0: Arsabra ka tebik sarusaka ka oskama ka marsimra gor twen tsara mana mina Rebeka ka magmember na haru tmena ta sei bela warali na haru ba la mixers ka ngam kele ko ko koro ring saru kona le ditu ngwa tsimle ta ku tinge foki tu memoya e maga ku manu ta mar kona je Karai sama tsimle mixer ba ka tsanga la ngwe ti ba sati kabula shem va tona sokuja garunyana ba ane le ntshabeni mingiso me fika khongela ba ku xikwembu na swivona swo tala ni hlayiso ni hlayisela na vana ba mina kumbe loko yo tshuka vana ba ku teka unwe hayi tshika vana ba mina u teka mina shem yo ndlela leyi mingiser mina na wona ivhela ba yi sungula nongonoko morning bedza ka jisarva ya maka siku ra namuntlha ka skam swiri tala mingiser ni ku amukela swinene hinkwankwaku ra ningisa ri kona mina ni tlemeri wa tijama vulavula mister party loko ni fika nipfulanipfalanipfalanipfala ngena ba xingani gongontsange risimi ra ri va ri kha ri landzela risimi ra dr thomas asanchauke risimi ra ku majagani va ku a hi majagani hina nje ka ske a ni monini hinkwankwaku ra mina nsimi ri kona namuhla hi ti 19 ta august elembe ra 2026 Sasa mengisora mesu basuka swa ndzeru kusenza ndzana masiku ra matanga na ka 135 kuba igimeta labela ri kaskela ku karela kuda itungwe ta kona mengisora mesu sentsa na tungwe tiri tinga na ka mune na masiku ya ma ya 10 naru Pero la mitad awara mengisora mesu sentsa na ta awara tiri na ka 3240 hours Pero la mitad ma dikmana ni sentsa na ma vikila mara kana ka 19 weeks matlame twa kahle masiku ma mberi ntse kaske skoro singa omelele ka siku leri fanaka na rona namuntlha mbe ka hi lembe ra 1942 hi ti 19 ta august nyimpi ya misava ya vumbirhi ko lamuya ka 4000 wa ma-canadian and british soldiers were killed van'wanyana vakarhi va vaviseka njhe eka nyimpi liya ya misava ya vumbirhi leyi ri kona le france leyi lembe ra 1988 ndhawu ya Iraq na Iran va va sungula kahle ceasefire andzhaku ka malembe ya nhungu ya nyimpi ya vo yo tika swinene hi ku lomeka ma 11 vusiku ka mingisaro mele ba Iran ba Iraq vo i ndhawu leti nga duma swinene mhaka ya swibulusabulusa ni vula swi swa kulwa njhe kasike ni khelise swinene mingisaro mele ku va u ti nkarhi wona hlwala ti chao xa xirhandza na le ka mixo siku ra mihlata awara leti mina na wena va ku swin'we i tiawara tinharu ntsena kasike ni va ri kahle hiku hambarambara ka ndhawu la mina kumaka kahle mi ri kona njhe va kori va ngoma ningisela kahle va ro bada mara yani khelisile na le ka n'wina va kori va ngoma ningisela kahle va ri ku xumeni a hi xumaxumeni na chaya sweswinyana sweswo i makuma embeberi nkopa ti mina ta yi bela wara leyi anharhu hi nkarhi lowu nga hi tekumele hi ta va karhi hi vulavula laha tiqinghweni mina na wena mingisero ka nambar 060875942 vitanga kota ku ni kumanele ka WhatsApp mingisora meka mixo siku ra mihla ka nambar leyi fana ka 060875942 kasike mi nga kota ku ni rhumela rungula kumbe ku tsala kunene kumbe ku kanisa kunene ka nambar leyi hayileyo ya WhatsApp kasike ka Facebook ni korela kona mingisora me u fika u tirhisa ntsana u fika u sechi ntsana ku GCR space ku FM hi laha ni nga kona kwala lembonele nengo mini kusara ka mkhomi ka jim jones ra bora ka mabonisi na bora gumbani aka mdabula na mirivali pit boy mna dani singa godora bada bakora la livubula na bora ka bungeni ka shibambu ka magoro holofani mabambe makumeka mafanele ka ndlana njiromi njani mara la road isla e bakora ka shigalwa ka bona ka basana ka mphakati ka shikona loka nyavana ka phawana ka sembe ka phana noma shikuni magonani maga salema matiani bosha hoko mkwela ka makule ka blogi dina si bakora la ka nkabera ka ngezman ka popa ka shibangwa aka makhasa na mirivali angla ndawula ka madonsi minjani mara la green formula na bona la ka nkobana na bora ka ngomgomo ka bevula ka shop je bakora la ka gona ka gova ka peni ngotse ka mandela kam chipis kamala mlele kama tsakala ala ala merva a and merva b le sa skola and bokona lombard bokona planji new orleans and mi jarmar la jilongo la bokona alte bokona kam yes bokona kam savile kam ningena isi block 2 na 3 bokona la gatomo la mi jarmar vele la kakala la and kes la ngongo mingisa kamala ndawo ta gaula ka hlomela ka ninani e bokona bokona mingisa ka vela la kama hatlana bokona kama hlathi bokona bo yehli mi jarmar la kama ngombe la ile ka homo 14 a b na c bokona ndawo ta ngo kwani mi jarmar vele kama paila and bokona tsela do vela gyan la bokona bokona mingisa ka tsbarla ndawo tia atela gyan section a Another section E, Mijarmara Vella, section F la. ebakona mongwana kuba ka tbarlanda ore le Bellevue minjani ka makosha na mona ka xikuwana ka mabalana ka bongwana ka mbatla xipulani enwa dzeku dzeku na mona ka mphambo na mona ka xigamana bora bolwini minjani maravele enwa mlingisa na marlanda ore dia tele kamla mona ka mdabula aka mbala ta san dakar ebakona mongwa le vuwani minjani maravele la ka papazela na mona ka mswana mona ka mchipisi minjani ka xhosane ebakona mongwa mlingisa ka barlanda ka nombelana ka jimgala lume ka nkuri ka topsa domas fa son ke nele ka mapube ane mri wala nga sia ndanga dzenge dzenge ka bode ka maswanganyi ebakona mongwa mlingisa ka hlabara ndo tele ka basar ka hlani ke bakona ganda nan bakona ka gongongo minjani marvela babangula na maraka ngenza la mona ka pikela ka rivala ka bajosi andele ka ngoma tatara ne mirivala ngoma mini ksa marla ka chaba sen famba go dzara arfa sona 8 e bakona ngoma ngoba ka tshwara la ka nkozana ka mbokota a sheli ka bungeng ka jaka njaka bo basana ka mchetweni bakona la ka bangwa ka wayeni a ka mashamba na le valdez e le valtaunda e bakona la utele ili bakona mo weni ka mashau bo dwe vaterval bokana la ndawu dzedzele ka masakona minjani marvela ka maila ka bungwani ka mahatlani ena la ka ntshushi la Rotterdam blank vater na leno bloka ni mirbala ka shimausa ela ka mapalle jamela ngoma nkena ba koka skinyane ene mirka ka ngomani samara la ndawu dzedzi altele mbebule ene le bambeni minjani marvela ka shamfana ka mbebule oh bokana la ndawu dzedzi shawela block 7 at katarini e bokana ba ngomani samara la ka shimangela ni keso zwine la ka shimangela e bokana ba ngomala ka mapata bokana ka magebe bokana la ka ndambi ka mphagani ngoma ranga ni mirwala ka khashana ka shitakata ka silwana ka matoto sela kama kumambaula nele shaula block 23 bokona ka xikhumba bokona ka sabulana ka phala ben phala borong komo a b na c Mr. Marvel la gango bela ne bora kahlela tsanini ambona go wanko wa litsitele emikwila ka mribeni amaribeni la ne bokona la ka mhlaba bokona ka ngomitwa jopi mandlaka zamula tena le zangoma ane mribala ngone ke somere la ka shoko bokona bangoma ne kumakati bara la PLK le bulukwane la Johannesburg na mruma na mbona na ngwena Alexander Thembisa ile mambisa la bokona bangoma ne kusaka bahle bara la Pretoria bokona Social Nguve eminjani Marvel la Centurion ke zwine ne ka ngomini kusaka mara landa uri dia tale empumalanga ne kensene ene ba mandari bela ka skenka ro ene ba ka makumena rutu mala ta sei bila wara li ya na rishel da kamik sorobe ai dispungsono na kana bara 0608759423 ti mosungula kwa mjasungusono na la
1: ai
0: ai
1: ah namta jesu bongo namta jake kera papa bomba mzayela kam ninginisi la
0: la kam ninginisi ai
1: emakota kam kho mhlaseka
0: jesu zwa lerpindi ngwe mhlaseka
1: ukwasa umina ngwe le daki
0: thank you
1: ciao
0: Tavilila.
2: Si. Tavalta.
0: Tavile kutlava sesu.
2: Mani lesela ka dzenzi nga tintomani tsinsi ma vulavala.
0: Okay samina nangwe mi hlaiseka ni. Aw sham record time. Si. Tavilila.
3: Bige tlame.
0: Emina roe.
3: Ni pokene.
0: Esa esa ke swana nguna ke. Thank you, Baba. It says okay. Yeah, but then mix around the school to call the other one to make a number 060-875-942. Many Makulunga, Equator Tabari, look at Tabani Taba, Tabani Taba, Tabani Taba, Tabani Taba, Tabani
4: Taba, Tabani DJ.
0: Yabo, ma'am.
4: Uqua,
0: ne bom, manj, padron, Jan Waller.
4: Ah, Corosaya, I mean, Ibabe. Injela, I'm much at the Catacongo, Makwe, Lake, I mean, Guinea, Sequit. Kwele ka vakokwani bomba mzayoni maluleke.
0: Oh madoda.
4: Nwani anwe tseve na muntla.
0: Aya.
4: Sha bede ya xikhala dzani xa ku tirhandza nwina. Nwana na wo basa. Agwiwa mashakazi malume wa mhani.
0: Ya.
4: Kokwani dhala wa vana va mina. Hala tlhelo kokwani wa mina. Swilunkwa swifu. Kwedi. Ah swo yini kunene kunene kunene. Ah namuntla. Munhu un'wanyana i ta dza rhwala i fulixeni ya tisunga ravini ra tamatisi
0: u ta rhwala yini
4: fulixeni wa yi tiva fulixeni kumbe wo twa va ta ku moya wu hambanele le wa khombo na nhlomuni
0: awu xem
4: ta ti sunga yo chitama.
0: Allah. Ejik joke ya radio.
4: Hela tindlela ti kongoma ku eh vulavula ngona swara.
0: Maka. Maka vuluse, maka le avuluse le xile xino twa hi show ani xitivi kahle.
4: Ah, ewa malembe nyangwaka. Wena na no fanerele wini wena hi baby walker. Leswi swivonisa ku swona na pfumela.
0: No va kule na swilo.
4: Hina swi sweswo a hi zangi swi khumbini sweswo. Hina hi veki endzeni ka makhalibodo en'wananga loko se ku fika nkarhi wo hi tshama. Sweswo ku na switulu leswa swo loko se n'wana la ku tshame n'wi tlhandleka ka xona.
0: Eya.
4: Ivi loko se ala ku famba tlhandlekiwa ka ti-baby walker. Loko la ku jikajika na tiku ho susumeta kunene hina lexa prep. So hina hi swi vonangi sweswo hi dyondze ku yima hi mbyana.
0: TikTok ya radio.
4: Hlayiseka tlemi ma DJ ni ya kwele ka kokwani bomba hambi swo yini ya kwele.
0: Hi famba swin'we no ku tirhi na mina.
4: Hi sweswo.
0: Danko. Very very shiny. Ejezar fam tlhavile na.
5: Msem ngene ka vata general kambata.
0: Ni mito ka hlela kambata la.
5: Kuya diwa khekhe le ka bomba mzayoni ka mnikeni. Elekteni bomba mzayoni.
0: Yeah.
5: Ri pangara mwana khosi ra tsama ho mara tsama ro ma tsama la ngwe tsa ra tsinya. Ba ka diwa diwa ra tsama la nokhangula ra ho go ba ka nkonda ho landziwe. Ande mangoni. Tsama nyambana ba ka tsanga tsama vele ro tsuku waya waya. Mangata hi hungeli na hungela tuva ri nga na toya jambu ri huma ri nge secha i zamba xa mavona khosi khosa
0: mavona
5: khosa
0: mavona
5: hi ri khosa i xivongo lexikulu xa ku tlula swivongo hinkwaswo swa misaveni hambi timovha ti kona va opel khosa ni dume hi vomu
0: chope tlhavelela kuna muna aiko akura muna kwa rikoro la babanga loko beri ku bengele ka hansi ka ntshikelo loko hi ba khari languta hi tlhelo ra network ka skiam swi tarimi kisa ayi ri ma tlhene ka rikoro la jisa ra mthabelela
6: ayi lindi tarime ka ri ri pala ka kunyani dya tshungu so no no ntukuru wa ho si simane danke
0: ke so sa ntukuru ho slice kan
6: akutak
0: tlabelela
1: tlabantsa
0: tlabeka tlaba seso
1: mari njani na
0: hlasekile mjani ngwe
1: sire do ila mganga ka mbazi mawo zumela
0: la ka ndambe la
1: ya kusuna xikolo xa mfuzwana xa makona la
0: eh ila khonda
1: eh aslabo wena bila khonda mhlongo yimi
0: keso sina hlasekana ba
1: ane tlabantsa
0: tako tabelela
7: ah logo zitsenze ka fulisheni na uswa na uvaka down dangwa
0: ma boga ni khonele ka
7: ah ekhoi
0: ha kuma meri
7: komba ko ai
0: ha kuma meri kuma meri tiba vito rungwenyana
7: ah fulisheni ai tsamba vana vito rungwenyana
0: ah ani mina ni huma la msaiti la mayana swandleka hi xivitana hi xikwala ka hi
7: Hai bonwina ni mithe matanda ni mukula matanda. Nice bakujina changwana mari ke xikolweni.
0: Ai ya mini kuva mini kuila mudlala.
7: La tikwera ka skunyane ka.
0: Eh.
7: Tombilio.
0: Yo tonga.
7: Tonga. Xina tonginsena yitongela ni nawa yo. Ah manu ama bindzula ka skunyane hi mino.
0: Manu va divenge.
7: Ah, sesi mixa mixa nini mwana koko asa tshisiseki.
0: Rikese sinendla isekani.
7: Vari mali yo tiri wa kumbe yivi wa dai.
0: Men rubela fulisheni na kuvoshi xa khona.
7: Okay.
0: Hey, what way so ku? Eh sesi ndinga uni yola hleka phela. Jesu ri va mthabelela. Mening sala merkuni.
8: Kama vambe a tshiye.
0: Ola kama vambe la. Kesa sinene mir mani
8: mana right thank you
0: kesa sinene mana right hlaisa kana ni aw sham ngoba kona bona tsara ba mthabirila
9: ayo yae
0: he mbona menjane
9: e Pulisheni i lapi i xinulwa xin'wana va rhunga lapi khale va mhani va talana va papa ku phema bya hini
0: vona ri vona li leriyani ka
9: aa
0: mini se mihlweni ndlopfu ka swi na xitiva xilo lexiya tlhaveni la
10: DJ
0: ahe papa
10: mi pfukeni
0: i hlayisekile minjhani n'wina
10: DJ wa mi
0: ahe papa
10: nami hayi jasuvungu swonona hi ri la ka thomo
0: la kokwani dala va nga lava
10: tindlela ti kha ti kongoma kwele ka va tatani bomba mbyayoni maluleke ka muninginisi block 3
0: ni mitwe kahle
10: ni ya jika kona kwe
0: khesa swi na ni hlayisekani papa
10: yeni mahlweni DJ
0: thank you baba
10: thank you
0: Tabelela. Kuna mona.
11: Eh mona ba.
0: Eh mona mkarazo.
11: Ande ku mtweni la ka phone mara stovla ku manetwa ngwina. Imfano wa gosha kona baba. Ne mitwa ku antswa. Ne kha nda songo sona nda ka mapo ngwana baba. Dangu.
0: Kese zwine hlaisa ka. Tabelela.
12: Vula bani?
0: Ahe papa.
12: Mina loko ba ku halu ala ka mbaya ho ringa.
0: Oh shem.
12: Ah network le hi le swinwani.
0: Ahe
12: papa.
0: Mi ya ku ikule.
12: Ye le ka boban dayor le. And this one am to na je keke kona ku le ka kokwani boban dayor.
0: Ne mtokahle.
12: Ni ka swi koka xhosani la.
0: Ke se swinene papa.
12: Gumba hi mina.
0: Muti wa makinini.
12: Namuta ali dzi matini na jackhack.
0: Ni kezas ne hlaisa kana baba.
12: Za kwa buma mbene, ma xwani lo tsese ko.
0: Ming sora mela ora ntse ko.
12: Dangi.
0: A ku te kanyara ku tlhoka bakona ra ka network la ka skam sora tar mixer bakona bonga nga tirisa nga xenga jam borisha WhatsApp ya kare tsa itala WhatsApp ya mera komba bakona bana. And look kensa swina ne le ka nwe na ka ske. A hi be kare te ka bonga bonga kona ra tsungwela. Jesus family mam kere. Si. If we can imagine,
13: I'm going to go to the hospital.
0: Ah, ready? Come back. I feel like
13: I'm going to go and do my
0: phone.
13: Because
0: there's no one. Pause.
13: Yeah, I'm going to say, sir.
0: Dago.

0: I dya swihungusana na ri la ka makoxa.
1: LCC Milani.
0: E vinyi va moya kwala Jewanini.
1: Ni khensa swinene ni hlayiseka rima.
0: Daki.
1: A dako. Si, ni tshavile la.
2: Sakubona wesi nje.
1: We mtaka baba.
2: Papulagela swibata nchisa maswali kusuka laha tshama hi mina we DJ.
1: Ni kuzwaka kuhle ka mnandi kanjani?
2: We DJ Sapa, mo ni tshisa valala va mina leswi landzelaka loko hi leswi va handzwala hambi va ta ni chicha rini ke.
1: Ai, mara va bura ndlela mara. Ntabiri la. Ekuna muri kona? Ah, yakuna munhu la.
3: Ae DJ, dasonga sona ni kona ka jimangala lome ma vezonga mani nenu.
1: Swama njani swi laka jim mara na?
4: Kurula DJ tleme. Mina ni mingi sala ku antswa ni ri kona blog 20 ka skhuni. I mandla wona ku tsaka mali leke la mhlayisika.
1: Ntabelela
5: wa joni
1: ene ngizora mo ranzeka
5: la basani ka ntane ke go tsa mondo
1: ke se se go tsa mondo mi ile ka basani ka hlaneke
5: bye bye mwa
1: danko
3: ay my temi e dia song sona na ne rkwala ka mpapile danko
6: mavolavala ni ku twa kahle na ra xifundze xa Gauteng mina ni ntukulo ka xithwambi ni swole mongwe danku mavolavala
1: si ntlhavelela
7: tlhava ntlhava mpfukile
1: mpfukile minjhani na
7: hayi na mpfukile
1: makhelo na tavenda
7: hi vona papa hlingwana na n'wina mpfukile wa swiswatilovo
1: ke swinene la ka nombelani la
7: dankile
1: si ntlhavelela
3: Mangwanani.
1: Mangwanani, aye.
3: Hello.
1: Mikona nje kwana. Ah, sham.
3: Mikona.
1: Ah. Shoi.
3: Na. Ah, yoka amwana nga amanga twala hala ka mina.
1: All right.
3: Mikona na.
1: Ya mina mitwa sisi.
3: Ai.
1: Ah, sham. Ai le toki yala semyala iloko alesana eh no tsema komentana fomelela mekhoro mekhulu ko ika zikira ke xenge xambere ndi ta ranga ni khotla khotlanyana la na ya ni bula ku khoma khoma here and there
4: kuri la ku vena nwina DJ Tlemi na ku to ku wapfuke ke hlama tiku hinkola eh kombela ku khetsa ka lava nga navelela manisti fina xirindza leti yani anyuluku hi sota Mikesi lexandla hi hlaka xin'wana xandla loko minga netwa ni ni biwa hi network ya ni karata futhi na mpundu ah nkarhi wun'wana yi pfula hi sikisa ni tiyi leswi ni nga cinca site a hi hlayisekini vanhu va mina hinkwenu na DJ Tlemi kwalano
1: ti ni tlhavelela
3: ni ku ti
1: tuwa Ah, rangwe tlhavelo ringe fika le raka me.
3: Cheka uku pelu.
1: Ai, ai, ai.
3: No ba ni na ni kawo. Kuku diwa keke la kaya, emsa yone ke tsi.
1: Tsi, no tlhava. Ah, shem, na to ke ko, yi loko hi bonzukele na ka me show sekere mhla shem, mara no tsamba ko, khotla khotla da ka ri famba na yona nje, eh tibongana.
8: Ngimukisele ku antswa ni ri kwala ka mhlawo vhele mimlungutini.
9: Rishile DJ Tlemi rishile hina ti dyela swihungu swa kun'wana hi lansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mchana. A block 20 ka swikunyana ku na papa wa xiluwanafa ndo tete n'wana mukhalabya.
10: My favorite DJ hi swin'we la ni churena kaya ku ri vuyehli Giyani Baloyi inkomu.
1: Ntlhavelela kuna munhu la ayikho ayikho ayikho a network se ya hi feel

0: re se botswe ka you masikela re se mara go tshoka hle tanai ene tsa mara go fumela mengiso ra mere so go eh khotlo khotlo khotlo le ho fana e fama na yona a gona le xinga xi endla ka ndle ka kuba eh ti sira nyana lana la ya just FM no tlhaba leso
1: ndetleme
0: a e pap
1: a go poke bote brown man le kala ka tshopo ko poka lo dukumzaneni last key minute zwa mkozi
0: yeah
1: ku pfuka se spinyiko maluleke la kangove ya jamela 2 a va pfuxa hi masenya Ronald maluleke la ma block nine ni kesi digitlen
0: kesi swena ku hlayisa ka bap
1: thank you
0: thank you eso tsa tsama ikare e tsa banar ka number 060885942 tabirela kuna munda allah Tabela. Aí. Aí. Awa. Ah, le khomela nsina le semna swaranza ku vana bulana ngwana la qingweni ka beke. Ah, network a ile ku pfumelela ni mativa. Ah, ni stibene endla njari mara. Ni nga endla njari mara. Jesa RFM ne mamkere.
2: Mjani.
0: E vukela mjani.
2: Loko na la ka mapuve la kuna mfana wa ngoxa wa pfuki.
0: Mm.
2: La ka ngowe kuna mhani la hisa va ka makheka va pfuki.
0: Yeah.
2: Na ri kwala ka mapuve kambe kuna vanhu va Virgin Dove vanhu va masiri i Virgin Dove a va pfuki.
0: Mm.
2: Vanhu lava hinkwavo va pfuxe hi aswilavu wena i bill account mutlungu kwala ka ndhambi la a muganga wa mbazi mawa ka zumeri. La ka foni a mitwale nomuntu wa ka radio thavanitlhava.
0: Awu xe mi ta ni khomela swinene ni.
2: Tanki thavanitlhava.
0: Thank you baba. Aye ku rantsa ka mina xepe na swi rhandza mina na n'wina ku va hi vulavula la riqingweni laha kambe ke swi le ku tikeni swinene ende swi na ntshikelelo nyana ndzeni swa tshikelelo nyana xem mi ta ni khomela swinene jisa ri fe mitlhavelela
1: ahe njhani
0: e pfukele minjhani
1: a tshukeli ni to pfuxa mhani Maria va ka hayi sweswo kwala kaya ka nhlanini Man Maria va ka n'wadekeni mana mdona lava na vona va kumeka kwala kaya
0: ya
1: ni kete ni mhani Felisa n'wankuna va kumeka kwala ka nhlaniki mara mugange wa ka mpenyisi hinkwavo va pfuxa hi Alexara ra Maluleka ni ri kwala baba
0: kesinela baba mi ntwa fonini kumbe mi ntwa ka radio papa
1: na mi ntwa fonini
0: kese swina nihlayiseka
1: tangi
0: We can call it a day. Just our family, mom, get it.
3: Hi, Bethlehem.
0: Aye.
3: Yeah, my mate. Kuna Papa Alexa, Rosa Maluleke, Abba Bangun, Batli, Naba Pukinavo.
0: Eh.
3: Kuna Botel and Zara Thomas Maluleke, Akama Vos, Abba Puk. Kendi Maluleke, Makunwan, Napalakan Shanik, Abba Puk. Opushumana elise n'wankuna kwala ka nhlani ti lamugangi wa kapu hlayiseka ndetileni
0: kesinene n'wa hlayisekana ka nhlani kila
3: iswona mit
0: danko

0: tlhavelela
1: hambi swi ri tani a ni tije hi virhongo na n'wi vona dino mbangwa ntshovele fanyefanye kumeka ka xitacha kusuhana kereke ya ka ntate tatani ta vona maxi mthwalo na yena kumeka le ka xitacha kusuhana kereke ya ka ntate ni hetelela hi Thomas Mawai na yena kumeka le ka xitacha a kusuhana kereke ya ka ntate i majaha majoni tanku
0: keswo swi na ni hlayiseka njhani mtondo lowo
1: a ni tije hi virhongo byi ni tshuchani bya ni wani ku gaha
0: Tavir aja ya ay khona man jisar fam tavir la
2: en tsa man tsara makhuwele ama wa update 9
0: ke
2: ni tsa mo fa ya matso le ka maguza le ke ni tsa body dip by la ka mtswana la ya ikwa bana bona ba pishwa ko ka mangi tsa ka mkhomi ay khomaneni ya nga ibo
0: ay khomaneni nga vanu ka
2: thanki
0: a thanki baba Tabela Gramunda. I call Agramunda. Tabela.
3: Not for the one to Marty Lack, I'm son. I'm a pooky.
0: Yeah.
3: Kuna masewe wa mina mandla wa lava tsaka laha tikweni la ka Sikhwinyana pfukani maseve. Mundi hetelela hi same big five mathivu lawa kumeka le tikweni la ka bode i papa Elijah na Thembekile pfukani Phevu vanhu lava hinkwana na vona va pfuxiwa hi mana anakanya
0: leswi swi na ni kokona ntsumi
3: swo
0: danko
4: Tabela. Ai, ke tabu tabere wa viki kwaro. Ah, hambi swi tani swi ri ni mani va pusha.
0: Eh.
4: A ku puka mani kumani, ni mitini mani, hey, ai ko tung dena hi network pukani mana mi. Ku puka ka po ni ka ka kuva. Pukani mitini ka botika. Mana network a kumeni. Ni nga ya kwini na siku ra namuntlha ro xonga ro tata. Ni ya ka mahlangani mina. Ni apusha mmano wa mina ni thane va tsundzuxa i mhani Maria kwale ka mabisanganyi a hontsasi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa pati pfukani mhani ya dzunisano wa matimba na ndzhaku hi pfuka hi karhi hi hefemula hi n'wi khetha hi milomo yo tala mhani a hi yeni i ntukulu wa hosi pfukani mhana mina i nkomu
0: keswo swi na ni ntukulu wa wosi hlayisekani
4: ahee
0: Tabela.
5: Aba fugu kwa kwale tsa bola ka makotsa ka kwale tsa tsa ka madawu ba ka hi ba na le nyaka ka sa. Ba fuga ku la buela bila ka ta mtsogo la ka ja bila bola.
0: Aw shim. Aram tsana to ka yimira ina shem yiro ku hi hlengeleni swinene. Mi ta ri khomela ba yingisa ri va me borandzeka. Ta ni khomela swinene. Isso aku baba no kume kutwaka na mendo kutweni sweswi. Jesar van Tabin.
6: E WS Malegla for in A.
0: Nomito ka SS.
6: Ngira aba pu KP Malegla block for in A. Ni pushana sa twa mina nga Mavis mashaba kwa la block for in A afuna kukula.
0: Ni
6: pushana vana mina nga Rural Malegla kwa la block for in A. Afuka ba ga xikoropeni. Ni kisini is esimale kwa laka homu ni ri danko.
0: Kesa mina hlayisa kani pap.
6: Thank you.
0: Jesar vam tabela.
7: Danka richeso. I kona mfana mina a yi dyiwa ka ncuma kusuka laha ka mpintani na n'wi vona gib joku ba yena kumeka laha ka mswani kasi va kona mhalana kanya laha va kume nkata vhiki macele va kumeka laha 14 a laha hinkwao ka vona a va ni na n'wana wa mayikele i vutiwa xi rhandzi wa vulavula ni khetile hlava ntlhava
0: okay sana bibi mina papa hlayisekani danko
8: Tabela. the king of Manjar Gyan Derek Swambuema, the Pushaman and Kim Sangaba Pokasi and Dan in Pushaman Mabundava Poki, the Vanilla Tala Manda, Zabakama Kerke, the Kessir Boti Danke.
0: Kasamina Boti.
8: Danke, danke, Boti.
7: I was like,
0: I'm going to go to the house.
9: Go to the house.

0: Let me my DJ.
1: Yeah, but ma'am.
0: You quiet, Patrao.
1: Ah, na kana ringa tero unjanda.
0: Yimani va hindisela lava nga ta ka va nga ri na ku twisisanyana kahle namuntlha netiweke ya hlupha swa ndleka yi rila i ni huwelela ku i tlhavini la i tlhavini la mara yi ala ku ni teka swi ni endlekeri ni vulela ku va ku nga vi na rivengo for sweswo
1: exi mativana
0: eya hambi swi ri tani honi va hungusa ni ta teka macheri hikuva ma koti ku khodelela ku yima majimbosi ni na n'wina tibra ta mina mi nga wari mo ni teka macheri lama wa khale ma yime hi minenge kuna hani la yiza laya ka ngove laya wa vintlhanu mukhegula wa ku nghena ka xiyana moya yo ntlhanu ku yi nga pfuka ni mi ni heleketa ka kokwani bomba mizayoni ivi ni heta ni nghena la a ri singa view ni ya kuma munghana wa mina i mama Casey n'wa hulela ni ku ringesa ku pfuka i munhu wo duma hi viti rakwe i mhana majaha ya mune eyi vana va four ni ku pfuka munghanani ivi ni ya ni ya hetelela hi bra ya mina munghana wa mina i mhanese nkuna laya aka dzingidzingi inwa khuba yinwina kata soza isaya eya mfuka fuka fuka chomi ya mina hi famba hi akwele ka mninginini sikako kwa bomba mzayoni vafushwa hi xana tihlungwane le ka makoxo a tikweni
1: mina
0: kata mwana ati lwa wa ntlhopu hi matlemi
1: hi
0: ta va ku silver ntlanda
1: yes.
0: TikTok ya radio va hlaya mina manchumela ngoma loko tswantswa rhandze makala na ku fa imbalalo wa kanga sheri dzongolo ina munhu nwana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina i nchumu vanga ku vengi n'wana sivara ha wena i network
1: keswo swi nani hlayisekani
0: hi sweswo leswo
1: ti no tatelela la
2: aye
1: gumbele
2: ku vadzingenisa
1: aye vadzingeniseni papa
2: ni pfuxa gumbagumba ka xiyosana
1: ya
2: ni pfuxa botiniki avele ni pfuxa matsilele ka xikwavava
1: ya
2: va pfuxa emisinki wa jijivuka kwala ka xikwavava danki
1: kesa swi na nhlayisekani va
2: danki
1: adako ti no tsetselela la alala a netiweke ya lwa xeme ta ni khomela swinene vayingiseri wa mi vora ndzheka ni mi rhandzisa swin'wana swa mikhuva ra mihlone ri ra ku a ni voni na rizi na yin'we ya ku ni pfuka hi nkarhi lowu ivi ni ta ni ta tshama lani ivi ni nga teki tinqingho ta n'wina se na swi navela kambe ke ya netiweke yi loko lweni na mina mi ta ni khomela swinene ni pfumeleleni hi vhira hi va hi tsitsemagiya mina na wona mingiseri hi tsutsumela ka xiyenge lexi landzelaka sweswo hinkwaswo ni swi endla hi risimu ra Dingani David Mathebula kusuka ka timfene number 9 va ku lo dlaya mana wena tiphini mingiseri a ndzhaka swona mina na wona emahlweni karhi languta lava nga kona ma nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook. Absolutely.

0: ku pfuxa vana vurandzela ka ni kombela ku pfuxa boti khomisani mukhorombeki maluleke la ka nhlaneki la sesi elisa n'wankuna la ka nhlaneki la ni ta hetelela hi kokwani maluleke kwala ka nhlaneki emugangeni wa ka mpenyisa a pfuxa kahle hi thembi maluleke ni ri kwala ka nhlaneki ni khe swinene kusukela ka nhlaneki lava khoromala emane maria rikhotso va kurixile n'wana ngoni kombela ku pfuxa fm ya vuhi hlangekeli ganba loyi ni tela sisielisikoni linda ngo maluleke la rhobeni ka xihoko na sesi emani makhuvele nga ta boterichi la ka ndhambi lava pfuxa kahle hi mani maria rikhotso kusukela ka mageva location nhlanu wa timinete mingisoroma yi nga se bawara leya nhlanu ko ona tlhelo tlhelo tava kharijiwa magiyanje ka sweswo hi langutamana Thomas rhandzeka maluleke kusukela ka mavuza leyi evakurixile malawule tijeni kombela ku pfuxa vana vurandzela ka manwazita laha ka khani laha kazuel mathevula la ka hlaneki la ni ta hetelela hlekani mariya makame la ka phavazela lava pfuxiwa kahle rhandzeka Thomas maluleke kusukela ka mavuza leyi kasi ku ya kona mala i tisalani love more khotso va ku rixile master party tlemela wa tijeni kombela ku pfuxa vana vurandzela ka fm ya vuhihla ankeri gan baloyi nachurei na vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tomu laha ni ta hetelela hi n'wazita mana makhumele grace la gandlanani ka khani va pfuxa kahle tisalani love more khotso kusukela nyangelani ka xoko kasi ka yikona mani n'wi tlhava ka na kambela i mani ko ni nga zaku ni n'wi tlhava kasi na i mavasa okay ni hindlele ka vona lava amos maamu va ku ahima xi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa maringa laha ka dzingidzingi la liki ngomeni ya vuhehli na steve of wall pirates laha ka dzingidzingi la vanhu lava ku va va pfuxa kahle amos maamu ni ri la ka dzingidzingi danko ke swinene amos maamu mi nxavetela boti steve ovo la no tshemba ku vula ku va karhi va va kahle nje kasi ka yikona mala edimo sa mahlawule va ku rixiyele muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka xero nhlanhla esifasonke donation mahlawule la ka tomu la ni swihlungwana swifasonke a pfuxa kahle dimusa mahlawule ni ri kwala ka tomu danko mahaxi wa mina ni khe swinene mingiselo ma rhandzeka swo ni mangwe xithaimbi va ku rixile mavulavula brian ni kombela ku pfuxa liki ngomeni kusukela vayihlela kokwani makapuleka xikokwani na fm nyagelani i lake mshuzi mhlongo va pfuxa kahle hi swori mangwe ntukulo ka xithwayimbi ni ri kwala ka xihoko roben papa mhlunikhese swinene bava kasi ke kona mani la i mana kennedy lava va ku rixile morning beds ya ka xiwanzwana 6.07 botlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka mahaxi wa mina wa original va ku ri kombelani mi ni pfuxela mani maria n'wajames a hlangana na rtp lapfukani ha ni nomisa n'wama vona la kasi yandlani lapfukani se sitshavele ya kumbe ekusukela ka mapapila na n'wepfukani kombe kilimiloke bibedei ka papa bomba mzayoni ala ka milengenisi block 3 advice maluulekela ka mlamulala namanutabera ubalunungwi va pfuxa kahle no navelero kahle mantsongo wa nduna brawen la kasi yandlani hi lava ni kata mudyondzisi wa physical science kola high school dange botlemi and khesa swinene sham kasi ke mani n'wana n'wi tlhavakana kambela inosistole va ku ri ahima xi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka mahaxi wa mina school boy la ka homu na ndzalama mahlawula pretoria hi ntirho ni ta hetsela hi mana mina ku nga ni ta hetsela hi mana mina kwala kaya i inosistole khe swine swinene hi maino kasike kona mani n'wi tlhava kana kambela i mphephu gracious mashudu va ku good morning tlamelo dj and kombela ku pfuxa mani maria sambo la river plats la mugangeni wa ka mulinda emugangeni wa mulinda ne na mani rose wabyani la ka nkuzani laha ni ta hetelela ma josephine nhlongwana la ka xihosana ni kombe kutlhavela ka bibethay aka papa bomba mzayoni la ka milengenise block 3 advice maluleke ekusukela ka mlamula laha a va pfuxiwa kahle no navelero siku ra vona hi mashudu gracious mphephu kusukela river plats ni khesa swinene roni ma nga nyika bokisi va kurana vana va ku dj ya mina ni pfuxeli na ki slow poison makhumele laha ka nkuna sifasonke sizakari xa derikotso la robeni ka xihoko laha na dinis hlongwana sifasonke va pfuxa kahle hi runi manganyi kusukela ka bokisi la manotabela va ku xin'we ni ri la nunungwi happy birthday to myself happy birthday manotabela va ku ni kombela ku pfuxa nkhumbuleni tabela mazambala green farm na rudzani welcome nemludi ni khe swinene manotabela ni ba mandla ni vuyelela kasi ke kona thembi va kurixela mahaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa tati wa mina i tsakani vhorosaka laha ka mapuvela na mantsongo wa mina indahini laha ka dzingidzingi mandahini laha ka dzingidzingi laha vapfuki va xavisa nyama na kokwani wa mikhenso na xivono laha ka mapuvela vanhu lava nkwava va pfuxiwa kahle thembi vhorosaka kusuka laha ka mapuvela ni khe swinene mukhari julia va kori va ku ri xele tlemiro dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa masevu wa mina mani felicia laha ka dzingidzingi laha na mama kensi laha risinga view laha tsakani rose mashimbze laha ka mapayenda ni kombela kutlhelo bibedeka tlas manganyi laha ka n'wakhuwani va pfuxa kahle nonoro kahle mani advice laha ka n'wakhuwani khe swinene mana advice la ka n'wakhuwani la va kori mani la kori ma kavula va kombisile vhere kori ku famba rikongo laa ka xikokwani lava sengona botoko wa mutuku va ku ni kombela ku pfuxa smart lexo tonga na messia vicent sixoka ni ta hetelela hi mani la hi malele zani khe se swinene va ni ba mandla rivelela kasi ke kona mani la thembani gajeni ndlovu va ku swin'we ni ri kona ka nhlanekini khe swinene kusukela ndhawini ya ka nhlaneki la reni jodi magoda va kona na vona va ku rixile dj tlemene ni ngwingiseri kahle ni ri laka ndengezela ni kombela ku pfuxa sese brenda mremi laha ka rivala laha thanibet malulekela ka mlamula la khensa ndlorubela nkulu ka mapayeni a pfuxa ka kahle hi Judy mana zwavhudi kwala ka ndengedza ri khesune ne kusuka ra ka ndengedza la kasike ya khona mulungu tavakana kamera i sinki dzakarwa rambane vha kuri shire machine kombela kupusha mara brandzira kana kombela kupusha kuvana makapule la ka shikukwana na mathons cancer la ka shikundu la ka thavenda ena mana makumela u dumoksa ra gana section F ni khesa shina ri vha khona mana mara nga ka dzingi dzingi la vha thavaka swa kuri shire machine kombela kupusha mara brandzira kana kombela kupusha amos ma am la ka dzingi dzingi la ni pusha na sambo nyiki west handiwe kusuka la ka dzingi dzingi ya maskra landa etela isiswa mina idladis my da sambo ala ka dzingi dzingi a maskra la vhusha kahle hi papa blessing emaringa ka dzingi dzingi khesa ne maringa la ka dzingi dzingi la ka skebo ko rasta makumela ba kona na bona ba ku shingwe ndir kwa gona na temerica jamaica street wa etela etela emasini madzimandi la ba ku shingwe ndir kwa la cha khuba magubuni ene kombela ku teka redzano welcome ne mulodi bo mashi ami abasizana na bo peter ramuhashi ni khesa swina ne sham aka nkuru ngona muka kota kwa shashandla ya ku tirisa shenga sha mabulu sha facebook ka skeso enka ro mina na ona mixer vela tsutuma na skanka banga kona banga tirisa shenga sha mabulu sha whatsapp ku baba sha shandla ka ngona ko ya mishazo ro na wanga skota mixer kwa ntata kwa ndanda ka number 0603875942 u ka sianka ndi sona kombela ku like tsala kunene la ka whatsapp la bo sungula sungula hi lava abshe
1: u lava la ni kombela ku va posha ka baba yi netiweke namuntlha va yi chichi kwala loko no ku byela ku ni sungule na wena nge pfumeli n'wananga ni kombela ku va pfuxa ka a ku pfuki va mhana goveka va le ti a ku pfukani ivi ku pfuka sisikhoni mavundza i kholeki ya moya kokwani maximzi kokwani wa ku hlula pfukani ka sisikhoni ka rixini ni kombela ku hetelela hi mansufi vuxaka bya gopo vulavula ni ku rhandza hi rirhandza ra lavu mfana wa mina hayi ra baby danko baya hi ya kweleka kokwani bomba mzayeni mukhala byalanga ni dyondzisa ku rhandza radio u sukela ndenindenindeni kulani kokwani danko baya
2: tisekini voni pfuxala vanhu pfuxa ku va tsaka na vona xemu vutimbazima leyi nyamatsi ka matlana pfukani ka n'wana mutswari ka sisi viji hani wa masilo la ka mapuve siwana xikolo xa chamando pfukani ka sesi ka buti wa mina buti sipo silotswani na n'wina ma nga pfuka mikhe mintso ni makheke ya n'wina buti wa mina buti khalanga kala la xa wela la vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshava tukulu wa ka khosa wa swivongo leswo duma tichetlemi tlhava van'wani tlhava ti mburi ya ntshava
3: ku rhula DJ tlhava ntlhava DJ tleni ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mamarito na mponisi la B9 ni pfuxa vamaseve va mama Kinsi la risinga view ni ta nta hetisela hi sesi rheni maluleke la swa sonke vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapulu na nkhesa papatsongo wa swihlanga
4: rixile tlhavantlhava kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi sesi rheni maluleke eka nkurhu ya swifa sonke a va pfuki lewehle ku na mavona Edson na vona a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa sesi second rose maxinzi a va ri na gezan class maluleke eka homa 14b danke vlaval
5: ni kombela ku va pfuxa tlemi ku na hani gaveni laha ka makoxa va hani wa timbeva ni ku pfukani ka hani ku na marikhozo a njhakanjhaka mandela ni ku pfukani ka marikhozo batshela hi makhelwani i manese laha ka dzingidzingi ni ku pfukani ka manese makhelwani va mpfuxa kokwani wa risima kwala ka boten kensin
6: si tlhavantlhava n'wana mhani ni kombela ku va teka vanharhu ne moya ni ku laha ka thomo layani kona kokwani dala va nga lava a va pfuki laya ka makoxo laya ku na kokwani gaveni a va pfuki kombela ku hetelela hi mana ri kaka ro bava enti ndhambi kusuka kwala a xivulani ehansi ka gwangwangwa na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala xivulani muganga i wa ndavisi ta dumazi danku
7: vona wa gwevani ka thomo pfukani manizi majoka misipotri pfukani tetiseri mhana khavisa ka ngove vanhu vakokani mhani va raka bilekulo ka misibook 2 danke
8: butlemi ni kombele ku va pfuxa ni
3: nipfuxa sesi emani Maria Rikotso laha ka Mageva elokixini pfukani n'wana manani nipfuxa va mhana Felicia lava va kokwa Mbali i sesi
8: inkomu khazi twana we mana mina mani Khela ka mapayini a va pfuka Bra Tom Thomas Mgazi Mdungwazi Xivambu lava va le ka Mswane pfukani ni hetelela mana Maseve wa sisixalati Hlungwani xikan'we na mana Anakanya leyi eka homu mavona Edison evuhehli pfuka Brian mina lava hinkwavo va pfuxa papa muhlorisi zeka Richard Rikotso la Robin ka xoko 79 inkomu khazi
3: Vutlemi ni kombela ku va pfuxa ni nipfuxa sesi emani Maria Rikotso laha ka Mageva elokixini pfukani n'wana manani nipfuxa va mhana Felicia lava va kokwa Mbali i sesi na vona laha ka Zingizingi pfukani n'wana manani ni hetisela hi mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula laha Giyani Section A pfukani he skimi vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele ka ta Boti Rich ka Ndhambi i khensile muhaxani
9: Avuxeni tlema DJ Mr. Pat mavulavula mpfukeni na moya va pfuxa pfuka tlhela kurikwala ku teka vanharhu ni ta pfuxa mhani n'wankuna kusukela ka Nhlanika a va pfuki kasi ku na mhani Grace Marshall kusuka ha tshama a va pfuki ni ta heta ku pfuxa mukhegula wa tsotsi kokwani Gaveni kusukela ka Makoxa a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka Makoxa ni ka lo popo ehenhla ka madavulo mbuya mina ve le na khatsa
10: akurhula Mr. Party mavulavala kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni a ku pfuki mhana Xihlovo a tikweni ra le kule ra le France va heta va pfala rivati va ku gantlha pfukani mhana mina ivi ni heta ni ku ku pfuxika mhani na ni ku papa General Chabalala makhuta hlavele lava muti wa wu ri nengeni kwale aka nthuxi pfukani papa mina ivi ni heta ni ku ni pfuxa mhani na ni pfuxa papa Mhluri papa Sizeka Richard Rikotso va ri a robeni aka xihoko pfukani n'wana kokwana hinkwenu ka n'wina mpfuxiwa hi rhulani Chavalala n'wamakhuta hlavele lowu danko
11: avuxeni kombela ku apfuxa kombela ku pfuxa makoko a rigaveni ka Makoxa mhani makhulu lowu dumamisoka hinkwa jikelele ni pfuxa na mhani Joel Outing ni pfuxa mhani wexitixi ya GCR
12: minjhani kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Ronald Masenyani Maluleke kusuka laha mawa a va pfuki ni pfuxa na ku mhanda yeni kusuka laha khoneni anyameni a va pfuki ni pfuxa na mhani Gail Mathevula laha lava pambulana ku va pfuxa hi usanjima ka musuka laha ka Ndhambi laha inkomu
13: Tlemile wa DJ ku na Joe Gift wa kakubayi laha ka Mswani laha ka tiku na kokwani swa boha laha ka Makoxa laha ku na Mapheto Daniel Mavunda laha ka Ndengeza laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi me ni tshama ka tiku erilaka ko ni kensile Tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
14: rixile Tlemile wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Bob Foster Sithole le ka ndindani leyi papa Xiluvana vafana ve le ka Sikhwinyani va na Xihluki ya 16 Komaleleke ve le ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava pfuxileki ngobeni avehle danke Brahmin
15: rixile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka namuntlha ni nghena hala ka vakokwani ka Khakhala ni pfuxa Manglory Maluleke ni ku pfukani mhana mina ni vuya ni pfuxa mhani Agnes Mkofu wa Mlantswa ka Jim ni pfukani Mkhaya ni hetelela hi ku pfuxa mhani Maria wa James kwala hlangana na RDP vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself i papa Pele Kangalalume inkomu
16: vaxinimaxina kumbe ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa Mhlongo ka Mapayini a pfuya vutirheni ka Nkomo ni pfuxa Sweswa Nghala aka Ngove ni hetelela hi Good Maluleke aka Nkomo wa pfuxa hi Majuwana
17: IMS ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Mhani Maria va ka N'wadekeni laha ka Nhlaniki. Ni pfuxa Mhani Maria va ka SS kwalaha ka Nhlaniki. Ni pfuxa Mhani Maria Maswanganyi laha ka Maswanganyi kwala. Vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavila ka Xihosana inkomu.
16: Munhu ta pfuxi lava landzelaka vuxokoxoko sungweya information. Kulesiku minkarhi a pfuki hi kona woman fish ya grounding lena a pfuki i kwini Elisa Nkuna kwala ka Nhlaniki nene a pfuki ni ri ka nkarhi wo bava bava na marhanga ya rona hi Masinyana i rilele misisi lembe rin'wana hi bubon xa patikamko ra bungusa diomo
18: exile na vaxumi tileme ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Hi pfuxa Ndhimamoyi la ka Mapuve ni ku pfukani mi langusa leswaku a gangeni ra n'wina ku famba yini. Ni pfuxa Billy Ocean Ximbinyani kwalaha ka Mapuve na vona a va pfuki. Ni hetelela ni pfuxa Masevenwe Green Mhani Mahuri lavakulu kokwa vuhlela na Dion pfukani ka mhani tlhela ni khensa ka vayingiseli hinkwavo lava nga kota ku tlangela siku ra Adam Mashimbi tolo ni ri xandla henhla ka xin'wana xandla. A pfuxa Hano Masilo Virgin Ndlovu ka Mapuve a Chamandi danke tlemini.
10: Ahe tlemini kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Mhani Ana N'waZitha mahlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani. Ni pfuxa Mamba ya vukarhi Maluma hi Ncila yi Tshekanomi ka ta Mhani Mamayila. Ni pfuxa Hano wa Ndhavesitha ka Mswani. Va pfuxa hi Mhani Rose Hobyani ka Nkuzani danke n'wananga.
19: Mese Party ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Kuna ntukulu wa vukati bya mina ku nga Mhani wa xitichi xa JCR ka Ngove pfukani ka ngati kuloni migingirika kwala ndyangwini wa n'wina. Wena tatana Phonyoka Makhuva a block 7 a tikantareni na n'wina pfukani. Ni ta hetelela hi mhana mina wa nkoka. Mhani i siku leri hi nga ri hlawula ra ku ya hi ya khongelela mindyangu ya hina. Pfukani mi lunghisa ka mama hi ta ya tibumabumela ka. Mhani Dayina ntukulu wa hosi ka Sikhunyana block 20 na n'wina pfukani ka mama. Vana hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi hina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko.
16: DJ Tlemi a ku ku ya pfuka jaha ra mina eribaloyi ri kwala xivulani laha emugangeni wa Dumasi a ri pfuki ku ya pfuka Mr. Gift Joe Kubayi ka Mswani a va pfuki Masenyani Dani Mashava le ka xikokwani a va pfuki hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi ni la gongwangwa la xivulana la kona gongo ra mali loko ni kwate ni songasonga swo ri ni ya chela lwandle danko.
20: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki Sesibasani n'wana Mhani Phoseka ka Ngove a va pfuki Sesitinyiku ka Ngove a va pfuki Sesirita N'wabeni Mhani Titombi Ntsene ka Bode mi pfuxa Mhani Cauke Bavu ka Jim inko.
21: Ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Mhani Vukea le ka Thom le pfukani kokwani swa boha le ka Makoxa le na n'wina ri pfukani ni suka kuma botiliki Ngoveni a vuhehli na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa ri chati mati kusuka titokobok 24 kusukana ni tshava n'wina inkomu.
18: Ni kombela ku va pfuxa Mr. Pat a ku pfuki Sesi Brenda Mrimi le ka rivala a ku pfuki Mama Muhluri Sesi Linda Maluleke le a Rubin ka Xihoko ivi ni hetelela hi swidyankarhi sweswo i kokwani Manyunyu tshika swa hanyanganya va ri laka khakhala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dloro Maluleke ni ri laka khakhala dani.
22: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi vaswa va va tiveka makhahlele ka mininginisi a block 3 va Mukachani Huleri Gidi ka mininginisi a block 3 a va pfuxa hi Mhani Flora Makhuvela mawa block 9.
23: Ahe maxo wa mina ahe DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa vanhu lava landzelaka Derek Xivambu ni ku uka fuka Dereki Xivambu u ya cela swikoto ni jika ni ku ni tondola tondola va yimini vanhu va lava tikhavichi va lava tikhavichi vanhu va lava ku tirhisa tikhavichi fuka ni tondola ku tshika vulori ni ku jike ni ku pfuka Raymond. Raymond Matsivi vanhu va lava majambuseli. Va lava majambuseli vanhu famba ya vamba xitendani Raymond Matsivi. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi take your hooters tiva ta wena la ka Ngove.
3: Ni va pfuxa va ri vanharhu. Ku na kokwani Kuzana a ka Siyandhani, ku na Hulun'wamahoro va ka Maxari kwala ka gym, then ya hetisela hi Madam Speaker ka Menel. Va pfuxi mhani Rivombo n'wa mavona nghala Sedango.
0: Ahe Mr. Clem, kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka. Ku na Botliki Ngomi kwala Vihla a va pfuki. Ni heta ni ya le 14B, le 14B ku na tatana Gezani Tlasi Maluleka va pfuki. Ni ta hetelela hi buti ni ku hlongola mitirho le vuxakeni vanhu lava pfuxi ma vona Edison Rivele. Inkomu Mr. Clem antinsi.
1: DJ Clem ta kombela ku ya pfuxa evazila ya Potarimuta na Blokombanyan xikan'we na vaza ya Ronald na leleke ka la Block 9. Ni nga siya mani na loko va nga ri vona mama Khensi la le Singa Vin pfukani na n'wini pfuxiwa hi vhele vhele la ka Ngove laha.

0: va madlari byelelani khesa swinene ka hinkwenu mi nga kota ku hoxa xandla ku tirhisa xiyangexihambulo xa Facebook ni mirivana ngwe mi nga tirhisa WhatsApp ka nambara 0608 75 942 nkarhi wa yini vekelaka comments ya vutimelani to say bila wa rali ya ya ntlhanu hambi swi ri tana mixer sweswi le ka xiyenge xa mpfanganyiso laha mi kotaka ku teka riqinghweni ku teka ka WhatsApp ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ni pfanganyisela sweswo hinkwaswo hi nkarhi lowu nga hi teka mpela ni tlhaveli mixer ka nambara 0608 75 942 ta va karhi ni pfanganyisela ngopfu ene lava nga kona la ka WhatsApp laha ni mirivana ngwe mi nga kona ka Facebook ka Facebook ebe ba kare fama kungwe indlela yo yo le ni me kulunga mina kuba nokuthabela tlaba ni tlaba tlaba ni tlaba tsi tlabela la
1: ngana ngana lonkulu una machilo nje ukuba nje wathi wapha bhulu mkhulu
0: bhulu mkhulu
1: kuna nje lasha zamkere lasha asadala lo nje ngabona la bhulu mkhulu
0: bhulu mkhulu
1: kuna nje singa nje juka la ka mthesi kwa baba la ka mdabulo la yena la bhulu mkhulu
0: bhulu mkhulu
1: ba bhulu nje gumba gumba ele se rendo ke tswa tswa tsana ma tsamo ka se ko
0: ding se romela o rantse ko
1: le tswa ke dai bus bakele nya mosi
0: le ke se se ntla ise kae
1: dange ma tswa mine
0: eh danko eso se quiero ming se rendo so to ka tsata ba tlhabela ka number 0608 75 942 ka re famisa so sonje le ka mpanganyisa so tsi no panganyisa la
2: bona se se shala to se gala ka mo ko sha ba poko se tswa mina
0: ya
2: bona mana mkate go ha se ka pala itlela na ba poko ntaetela le jojo mdzovwa ka nombela no ka vapu
0: ya
2: vanhu vana va pushe ta pa shingwana makhala va tsavela
0: keswi ne baba shingwana hlaisa ka
2: ndangi
0: a dzanko a tse ntabele la
1: kaya ntaba
0: tsabe ku tsaba sweswi
1: a ntu ne ne tenya ne ne mawa mabeda unda le ke sa monso se ti kota ku ka di freeze ti ka ni ne ne ti ndza kombela ku tshela ka kwa dejini ya loko aku just kwa ximomo la ku ya dyela na muntu kare mama kare tsotso mhani
0: ai tsotseli babu
1: yeso
0: thank you baba hlayiseka
1: banke
0: tsi ntlhavele la
3: tlhava ntlhava
0: ntlhave ku tlhava sweswi
3: laha xihulani ku na rikaka ro bava na marhanga ya rona ne Hallo,
0: Namit. Ah, shem. Marco nanje.
4: Lokuti. Loku flafala. Loku tuwa. Mo ni tsuma ni ngena la kamswanda. Boyjo kubai. Ti, bugani. Loku ngwanga ah ninge vulu ti mara already seen vulu fuka ningwa mina charati enkona muyi yo phala kasha ibi noku ti kuma joli lishili pukani mzayone iula tana ku ai mina ninga vula switiwa hi makasana ti
0: Bona so ide go kwa bomba mzayori mina la ine mara amsere tara mixere ma tlhena nanga go morning breakfast ka Jesara FM mpaka nyiso la nga go
5: Rishile DJ Tlemi akupuki na ntsomo mbeni kunika le ka mnengene sa block 3 kupuka swa va vativa ka makhahlela ko le ka mnengene sa block 3 hileria DJ Lerisa ishmotwan sha Soko kwa nitele na jiljela puka nde ajilongo DJ Lerisa Lava hii mkwa DJ Tlemi vapusha munu dumare eshe munu duma arwan Papa ashlu wanafana mina la aanska mganguwa nduna elka na msha Aplokto nika skunya nlo tete mwana mkalabza
0: Tsi! Nwa tabala
6: Ileria!
0: Ileria!
6: Tawasa wakuna
0: kokwana wa the junior ximotwani xa kokwana mitele na jikejela ximomundi ya xitekete
6: lexi a un'wani swi dumini sweswo a yi xihundza wani ya teko
0: ya
6: a nga se za hi chupukela loyi netiweke loyi ni ya laka gongongo laha ku na tsala xaka manganyi loko a huma moyeni ya ku ha ni kesile hosi ya mina popa le ka makwaxa leyi ku na xikwembu a xi dzaha hi mbangi siku rin'wana xi ta dzaha wani ya le mawa le ku na papa rimuti va ku michini wu pompa vezi ve ri wu pompa ku pompa vixikarhi
0: Ntabelela.
7: Tlemo DJ akufuki manti nyiko vaka xigodo. La ka xikukwana. Tuka man mavas. Kupuka swi swangala iswi swa layoni la ka ngove. Tatena kupusha bot bakani ya finyas na imelele ka gongongo. Vana va kupusha i man machinji iko kwa no kuhlula kusukana against section. Inkomo de DJ ayi.
0: Kesa na hlayisa ka.
7: Danko.
0: Ntabelela. Ai. Ah, shem. Marco. Atsi ntabelela.
8: Shalom chat.
0: Ntabelela kutaba seso.
8: Ntisha manchaki, ntisha manwa shela ntsenyika, ntisha manhulu nga manje simadzanda, va ku jae manhi, majo ka mini sabisi nko.
0: Keso zwa hlayisa ka.
8: Thank you.
9: Hello.
0: Ay mama Kensana.
9: Minjani DJ Tleme? Ni kombela ku vapfusha. Ni pfusha mali ma xikombu xikona ka nkomo wa Goshane. Ni pfusha mali meliki ngoveni a vihehle. Ni etelela he kokwani Ngoveza ka xikunzi ka xifashani. Ni ritana ni ya jake makeke le ka zitha le ka bombele nzitha ne le ka xihluke na ntsimeko mhlongo kwala ka mabayeni e mankeila danko
10: DJ Tleme le pusha vanaru lava landzelaku ba masenyan Ronald Maluleke le ma wa blockman ava pfuki e baba Boris Guyo mfana wa Goshala ka mapuve ava pfuki ivi ni ya pfuxa baba Alex Harara Maluleke le babangu le ava pfuki na vona vanhu lavawani hinkwavo lava ava pfuxiwa hi mandlawa la ku tsaka Maluleke kwala ka sikhunyani hlayisekani muhaxi wa mina
11: Rishile my claimi kombela ku pfuxa manda heni a dzingi skwela khoneni a nyameni a ntlopfini ni pfuxa Queen of Limpopo ka huma Ngombe Kral ni hetelela hi Seth Lustini ku mana bumba a 14B va pfuxiwa hi Tavele ya kumbe ni ri kwala ka papila thank you my claimi
0: tsi Tavele la
12: Man Maria Blankula va pfuka block 2 kokwana wa Gwevani ka Tomo a va pfuki
0: ya
12: ta hetelela hi mhana sikuxiya ka dzingidzingi a va pfuxa hi manchaki ku aka miningilo xa block 3
0: kesa swinene manchaki
12: leswa
0: danko
13: leri vantina na hela ku nghena ka moyi va pfuxa DJ Tleme ku na sislori Maluleke la ka khakhala ni ku pfukani sisi wa mina ni ku le ka zingizingi ku na mhani ne senkuna na n'wina pfukani muni hetelela hi ku ya pfuxa mhani Maria va ka hi sweswo le ka nhlaniki vanhu lava ni ri va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusukala tikwenda le kule eFrance moyi pfala ri vanti hi huma hi ku kandla.
14: DJ Tlemi, ni kombela u teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ta sungula hi kokwana wa ku hlula laha section A laha Giyani lani. Kokwana wa Ntoto laha ka Mapuve pfukani na n'wina. Ta hetelela hi mhani rikhotso ka ta Botmonika le ka bungeni eMandela leni. Hinkwenu ka n'wina mpfuxo ya rhandzaka Thomas Maleka kusuka ya tikweni ra ka Mavuzela. DJ Tlemi, khensile mina.
15: Rixile DJ Tlemi wa fule xikopiano. Bya swivongo swa nonere.
0: Ya swi lava ku message la u te u ta nghena letinyana ni swoku tlumbatlumbe hi netiwekenyana va ta ni khomela swinene.
16: Tlhavitlhavi ni kombe ku pfapfuxa ni ta pfuxa wa mbilu na moya climate mathebula ka Maxangani ivi ni pfuxa botlink ngoveni a vi hehli ta hetelela hi anti wa vananga eMhangwa James mburi ya ntshava a hlangana ni township ni ku pfukani anti zo ava pfuxa hi mhani gelima tevula ka Maxanganyi nkomo.
0: Tlhavelela
17: a va pfuki kokwana wa Junior la mfungeri wa xinguti la ku pfuka Maria Blankula ka Mingirisa block 2 va pfuka kokwana wa Gwevani kwala ka Thomo la hinkwavo va pfuxiwa hi Nandzimulo Benkwini ka kaya block 3 ka Mingirisa ro kahleka
0: kahle kahle.
17: Aye.
0: Thank you, Baba. Hey, Tabelela.
18: Una brami na ebotima senyani leka majosi le noko abapfuki inyama. Letsutsuma ni akwinani ya laka ngovela noko na Godderiki nwana nanga bi ku biya xikhwama noko pfukana nwana inga ku jeje inga ku nyama. Nebo ya ni yaleka makosho leni noko kuna mana kuna specialati labo ka vanga sheri na munhu na dzongo labo wana munhu.
0: Yeah.
18: Pukana nwina inga ku jeje inga ku nyama
0: inga ku jeje
18: aba pusha hi mana aba pusha hi xivhishi ko ntukula nwa pheni inwana na loti tsomisa muti izai usa dzobo langa ta ku yena xivhishi kone hayi khona ninga dyawu swa ku zaku wa sirati kuna tiko inga ku jeje nwana matana
0: inga ku nyama hi leso xivhixi ko kusukana ndhawu ta ka sikhinyana lani khensa swinene vava ri va mandla rivela ka sika amiseri ta rivikiseri swi vekela ka makumeembere nka hetemeleta sabela wa rali ya ntlhanu hi loko salatsena minete yin'we ku va hi cinca magiya ya ka xengi xo hetelela hetelela xa rongonoko ni pfumelele rivikiso rame ente ku va hetelela riqingweni ti mo hetelela riqingweni la aye
19: ss malekwala va huma fonini kombela ku va tekela va nga va siya a kaya loko sizon maxava kwala a block fonini a ku nga ya ntirhweni wa vaswari
0: ya
19: Kene u lofu ku lugu. Ai kun rekse malenga la peter apu anti re. Nukum ka li fat na le kap anti re. Es malenga kala la hom tanko.
0: Kesa sna tsaisa ka rba.
19: Tanko.
0: Tanko isa so kebi kisorobe akurba telela telela la tungwe la kaske la banga tava teka so sinta ban karin teka la banga kurba banga tersa shanga shambo lisha WhatsApp endo telela ban berinya na ban aru la ya. Usungla la.
20: Irishine. Mwa shikumbela kuva pfuxa aku fuki botini kingoveni avehle kuna boti wan'wana tolo va nga ni pfuxa mani a ni ya tsundzu ku vete vona mani ve le kwini na vona a va pfuki ta hetisela sesi vanhu va kunda hi vona le jamela wani pfukani sesi ni pfuxiwa hi mama ixuketi ni komaleka la ka nove a jamela tshungu
0: se swinene xam ene ba mandla ri vuyelela ka sike ni pfumeleli nkarhi wa mehe mumerisi vani hivisari voko lavako hey nkarhi wa ku hese u ya le la
21: felicia mbesari oka vanhu lava landzelaka felici stopenio felici ikopea ni xariza aka vanhu lava landzelaka
22: Salvation copia.

0: Quem é que não está
1: aí? Gratis, gratis, gratis. Aí, mas não vai, mano.
2: Happy birthday, ekalavalandelaka. Kula boat bomba mzayuni kwale block 3 amninginisi. Nerikulani, kulani mkulu. Mewana malembelo motala. Ai, tiphineni swinene hi siku ra n'wina. Na hinkwalo wa bedaka siku ra namuntlha. Xikwembu a xi va endli hi tintswalo. I Gezan Class Maluleke ka Home 14B. Thank you.
1: Danko.
3: Happy. Nuku gracious and garden.
1: You know,
3: dear gracious and garden. Aka kokwani bomba misayon. Nuku gracious and garden. Kahi kwabula ba bede aka suburana muntangwa na ngwanango. Nuku kokwani bomba misayon. Kulani mi kulela shitichi ni sha jiara.
1: Yeah.
3: Vanhu lava hinkwavo a va navelela hi mani na hikwawa xibixi kokwala ka swikhunyani
1: kheza swinene kongora
3: xibixinyama n'wana n'wana nko
1: i nga ku jeje
3: hi leswo
1: danko ende ngoto ti benete mixer mengi se power le antsi mina sena wena ho korsela la hi korsela dira ti minuto etela la etela la kanongono ko sena tsena na ngoto ti benete ele sukubra stra kumina na wona mixer ta bakari ambara en karlonga te kambelo je
4: ari Re. Grind for fame. There's a dogen. Eka tatana bomba mzayoni maluleka. Aka mningisa a block 3. Na nkwa wula mbede ya kuna wana kagoyu. Van lavi nkwa wu. Aba na velela imana na maria masanganyi. Mina nukala kwa masanganyi kwa la. Mina le hans kabu. Saka wale no mashangwa mpato. Thank
5: Pi ka bot bomba mzayoni maluleka ka mninginisi vakula namuntlha nile ka bombeleni zitha na hi wakula namuntlha hinkwavo lava naveleliwa ri kaka ro bava ri bava na marhanga emthiwa ka ndhambi la gungwangwa ra xivulani la ngwana gungu ra mali loko ni fatene nisongasonga tshuri ni ya chelolwana tanku
6: happy birthday ka xihluke na nsimeko vana va ka mihlongo vantukulu va mhani kandiyisa vatukulu va mhani wa masengo hi le ku teni mhani kandiyiso happy birthday na le ka bombeleni zitha kwala ka mapayeni n'wana mhani nyeleti mhani Agnes zitha wa birthday ya namuntlha bombeleni hi le ku teni la ka vakokwana wa mhani wa wena laha ni ya ta na tihove na matshopi na hini hinkwaswo ni le ku teni ka tikuloni hi le ka vakokwana wa mhani wa yena la ka xivuri xa makhombo inkomu i mhani burisa kwala ka mapayeni happy birthday na le ka malume bomba mzayoni kwele ka mninginisi happy hayi nakona hi le ku fikeni ka va malume bomba mzayoni ka vakokwana maluleke ha fika lava vulaka sweswo i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini la inkomu
7: DJ Tlemi ni kombela ku navelela papa bomba mzayoni maluleka le aka mninginisi ni ku happy birthday aka vona xikwembu a xi va katekisi va kula swinene na vanhu hinkwavo la birthday ya ka siku ra namuntlha a va navelela hi tinyiko malekala ka ngove a jamela thunku
8: Minjani na hi pfukile tsi happy birthday ka ba bomba ka mninginisi a va navelela hi mhani hulu na lavan'wani lava birthday yaku na vona inkomu
1: mere gratis kamanda aye
9: ka mkhulu i boti bomba mzayoni mere a ri vi kahle swinene ngopfu siku i papa Alexander Maluleka babangu bye bye
1: kesa swinene hlayisekana babangu la
9: tanke
1: tsi mere gratis kamanda
10: Aka

0: bombeleni na na va bomba mzayoni ni hetelela hi amukela xinangana wo za hi pfule radio yo hina hi karhi ku lunga
1: eka tatani bomba mzayoni maluleke eka mninginisi block 3 na advice maluleke li ka mlamula li na amkelani xinangani le ka mavambe li na bombeleni zita le ka mapayeni na machisa lama va simeko na xihluke va ka mhlongo li ni hetisela hi class manganyi le ka n'wakhuwani le na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va naveleli kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo Mr. DJ
2: kesa swinene kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo la
1: dambi
2: dzako sa brown dash arisimra ko tshukahle phansi komthuzwelanga va mandarbele la mixer ga nkore ngom ga kota kwa mkhara fabra mina la ga shonzo 6.0 max fana ngom ku baka the audio streaming ga triple dot jsrfm.co.za kesela and ri shandla ndle ka shinwani shandla mina sana hi human je lo ka mina ni mranza nkore ni mranza ranzo mina no ba shin kwa jsrfm mara ha ira baby loko si zwanzela swinga swendla ka micho swa blabla ngom mina no ke hla kana ka sekola ranzo ka ku ta ba kore ra bomune production family mina

Bajaria Agro, la kushanso mire nkwayo, yesi fuwo, sa tuomu, tihugu, timbote, tinyifu, tihonje, nasungo nisho tala. Batlaba kumele so kude, sa ti prodakto ambana ambana, letikataka DAs, Siakula, Q-Pro, Eagle Rock, Natri Wook. Unga kela udu kumele kettle finisher, e 320, kasa kude sa timbote na tinyifu, e 350. Unga kela udu kumele so kude, sa tuomu, sa luseni, e 135. Ba kela bo kumela so kudya so tuku tale makaya. Unga tu kumela so chela so kudya na so nyola mati ya tuku. Ba kume di tag ta tuumu ti honji na so fuyu nkwa so ti tag mana tona. La ba kela bo mkumela dibi ti miri nkwa tu ta kutungula so furu kusivaja. Ba shabisa na maboni ya kufumeta tuku ta mwina luku titimela. Ba kela ba shabisa munu watu mbuti na tuumu. Kasi so kwa nesintongo na so na so kumeka. Yi 1250. Ba kumeka ka patrua super quick. Kusona arma robela. Andaka makoma. Kwa na giani. Unga ba kumeka 068-67-096-73. Kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.

0: All right, it is exactly 21 minutes after the hour 6 o'clock. Good morning, Africa Zongo. Rishila Mingsa Ramok Sasekala Mingsa Lakashti Shawe. Shagyan Commentary Dor Korega Misho Sikala Ramut. Hakam Kera Mingsa Rwai Naka Ekana Ngono Kwa The Big Breakfast Onem Lamla Ngono Ngono Teka Wena Msumunu Kufkara Mtana Kwa Rantem Kefka Lika Warankai Lakam Kela Akam Eka Misho Sikala Ramut Ngobi Dependence A.K.A. Ijara Balanja Intikula Mokoma Tuwa Mene Nepantanga Mata Kama Vuza Kai Ngwana Kaza Muna Wash Coach Wako Kwan Balat Long Taka Mingsa Ndeleka Misho Sikala Ramut Simule Tuaka Hutsuaka Pillow talk. What a nice pillow talk.
1: I'm not sure. Hello, ke bekhe fomsa tshwetso vele ka simina bito inomen jikijela ni komisi tshwetso le ka Facebook komini komisa tshwetso ka miku nomen jikijela ku mesana miku GCR miku Space FM aye bekhe ri hlangana kona kwa laya ka no tsembo leso ku ri ta bona ka ri wa kahle swinene ka simashelo ayi ta bekhe ri mbyela ku ri namuthla ri va ri xisa xisikwini kambe la handlela swa ka swo swama swama.
0: All right, guys, it is exactly 23 minutes after the hour 6 o'clock. Miku so fam hele ka wara xungula ya no no the big breakfast on khesa swinene ka vukiswa kahle eka mtrikuloni tlemlo wa DJ ka no kwa kwa morning pace 3 to 6 ku tile kahle miku ka vusha kahle bana kaona ba ka the birthday ene ka miswa sukana mthla lokuru bele ko sukule fana ka na we ming seri happy birthday ka we e ka miswa wa sukana mthla e ndlalo le ka ba ke na mthla e sukana ba khumeng ka ya ile ka ngwe tya hlangona lembere makidimbere na makumembere ntsebo mixer sa fam ka sala nyala aka sala na asa tat na shanda ka hlekahle leswi nga sala ku ba ikota ka fikelela hi ndlalo le yo e ka miswa wa sukana mthla ta ba ka fam sa sweso e ka ngono go the people for son ka sa stane go pfu na we mi khuma ka hlana site ri are audio streaming ya triple www.gisalfima.co.za kumbexani magandlati ya 106.0 magandza fima eka miso wa siku na namuntlha
1: ya kasi hayi ntukho kayakanyana ka switwisiko kusele masiku mangani ko sala 135 laha u nga ta swi vona leswaku ri ku nga ri khale ta batambu ko sala tsena loko langutisa 4.5 nyana wa tin'hweti nyana so because laha hi le xikarhi ka n'hweti leyiwani hi ndlela leyi 19 weeks masiku mavhiki ma kona lama nga hetele ma makarhi masala kasi tawara ta kona vhele 3260 loko hi va hi karhi hi langutisa kan'we mi nge le ku chelela magondzweni laha ivini va hi karhi chelaka loko ka ku na pfula ku ri so ku ri na mapapa ku ri so mekani shoko loko u famba hi movha ya black u layithana ti voni ku a ni wa swi ta ku gondzo leri u fambaka ka rona ra black swi endleka van'wani va nga koti ku yi vona movha leyi ya black se loko u va kha u layitha ti voni va kha mi papalata swin'wana na swin'wana leswi swi hlanganaka na swona laha magondzweni
0: kambe kambingiseni loko mi le ku chayeleni eka mixo wa siku lala mawutlha mi nga va mi famba kahle gonzo ra R578R81R36R529 Afrika-Dzonga a yi chayeleni kahle vukheta vuronwani fika lomu makona a hlayisekile hi ndlela leyi ko salanyana mavhikinyana leswaku va eka nga vulavula hi vhiki kahlekahle ku n'hweti fika makumu kambe kela va ti 25 hayi khona vanhu va le ku n'wayiteleni ha se chayini ya vona ntambu na mthe 19 yo
1: and then loko so khomelo le n'hweti leyiwani nge le ku heleni a ni kha ni vona nyana ti-taxi driver tala I think vo KwaZulu-Natal weekend leyi humaka ka yona a va mbale tikhiva na tirhoko va ku va representa vavasati as ha ri ka n'hweti ya vanhu va xisati se swi kha swi ni tsakisa swinene sweswo ku at least hi fanele hi va kha hi va tekela nhlokweni hayi ku hi tshama hi kha hi va xanisa ni a hi pfumeli hina leswaku hi va hi xanisa vana na vavasati
0: mi nga swi endla ku sweswo
1: leswiya kahle njhe loko khiva laha nga na khiva a ni lombi khiva laha nga na khiva a ni lombi khiva before n'hweti leyiwani yi hela mina hayi na representa vavasati loko ni va so i mhaka ya mitirho ya
0: ni nga va ndlela hinkwaswo ni vavula vukahle bya vona leyo swo to suchaxani ya ku ta famba ni bao bembela ka TikTok ni vale tikhima mina a hi leswi nga ta swi kota Afrika-Dzonga hi tsutsumela kahle ka nhlokomhaka na mitirikulweni lombe mangobeni gisala space of family ka Facebook na valaqingo mr x 060 8875942 va ri loko hi hlupheka tatana a va hi vutisi kambe kaloko se hi humelela va sungula ku hi bumba vuloyi hikokwalaho ka yini mi endla sweswo that song a prison
1: se timbilu to be

0: 8 kufika kahle ka Carlos Zwane ba akibele Venezuela ba hlanganile nengozi ya kudzingenika ka misava hi nwe tile ya June loko ba karila ngudzisa ka lembe leriwani la hlayo ya le henhla ya ba akila banga babuseka swinene tingozi ta kudzingenika ka misava ti tikomba ti karhi ti humelela ka tindhawu leti landzelaka kusukisela kahle tindhawu ta Colombia na ba Venezuela eka mpfuka wo ringana makume mbirhi kusuka Peninsula ka xibakabaka loko ba karhi hi langutisa
1: Hofisi ya musulereri wa vaaki yi vilerisiwa hi swiyimo leswi hlanganaka na machudeni lawa ya pfunaka hi mali ya xikimi xa mphalalo xa NSFAS kolega Galeka u ri machudeni ya langutane na mintlhontlho yo tshama etindhawini leti nga hlayisekangiki ku hlongoriwa laha va tshamaka koho exikan'we na ku hlwela ka ati hakelo kasi maphorisa ya tiko ya kumile mune wa swibalesa maculo na swingolongondzwani swin'wana endlwini ya wanuna loyi a nga va nga n'wi balesela a lova eRobertson Stone emahlweni ya vhiki emaheleni ya vhiki eWestern Cape kasi maphorisa ya kume na buku leyi a yi tsale mavonelo yo chavisa ya swilo swo ku hambanahambana leswa a swi fanele swa ndliwa kumbexa swi khomitiwa
0: Ya kwesela ndingutsena wa timinetsi kongoma kahle ka awara ya nkombo loko ba kala ngusa tikora Afrika Dzonga ri nyikwe kahle xinongane xa ku fambisa committee ya matiko ya SADC hi nkarhi lowu akuri na hlekeletano ya summit ya makume mune ntsevu 46 Durban murageri wa tikora Afrika Dzonga Cyril Ramaphosa ku vikwe xifumo ku va tani mutshama xitulu wa committee ya SADC nkarhi lowu akuri na hlekeletano ya varhangeri va matiko Durban Cyril Ramaphosa u kandirile ku vula marito ya leswaku ku ta tirhisaniwa na rixaka kanwe na ku khomana na matiko ku pfuna swinene eka migingiriko ya ku tisa ku rhula xikanwe na ku tlakuka ka ikhonomi loko ba kha langutisa matiko la nga kona eka SADC
1: ya mahlweni mingiseriwa mayi ku nyika swiviko leswi khomela ku swona eka si vandla ra DA ri kombela vaaki endhawini ya Tshwane ku ri hlawula hi xitalo leswaku ri kota ku fuma roxe endzhaka nhlawulo wa mifumo ya miganga en'weti ya Hukuri kasi vandla ri vula leswaku mfumo wa nhlengelo wu endla leswaku ku nga vi na ntshamiseko hi tlhelo ra tipolitiki tiki leswi isaka na le hansi mphakelo wa vukorhokeri kasi loko hi kha ri langutisa wemingiseri ka swiviko swin'wana muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi ya tiko Kaiser Khanyago u vula leswaku va le ku hetisiseni ka swikhedzekhedze leswi faneleke ku hirisa xifumo swiyehlo swa vugevenga ehenhla ka nhloko ya xiyenge xa vuhlori bya vugevenga Dumisani Khumalo na vayihlwakulobye lava katsaka na Brigadier Dineo Mukwela hi swo swin'wana swa swiviko leswi hi vaka emukhomelo swo eka mixo wa siku ra namuntlha
0: muehleketeleriwa wa mwehleketeleriwa wa vukhume eka nandzu wa mali yo ringana 10 million wa insurance kombirile huvo ya le henhla ya le Polokwane leswaku yi n'wi hungutela kahle mali leyi nga n'wi koxa ya bail mwehleketeleriwa Malta Reuters a va ri ku bulisaneni na majistarata eka hlengeletano eka siku leriya ra tolo leswaku a hunguteriwa mali leyi huvo yi nga n'wi koxa yona ya bail eka tin'hweti timbirhi leti nga hundza muehleketeleriwa ku vikiwa leswaku u nyikiwile bail ya mali yo ringana 10,000 hi n'hweti ya June lembe leriwani laha a nga hluleka ku va karhi a yi hakela ku ta fika na namuntlha na sweswi laha kombelaka leswaku ri va yi karhi yi hungutiwa
1: Alright ni nga swiviko mingiseri Sejeni loyi nga yimisiwanyana ku tirha fane nkosi langutelelo ku tlhelela ekhoto ya Pitori emixo wa namuntlha enkosi loyi a tirha eka xiyenge xo lwisana na vugevenga lebyi nga kungatiwa u yimisiwile nyana ku tirha hi n'hweti ya Nyenyankulu laha nga khomiwa endzhakanyana ka swona n'waxiyimo kasi khomixini ya madlanga namuntlha hi langutelelo ku yingisela vumbhoni bya xirho xa palamente xa vandla ra National Colored Congress Fadiel Adams u langutelele ku angula swivutiso mayelana na swihehlo swo hoxa xandla eka vulavisisi lebyi nga hela byi endliwa ehenhla ka nkombo wa vatirhi nkulu va xiyenge xa vunhlori bya vugevenga
0: kasi loko bekari langutisa ngwanana lowu hehliwaka hi milandzu ya ku hundza 400 takala a ri exitokisini endzhaka loko a tsoniwile bail hi musumbuluko miehleketeleriwa eka milandzu ya ku hambanahambana ku katsa na milandzu ya ku xanisa misava ya mfumo xikan'we kumbexani ku xavisa misava ya mfumo na miako swi nga ri enawile edorobeni ku rikulu ra Johannesburg Pietfaryun u ta va a ri ekhoto kumbexani a ri ekhoto hi musumbuluko laha swi kombaka leswaku ra kombela kahle swikombelo swa bail kambe va va ka va ri bakanyela etlhelo magistrate i bakanyela etlhelo swikombelo swa miehleketeleriwa endzhaka loko loko ku tava ku ri na a vuya laha tikweni ra America laha a nga tshama kusukela loko a endlile milandzu laha tikweni eka malembe ya 13 lawa ya nga hundza.
1: It is exactly 5 minutes before the hour 7 o'clock. Xikombelo xa bail hi van'wana va va ehliwa eka nandzu wo dlaya hi xikongomelo xo koxa timali ta ndzindzakhombo xi hundziseriwa eka n'hweti leyi taka ekhoto ya majistrata ya Polokwane. Kasi ni langusaka hungu rin'wana ku hetelela vingiselo wa mina eka mixo wa sukana namuntlha nhloko ya nhlangano.

0: La Tumadwege na Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la Selling Light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumadua yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La Duma.
1: What you say?
0: And score.
2: Bajaria Agro la ku xaviswa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patro super quick kusona Armarovela andaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
0: La Tumadwege na Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la Selling Light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. La Dumadua yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media. La Duma.
1: What you say?
0: And score.

0: Ni khensile xipano xa BBZN nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nhungu. Vaaki etindhawini ta GM Kalaloo va langutela ku humelela mahlweni ka court ya majistrata ya Giyani. Maphorisa xifundzankulu xa Limpopo ya le ku lwisaneni na vugevenga ku tirhisa pfhumba ra Operation Shanela. Mahungu xitalo le ka awara ya nhungu rixini.
1: La tumadwe giyana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana lexi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90, kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena, naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media
2: la duma.
1: Where you say?
2: And score.
3: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patro super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani. Kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Shana o tsama o humelela nghozi ya movha e
2: Jane Care Private Clinic lei i clinic le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
5: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
2: ti-arv mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix arange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Bajaria Agro la kushanso miri nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Q-Pro, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va kukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va kukhome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusona Armarovela andaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro
1: La Tuma Hardware yena malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa La Duma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela xitiviso swa hina eka social media La Duma.
6: What you say? What you
1: and
6: say?
1: Score. And score.
4: Xana u tshama u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate ti hlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney, na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: Tapos na ticondo.
1: Ako na mukhandi niya na kwala taxi.
2: Ticondo mara na.
0: Eh, ene u paka la bindi.
1: Ah, mika tolo loko ifonela miri wese. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Yeah, veke from sasho so vele. Yeah, khete kahle qingo ta vayingiseri. Hi lava ba hi byela ku ri munhu loyi vulavula ku yena i mani. Monteka loyi wani kani. Mamkeri rishile.
2: Option.
1: Mela moyeni.
3: Kwa shimjani.
2: E fukela mjani?
3: Ah, yena pumbuzini.
2: E vulavula na mani.
3: Meri.
2: E vulavula na mani.
3: Eh, asla voni bela mhlongo lo.
2: Eh, makala mani.
1: Eh. Vela ku pfurisa radio na. Mara ikhesile.
2: Dake. Komo.
1: Yeah. 060-8875942 0752 8 minutes before 8 o'clock eka rwa kona Afrika-Dzonga. Mo ni tekela bowani ka. Ni mamkerili. Mila moyeni halu.
4: Hayi mjani.
1: Hayi kona mjani.
4: Poko ene ko sezana dlamini dzuma.
2: Okay.
1: Oh. Ikhesi swinene.
2: All right, all right, all right. Ikhesi swinene ngopfu.
1: Danke bafambisa isheso vele berikari hi langutisa la lava vambirhi va narunyana ka va va kha va ta monteka loyi wani ni twa ku ri xana ki yena u ri yini mi le moyeni va mukerile pfukeli hinkwavo ya tlakusani nyana voice nyana mi ku tlhamutlhamu nyana ka oh kosizana zuma hi vulavula na mani oh ni kaza swinene
2: la gong city la
1: la ka gongongo la
2: hey mi ni xovetela bakani ya Phineas Mayimela kwalani tanki taraso
1: ya va fambisa isweswo vhele va ri karhi hi langutisa hi ndlela leyo ku ri xana ke i va mali va ngetela va karhi va vula swona mi le moyeni
2: you are on air vulani xilungu mon I'm on air
5: I'm on air.
2: I'm on air.
5: I'm on air.
2: Yes.
5: Mila ku ta rikota tlawa tlawa ngwana.
1: Ah, le wa spengela nyana luya.
5: Doke ni ku hala hi na ri pina musa.
1: Ngwana meri man.
5: Emme mai ni bula hishilungu Mrs. and Milambo Nuka, yes.
1: Mr. and Mrs. Milambo Nuka.
5: Mrs. Milambo Nuka.
2: I can say that.
1: Okay, Samad.
5: Amen.
2: Thank you.
5: Bye.
2: Yeah. All right, from South Africa, Zonga, ilega nambara 060-8875-942. Teka kahle namkanzisa bayingisela.
1: Yeah.
2: Oh, minjani bahashi Lilian Mlamani. All right, ke right ke teka nkanzisa la Mr. X.
1: Yeah.
6: Ha, hello mani phumzile mlamo nqoka. Hayi ntukulo nga xinangana ka gongongo danko.
7: Ya rava landza kwa zandla menzuma bring malungana ka bote.
8: Rishile va hashi. Loyi one. Emlambo nquka, mlambo phumzili, mlambo nquka, mlambo waka hino, mlambo nquka kokwanjene ta kwala ka siyandani danke.
2: E khansa swinene ngopfu.
9: A xivambirhi i endi mutsege emana tlhako ka mavalani danko. Enji mutsege.
2: Right, okay. Ame nga valangi swona ne.
10: Jara valandza mun'wana a timpfukini na matsari fanele va pfukini. Yena phumzile mlambo nquka.
2: All right.
1: Yeah, and rather the way myself na bayikhusisa kusona so.
2: Yeah. All right, ke 060-8875-942 ngakuma ungo wetsela
1: vele lokho. Hetelela. Ai bazela nyana hi bona kuri xana kiyana mi banga bula swinga swa ku hambana veta ba swona.
2: All right, minjani bahashi online leso swana u hlayini lano an ba hlayini lano an ba hlayini. All right. Ai tekwa ku hetelela vele.
1: Rishile mile moyeni. Ahe.
2: Tsama ku la ku teka munhu wa ku hetelela va hetelela story. All right. Nwe mi nga titwa ku nwe mi nga suku mi nga.
11: Hello.
2: All right. Nwe mi nga sungula mi nghena mi vula swona.
1: Yeah. Nwe mi titwa ku mbuli swona mi nga ba riqingo hi vona. Yeah. Hi la mi ta mi byela ku mi loyi lava ku yena imani mara nwe sungula ni mi hi vona ku nwe mi ri yini. A ri riqingo hi ra riqingo hi vona ku ri.
2: Swi komba ka vona.
1: Oh va fambile.
2: Eh.
1: La ti tshemba ku ku vula swona.
2: La vanga vula swona hi lavo wa.
1: Yeah.
2: Ahe.
8: Ahe.
1: Njalo.
11: Masakala
1: la
11: mimi
1: la
0: simra
1: mali.
0: Simra simra.
1: Yeah.

The all-new Burger King.

0: a hi nga ponanga ni ku xela
1: a wu buta swirha a wu buta a wu buta
0: ene va gingirika va paka switulu laha tendeni swi vonaka havele ku tweka ku va va helo vanhu lava
2: va tiphina so
1: nkombe xop nkombe xop talai 060 8715942
3: minjhani muhaxi
1: ya ximbinyani
2: Billy Ocean
3: na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka mina ni tshamini ya nkosini wun'wani ku fika ku vulavula kokwani van'wani mativa loko va kha va vulavula laha va ku heyi ku fa vana lavatsongo mani why ku nga fi na lavakulukumba a swi vuli ku na mina mi ni teka heyi ni ve kwalano ku va na xihlekiso swinene ku hlamala na vanhu va ku mukhalabya loyi i ri ku le ku feni ka vana lavatsongo mara a swi vuli ku leswi a swi vulavulaka na yena va nga n'wi teka a nga vuli swona ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean
1: ximbinyani
3: kwala mugangeni wa hosi siendani
2: mapuva
3: block 18 ayi cut
1: avuxeni
4: hi pfumeleri vantena na hi lava ku nghenaka
2: mi nghenile
4: ni pfukile vanhu vambirhi
2: swinene hi ngo vona
4: pfukini a mikosini ka vulavuriwo
1: mo a mikosini mapimapima
4: va pimapimiwa hi endhawu kulu yo pimapima ngopfu lahayae a ku fulawule mikhalabya ma swi vona ene mikhalabya yi nga ku a huwa mitwe mukhegulu van'wana loko va heta ku vona va hi a swi na n'wina mafa mani loko ku fa vana va hi kona a ndzi kona loko a va ku mapfuka a mi ta tlhe mi pfuka mi ta endla futhi munhu a vulavula hi ndlela leyiwani a vulavulela munhu va ka vona va swi twa va vulavula vanhu
1: no emitwile mo hi twa van'wana ku va twile
4: inko
1: right 060 8 7 5 9 4 2 ni vone kahle nkandziyiso laniwana u ri nkandziyiso hilo hilo
5: rixile rixile vahaxi va mina va mbirhu mina leswi ni nga tshama swi twa nkosini hala 14 a swi ni chavisi na sweswi handzovula na misisi a ku ri na mhani van'wana a va huwa ngopfu se loko va lova vanhu va chaya ti-radio ma swi twaka swi nga vonaka no laya tikweni ku na nkosi ivi se loko lahliwa kwalani twa va kha va ku ha na timali ta hina ti ta tshama ni loyi a dume hi ku va ri tekela vanhu mali hi swihi swa vusiku a ke endle yikulu mhani loyi va le 14 a loko va ku vito ra mani homo mara ni hlamarini vanhu kasi va tsaka loko munhu a fini loko ri ku a ho ene mhani loyi ka vona ku dume hi swilo swo ka swi nga ri kahle ku dume hi swa vusiku sweswiya na swi tiva mas mhani chavulala ka mapuvasi chama
6: vahaxi ximantsakisi kasi swi topika topela mi swi kuma njhani mi swi kuma kwihi manda swi tele swi swi twaku lomukosini mara ni tsandza no swi hlaya hi ku swi tele mara ni tsakisa hi topika namuntlha ni hayi khombya sweswo vahaxi leyi na laka nga lume xana vulavula hi nkomo
7: ri xile vanhu vambirhi amukosini ne lexi nga tshama xi ni kotisa ngopfu ne i ku kuri va karhi va vulavula va ku ya leyiwani loko ka nga fanga ku fanele ku feliwa wun'wanyana ku a nga pfuni nchumu ayi a ni khomeka kahle a blokweni ka sikunyana amen
1: a mikandziyiso leyi nge hete mfumo
2: yi ta helele
8: yingeyingiseri mipfukini na hina hi pfukini a yi twa nhlokomhaka a lomukosi ni swi tele swi vulavula leswi hlanganaka na swona loko ze ku va na nkosi swi vulavula swi tele futhi loko ku yo lova n'wanuna kona swi vulavula swa kona swi wese ka twa ku ha hi yena nga n'wi dlaya hi yena wa swi tiva hi mhaka ku ku love n'wanuna a ta vuya heyi amikosini swi vulavula swi tele ku hlaya swona ha ri nga ze ripela wa ha hlaya swona i mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana sweswi va ri ku hala ra Sinbeck i nkomu hlayisekanga
1: mero wa hetelela mi nga hi xoweti hi pfukile
9: mina ni loza ni twa mfundhiso wun'wana ka chumela hala ka xihosani a ka ku lahliwa rasta ku hi loyi wa mbangi khale ka ni bya ku tshikani mbangi hi loyi namuntlha munhu mbangi yi n'wi dlayini munhu mbangi namuntlha so vanhu va ku a va nga swi tiki wa jamuka loko va ze va kombela loyi a ta va fambisela ntirho na inkomu
1: a ndzi se kotana swi vulavula Mr. X
2: mi swi vulavula leswi ni nga tshama ni swi twa ne ano to swisa swingane ka swigungula so mukuma ku akuri ku phakweni ka swakudya hi nkarhi luwa.

0: da semanje so xinwana xita ileji va fika xi loko xi yimela yini va ku ah musu wena u dini mu swiko hayi andanga musu xi za xi hetele xiko hayi man lomu nkosini ku fanele ku va na tikhamera veri hi dini hi nga dangi
1: mara u vulaka tiyisa ne swi vulavula mikosini xikolo
0: xi tele
1: leswin'wana ne ni nga tshama ni swi twa a swo ni tsama nhlala swi yo ni hlekisa a ni ku ni lata swi vula wa vona mhaka liya yo mi kumaka kule ku lahliweni vanhu laveni ka lahliwa va ku hayi majemani ma ta sala ma hetisa va famba a swi yisa swin'wana ni twa swi kha swi gungula swi ku one day va ta kuma mufi a nga seleteliwanga leswo va famba va dya swakudya leyi va ta kuma mufi va nga seletela ene va swi endla minkarhi yo tala ngopfu leswiya va ku a va sali va tirha va jemene hina hi ta sala swi rhongo leswiya
0: ya ne
1: aswi
0: loko ku ri ku va twanani na vasosayiti
1: va swi vula swi suka mbilwini oka leswo va hamba va famba va rhanga va dya le siku rin'wana ani mpela va ta ku ta sala va nga n'wi seleteli mufi wa n'wina
0: kumbe va khesa vanhu hinkwavo va rivala lava nga aka yindlu liya
1: yo petapeta mbita tihova the president Barry Mayengani a famba hi vuya mindzoko na vumuna hi fambisa
0: ya hina ha famba hi ndlela yaleyo ka laha ndlela swi tikombe ngaku ka bohanini swinene lomu tithekisini lamika kaonaka a ivini ka hlayiseka swinene ka mi mi fambisa sweswo mina na jara va laha ndzi ya hlanganeni kahle mindzuku leri xaka jikijela wa famba.

risimu ra kahle va ku vutlhoma mali na hi timhaka leti ti nga kona ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi loko swi te yini mara loko se i sungula timhaka ta vutlhoma mahlo mani i mhaka yi why mi endla so se va ri hayi ni dlayise hi radio lweyi ni nga yi twa yi bale mpapaweni le ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka timhaka leti nga kona hi risimu ra kahle risimu ri sukaka kahle ka matshwa bemuda na magenge so swi ta sungula vayingiseri va mina na otherwise na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mini yingisela mi ri kona mi ta va mukhe mi famba kahle na mina Marileni wa ka Swirindza i ntombi leya ka mahoma leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bunyani ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hey loko a ri mina ntombi liya ya ku mutshembisa xilo xin'we ntsena loko ka ni ka mudisi mahlanhla a yene ni ha tiphina eka siku ra namuntlha it's Wednesday ya kahle swinene na maxelo ma koho hayi khona mani ma pfumela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Woman Crush Wednesday eka siku ra namuntlha mi humanisa mi yisa kwini miya crusha mani eka siku ra namuntlha wayisati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke rhandza ku tita cancer swinene eka vatirhikuloni ku nga jara valandzwa na Mr X cancer swinene malume X ka nongonoko lowa BBZ u sungule kahle ka wara liya ya nga ntsevu yi ta gimeta kahle ka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mita mukhe mi famba kahle na mina Marileni wa ka Swirindza i ntombi leya ka mahoma leyi wa ni kisiwa kahle tindhawini leti ta ka bunyeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 nomber ra riqingho leyi mina u nga ta va khe famba kahle yo kasi www.userfm.co.za that's our audio streaming and then lekisesa swi ya kuma kahle le eka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at Marileni at GSRFM ni khomeleni kasi Kevin ni kuma kahle ka my social handles eka Facebook it's Marileni ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka TikTok page ya mina i Marileni Pirita and then balekisesa swi mi ni kuma kahle le ka Instagram it's being Marileni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya tiphina hi nongonoko ya languta kahle ku ri wu tshamise ku yini eka siku ra namuntlha a wa ri sungula ha mina na n'wina hi ta va khe hi tiphina kahle swinene hi ti-top story hi sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi balekisiwa swi swimiya ni kuma kahle le ka awara ya vumbirhi ku ta past 10 hi mina n'wina nhlokomhaka la hi nga ta va khe hi tlhobotsa kon'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswi ya yi balekisa swo swimiya ni kuma kahle le ka 10-11 hi mina na n'wina na ku va hi khe hi kuma xiphemu lexiya xa risimu ra siku and then ke hi tsutsuma kahle hi vuya hi kuma kahle va social development hi twa ku va hi khomele yini eka mpoyinto wa siku ra namuntlha handle ka swona hi leswi ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko fika kuma na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela kahle ku ri hayi khona se swi ya off ramper swi jika ngapha and then hi swi endlisa ku yini kambe lexi ni mi tshembisaka xona vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla rhandza ku tata cancer swinene vulandzeleri bya n'wiki bya nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa hina xa xirhandzo na minongonoko hinkwayo leyi nga kona kwala ka juicer fm n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka rirhandzu na tintswalo leswi mi kombaka swona eka vutomi bya siku na siku really appreciate you guys otherwise ke

106.0 Grand Lady Show onzile ka Grand Formula nga ta vakhe famba kahle ikongwe na vangisela vamna va grandeka ni zima kahle ni ngene kahle ka Facebook page ya mina kumbe Facebook page ya xitichi langu ta kuri dintshang nwena vangisela vamna va grandeka ni vona kahle munhu wa ku fana na Man Christina Manyeke va kapuxena vaxumi ni ta tintswalo yin'we ni ku ngitshele kantswa ntombi ya mina ni ri na ni ri laha ka makoxa B9 ni balekisa sweswo mana kahle munhu wa ku fana na Else Milan Kesu swinani laha ka makoxa loya hi leswi ya ndzima kahle ya vana munhu wa ku fana na Chiridzima Mama Canso va ku ndi Maturin Abu The Woman Crush Mia Beja Rubia hapa Maronga kokwani Gaveni ka makoxa vanhu lavawa va nghenisiwa kahle hi sesi Chiridzi Mama Mukenso va khipa ku ri Woman Crush Wednesday eka n'wina khanyisa xiseka eka thomo na mbona kwalano ni baleka kahle and vona kahle munhu wa ku fana na rungula ni cawuke mhana blessing va ku hi swin'we ni ri na n'wina ri la kwala ka siyandani Woman Crush Wednesday goes to my lovely daughter Ngwazi Mahlatsi Matlou ka siyandani a nghenisiwa kahle hi mhana bless na Ngwazi rungula ni cawuke ka siyandani a xikontirini inkomo ya ni khensa swinene se na ku tiva ka siyandani a airport na ku tiva hala ka ZCC na ku tiva na hala xikontirini na ku tiva otherwise ke a hi balekeni ni vona kahle munhu wa ku fana na mhana nhlayo na nhlayiso basa laha B9 khensa swinene ni tsutsuma kahle mana kahle munhu wa ku fana na Rachel Ramuronga va ku ni mingisi le ku antswa ni ri na n'wina ni ri la a Ramahacha a Western ni khensa swinene mhana Bumba Lucy Tinyiko ni khensa swinene laha 14B laya mbana siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni vona kahle munhu wa ku fana na Clara Mnisi California va ku ni mingisi le ku antswa ni ri na n'wina ni ri laha xivulani ka kokwani Orange mana vana na mbona kwalani ka siyandani Basani Mchavi mbana siku ra kahle ni tsutsuma kahle ni languta kahle ku ri ni famba kahle vamani kampani wa siku ra namuntlha hi sayitleri ya le TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Shelly Rose Mboni hashtag eka n'wina Donald hashtag na mbona Lemi na mbona kwalano Sam Stole na mbona Dr. Abed Stan hashtag eka n'wina Xitlhangu Boys hashtag na mbona Shengobeni Jabo Mashego gmail.com na mbona kwalano Themba Xipalani na mbona kwalano Papa Kafili na offense hashtag eka n'wina mana ntsumi hashtag eka n'wina hlawulani na mbona kwalani good morning mina na n'wina ta va khehisa sweswo mahlweni va ku ni mingisile ku antswa ni ri na n'wina ri laha ka mapayeni laya mana siku ra kahle hi Mr. Donald kasi va ku minjhani sesi Marilyn ni na n'wina ni ri laha ka malamulela a taxi rank hlawulani khesa swinene mbana siku ra kahle otherwise ke it's only 24 minutes past 9 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku hashtag eka mani na mani loyi ngele ku fambeni kahle na vona eka siku ra namuntlha ni ba mandla ni belela eka ti-department hinkwato leti ti va ku tikhe ti tisa kahle vukorhokeri laha aka masipala wa hina wa Greater Giyani khensa swinene vukorhokeri bya n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mi khe mi yingisela a mi ri kona otherwise ke Woman Crush Wednesday ya mina ni yi ta ka ni yi cukumeta kwini yumaniyana hashtag ka vaxmahusa siku ra n'wina ri saseki profita namuntlha hi ndi ya tolo ni ba mandla ni velela eka vamhani hinkwawo lavaya va khe va ri bi emakete liya ya ku xavisa swakudya kumbe matafuleni siku a ri saseki ni vamani la ni velela ka vanhu lava nge le ku tirheni kahle maxopeni siku ra n'wina a ri saseki vamhana hina lava nge le ku tleleni kahle ka ti-complex ta ku hambanahambana xikwembu ximpfuni ximikatekisa mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ki ya humelela hi leswi ya ndzima kahle hi nghena kahle ti-brickyard hi ku hashtag eka n'wina xikan'we na ti-bricklayers mi va na siku ra kahle and then ke ni tsima kahle ni ya kuma kahle lava ya va ku lunghisa timovha lama mapatwini laya va ku hi le ka mathula jaji ya ni vula n'wina ka siku ra namuntlha hayi khona mani hashtag ni le ka n'wina ni tsutsuma kahle ni languta kahle lava nge le masaloon na le ma-restaurant siku ra n'wina a ri saseki ku navelela xikwembu ximpfuni ximikatekisa mani mi va na siku ra kahle ku ya mahlweni hi leswi ya ni tsutsuma kahle ya ha ku pona kahle lava ya va ku va ri a ti-taxi rank va khe va tlilinatlilina na vona siku ra n'wina a ri saseki ti-key marshall star hina ya cancer ti-taxi drivers mi va na siku ra kahle ti-taxi associations hi cancile swinene kasi ti-taxi owners hi cancer swinene na le ka n'wina hi leswi ya ha kuma kahle lava va ku va ri mphewukeni wa doroba va khe va endla kahle swibindzwabindzwani mi na siku ra kahle lava va ku tlilinatlilina ti-taxi lava le mphewukeni ka doroba mi va na siku ra kahle xikwembu ximpfuni ximikatekisa lava ya va ku tirha kahle le etisaluni mi kuma ku va hansi ka xinsinyani njhe mara ku busy siku ra n'wina a ri saseki ma xikwembu ximpfuni ximikatekisa hambi wa kumanyana xikhukhwani so xi mi blessa hi woho mukhukhuluwa siku ra n'wina a ri saseki Woman Crush Wednesday sa kahle kumbexani hi yisa kahle a kwini eka siku ra namuntlha hi yisa kahle ka vamhani lava va ku va khe va kumeka kahle a renkeni va khe va xavisa kahle ti-vegetables xikan'we kan'we na ti-cold

penji nkarhi wun'wanyana swiwintsiwintsi va ku hayi loko mo siya endzhwalo wa n'wina laha mi ngo vuya mi xaya matamatisi a swi na mhaka hayi khona mani va n'wa xi mahusa hi mi rhandza siku hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina mi va na siku ra kahle Women Crush Wednesday ya siku ra namuntlha hi kongomisa ka n'wina xikamba xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ke humelela hi ndlela yaleyo otherwise ke mi ta mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindzi va nekisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka n'waxipetani na mbona kwalano mi va na siku ra kahle papa ka fili hashtag eka n'wina va kuvele Newcastle tindhawini letiya ta KZN and endlemi hashtag eka n'wina a ku hayi ni mingisile kona ni ri la Anal Spread mi va na siku ra kahle otherwise ke a yeni ni ya tiphina hi nongonoko n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka lexi mina ni mi tshembisaka xona e ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va kume njhani SS Marilyn and mingisi loko antswa eka mpoyini wa siku ra namuntlha mi ta va mi khe mi famba kahle na papa ntombi ya papa mi ta mi khe mi famba kahle mi ri na hina ni mingisi loko antswa ni ri laka ngove lanwani i mani mavundza mani mavundza ni khensa swinene hashtag eka hinkwenu hingela hi nga le ku fambeni kahle swin'we va ku ni ku yingisile loko antswa ni ri na wena ni ri laka malamulele a gandlanani a block 13 mi va na siku ra kahle eka mpundu wa siku ra namuntlha isgujumba mi va na siku ra kahle mani 060 va ku avuxeni va xomi Marilyn ni ri Women Crush Wednesday ya mina ni yisa kahle ka mama Kensi a ri singa view na mani maximzi vanhu lavawani hinkwavo lava na okay a va nghenisiwa kahle hi basani n'wana mani phosa le ka ngove leyi ni khensa swinene mi va na siku ra kahle otherwise ke va kumi njhani vaxime SS Marilyn mina ni mi alright ni mingise loko antswa ni ri na n'wina ri laka xikokwani ni khensa swinene mi va na siku ra kahle a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu eka mpundu wa siku ra namuntlha Mr. Fanuel na mbona kwalano ka hlomela mi va na siku ra kahle a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya hi ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni hi nkarhi lowu ka wu nga hete kumbilu mo ni kuma kahle lanwani.

Yeah. Indambi irisimura kahle kusuka kahle le eka Mr. Post ngwana ba ngiseri ba mina ba koranteka otherwise kana ku pfumeswa ku hayi khona hayi makun nakuthi mana ku pfumeswa ku hayi zwilo swa haro ku fambeni khwatsi site ra mina phashasha zwilo swa haro ku fambeni kahle ngwana ba ngiseri ba mina ba koranteka mina na ngwana ba ikhengenisa sweswiwa eka xiphemu lexiya xa ku va ya kuma kahle the top stories hi tini leti baka huwa hi tini leti baka bembele ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ya languta leti baka huwa Dzonga ne le ka matiko akelani.

Nguna ba ngiserva mina ba ku ranteka. A missing man has been found tied up at work. At work. Okay, the missing man has been found, and he was tied up at work. Workers, colleagues, home. Nguna ba ngiserva mina ba ku ranteka. Ai problem ifika ngibana mi a problem ifike ivana xilungu xalo yanga xitsalala eh lona ka lo ditsalala ku colleagues home eh yeah so a hisen mahlweni eh linamanda ngomezulu was reported missing when a bank survey na bakurandeka and then the family yaye isungula ku ngulaba when a bank survey na bakurandeka hi 29 so bangulavini maphorisa masungula ku endla vulavisisi for nkarhi wo leha n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka and then loko va n'wi lava it was 20 a ku ri ti 30 ta June 2025 n'wina va yingiseri va hina va kurhandeka lava kombisaka timhaka ta ku ri loko va n'wi fonela a va ha n'wi kumi and then hi ti 20 ku sukusela hi ti 29 and then va yisa mahlweni va byela sesi wa yehe ku a hi preparing timhaka ta ku va hi endla meeting hi langutisa ku ri what happened evikweni ra meeting va n'wi lava nga n'wi kumi still va heta va ya lontsha maphoriseni va kombisa timhaka ta ku ri his girlfriend ive worried so much ivi a kuma ku a nga n'wi kumi na yena a foyinini ivi then va cheka find my iPhone ivi va languta ku i kwini munhu luya so the last heading ya foni ya yehe yi fike yi kuma ku u kongome tindhawu ta Durban n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka ivi then masechelo ma vo ma kongoma roho site ro ra leriya n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka ivi a lavisisiwa sweswiwa find my iPhone yi nga ha n'wi kumi lava kombisa ku timhaka ta ku ri foni leyi tikomba yi nga ku yi fike yi destroyiwa so hikuva a kumeka vandyangu va ku va vaviseke swinene va ku va vaviseke na loko hi ku a lo n'wi ntshuxa a vuya a kha a hanya a ku ta va swin'wanyana but then va ku va kombisa timhaka ta ku ri va kombela ku va va nyikiwa space ku va va lahlana na murhandziwa wa vona kambe colleague ya yena u khomiwile n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka leswi yo ka hi nga swi tiveki ku ri ku humelele yini hi le na manda n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka hi leswi va hlamuselaka timhaka ta ku ri buti u dlayiwile kumbexana vutomi bya yena byi herisiwe hi colleague ya yena loyi a nga n'wi kidnapper kumbe ku n'wi tlhakisa n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka a heneni mahlweni ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti nga le ku beni ka bembele laha tikweni ra hina ra South Africa n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka hisa mahlweni va yi khe hi langutana na leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku trendeni at the moment n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka ku na timhaka laniwani ta mahlomola mbilu kumbe ta ku susa misisi hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka ku na phorisa leri nga le ku lavisisiweni n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka a controversial SAPS Lieutenant General Molefe Fani a financed businessman as well n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka va kombe timhaka ta ku ri ku na munhu loyi nga le ku n'wi fandeni loyi a tivekaka hi vito ra Tebogo etindhawini ta Sandton Tebogo Mathanta va kombise timhaka ta ku ri i voniwini a kha a driver posh around Sandton laha va la nga lavisisa ku ri butiza wena posh u yi kuma kwini only to find out ku ri hayi Tebogo yena hayi a ri ku tibrekeleni ku ri my boyfriend bought me this a nice baby laha va kombisaka timhaka ta ku ri sugar daddy ya koho ku vuriwa kahle Mr. Molefe Fani n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka swi hlamarisa vanhu vo tala ngopfu swinene timhaka leti nga le ku swineni kahle eka swiyenge swa mabulo va na timhaka ta ku ri musi Mr. Molefe va na ndyangu na vana va ku hayi loyiwani i boyfriend ya mina i munghana wa mina loyiwani so ya timhaka ta kona hi teto n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka leti nga le ku beni ka wala more than 40,000 student at high education institution improperly funded to the value of money about 5.1 billion according to the fundings leti nga va kona n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka by the public protector in investigation eka timhaka letiya ta National Student Financial Aid Scheme NEFSAS NEFSAS yi le ka swikandali again ku na vana kumbe ma student lava va nga fandiwa swi nga ri enawini kumbe va khe va nga fikeleli kumbe laha va nga kuma mali liya

bakhe bangafanelangi kuba bayikuma. Ti-student akuringana 40,000 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Lava hlamusetaka timhaka ta ku ri eka ti-institution ta 76 ta tertiary leti nga kona laha South Africa, ku na swichudeni swa 40,000 leswi swi nga kuma mali ya NSFAS, leswi a swi nga fanelangi ku va swi yi kuma mali liya. Laha va kombisaka timhaka ta ku ri mali leyiwa yi wesa 4.1 billion n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Leswi swi kumiwe kahle hi public protector. So va le ku yiseni ka vulavisisi ku ri swi endlise ku yini. And then vanhu vo tala va fike va swi sola ngopfu swinene, even then va vutisa timhaka ta ku ri se leswi student leswiya swi nga kuma mali liyani hi mistake, as they say ku ri it was impropriate, swi vula ku it's a mistake leyi nga va kona. Na vona va ta khomiwa ku fana na luya a nga tama a ri xitokisini xana ke a nga tshama a kuma mali. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, vanhu va lava ku tiva sweswo. Vaakatiko va South Africa va lava ku tiva sweswo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, balekisa sweswo hi tlhela kahle eka leti ti nga le ku beni ka huwa. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, hi leswiya hi tlhelela hi ya kuma kahle timhaka tin'wanyana leti ti nga le ku beni ka huwa. The suspended police sergeant Fanny Nkosi is expected to be back at Pretoria North Regional Court on Wednesday morning. Nkosi, who's attached with the police's organization crime unit, va kombisa timhaka ta ku ri i suspendiwini eka lembe leri nga hundza hikokwalaho ka ku va a ha ri ku lavisisiweni. Tsundzukani, loko munhu a ri ku lavisisiweni i fanele a stepa down a xitulwini lexi a nga ka xona. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Kasi ke the National Coloured Congress NCC a member of the parliament Fadel Adams va kombisa timhaka ta ku ri u ta va a ri expected ku va a appeara court eka siku ra namuntlha le ka Madlanga Commission. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, in Pretoria laha va nga ta va khe va yisa kahle vulavisisi tshamo wa voho eka vulavisisi lebyi nga sungula eka mavhiki mambirhi lama nga sungula kumbe lama nga hundza. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ya hisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa. The parliament committee malati discusses timhaka ta SABC election coverage fundings. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Tsundzukani eka ti malembe lama nga hundza SABC a khe ku kombisa timhaka ta ku ri hayi kona xitikombe nga ku yi le ku khinzameni matsolo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So the digital technological portfolio committees has met the communication minister Soli Malatsi for an update on SABC request leyi nga fika yi languta kahle kumbe ku kombela kahle ti-funds ta ku va yi fundiwa mali ya ku ringana 120 million to fund the courage leyi nga kona ka the local government elections. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, vanhu vo tala va swisole swinene. Mali yo tala so va ku hayi khona mali yaleyo yi tele ngopfu, why mi nga endleli vana lava va pfumalaka mitirho something than ku va mi lava ku endla leswi mi nga le ku swi endleni. So hi leswi swin'wana swi nga le ku beni ka huwa. Kasi ke the South African Commission, the African Farms Association leyi tivekaka hi timhaka ta AFSA. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, va le ku kholeni kahle the government declare the cattle death leyi nga va kona. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, etindhawini ta Faisal Dabi District Municipality etindhawini ta Freona. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Tsundzukani mavhiki mambirhi lama nga hundza a ku ri na ntlo wa vhanga lowu nga va kona loko swi ta kahle ka timhaka ta maxelo, laha tin'wani ta ti-province ti nga fika tihlaseriwa kahle hi timhaka ta snow. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then va kombisa timhaka ta ku ri ku na vanhu lava nga lahlekeriwa kahle hi swifuwo swa vona kumbe ti-livestocks. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va kombisa timhaka ta ku ri within the province ya Free State va discovery tihomu leti nga hundza emisaveni ti gonyile kusuka ka nhlayo liya ya 325 to 500. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, the whole province leswi a swi ve kona hikokwalaho ka maxelo mo biha lama nga va kona eka mahungu lama ma nga hundza. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then Motsoyari Modizen u hlamusela timhaka ta ku ri I had another woman a ku u lahlekeriwe hi tihomu ta ku ringana 21. This is heartbreaking because just imagine ku ri homu yin'we yi costa mali mo 21. This is heartbreaking because just imagine ku ri homu

ya swi kota ku va yi mi nyiketa mali kumbexana mi nyiketa tihomu tin'wana. I don't know ku swi tirhisa ku yini, mara lava va nga na tihomu kumbe lava nga na swifuwo va swi tiva ku ri ti-insurance ta voho ti tirhisa ku yini, because most of the things we do insure them. Timovha ya ti-insura, tiyindlu ya ti-insura, apparently na ti presenters wena TV presenter, wena radio presenter, I heard ku ri na vona they do insure their voices. Ku ndlela ku ri siku rin'wana loko u pfuka u kuma ku wa vaviseka kuma ku a wa ha koti ku vulavula kahle, insurance yi ta ku nyika ti-subsidies ta koho kumbexana ku kuririsa, i kuririsa, va ta kuririsa hi ndlela leyi. So I don't know ku swi tirhisa ku yini, mara leswi va vulaka swo n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. And then va ki va kombela kahle va ku sweswi ku nga na timpfula kumbexana ku nga va na maxelo ma ka ma nga tsakiseki va kombela ku mi ya mahlweni mi khe mi tlhavisa tihomu ta n'wina kumbe swifuwo swa n'wina ku endlela ku va khe ku papalatiwa mavabyi lama ma va kuma ri kona most of the time, mintungu liya swindomundomu, ti-mouth blister, na ti-mouth and toes diseases leti va ku ti ri kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka, swindomundomu ku katsa na vuvabyi bya swinondzwani na ti-blister. Ti-blister i matshumba n'wina vayingiseri va mina, tanihileswi mi swi tivaka ku ri mpfula yini ngopfu this year. So va kombisa timhaka ta ku ri mabyasi mo tala ma va ma ri na ti-insults kumbe ti-parasite leti fikaka ti damarhela tihomu loko ti ri busy ti ri ku dyeni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Lava nga na ti-livestock va swi tiva ku ni vulavula hi yini. Four people will appear in court ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, lava kombisaka timhaka ta ku ri va hi hluva kahle hi milandzu ya vukanganyisi hi ndlela yaleyo. Otherwise ke mo mina ni yi gimeta kwalawani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then mahungu mo tala mi ta ma kuma kahle ka wara liya khume. Loko ka ha langutisise sweswo ku ta va na new price ya ku tlakusiwa ka gezi. Vanhu vo tala va swi sole ngopfu, mara otherwise mo ni yi khata kwalawa to tala mi ta tikuma koho kwale. Mo ni mi nyika risimu hi ndlela leyiwa, phesi mfana.

0: Mahungu eka Jizara FM. Marimba ngubu. Marimba ngubu.
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu ya awara ya khume ka Jizara FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka wunkunkulu eka awara leyi vakontraktara lava tlhelo va ni nga kwi lava hi tlhelo va onheke tiphayiphi ta mati leti vekiweke leswaku hi leta ti phakela mati eka mitirho ya muganga wa Vondo emugangeni wa ni ku chifidi na pipe le ai kongoma ku va ikari basisa mate ka miganga minharu ya madiamalala va kontraktara ha vambere lava khomu va khomekile hi kokoloko lungisa ti pipe leti onakeke ka miganga leyi landzelaka hi laha mati ya kalaka ya nga fikeki PPD Ngobela Sebasa Makwarela hanya ni xibedlele ni nga ku xibedlele kunwe na miganga kela na mphakelo wa mati lowu tolovelekeke hi lowu nga tlhelaka wu va wu ri karhi wu sungula loko va va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va lunghise eka tindhawu leti ya ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya khume ka Jizara FM. Muvulavuleri wa vuhlayiseki vuhlanganisi bya vaaki eMpumalanga Myuti u burisanile na ku tirhisiwa ka milawu ya milandzu ya le magondzweni eka timasipala ta ntsevu exikarhi ka swivilelo leswi humaka eka vafambisi va mathekisi ya Mbombela. Myuti u kombisile leswaku gondzo leri ri nga hungutiwa eka timhangu ta le magondzweni kun'we na ku hlayisiwa ka vutomi bya vaaki na leswaku loko vacheri va sindzisiwa ku nga va na matikhomelo lamanene loko antswisiwaka eka timhangu ta le magondzweni.
2: I do not necessarily think it's a fair point in a context that one of the main reasons for the introduction of, for the implementation of the R.

0: n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka, otherwise ke a yeneni hi ya twa nhlokomhaka. Nhlokomhaka leyiwani yi nga fika yi va sensitive ka van'wanyana, mara yo fane hi tsundzuka hi tsundzuxana, hi dyondza hi dyondzisana hi ndlela leyi n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko swi nga tshama swi kumbe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi yeneni hi ya twa ku nhlokomhaka yi tshamise ku yini eka mpoweni wa siku ra namuntlha. Loko n'wina hi kumaka ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana, lomi vaku mikhe mi ni yingisela mi ri kona, mikhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza, i ntombila ka mahomani leyiwani kusuka kahle tindhawini leti a ta ka Bungeni ka xitaci. Mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita, n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we, i ntombi ya bava leyiwani. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi twineni ku ri hi khomelane yini eka siku ra namuntlha. Ku na leswiya swa ku mi kuma ku i khale mi khe mi rhandzana, to the point ya ku mi tshama swin'we, swi nga khataleki ku mi tshama kwini, mi nga va mi ri kwele ka vanuna kumbe mi ri xilungwini. Even then ku ze ku fika mhaka leya ya ku lowa xisati a vutisa lowa xinuna ku kasi u ta ni teka rini, kumbe kasi u ta rhumela rini mandwendwe le ka hina le va ta va ta vulavula na va ka hina. Ivi mi kuma ku swi fika swi vanga ku holova kun'wana ko ka ku nga ri ki kahle exikarhini ka this couple kumbe exikarhini ka lavambirhi. Hi swini leswi hi nga swi endlaka kumbexana leswi hi nga swi pfunaka ku va hi pfuna vanhu va hlanganaka na mina mintlhontlho yo karhi, kumbexana va xinuna mi fika mi karhatiwa ngopfu yini loko murhandziwa wa n'wina a mi vutisa ku kasi mi tatarini le kaya le, a ni vulavuli hi vanhu lava va nga na lembe va khe va rhandzana ni van'wani mi kuma ku ku va ku ri mi 5 years ku ya ehenhla, van'wani mi kuma ku no vana se ku na vana ku na mi 11 years se va ri swin'we, mara vasati a vutisa timhaka ta ku mara not offend, I mean mi kuma ku a nga ze a ri ku offendeni, o lava ku tiva ku kasi mi ta va rhuma ririni le ka hina le, ivi lowa n'wanuna a cica xikandza a visingana ingaku yi lo dya xibomu hi loko se swi endlise ku yini, kumbe mi hi byela ku mo twa mi fila njhani loko mi vutisa xivutiso xexo xo fana na xexo, and then ke hi ta kota ku swi vona ku what's the way forward. 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, nongonoko i mid morning life kwala ka station xa n'wihi xa xirhandzo xa GCRFM at the voice of the nation. N'wina vayingiseri va hina hi la ku twa hi n'wihi, se hi ta kota ku yima ku vutisa swivutiso swo fana na swixuwa, swi va swi endlise ku yini loko mi ze mi kwata loko mi vutisiwa xivutiso xo karhi xo fana na ku se mi ta va rhuma ririni le ka Xirindza hi nkata, mi twa nga ku vahani mi nga va rhuma ririni le ka hina, swi endlisa njhani hi twa hi n'wina. Muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina GCRFM, hallo. Okay, ku na swin'wana swi fika ku swi nghenelela munhu va teka so muyingiseri mi le moyeni. Alright, swi tikomba ingaku problem a hi mina, probleme i riqingho ra vona, va ta tlhela va vuya futhi eka sayiti ra mina 0608875942 va ku munhu a nga byeriwi ku lovola loko nkarhi wu fikini i ta lovoriwa hi mitirho ya yena my sister, hi leswi va vonaka swo papa wa fufu 0608875942 le ka fake ka WhatsApp le munhu kumalava wani muyingiseri wa mina mi le moyeni.
1: Mpfule na
0: pfukile minjhani?
1: So loko mi za mi tshama swin'we heyi swa tika ku va munhu a hlengeleta mali ku a yisa kaya, a swi tika ngopfu hi hlangana na swona u kuma ku va humesa leyitsongo ya kwale kaya ya ku titivisa mi tshama swin'we u kuma ku nkarhi wun'wani hi mehe wa n'wansati ni tikeriwaka ni hleketa ku loko va teka mali va yele hi ta sa hi safara na hina ka mhani hi lava swilo swo tala hi tshama ro tshamela ro hi ta hlengeleta a hlengeleteki mali nkarhi wun'wani u kuma a hlengeleta ku humelela nkosi mi pambulaka kwalaya mi kuma ku a swi endla swi talanga a swi easy

0: kahle ku munhu a va a ri ka vona a lovoriwa a lovoriwa a ri ka vona ni vona ngopfu sweswo a mi tikeriwi mara loko no za mi tshama swin'we mi kha mi kuma na vana mi humesa liya yintsinini mi nga heleketa le vukatini vekile ka vona swa tika n'wananga a mo tirha mi ri vambirhi swa tika se mara lexi ni ku byelaku xona hi lexi va ta ku kuma laya n'wana a nga ta lovoriwa futhi hina vana va hina mhe ni nga va na n'wana wo cata swi ni tikele ku dlaya swi ni tikele ku dlaya a hi yena ni loko se a lovoriwa n'wana loyi a va teka mali vatswari va teka mi ta vuya mi kha mi ta rila va vunga va vo ta va teteleni va yi vunga va ta swi tiva ku dyondzeke ku fika ku va vungisa sweswi va ku hi ta ku pfula nhloko leyi mi ta chachamela hi hlangene na swo hina van'wana se swi kahle ku mati wa ku ncini mi lovolana futhi masiku la swantshwa loko mi va mi kha mi tirha mi ri vambirhi hikuva ni loko mi dyondzekile mahlanganisa mali n'we vambirhi nka sweswa nkarhi wun'wana lowu un'wana a byela lowa n'wansati loko a ri n'wana na ku wena wa n'wansati xava swakudya la kaya mina ni ta kota ku thengeleta mali sweswo swi kahle ngopfu kahle ngopfu swi 100% ma swi kota ku xava swakudya mina la kaya loyi wan'wana na kota ku hlengeleta mali a lovola mara loko a ku na laha a tirhaku a kuma swimalana leswi ntsinini ivi loyi wan'wana na kumanyana mali hambi wo kumani a swi endli mi ta kuma ku vana phela ku na swo karhi swi lavekaku swikolweni hi ku i nge tshiki ku kuma vana ku ri a yimela ku a heta ku lovola swa tika swa tika swi kahle ku munhu a ku lovola sweswo wa ha ri kwele kaya ka perita a ku lovoli swantshwa loko ya kwele mi ta lunghisa swa moti a ndzi ka yindlu a ku tshamisi xin'wene ku aka ta hala ku ake ni tivuya ngopfu n'wananga mi ta swi vona ku swilo leswi ni vulavulaka i ntiyiso
1: ni khensa swinene mama
0: hi swona n'wananga mi hlayiseka niri
1: danke 060-887-5942 va ku rixile hi mirilini swa olova ku va u teka mali u ya xava masi mara loko homu wo ze i va na yona a swi nge ku oloveli ku i teka mali u ya xava masi ku veni homu u na yona laha jarateni leswi ni vula yini na i ku ri a swi olovi ku va i ya lovola munhu i khe i tshama na yena vanhu a va tshami kaya hi ta va lovola va ri kaya hi mina xikalavito allright va yi vekisa sweswo 060-8875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a heneni mahlweni i yini lexi xi tikaku ku va loko va xisati va mi tsundzuxa timhaka ta ku kasi miya hi lovola rini kasi miya ta rini le ka hina miya va rhuma rini muyingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahe hi pfukile
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile hayi ta swa ku mhaka mani ya mina ni ta ku veka swivangelo a swi lava ku nsati loyi a ni vona ku ni mali yi kona la kaya napa ni yi veka ku mina endla swin'wana eka swi nga ri na nkoka a yi nge nkarhi wun'wani u tirha tirhaka ngopfu ni nchumu no pandzela tihunyi ni xavisa swihunyana mali ya kona wa yi vona swa ku a ku na mali kaya ivi yena hetelelaku mhaka yeleyi i mhaka ya mina ku ni tsundzuxa swi kahle mara u ni tsundzuxa hi nkarhi wa rhongo loko ntsundzuxa hi nkarhi wa rhongo swi lava u khaswaswa ku hayi kona mina wa mina wa tirha kahle kumbe hambi a nga tirhi tikshop ya la yi baku wa yi kuma mali hi kona u nga na nhlana wa ku ai mali ni vona ngi wa yi kuma a mihleketo na wena wo ni n'wi tsundzuxa leswaka mina na vatswari wa mi ku byela nuna a ku ni lovoli swi kahle mara hi nkarhi lowu vona leswaku mali ya kumeka ka nuna leyi u nga mi byeli hi nkarhi lowu vona leswaku o dya rikoko ra xilondza ku lava ku xava gezi yi fanele a lomba ka wun'wani ku xava xixevo i fanele a lomba ka wun'wani mara wena wu na ni tiya nhlana wa ku u ta ni lovola rini swi mbirhi ya vava unge a wu swi voni leswi ni yi hluphekisaku swona mhaka kona ku a wu yi voni swa ku hlupheka ka mina a wu na mhaka nakona wo lava ku lovoliwa wena se hi leswi timbirhi ti vavaku swona mara loko ku va ku mali yi kha yi huma u vi ku hetelela ku ai nkata mina u ta ni lovola rini a ni ta mi byela swaku ai nkata mina ni ve kusuhani nkarhi wun'wani ni nga ku bya ku swini sungule khari ku hlengeleta mali sweswo ni ku xeka siku ntsena mara hi loko mali kha yi huma loko ni nga humi mali hi swa vava swi fanele ku munhu a tata ku lombe xikweleti ku ri ku na teni hava nkarhi wun'wani u tlhele u nga dyanga na nchumu se u nga hetelela u mi byela swaku a ni to tshika ku xava mugayo u ta xava wena kumbe hi ta tshika hi ndlala ni hlengeleta mali ya wena endleni sweswo swi va swa mi vavisa futhi

0: a tlhela ya byela vatswari, vatswari futhi va kuma nge wo va na xidelelo loko u byele n'wana wa vona ndlela wo fanele. Swi lava ngopfu leswi, mara swi lava ku vavasati va ri na vuxiyaxiya lava nga lava tekiwaku a nge va tekiwaku nuna loyi a ka nga se zami lovona a xiyaxiku nuna wa mina wa yi kuma mali ke, a mi tsundzuxa swi kahle ku tsundzuxa, mara loko tsundzuxa nkarhi wa rhongo ya vava mbirhi. Ni khensile mukazi.
1: Ni khense swinene.
0: Thank you.
1: 0608875942. Bingiseri wa mina emilemo yenu. Alright, va ni balekini. Va ku ri xile Marilyn. Lexi mina a ni ta vula xona i ku vana va hina a va wisi, a va sukeli timhaka ta fat and sad. Wanuna a nga byeleteriwi ku ku teka, ende loko se u tshame na yena a nga ha voni nkoka wo ku teka cause already we i ti tisini. Vana va hina va xisati tshamani makaya if a mi lovoriwangi. Hi mina mhana n'wina ni xikalavito. 0608875942 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Miyingiseri mi le moyeni?
2: Lava homoya makwavo wa pfuka.
1: Ni pfukile minjhani?
2: Hi pfukini, ni tsakise hi mavekele mahlamuselelo ya wena loko hi heta ku hlamusela nhlokomhaka i ku a swi vuli ku loko nhlokomhaka yi ta ni nga swi kaneta ni ku a swi kona hi mhaka ku va ko swi nga ku va humeleleni. Hina loko hi hlamula hi va hi kha hi hlamula ka man'wana hi tiveka ka swiyimo leswi hina hi va ku hi hlangana na swona. Ku na ku swi nga ni humelelangise ku fana na leyi ta ku nhlokomhaka no ta ku ta ni ta yi hlamula mara se hlangana na xiyimo lexi. Mara ku ri swi le ku endlekeni. Swa humelela mi lava ku tiva ku xivangelo nkulu ku va ku ri yini ngopfu. Munhu loyi a nga tlhariha kahle sweswi loko ni ri n'wansati ni na nuna ni hlamula nhlokomhaka. Loko ni ze ni n'wi londa ni ku i ta i ya ni lovola rini swi ri na kota ku swi vona ku okay mali leyi a ni nyikaku ncaa swakudya wa sala na ncici yo a nga swi kota ku hlengeleta a hi swo hi ya a fane a vula handle ka ku kwata ku a ni fikeleli mi nyikana tipulani ku nga va ku lovole hinkwavo lo tlanga xitokofela nuna na nsati. A yi ya hlamusela ku xitokofela loko ya ku lovoleni ka bobodi va ri mukon'wani tata lovola Maluleke a ya lovola ka bobodi. Se swi komba ku n'wansati un'wana na un'wana loko a pfula nomo a ku i ta ya ni lovola rini i va a rhanga swi vona ku a nga swi fikelela ku ya n'wi lovola ivi a kwata. Kasi na le ka vaxisati va kona lava mi kumaka ku a nge se va ready ku lovoliwa hi ku a nga ti byelanga ku i lava ku ta tekiwa va kona lava nga ala vuton'wini a swi tivi a ku nge se ni lovola swi ri yaloyani ko la ku hindla wa ha ri ku we mari wu ha ri mutini ya vanhu ma swa ku swi bihe njhani. Wa ala munhu wa xisati a ku nge se ya ni lovola ku ri yena hi yexe n'wanuna a ri ready va kola vana lava va nge se va ku ready ku la ku ya lova lava vasati hi ku a nge se va na xoti ya ku n'wansati loyi ni ta tshama na yena vuton'wini na i va ala na mali se ma swa ku swivangele swa ko swi tele kaman'wini swa ku a nga koti ku budget-a hi mhaka ku i na vo tala handle lava a vonaku ku a phakelaku ko ka mali yaliya i ta yi hlengeleta nkarhi muni hi ku we i njuketa ya n'wanuna ma swi vo ku swa hluka. N'wana loyi a nga na vutihlamuleri hambiloko ku ri keri ku holiwa tubob ni n'wi va ya ku lovoleni va kona lava nga famba va nga fambi fat and set na mhe ni ta vula ku ni rhange hi ku ta ka fat and set a ni na mini kovoro ni ta vula ku ni yo tlhaka hi ku a ni tekiwangi swa ximfumo swa ku ni huma hi milovolo marimbe loyi ni lovoriwini no ka ni nge se hela ku lovoriwi ku ve ri lovola n'wananga a nga heli ma swi twisisa se va kona la nga humi hi milovolo mara a fika nga heti 6 months va kona namuntlha na sweswi va tshame vukatini na rhandi kaya ka vona ni a va yi tivi mara va tshame hi peace va ngo ka va nga vuli vanhu va ta va ta tihlambuluka ku hi mina loyi ni na vatukulu vukatini mara a ka hina va yi tivi mali ya munhu swi hi ku vukati i kata mani byi ku katini na mara lexi va kwatisa hina na hina hi nga ri ready na vona va ri na tindhawu to tala a nge swi koti ku budget-a munhu yaloye hlayiseka makwavo xala tihlungwani hi mika makoxa
1: ni khense swinene. 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni va xinuna i yini lexi mi kwatisaku loko va ka mhani va mi vutisaku kasi mi tatarini le ka hina mi ta ni lovola hi vulavula hi vanhu lava mi kumaku ku i khale swi na mi 11 years van'wani swi na mi 7 years mi khe mi tshama swin'we sesi lo tlhaka kwala phakati ka muti mara loko a sungula ku vulavula hi malovolo n'we hi mi kwata mi visingana swi vangiwa hi yini hi lava ku tiva kumba hi ta wisa ku vutisa 0608875942 va ku ri xile hi Marilyn wanuna un'wani na un'wani

0: wa motiva nsati wa yeto tswe from the beginning kulobola nwa nsati a swina malembe a swina tinweti sele xixindla ku kumukuma ku itsika a tshame nkarhi wo leya imahanyelo ibi mukuma ku nkarhi wa lowo wa swilava ibi mara swendlo swa wena swi tshama swike swinwinika the benefit of the doubt leswi wa ni vurisa hi ku wa tshama na munhu 11 years hinkwayo ibi mi nga lovolananga mara mi ri na vana ibi mi hambana swi nga teki 6 months ibi then buti luya va ku veve wa cata kumbe wa lovola na mina hi mina xikolavito. Alright, 0608875942 ba ri va n'wi vona nsati wa vona va xinuna kusuka masunguleni va swi vona ku loyi i ta va nsati loyiwa hayi loyiwani i to va girlfriend hayi loyi i to va mhana vana I mean imingiseri mavonela mingiseri mavonela mingiseri jusara fema yina xiave 0608875942 mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
1: a xitichini makari ma hlayiseka mixolovo
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha hlayiseka bishop ka n'wamatatani n'wina ke
1: hi hlayiseke u tlula na riti u hlayiseka ni davula hikwala lomu ya ka bungeni
0: kahle kahle
1: ha swi sasekile mpela hayi lexi ni nga xi vulaka hi ku yimela mhaka leyiwani a swi bihi loko ku ri hi ku mahanyele ma kahle ma lamutini ku ni tsundzuxa ni nge kwati mara ni kwatisa hi ku mi ta kuma ku na lamutini ku hava na xin'we ni xi vonaka xo komba ku munhu loyi i le vukatini hi swo swi nga ta ni vavisa sweswo ku i ni tsundzuxa ku endla yini hi ku phela loko mi ze mi vona ku emitini yo tala mutini va ri vambirhi loyi a nga munhu a nga main character ku vona ku muti wa akiwa ngopfu i va ka mhani ma swi vona hi ya ku lovoleni ku hana yindlu yo tlela hi ya ku lovoleni a wu xavi na nchumu loko ni ku nyika mali swa la kaya wena a ni yi tivi na ku mali yi ya kona yi ya kwihi i la ku lovoriwa na ku dzumba kaya a wu swi koti famba na tiko leri hinkwaro leriwani karhi ni nwetetela mabyala lomuya tigigini lomu vuyixurhini a wu na mhaka na nchumu swa la kaya ni nge pfuki ni tsakile i ni tsundzuxa a ni nge pfuki ni tsakile
0: mitovisingana
1: ni le ndzeni ka swikweleti swo tala nghenise ka swikweleti swin'wana swo tala ngopfu leswi ni ku ni hleketa ku ni ta huma ni tiku yini a ni swi tivi swi ni tsandzaka no huma ka swikweleti sweswo se ni ya lovorisa ku yini hala tlhelo wena i kula ku hakeriwa swilo leswi nga nghenetela ka swona xin'wana na xin'wana wa nghena ka xona wena a wu titsoni phe ku lovola mihaxi ku lava ku titsona swin'wana
0: mi
1: ta kota ku endla swin'wana se ku va mi tsundzuxiwa swi kahle ngopfu na mina ni yo tsundzuxiwa a ni nga ta swi endla mina i ni tsundzuxisa leswi mhani wa la kaya ni tlhela ni swi vona ku swi na nkoka ekhale ni ri na yena ene a na vhele na mitirho ya la kaya na hi vona ku yi famba kahle se wa kota ku hatla i lava vambirhi vanharhu ku famba ni miandla leswi ni loko i xota i ta xota mara i ta va i yisini wo yisela munhu loyi a ku dyisaka mbitsi masiku hinkwayo a ni pfumeli ku ni nga swi endla na siku na rin'we mihaxi wa mina
0: ni mi kuma kahle bishop
1: ni kwata ngopfu mara ni vulavula ni nga tipfinyingi mina ni lovorini mara lexi nga ndla ku ni lovola a volo ni tsundzuxa mhani lava mara ni kuma ku na vuvona vumunhu ni hatla ni kota ku swi endla ni nga swi endla njhani ku ri ku vumunhu ku hava n'wansata ya le nkosini vanuna va 100 wena wa 101 ya lovolela vavanuna nsati swi vava ngopfu swi sweswo a ni mixisi hayi
0: i khensa swinene bishop
1: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini a nhlokomhaka ya n'wina yo durha
0: a swi vetanile ka n'wina mbana siku ra kahle
1: Thank you.
0: 0608875942 Firstborn Matimo Mahumani aku hayi khona mani hayi ni kuyingisele ka ntsongwana baba ni ri la Alexandra la ni toteta malovolo khensa swinene hi n'wamahumani otherwise ke a hi yeneni mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku rixile hi sesi Marilyn mina loko nkarhi luwa a swa ha famba khwatsi ni tshame ni vatsundzuxa papa va la mutini ni ku malovolo ivi va haku hayi a hi ho sungula ku hlengeleta a ni nga ri ku swihleketeni ivi ku sungula ku hlengeletiwa ivi hi ku ya ka nkarhi loko malembe ma khe ma famba papa va sungula ma

0: ku cinca mahanyelo. Even then loko se mi kuma ku ya kwatisana la ndzeni ka muti a va sungula ku repenta swi ndzi nga ku swilo swi famba kahle ivi rin'wana ra masiku va ku mali liya ni twonga ku se yi enough loko yi nga ri enough hi to jika hi yisa leyi nga ta va hi khomini mara hi ku twisisa ku environment a yi ri toxic and a ni nga a ni twa ingaku no la ku trepiwa ni vuye ni ala ni ku a hi pfeneni hi yimenyana so hi swona leswi swi nga ndlaku ni va ni nga ha lovoriwangi le mutini luwa unfortunately relationship yi vuye yi hela ende hi mpela ni twa ngaku ni tipfunini because a ni swi twa ku laniwani hayi a ku nge vi na ku hanyisana kahle swi kahle ku va u tsundzuxa munhu wa wena ku timhaka ta malovola mara xiyaxiya ku ri is it worth it na because vanhu vo tala a va ha lovolani ku va va rhandzana masiku lama i timhaka to la ku tsakisa e community kumbe vahlaleri na mina hi mina xikalavito okay alright 0608875942 na vayingiseri va mina va ku rhandeka sweswi swa manixa leti va nga hlamuseta ku ri hayi ku tsundzuxa hi swona mara is it worth it na is it worth it 0608875942 mingiseri wa mina mi le moyeni
1: hi
0: pfukini minjhani mani hulo
1: hi pfukile hi tele ya ku lovola na ku lovoliwo futhi swona
0: mativa na
1: mutsundzuxa loko ku ri ku munhu wa kona i khomakhoma swinyawula mara loko swi vona ku a nga khomakhomi swinyawula o pandzela to tihunyi ku endlela ko ku ndzilo wu tuvika mutini i ta ku ve a ya ku lovola i kuma kwihi
0: ma swi va
1: i nga yimeli swo leswaku ta lovoliwa hi ku u kha u vona ku a nga le ku tirheni swona loko ku ri ku i tirha swona swo nyawula swo tshamutshamu ka ho wa byeliwa ku kunini se ni ngo va na ntlhanu wa vana impele ndi yo tshamutshamu namuntlha i vatukulu tlhandla a ni lovoliwu kasi swi yo yiniki wa za i vutisa hi ku a ni wa vona ku munhu wa yi khoma mali a wu yi voni ku yi helela kwihi se mara loko swi vona ku a ko pandzeliwa rihunyi ku tsemiwa rihunyi ri xavisiwa ku ku ta kota ku kumeka mugayi a huma ka swona loko ku ri ku tsaka ku kondza phakati ka muti wena teka sweswo swa ku lovoliwa xikwembu xa swi tiva ku u ta lovoliwa rini loko a ta kuma tirho nkarhi wolowo wa kahle i ta ku lovona
0: kahle mani wulo
1: ahee netiwakono yi ta yindla swa mukhuvu va n'wina
0: ey alright in khensini
1: hi swona
0: danke 0608875942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ka bava why n'wina mi visingana loko va mi tsundzuxa timhaka to malovola mi va mi khe mi kwatisiwa ngopfu hi yini loko mi khe mi bula laya na nghamu ya n'wina ivi se ku fika ku nghena leswa swa ku a mi se ni lovelani haleni hi nga ta pfuka hi timekini kwala mutini ka vana va mhani vi mi kwata n'wina mi pfundza marhama mingiseri mile moyeni n'wina
2: a swi eka mhana vafana
0: ahee kokani gawe i vukeni minjhani
2: hi le ku yi twenyele lovola na ku lovoli
0: tegula vatsotsi a hi
2: twenyeleatsotsi anda ina va va tsundzuxa va va tsundzuxa vhele xi ya hi ku amandleni loko ya loko ku languta i swi vona ku hi hi mpela amandleni ku kona mara munhu loyi a nga na mhaka na swona va n'wi tsundzuxa swin'wana wena a ni we yi tsundzuxa ku we yi vonaku mali ku endla mali yi kona ya nghena munhu loyi wa pepa loyi kasi kele ka hina kele ivi a kwata loyi a kwataku na yena i kwata hi wena yi tsundzuxaka loko ri xiyimiso xi ya swi nga vula hi bixona hambi nga mi byala i na vana mina khume ra malembe hi le ku swi voneni swi tele ngo hi le ku swi vone swi tlhe swi vava loko ri xa mindzuku ni vhaka kahle loko ri xa mindzuku ni vhaka kahle se hambi i lwa ku n'wi tsundzuxa swa kondleteleka sweswo a swi kondleteleki wa kanakana a ku ha leswi no lovola ndzeleni leswi a nga ha mi byala nga ndzi nchumu mara ka ya ka kona a nga tshami la mutini loko a tshama masiku manharhu va vumune mi vhaka kahle ntlhanu se hambi o yi vona yi nghena na hi foxolo i tsundzuxa i kwata swinene a ku kasi wa ya.

0: a ndzi voni na ni vona switori leswo tala leswi loko switori swo gimeta ku tsundzuxa loko a ku ndlaku ni nga zani ku teka mina yi vonisa sweswo swin'wana vana va lava nga kona lava hina lava va tshama un'wana kuma ku i le malini mara a nga tshami ndhawu yini ende a nga yileyi na leyi loko ri xivuyana kaya loko ri xivuyana kaya khandziya maphekisi a chika a ya kaya se swi tsakisa luya a nga na mali swi n'wi tsakisi loko n'wi tsundzuxa endla ku loyi o ndlela ku ni yisa mali ka vona a ta kota ku teka xikhandziya swa mina leswi a huma gede a ya kaya
1: ni khensa swinene. Danke. 060-887-5942 nga vayingiseri va mina va kurhandeka mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni. Why mikwata? Mi kwatisa yini va ka bava loko hi mi tsundzuxa va kurixile Marilyn sweswiya va nga swi vula van'wani wanuna hi leswi a nga nikisiwa xiswona. Nsati wa yena i n'wi vona a ha ku n'wi gangisa kumbe ku n'wi vulavurisa Marilyn ku loyi i ta va nsati loyi i ta va girlfriend loyiwani i to va mhala vana mara a nge vi nsati a nge swi sukeli wanuna ku hava wanuna loyi a lavaka ku tshama na n'wansati a nga n'wi tekangi for malembe mo tala probleme i maendlelo ma swilo na wena makhawunta na mina hi mina xikala vita mo hi baleka hi tsutsuma hi teka mhani kumbe papa laniwani endzhaku ka swona hi ta kuma kahle mikandziyiso ya marito ri xile na ku mamukela eka Juice FM. Ahe
2: n'wana boti.
1: Ahe hane
2: minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: a eka lotete lowuliwa na ku lovona
1: masikoni teta fatense
2: futhi kona ta tika misaveni.
1: A hi twini.
2: Hi leswa swi lovola leswi loko i lava ku lovoliwa. U fanele u yima leswo tala emutini ku wena hi wena u dyaku ngopfu mali mutini. Hi ku a ni roxa ni vona gomi leri. Roxa ni vona ntangu leyi. Rixa ni vona leswiya. Rivala ku kambela ka n'wina leyi. A nga tiveki munhu a tirhaka mali liyani u fanele a ya tiveka va ta n'wi tiva ku hi mukon'wani hi lona se yi nge hlengeleteki mali sweswo a yi vekeki na sitinini hambiloko o tirha mali yo tala njhani a yi vekeki mali ku veka ka mali hi wena n'wini u ti tiva hi wexe ku wena ni lava ku i ya ni lovola le ka hina u tlhela wena u hlayisa mali yi hlengeletiwa yi kota ku va kona yi ya ka n'wina handle ka sweswo ha ku hava leswona n'wana buti
1: ni khense swinene
2: ala ka xitlhelani ha xi ka phawa
1: mi vona siku ra kahle le ka xitlhelani
2: ahi
1: 060-8875942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni ka mpoyindi wa siku ra namuntlha miri swi endlisa ku yini kwahalani miri why mikwata mi kwatisa yini van'wani va khiva ku hayi loko wo va na mali i kota ku ya ti xavela masi loko se wo kuma homu there's no need ya ku we i ya xava masi i masivi lamakulu ma nga tirhisiwa laya mo hi twa ku va rini
3: vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba a mi hlayisekile se ntswalo yin'we ya twala nhlokomhaka swinene a munhu u lovoriwa hi mintirho ya yena mativa loko wo za u kumeka u va u ri munhu loyi u nga hlayisiku nuna u nga hlayisi maxaka ya nuna i va na rivengo i pimela n'wanuna u fambafamba i n'wi hlupha swinene a i va a swi vona ku lawani nga ku ni ta karhateka hambi no lovola munhu o ti lovorisa hi yexe hi mahanyelo leriya ro ni nge swi koti ku lovola munhu loyi kwalaha kaya ku humi na xindlelani xo sirhedarata xi ya ka makhelwani ku hlivini ku humi na xindlelani xo ya xi ya yima kwala tlhelo ka darata a vulavula na vaendli va ndlela munhu wo loko ku ri mugivela a teka xitulu a ya tshama gedeni loko hindza n'wanana wa ka mi ni xaveni ko drink yaloyo a nga lovoleki yaloyo munhu wo a tshama na xibekani xi tshama xi tele hi maphepha na ti-number phone ta vanhu yena xa yena i ku kumeka yena a tshama a ri ku toleni loko a za a ri xa yena o tola na rihunyi ku va ku ri hava la kaya kwalano a nga lovoleki yaloyo a nga lovoleki na swintsenini munhu u suka hi xihuma kaya daswani loko a lova va ku lovola mataleni mina ni ri kwala giyani a hi xumeni muhaxi
4: ahe ka sesi Marilyn mi pfukile na Mina hi ku ya hi hlokomhaka ni vona swi nga bihangi ku ni ku vutisa eze u ri munhu wa mina lowu ni tshamaka na yena ku kasi u ta ni lovola rina ni ni vona ni heti 10 to 12 years ni ri na yena ni ri na vana vanharhu a nga vulavuli nchumu hi swona ende loko munhu u n'wi vutisa a kaneta kumbe a kwata nga lavi no yingisela nchumu swi komba ku ri a wu ni rhandzi u nge kwati u kwatisiwa hi munhu loyi u n'wi rhandzaka loko a ku vutisa a ni loko ndzi n'wi vutisa ni na nhlamulo ni hlamule kahle ku sweswiwani a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku lovoleni mara ni ta lovola loko nkarhi wu fika vutomi byi ya mahlweni ti tsakela phela a no vutisela ku ku fanele ku va na tihuwa kumbe hi kani ni vutisela ku tiva kumbe ku ku tsundzuxa hikuva a ni swi nga endleka kuma ku mihleketo ya wena a yi kona mara loko ni ku tsundzuxini u ta vuyisa mihleketo swi twisisa na wena ku i khale ni tshami na yena n'wana wa vanhu a ni se humesa na peni wunene ende a swi ngo boha phela mara ku vutisiwa vutisiwa u hlamula ka hlamuliwa ku kwatiwa la u kwate yini i tshavhele ya kumbe ni ri kwaka mpapile
5: sizimerilina minjhani hina hi pfukini nhlokomhaka ha yi twa e sizimerilina a swi olovi ku munhu a lovoriwa a ri kwala kaya ni karhi ni tshama swin'we a swi olovi ka lovoriwa mara swi na ntikelo hi mhaka yini hikuva ni mi tshama swin'we swa endleka mi kumeka ku nkarhi wun'wani se already mi tshama swin'we na swivanani swi kona mina swivanani swimbirhi swin'wana sweswiya swo taniyani ene ka dyiwa ene ka hlambiwa swin'wana na swin'wana se loko wa ha boheka ku i fanele i hlengeleta mali ya ku yi ya le ka hina leyi a swi olovi ngopfu loko yi hlengeletiwa loko yi fanele ya ha hlengeletiwa a xin'wana ni xo vabya xi yisiwa ka doctor se ma swi vona kumbe mheni ho vabya ni la ku ya ka doctor se a swi olovi kahle kahle ku hlengeleta mali munhu mi karhi mi tshama swin'we a swi olovi ene hala tlhele ta kumeka ku munhu wa langutisa i fanele a vona ku fanele ku akiwa ku kumeka xiyindlwanyana xo xotlela kumbe hi kuma swa kwala phakati ka yindlu swo hi tela ka swona swi nga ri kona se ma swi vona ku swi njhani nyana ha swi olovi ku lovola loko na loko mo swi langutisisa na n'wina hi wexe ka nkarhi wa sweswi loko munhu a lovoriwa mi va mi nga tshami ndhawu yin'we yi kota ku hlengeleta mali hi ku i va a ri one a mi tshami ndhawu yin'we swa olova swa kota ku swi olova ku a kota ku hi hlengeleta mara mi kha mi tshama swin'we na swivanana swi kona phela nkarhi lowuya loko mi nga tshami swin'we a ni na swivanana swi va swi nge se va kona ma swi vonanyana se hayi a swi olovi a swi olovi i va mhana xikhongelo wa dyaku kala ka sikhunyana a swi olovi xena
6: ku rhula ku ve na n'wina ka ntswalo ya bava a pfuka ni le ku kutweni ku gingirika na nhlokomhaka ya wena ku lovoriwa siku ku na lava nga tshama vukatini na peni na senta a yi kona ene vutomi bya kuluka va tshama va tlhandlekiwa na xandla hi mhaka ku a vo ka va nga swi lava ku lovoriwa mali a yi kona wo zamazama ku xavisa matamatisi na tikhavichi ku na swin'wana swi na nyuku wa mali ku na swin'wana nyuku wa kona wa mali a wu tisisi wo tisa vutomi ku mi hlayiseka na vana valondzile va karhele vakokwani hikuva tshamini avukatini xaka ra mina n'wana malume se lava nga lovoriwa na vona va huma kahle hi ku lovoriwa va tshamile vukatini swi tsandzini va vuyini u ta tshama njhani na n'wana wo rhandza vanhu vo tala se u ta ku lovola hi nkarhi muni hambiweni la ku lovoriwa yi ta huma kwihi lovola wena hi mhaka ku i la ku lovoriwa munhu i langute tlhoma mariwa yi ta huma kwihi lovola wena hi mhaka ku i la ku lovoriwa munhu i langute tlhoma mahlo byahala.

0: sweswo a munhu ka nga lovoriwa ngwa tshama xem swi nkhulukela kahle xem u tla hi naveli hi ku va rhandana mara a va na nchumu na vafumanga wa tiva yi nhlokomhaka leyi hi ndlela yin'wana a mina ni lo vuya malume lowu va tshamaka loko wo dlayiwa wo ku dlaya hi ku ku bukutela hi ku rhandza vavasati ngopfu a ni i ta ku lovoleri bokisini se ni kuma ku swa ni chavisa swilo leswi a ni nga swi rhandzi ku va vulavula hi swona malume va ku ni ku ka malume a ni va humesi swi ntsinini va ku no i ncini sweswiya i mali leswiya mara vana vo ku hana un'wanga lovoriwa mara va ti tshamerile makaya hlayiseka ntombi ya bava ntswalo yin'we wa tiva ku rhandza ni nga tipimi na smile xa wena
1: 060-887-5942 hikokwalaho ka yini va xinuna mikwata loko mi tsundzuxiwa hi timhaka ta ku mitami ya jikarini le ka hina wa hikokwalaho ka yini mikwata mi kuma ku khale mi khe mi tshama swin'we kwala phakati ka mote a ku lovonlaniwangi a ku navelana haleni ko va fatenset ya kahle swinene yi tlhe vana vani mara loko se ku vulariwa hi timhaka ta ku mitayarini le mutini le mivakwata va tihlamulerini va ka bava va kumbisa timhaka ta ku maendlelo ma swilo mahanyelo we tshama ri ku holoviseni wena swi ku yini yini ha swi tele ngopfu leswi va nga swi kombisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri loko mukon'wani a lovola n'wana wa mina switoritori leswi nga va kona hayi kona ku va na switoritori xin'wana lexi a hi ta xi vula va ta ku ni kwatisa hi ku u la ku lovoriwa ende ni hava mali isgumbuja va ri u la ku lovoriwa mara ni hava mali 060-875-940 kza sweswo mahlweni vavanuna vo tala they know their worth vavasati vo tala they preach their worth hikwaho ku hambana ka koho kwalaho ko hi muhaxi leswi ni ringeta ku vula leswaku ri wanuna wa xi tiva lexi a xi lavaka vaxisati vo swi hleketelela ku va nga va khe va lava yini most of the time kuma ku va fika va tlhe va xisana hi xivona vasati vo tala va le vukatini lebyi vo ka va nga byi laveki kumbe lebyi a va nga byi lavi vo lo fika va influensiwa hi ndlela yaleyo hi muhaxi so hi leswi swi nga xiswona mina yi vonisa sweswo otherwise ke a hi humeni ka nhlokomhaka hi tsuma kahle ya kuma kahle timhaka ta risimu ra siku mi ta ni khomela ku va ni mudyile that 5 minutes mara otherwise ke a hi yineni ya ta ku ri dintshang swi endlisa ku yini hi site leriwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha kwala ka nongonoko wa mid the morning live hi twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na swin'wanyana swi nga fika swi ni kanganyisa a na ha swi tivi ku ni swi endlise ku yini alright swi vuyeleleni otherwise ke mina na n'wina hi famba kahle hi tinsimu timbirhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya kuma kahle risimu leri ri va ku hi nga ta famba kahle hi rona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava wa vambirhi ehosi na ndzisana a hi twenini swa misava kusuka kahle ka Joe Shiriman na vana va ndoda kumbexani hi famba kahle hi risimu leriya ra Khombo Shiriman a ku xingwavila 060-887-5942 hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha swa misava kusuka kahle ka Joe Shiriman na vana va ndoda kumbexani ku famba kahle hi risimu leri suka kahle ka mani khombo va ku xingwavila 060 mingiseri wa mina
2: sala tihlungwani ka makoxira hi fambeni hi buti Joe
1: ni khensa swinene
2: loko va ku swa misava
1: ni va na siku ra kahle 060-887-5942 swa misava kumbexani xingwavila mingiseri wa mina
3: manumakuna veri xingwavila
1: 060-887-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni ngana vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri mikwala
2: moya wena u wise hi ku vula xingwavila
1: ni khense swinene 060-887-5942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni ngana vayingiseri va mina mingiseri
4: ndlovukazi a ku swa misava
1: ni khense swinene ndlovukazi 060-887-5942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni mingiseri wa mina ni khensa swinene 060-875-940 fika hi thaya otherwise ke ni tsutsumisa sweswi mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle le eka WhatsApp hi twa ku va ri yini le ka WhatsApp va kunde macheloni ya vo di xingwavila
5: xingwavila mani ke yi lakwala ka mapayenta
1: all right man rose n'wavumani ka Jim Galalume.

0: Ya re simolo kahle ngwana bangisiri ba mina ba ku rhandzeka ri swimisiwa kahle ka Joe Shirimani na vana va ndoda ngwana bangisiri ba mina va ku rhandzeka va ku swa misava hi khe hi nghenisa sweswo eka awara ya ku hetelela ya nongonoko loko hi ku n'wina mahakweni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mi ni yingisela mirikomo khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza intombi laha ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka Perita i n'wa mahumani loyi wa mona dzongeni a hi ngheniseni sweswo n'wina vayingiseri va mina eka xiphemu lexiya xa ku va hi kuma kahle va social development n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa ku va hi khomele yini eka siku ra namuntlha ri xili na ku mamukela Mr. Manganyi
1: Inkomo Mrs. Merlin na khensa ku amukeriwa ka GCRFM the voice of the nation kuma voice ya iri tori ligiyani kahle kahle
0: ya
1: khensa ku amukeriwa
0: ya mi khomeleni ka siku ra namuntlha
1: namuntlha hi lava ku langutisa ka timhaka ta ku ri hikokwalaho ka yini va twisiwa ku vava va tikuma va kha va sirhelela vaxanisi va vona ku twisisa timhaka to miyela ku chava na ku va hi langutisa ka timhaka ta ku va munhu a dependa ka vanhu van'wanyana so lexi hi lavaka ku xi langutisa ngopfu hi lava ku langutisa ti-points nyana timbirhi nyana tinharhu leti ti va ku khi ti langutisaka ku hikokwalaho ka yini munhu loko a kha a xanisiwa na ka n'hweti leyiha ha langutise ka n'hweti ya vavasati hikokwalaho ka yini vanhu va tikuma va kha va xanisiwa mara still va tikuma va ha hi tshameka vuxaka byo byolebyo minkarhi yo tala lexi va kha va chava xona emuhaxi xa ku sungula lexi hi lavaka ku xi langutisa hi timhaka ta ku chava ku vavisiwa kumbe ku dlayiwa ti byela ku maybe loko no huma ka vuxaka lebyi ni nga ka byona munhu lowa what if ani landa a ta ni dlaya na ku chava ku va hi va mangala va pfula milandzu minkarhi yin'wana loko va pfule na yo milandzu leyiwani mi kuma maphorisa ma tlhela ma landziwa munhu victim kumbexana mutwisiwa ku vava ku va ku ri hela ndzaku maphorisa ya tsutsuma ku heyi ni kombela mi withdraw case ni kombela case leyiwa yi khanseriwa so swi swo fanisa na sweswo swa ku hi swo swi ndlaku ku mi kuma ku vanhu va tikuma va kha va tshama ka vuxaka byobyo fanisa na byona byebyo xa vumbirhi lexi hi xi langutisaku mara leyiwani hi nga njhekanjhekisani hi langutisa kahle mina na n'wina muhaxi timhaka ta ku va hi vulavula hi timhaka ta ku maybe munhu i tshamisa hi mhaka ku i na rirhandzu ro karhi leri a nga na rona aka munhu yaloyo a tshamaka na yena ni twisa ku loko munhu o za a va kha ku xanisa a ka ha ri na rirhandzu a ha ha vulavuli hi rirhandzu kwalano a ka ha ri na rirhandzu mara hi ku ya hi xisayense kumbe hi ku ya hi langusa timhaka ya le tibukwini va kombisa ku lava va nga lavisisa hi ku ya hi research yi kombisa ku ku va ku ri na rirhandzu leri ni laku ku vanhu va va va tikuma va kha va ha continue na vuxaka lebyiwani va nga na byona na vaxanisi va vona xa vunharhu muhaxi i mhaka ya dependency ku va mi kuma ku munhu i va a ti tshege hi muxanisi hi tlhelo ra swa timali ku nga va ku ri muxanisi loyi a n'wi endlelaka a n'wi xavelaka swakudya a nga n'wi akela ndhawu leyi a tshamaka ka yona ku ndhawu ya vutumbelo na ku va mi kuma ku exikolweni vana va sapotiwa hi yehe munhu yaloye ku mhaka ya ku tiyunifomo swin'wana na swin'wana leswi ni dekaka ku nga swa site ra xikolo swi va swi khi swi huma ka munhu yaloye na swilaveko swin'wana na swin'wanyana leswi swi va ku swi ri kona muhaxi swa vutomi bya masiku hinkwawo swi va swi khi swi huma ka munhu yaloyi a mi kumaka ku i le ku ku xanisini se i tikuma i tshameka kwala ka vuxaka byobyo tano hi mhaka ku i tshamela i ti tshege hi yena hi swa sayiti ra swa timali xin'wanyana lexi hi xi langutisaka muhaxi xi ndlaku ku vanhu va tikuma va kha va tshama ka vuxaka lebyiwani kumbexani va sirhelela vaxanisi va vona va va tumbeta va va protector i ku va munhu a kha a ringeta ku sirhelela ndyangu timhaka to sirhelela ndyangu hi sayiti ra ku i ti byela ku timhaka ta mina ta la mutini wa ka hina a ni lavi ti tiviwa mara andzeni ka wena wa swi tiva ku wena a wu na peace i twa ku vava i le ku vavisekeni swinene a wu tsakangi hi laha i nga tshama kona mara hi mhaka ku i endlela vanhu minkarhi yo tala ni tala ku byela vanhu vo tala ku a ku na munhu loyi a nga ta fika a ku sweswiwani ni rhangisa Marilyn emahlweni Merlin ya fanekela ka teka goza ro tirangisa amahlweni. You must always put yourself first. Etirangisa amahlweni wena akona munhu loyi anga tata ku hayi hi mhaka ku Merlin ile ku xanisiweni ni ngutwela ku vava oro ni ngutwela hi wena fanekela ku ititwela ku vava so tirangisa amahlweni hi mikarhi hinkwayo tiveke amahlweni se vanhu vo tala abatirangisa amahlweni va tisiya andaku akhala ku protecta family ku handyangu ka hina u tiveka uri ndyangu wo rhula u tiveka uri ndyangu lowu nga xiximeka so loko mina ni humesa timhaka leti swi vula ku ndyangu wa ka hina u ta poyileka wena i tiveka kwini loko ikhi i rhangisa ndyangu wa ka n'wina ikhi i sirhelela ndyangu wa ka n'wina xin'wananyana lexi hi xi langutisaka muhaxi ku na vanhu lava already va nga tolovela ku xanisiwa hi xisayense mi ta twa se va kha va vitaniwa ti-battered wives hi mhaka vanhu lava they are used ka ku va va xanisiwa khale a va ri ko vavasati lava mi kuma ku loko a tekiwini loko a tolovele ku wa biwa loko papa va vuya byaleni va fika va n'wi ba siku leri va nga n'wi beki i ta tlhava pfuxa a va tsundzuxa ku mi yo rivala ku ni bana.
0: It's not funny, but I don't know what's wrong with the English words, ne? Most of the shoka shingari kahle. Shuna mabiti mosa seka. Why ba kwe ti battered wives?
1: Ti battered wives because they are used. Vatoloveni ku inflict wa pain. So loko pain liya inga harukona, vatu inga ku avaharukuranzuini.
0: Yeah, mga isa matri.
1: Se kutolovela kushansi wana shona, shwa tama mshle kwe tenia munu, mkuma kumunu. Se i tolovelini ku yena la aka relationship kumbe ka vuxaka lebyi a nga na byona kumbe andyangu lowu a tshamaka woo wa xanisiwa se loko a nga xanisiwi i twi nga ku a nga ha ri ku rhandziweni or swin'wana swi cincini so i swilo leswi swin'wana leswi swi endlaka ku mi kuma ku matwisiwa ku vava va kha va sirhelela kumbexana va gruma ti-perpetrators ta vona vaxanisi va vona so muxanisi luya a gina se a va comfortable a tolovela ku ha loyiwani na n'wi xanisa ene ku nge humeleli nchumu a ni kaneti ku minkarhi yin'wanyani vavasati va humela a rivaleni hi ndlela yin'wana yo ka yi nga tshamisekangi mi kuma ku se swi va gina swi va swi endla swin'wana swo swi nga vi kahle so mara hi hlohlotela ku vanhu a va humi hi ndlela leyi nga kahle yi kombisaka na ku yi nga ta siya na wehe i sale ri kahle wena i xanisiwaka so hi xin'wana lexi xi endlaka ku vaxanisiwa kumbe vatwisiwa ku va va tikuma va kha va protecta vaxanisi va vona ku pfumaleka ka nseketelo minkarhi yo tala vanhu va swi lava mi kuma ku i le ka tshame kwala ka relationship yaleyo a nga ka yona a nga na support lack of support ku haha munhu loyi a vulavulaka na yehe a n'wi yingisela kumbe a n'wi twa so i gina a swi vona ku a swa fana hambiloko ku ri ke nula ta huma na le kaya a ni na support leyi ni nga na yona hambi ku ri kwala one mindyangu walowu ni nga tshamaka ka wona va muhariva na vona a va na mhaka na mina ku hava munhu loyi a va ku a kha a ni seketela a ni sapota so ku pfumaleka ka sapota swi contributa ngopfu ka ku va vanhu va tikuma va kha va protecta kumbexana va sirhelela
0: va xanisaka
1: so a ni ta ku mina a hi sapotaneni ka ha ri n'hweti ya vavasati a hi dyondzeni hambi ku nga ri vavasati ntsena munhu un'wana na un'wana a hi n'wi nyikeni ndleve yo hi n'wi yingisela ku na vanhu van'wana lava nga na ti-challenge leti va hlanganaka na tona lomu va tshamaka kona hambi ku ri kwala ka ti-community leti va hlanganaka na va tshamaka ka tona a va lavi nchumu loko a tata vulavula na wena a ngu lava nchumu a nga lavi i hlamula nchumu mara u lava ndleve ya wena so a hi dyondzeni ku va hi sapotana more especially ngopfungopfu aka mindyangu leyi hi tshamaka ka yona mu ni mi byela ku ntirho wa family i ku va hi sapotana hi kombana rirhandzu so lack of support swi endla ku vanhu vo tala mi kuma ku o tibyela ku swa fana amahlweni a ndhaku na le mahlweni a ka fana hambi no ni la ta huma ni ta huma ni ku ni ya kweni because mina a ku na munhu loyi a ni yingiselaka a ku na munhu loyi a nga ta ni nyika ndleve so swi va swi ri na swi contributa ngopfu kumbexana swi nghenisa xandla swi hoxa xandla xikulukumba ka ku va mi kuma ku munhu i sirhelela munhu i tshama na munhu i le ku xanisiwa mi tivutisa kasi wa ya nga humi a ku na munhu loyi a nga ku n'wi sapoteni kumbexana munhu loyi a n'wi khoma ku hi voko a kota ku n'wi kombisa ku kasi why i tikuma i ri ka situation ya so so a hi sapotaneni tanihi ti-family na ku va hi la ta tiva ku ku ndleka yini hi vutomi bya makwerhu so Lexi xin'wana lexi landzelaka mahaxi xi endlaka ku vanhu lava tikuma va hi khi hi hlamala hina tanihi tiko kumbexana mina na n'wina loko hi khi hi swi langutisa hi swi langutisela ka distance, munhu a tikuma kha a chava ku what if loko no mangala muxanisi lowuwani a dlaya vana va mina, ku chava ku luzekeriwa hi vana. Kumbexana what if a ni tekela vana kumbexana mi kuma ku i na matimba i na financial muscles swa le mandleni swa pfumela a tirhisa swa le mandleni a kota ku va a tikuma a teke vana ku a swi tiva ku hoyi vana i nge swi koti ku va hlayisa because a wo va na nchumu, ma ni twisisa? So i swin'wana leswi mi kumaka ku swi va swi ri ku contributeni swinene. Vanhu va va va kha va chava swilo swo fanisana sweswo ku ni ta tekeliwa vana, vana va mina va bonde ngopfu na munhu loyiwani sweswo swo taniya. So mhaka yi kulukumba vana hi yo hlangana na vona la misaveni i nyiko leyi nga nyikiwa hi Xikwembu. Whether va tshama na mutswari wa vona wa xinuna or va tshama na mutswari wa vona wa xisati a swi na mhaka sweswo. Mhaka yi kulukumba i ku hina wena tanihi munhu ti rhangisi i tiveka emahlweni, i tiveka emahlweni. Ene ni sure ku vo tala a hi na vutivi bya ku loko menekini hi nga ha tshami swin'we hinkwenu hi na equal share tanihi vatswari ya ku tikuma hi ri khi hi contributa yi nghenelela aka vutomi bya vana hi ku hinkwenu hi vatswari ka vana lavaya. So loko ku ri ke ni vana va tshama na n'wina mi ri mhani na papa va na right yo tikuma va kha va vhakeriwa hi vana lavaya, so sweswo swi nga hi endli ku hi tikuma hi khi hi tshame ka tindhawu leti to ka ti nga tshamisekangi kumbexana ni tshame ka vuxaka byo ka byi nga tshamisekangi mhaka ku yini ni chava ku hi ni ta luza vana. Ku na leswi hi swi vitanaka ku I forgot the name, ni rivele vito leriwani, mara swi endliwa ka Office of the Family Advocate ku loko ku ri ke ni vana va tshama na mutswari wa vona wa xinuna na mina hi tinkarhi ya ti-holidays swi vitanaka i parental plan. Parental plan yi pfumelela vanhu vambirhi lava mi kumaka ku a va ha tshami swin'we mara va ri na vana va plana, va pfuniwa ku plana hi family advocate, hi office ya family advocate ku hi during school holidays vana va ta vhaka va vhakela papa vona kumbe vana va ta vhaka va vhakela mhana vona. Loko swi fika ka minkarhi ya ku xava ti-uniform who is going to contribute, hinkwenu hi ta contribute mina na papa vana na kumbe ku ta endla ku ta va loyi a nga responsible ku ta va ku ri papa vona na. So nchumu walo wa parenting plan wu kota ku va wu hi pfuna ku hinkwenu hi kota ku va hi ri na equal share ka vana, vana va kota ku va va hi tiva va tiva vatswari va vona va ri vambirhi va va na vuxaka na vatswari va vona va ri vambirhi. So munhu a nga chavi ku huma avuxakeni mhaka ku i chava ku i ta luzekeriwa hi vana kumbexana i ta tekeliwa vana. A swi kona swilo swa ku fanisana na sweswo unless loko ku ri ke ni ku ri na nchumu lowu maybe wu nga contributaku ku kombisana ku kumbexana n'wina mi kuma ku mi declare ku a mi you are an unfit parent, mi munhu loyi mi nga swi koteki ku hlayisa vana. Hi swo swin'wana sweswo swi nga endla ku mi tikuma vana mi nga ri na, mara loko swi nga ri kona swo fanisana na sweswo mo ni mi byela ku hi nga tshami atindhawini to ka ti nga tshamiseka.

0: talangi hi mhaka ku hi lava ku hi pusha family kumbexana ni lava ku vana va mina ni chava ku vana va mina ni ta luzekeriwa hi vona va ta famba na papa vona.
1: Okay, se loko victim ku ri n'wana ke hlukumezaku i malume wa yena loko a byela swi vuriwa.
0: I hina tanihi ma social work hina loko swi fika tindleveni ta hina hina right ya ku a xiphoriseni ku ku na n'wana loyi a tikumaka kha a xanisiwa a hlukumeziwa hi ku nga va ku ri malume ku nga va ku ri un'wana n'wana wa kwala familyini because mikarhi yo tala impela mihembi mihaxi a tikuma mi kuma ku mhani va tshameni kwala ku nga va ku nga ri malume ku ri munhu waloyi va tshamaka na yena munhu munghana wa vona wa xinuna a ri ku va yena a va ku a kha xanisa n'wana wa vona. Vona hi mhaka ku va chava ku va ta luzekeriwa hi ti-benefit hinkwato kumbexana ku hlayisiwa loko va nga na kona va tibyela ku a va fanekelanga va swi report-a swilo swo fanisa na sweswo. So hina loko swi fika tindleveni ta hina tanihi department hi na right ya ku ya hi ya pfula case hi pfulela hi munhu yalowo karhi ivi ku sungula ku endliwa ti-investigation va xiphorisa va ta sungula ku endla milavisiso ya vona va kota ku va va tikuma i perpetrator liya kumbe muxanisi loyi a tikuma a susiwini ka setting liya n'wana a va ku a ri ka yona mara loko hi karhi hi endla sweswo n'wana na yena a nga pfumeli loko va tikuma a ri ka setting yo fanisa na leha n'wi remover tsida hi n'wi yisa ka ti-place of safety kumbexana kun'wana na kun'wana ka tindhawu ta vuhlayiseki leti ti nga declare-iwa hi Children's Act ku vana va hlayisiwa ka tona. So hi swo swo swo fanisa na sweswo leswi mi kumaka ku swi va swi khi swi humelela. So hi nga tshami vana va hina va kha va hlupheka kumbexana va xanisiwa hi tshamini munhu a hi protector hi perpetrator hi leswi hi swi endlaka minkarhi yo tala. Na ku va hi nga langutisi ngopfu ti-victim hi langutisa ngopfu vaxanisi ku protect-iwa ngopfu vaxanisi ku ti-victim ti tshikeriwa kule hi swo leswi swi hi fanekele ku hi va hi khi swi langutisa sweswo maxi.
1: Okay, right, ndzi swinene na ku tshama na ku pfumela swa ku ri vayingiseri va hina mi le ku hi tweni kahle kumbe mi le ku swi twisiseni kahle so loko ko ta munhu hi ndlela leyi wa mi kuma ku hi mihi ni xanisiwaku and then minor a ka yana vula mara ha vele ku ni tekele enhlokweni ivi ni ya byela munhu un'wanyani ku mina na challenge ya so mi fika mi n'wi pfuna munhu luya a nga ri mutswari wa mina a nga ri guardian a nga ri ko va munhu wa kwalaha tikweni kumbe munhu waloyi ni twaku yi nga ku loko no vula swa so ni n'wi byela ni nga kuma ku pfuneka.
0: Ntirho wa hina kumbexana priority ya hina tanihi department i ku va hina as social work services i ku va hi protect-a vana so a swi na mhaka kun'wana i va a ti na mani hina ntirho wa hina is to protect the child hina yi child protection unit leyi lava ku deliwaku hi swi swo fanisa na sweswo ku vana va tikuma va sirheleliwini vana va nga tikumi va ri ka tindhawu leti ti nga vulnerable ti nga ta endla ku va tikuma va nga tshamisekangi i responsibility ya hina ku tikuma hi khi hi protect-a vana a swi na mhaka ku i tisiwa hi munhu loyi a lavaka ku va anonymous a nga laveki ku tiveka kumbexana i mani la a report-aku ntirho wa hina priority number one as a department i ku va hi protect-a vana hi sirhelela vana i ntirho wa hina
1: mi kuma kahle. Okay, right, hi khensa swinene ku ni eka siku ra namuntlha laha tindlwini ta hina ta vuhaxi loko va mi lava va khe va ta ku mangaleni ka milandzu liya hi khe hi burisana hi yoho kuma a ni ku na milandzu leyo ka yi na milandzu leyo ka yi nga mangariweki emaphoriseni se ene ku na milandzu leyo ka yi nga mangeriweki eka ma-social work se mi kuma ku vayingiseri va hina loko se mi ku hayi leswi laha maphorisa va ku va khola badi ma-social worker a va hi pfuni hi nchumu ivi mi kuma ku loko va maphoriseni va ku leswiwani swo lava va ndyangu most of the time ku va ku ri ti-case to fana na teto mi kuma ku fanele ku nghena va social work se va ku maphorisa se va mi kumisa ku yini before va mi vula ku khola
0: hina ka timoni ku before ni hlamusela ku hi kumekisa ku yini ti-case yin'wana yin'wana leyi yi nga ya vana yi nga na ku nga na n'wana ndzeni a va swi report ka ma-social work hina ma-social work ma ku hambanahambana ka tindhawu to ku hambanahambana hi ku ya hi ku hambana ka ti-community ibi ka nkuri ku na nkuri ka tribal ku na social work ka siandan tribal ku na social work thomo tribal ku na social work mihlava vilimu sweswo swa ku taniyani ka va swi tiva a creche ku na section leyi ku nga na building leyi ku nga na ma-social work so hina ma-social work hi tindhawu ta ku hambanahambana leti va va ku va ri ka va stationiwe ka tona loko mo va mi ri la Giyani ma swi tiva ku meti yela a Unigas na loko mo va mi head office ya hina kumbexani Greater Giyani hinkwayo head office ya hina hi le xirhombarhombeni district ya hina hi le Unigas so ma tikuma mi khe mi tshunelela kwalaya mi khe mi ya ku report.

0: Yi tisa mangangame.
1: Otherwise, ke even man batlengela kahle ti birthdays.
0: Ani xinangani kusuka la gandzanane aka mavang. Kuna buti bomba mfayeri maluleke kusuka la block 3 asimini. Kuna ifasi maluleke kusuka la kamlamola. Kuna bombe enivita kusuka la kamapayeni. Kuna ishuke na simeka vakamhlongo kusuka kona la kamapayeni. Na hinkwavo lava bedaku na vanhu lavawani Xikwembu xi va nyike mikatso xi va nyika na mali va ta hi xavela keke ta mamana wa buti bomba. A vona nkomba ku pfuma ni gift jo kuba hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani tintambu eka tsoni ya papa ni ku hi
1: tenwenabava ni khenso swinene n'wana bava mi va na siku ra kahle.
0: Ximatimani n'wana bava.
1: Danke 060-875-943 vamani va tlangela ka tisiku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina. Loko hi ku n'wina mi tlangela kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha GCRFM yi mi navelela kahle tinjombo 060-875-943 mi yingiseri mi le moyeni.
2: Swivara xa mina.
1: Ahe swivara.
2: Ni suke ka Mswana mi nghena ka va the general. Famba yini xihahampfhuka
1: kahle kahle
2: ya maxexa trini swivara xa mina
1: hayi mabiha na xikona
2: ku na birthday ya le ka avuyehli le na bomba mbyayoni hinkwalo wa birthday ya birthday ya na bomba mbyayoni le ka minginisi ni le ku fambeni ya dya khekhe le ka wa bomba mbyayoni ta ndlela ni miteka swivara. A vana ku ri va hi munhu wo duma yi voma wa duma wu fika kwala u nge fiki yi ta vuya hlamba kwini i the general faction costa xihlambaka sweswi mini tavoni kwala ka mbatsi loko ni pfula fresere ni vana le ka n'wabyeyibyeka va kokwani ka masiya hashtag ni dume hi vomu xopa
1: khenso swinene mbana siku ra kahle 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku randeka va ku happy birthday eka lava tlangelaka siku ra vona eka siku ra namuntlha kusuka kahle le ka mhana swimbirhi eka TikTok 060-875-942 muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: mana fana mo hi va navelela
1: a hi va naveleleni
3: mani ku happy birthday ka kokwani tala bomba mizayoni aka mi ninginisa a block 3 i gwiwa malenga lava kulani mi kula mwana teyi hi na n'wina radio leyi mi nga hi dyondzisa yona kusukela khale na sweswa mama yo hepi aka n'wina se ni ku hepi birthday ka nkarhi chavalana aka thomo mwana buti wa Julie se ni ku hepi birthday ka loyi xisuke na bondeleni na simeko aka mapayeni na lava nga bebuliwa na vona hinkwavo hepi kokwani gaveni pamba mi ya wisa mixeweta kufana dako baya
1: thank you 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhendeka i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina makhekhe makhekhe hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhendeka loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina mi endle swona unfortunately ko va ku i nkarhi wa makhekhe lowuwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhendeka otherwise ke 060 muyingiseri wa mina wo rhendeka mi le moyeni n'wina. Alright, mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: hi pfukile hi n'wa vona sweswo mina
1: i pfukini
4: na hinkwavo na birthday ya ku hinkwavo ka birthday ka vona vana miniwa hi mavasa la ka xikukwana
1: ni khenso swinene la ka xikukwana laha mi va na siku ra kahle
4: thank you
1: happy birthday eka ntsako from tap komisa ku ri i kumeka kahle eka hinkwavo kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi khe mi navuleriwa kahle hi swinene 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni baleka kahle ni languta kahle ku ri hi famba kahle na vamani hi site leriya ra WhatsApp ya station n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mani yi khoma so
5: yiri happy birthday eka kokwani bomba mzayuni siku ra vona a ri va sasekile ri makhekhe va nga dyiva hi tsona va naveleriwa hi Salfina n'wamihlawenji la ka xikokwana mugangeni wa ndzindlane kambe hi ntirho la midrende la danke mahaxi
6: Happy birthday, Akapapa Bomba Mzayoni. Happy birthday.

0: papa na hinkwavo lava birthday yaku va navele ni mhaka swi nga vumani ka jini nkomu.
1: Hayi ni kombe ku navela ti-birthday ka ba mina bomba mzayini Maluleke. Ni ku Xikwembu nga ku xi nga mi katekisa kwala ndyangwini. Jehovha wa misa a mi katekile. Ni le ka nkarhi Chavalala a ka Thomo. Ni tlhela ni ku happy birthday. Ni le ka Xihluke na Bombeleni na Nsimeko a ka Mapayeni. Hinkwavo ka vona vanhu lava nga beburiwa ka siku ra nyamuntlha va navela ti-birthday leti vanhu mani mabundi mina loko a le ka nkwavo kudanya.
2: Ti va ku ni kambela ku navelela Rulani siku ra yena ra ku velekiwa. Rulani va ri va mi navelela kusuka kahle le ka makarangi.com side ra TikTok page ya mina 060875942 va mani va tlangela ka risiku ra va ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka va ku happy birthday ka tatana Bomba Mzayoni ka Mninginisi block 3. Langutelani Khumbuza ka Ngobe, amukelani Xinangani, advice Maluleke eka Mlamo ola yini vanhu lava wa va naveleriwa kahle hi Man Grace ka Tandona Ephraim Makamu kwale ka Ngobe 060875942 mina n'wina va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke va khi va ku happy birthday eka Avelo Khosa eka Mapapila a naveleriwa kahle hi Duncan Chauke kwala ka Mapapila 060875942 ni khi ni teka kahlawo ka nkarhi 060875942 mingiseri mi le moyeni right mina na vona hi le kukumaneni otherwise ke nta ve ni gimeta kwalawa kwena leswi swa ku mi kuma ku mi senda kahle message ivi mi kuma ku message wa n'wi wu dlini wu fika wu nga hlayiwangi laya nkarhi wun'wani mi kuma ku a hi timhaka ta nkarhi nkarhi wun'wani mi kuma ku i nkarhi wo hi leswi swa ku mi kuma ku leswi mi nga tsarisa swona swi va swi khomanile swi nga ri na space and then mina loko ni va ni khen hlaya ni va ni khen hlaya fast and then leswiya fast and then xin'wana hi leswi swo mi kuma ku mi message hinkwawo hi maletere lamakulu naswona leswi swi fika swi ni kanganyisa da leswi swa ku ni endla ti-mistake loko ni ri ku hlayeni amoyeni kipa so a hi lunghiseni timhaka ta matsalelo ya message ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka leswi swi tandza ku nongonoko u saseka ku ya mahlweni otherwise ke I really appreciate you guys and khenza swinene vayingiseri bya kona kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhe mini yingisela mi ri kona mikhe mi fambe kahle na yena marileni wa ka Xirindza i ntombi la ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi khe makahle mutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vitirantswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni hi languta kahle ku ri hi fambe kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa mid morning life ukhe u tisuka n'wina hi jisara famas ka vahumelerisi bya the realms ksa the queen of the airwaves n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava nga famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha and vona kahle munhu a ku fana na challenge mdumo ni khisa swinene laha ka maxamba laya kumbe mdumo maxava laha ka sifasonge ni khomeleni 060875942 ni vona kahle munhu a ku fana na roni manganyi ka bokisi ni khisa swinene le ka chavani le engeta baloyi na mbona kwala ni tsundzuka.

0: Emamkerile ka nhlekano wa sikura na munthle ka tindawe nkwata ku hambana hambana la mina ngisela ka Meriko eka nongonoko GCR Talk enhlekano wa kahle usaseka swinene 25 wa timinete ku be awara ya kumembiri ene mamkerile ndawe nkwata ri kwenteksuwani lamba ku mikarhi ngisela ka Meriko eka swipandza mananga emagondzweni vana mikarhi michela kahle vukheta kambe van'wani va swi taku loko se ku bankara lowu nkarhi wa ku hayi ita chaisa lomu amtirweni ku nga ri khale loko kuza ku fika khalanga kambe ke hayi na mitwa na mtwisisa na mena ha ku nghera mara ndadli na nchayisi ntsundzuka nongonoko GCR Talk kusuka kwala ka awara ya 12 ku fika le ka awara liya ya naru khensile mara ni xirini ndzaku sola nkarhi ka nongonoko mid morning live suka awara nkaya ku fika awara ya 12 kasi me kusukela ka awara ya 12 ku fika le ka awara liya naru ntava ni karhi vhele awara naru ni teka ntambu hinkwato ni ti nyiketa vanongonoko wa bamba rode kusuka awara naru ku fika le ka awara liya ya ntsevu.
1: Thank you, Minister Don.
0: All right, Tambi Shiritano, the Commodus 101 Kambe, Kansas Shunene Wingi Siri Bzangwina, Ilega Show on 106.0 audio streaming at www.gcrfm.co.za. La bakwe ba ikari kumeka ko kwalani ka Facebook page leka GCRFM na ka Facebook Don ukahle mathebula WhatsApp na tinqingo leka 0608875942 ayi bini ba ikari ti hlayisa na ku ba hlayiseka hle hlayisa vanwan ka ndawu leti eba ku hi ri ka to and tsona leswa ku mitlontlo hi tshama hi ri na yo kumbe ku hlangana yona hi mikarhi hinkwayo na masiku hinkwayo ku nga va ku ri antirhweni nga va ku ri kaya ku nga va ku ri ka vurhangeri byo karhi na milawulawu leyi kumbexana minawunawu leyi va ku yi va yi karhi yi vekiwa yi tele nkarhi wun'wani u kuma ku yi hetelela yi va yi karhi yi tshikelela vanhu vo karhi yi nga va fevhari kumbexana swi vona ku nawu lowu a wu va wa ku olovisa swilo kumbe ku nandzikisa swilo eka tindhawu leti va ku karhi hi kumeka to ku nga ku ri mugangeni ku nga ku ri ntirhweni kambe swi vona ko va milawu leyi yi va ku yi va yi karhi yo la ku tikisela kambe hi ta ku yini leswi va ku swi karhi swi humelela hi masiku hinkwayo na mikarhi hinkwayo havingiseriwa mina loko hi vuya ndzhaka tinhlokomhaka ta mahungu ni ta ku byela swimhakamhakani leswi at least swi nga le ku fambela mahlweni swimhakani swimbirhi kumbe swinari hi nghena ka topic ya hina hi vona leswaku hi burisana yini na ku languta eka yini eka nhlikani lowu ti tele timhaka leti hi fanelaka ku va karhi hi bula hi toho na ku languteka toho to njhe timhaka ta le mangcwaveni kumbe ta le masirheni languta timhaka ta ti-NSFAS languta timhaka ta maphorisa lama makhomiwaka evungungundzwani ta va karhi hi languta vele ka timhaka teto tshama tano u yingisele xixani moya nhlikani.
2: Direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u ti hlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena ti hlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate ti hlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney love a tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu. Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
3: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
2: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi tiyana di piliso ti isa mindangu tababanuna ti kona kasi family plan 100 rand wakona e giyane a Bengston wakumeka e matrix arenge kama koma lukuncha a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyane a section A kusuhi nele ambach wakumeka unga ba foyinela sweswi eka 066-257-5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
4: Sale ya di tiles se sungurile STM. Di tiles leto sa seka ta mshaka shaka. Uhlayisa macheleni swinyawula. Xaba leso tiya hiku ti A grade tiles. Isungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano kuna xivandla xa ku unga ti winla yinwe ya ti Toyota Hilux single cab eka denaro. Loko xava swinwana swi xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program. Kuna swinawana na swipimelo. Hatlisa uya eka stolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo. Hiku sale le yi hela ti 31 taga. CTM big savings more style.
5: Nikensi leti nhloko makata mahungu ya awara ya nwe meyara wa masipala wa Greta Giyani vaisi ya mahlweni na vukorukeri ka vaaki va masipala wa Greta Giyani maphorisa ya le ku yeni mahlweni na ku va va ri karhi va lwisana na vugevenga eka tindhawu ta na mahale mahungu hi xitalo le ka awara ya nwe enhlekani.

Alright, Kansas Nene, ka nwe bangi serba me Kansas Nene tlokoma ka tamahungu kambe a hi langutene ka xungwana lexi nga le ku fambeni emahlweni leswaku ku tlula 15 wa tindhawu leti nga akiwa swi nga ri enawini ti ve ti karhi ti tshwa endzhaku ka mhangu ya ndzilo lowu nga va wu karhi wu ri koho endzeni ka muako lowu va nga va karhi va wu tlhakisa the Ajimston Ekurhuleni. Kambe xilamulela mhangu va va karhi va vula leswaku vaaki lava nga riki na gezi va vikiwa ku va va tirhise tindlela tin'wanyana leti ti nga fanelangiki vhele ku va va va karhi va ti endlela gezi kasi hi tlhe hi languta ka timhaka letiwani vhele vanhu vo tala mi kuma ku ku hetelela ku va na ti-disaster kumbe ti-damage ta gezi mhaka ku vanhu va hetelela vo hi voxe va va karhi va ti nghenisele gezi swi nga ri enawini kumbe swi nga tiveki ene loko va mi karhi mi byeriwa kumbexana mi hlangana tingozi ta ku va mi ti nghenisele gezi n'we hi n'wexe swi nga ri enawini loko se ku mi hlangana tingozi teto khampani ya gezi kumbe ya Eskom yi fanele yi va yi karhi yi nga ri na vutihlamuleri kumbe ku va yi nghenelela kumbe yi va xiave eka timhaka teto swi vula ku na ku hetelela mi va mi karhi mi claima timali to karhi swi nga mi tsandza hi ku gezi n'we hi n'wexe mi va mi lo ti nghenisela va nga mi tivi le aka khampani ya gezi kambe loko ku humelela timhangu kumbexana tinghozi ta xitshuketani ta ku va maybe ku buluka gezi ri mi hisela yini sweswa ku taniya kumbe swin'wana swi karhi swi sukusela ka gezi kumbe ti-complications leti ti nga va koho kusuka ka timhaka ta gezi swi vula ku va kota ku va va nghenelela va mi pfuna va va na tindlela ta ku vona leswaku va mi release hi ntsengo wa mali yo karhi ku va mi kota ku va mi pfuneka kumbe ku repaira leswi swi nga onhaka laha maybe mi nga tlhela mi kuma na lawyer leri nga ta va ri karhi mi yimela ku va mi kota ku va mi claima timali teto kambe loko n'we mi va mi tsandzekini ku va mi nghenisa gezi hi ndlela ya nawu mi kuma kumbe no ti nghenisela hi ndlela leyi nga ri ki enawini kumbe hi ndlela ya vuxisi swi hetelela swi endla ku swa magezigezi swi va swi karhi swi mi tsandza hi ndlela yaleyo kumbexana ku claima I mean to say. Kasi va ku tengisiwa ka wansati loyi a va ka karhi a hehliwa hi ku dlaya n'wana wa yena wa mfana a languteriwe ku va a karhi a nghena ekhoto nkulu John namuntlha Tiffany Meek a va karhi a hehliwa hi ku va a dlaya Jaden Lee Meek wa 19 wa malembe hi vukhale evupela dyambu bya Joni hi n'hweti ya Mudyaxihi lembe leri nga hundza hi nga tivi ku swivangelo ngopfu swa ku va munhu a hetelela va karhi a kwata ku fika laha munhu a tsandzeka ku va a ti lawula ka ku va se u tibyela ku ha swantswa ni dlaya n'wana wa mehe hi nga tivi ku a ri na vumbhoni byo karhi lebyi mi bala ta byi humesa kumbe njhani ku na leswaku mi kuma ku munhu bebu jolisiwe pholisi kumbe swin'wana munhu a swi vona ku yi se ndlala la yi ta ni dlaya swantswa ni dlaya n'wana wa mina ivi ni kota ku ni hetelela ni va ni karhi ni kuma timali ta pholisi so swi tele swivangelo leswi endlaka ku maxaka kumbe vana mhani n'wana papa va hetelela va va karhi va dlayana hi ndlela ya tihanyi kumbe leyi yi nga tshamisekangi kumbe va hetelela va va karhi va ku xavela vanhu nkarhi wun'wani ku va ku ri ndlela yaliya ku lava ku vuyeriwa kasi vutomi bya munhu hi byo byi nga na ntikelo swinene hi mhaka ku a byi vuyi kambe mali u nga kota ku yi khoma namuntlha mindzuku u nga yi khomi ndzhaku ka mindzuku u yi khoma sweswo mali ya famba yi vuya kambe vutomi bya munhu once byi famba byi va byi fambini a bya ha koti ku va byi vuyela endzhaku hi ndlela yaleyo hi tlhela hi langutana kambe ka hungu ra muofisara kumbexana va vandla ra DA ve va karhi va kombela vaaki etindhawini ta Tshwane ku va va hlawula hi xitalo leswaku ri kota ku va ri fuma ri ri roxe rona endzhaku ka nhlawulo wa mimfumo ya miganga hi n'hweti ya Hukuri vandla ri vula leswaku mfumo wa nhlengelo wu endle leswaku ku nga vi na ntshamiseko hi tlhelo ra tipolitiki leswi yisaka na le hansi eka mphakelo wa vukorhokeri lero ku va ku ve na mfumo wa nhlengelo swi endla leswaku va va karhi va kokela ndhawu kumbe va nga koti ku va va tirha hi ndlela leyi yi nga fanela kambe loko va va karhi va tirha va ri voxe ku nga ri na mfumo wa nhlengelo va ta kota ku va va phakela vukorhokeri hi tlhela hi langutana kambe eka mahungu ya vana lava nga va karhi va vikiwa leswaku va lahlekini le a Saselamani kambe mahungu ya ku tsakisa hi mhaka ku ku ve nampundzu
ekombisantol ekwe karu kumeka nwana eka vana vanharu lava nga va karu va lahleka le asasela mani loyi anga kumeka u kombiwe na xithombe xa yena leswaku u kumekini u hlayisekini kambe a hi khale ngopfu ku tlhela ku va na hungu ra ku saseka swinene leswaku vana va ka xivambu lava a va lahlekile va kumekile vana lava I vana va ka xivambu le a sasela mani va va karhi va kumeka va ri vambirhi hi nga tivi lowun'we because swi hlamusela leswaku I vana vanharhu swi vula ku n'we a nge za kumeka kambe vambirhi va kumeke swi tikomba xiyimo xa voxi ri ka xiyimo xa kahle a va vavisekangi va right va tshamisekile kambe a suspended police sergeant Fani Nkosi made a brief appearance in Pretoria North magistrate court in his fraud and theft case returned to a court 15 September when the state is expected to provide the defense with the document. Le kuboneni ka vanhu va xiphorisa vo tala lava vengele ku khomweni hi timhaka ta fraud na vungungundzwani byin'wana na byin'wanyana kambe ke kuve ku karhi ku va suspendiwa Sergeant Fani Nkosi lava va karhi va humelela emagistrate court hikuva va va karhi va hehliwa hi milandzu vhele ya fraud na timhaka ta ku va va yiva kambe ku vula leswaku va ta tlhela va vuyela ecourt 15 ta September when the state it's expected to provide the defense with the documents ka ha fanele ku huma tin'wani ta tidocket leti ti nga ta kota ku nyika vumbhoni eka maybe leswi va va ku va karhi va hehliwa hi swo so a hi languteni a hi tlheleleni ndhaku hi tlhelele ka timhaka ta vandla ra DA eka ku va ri vula leswaku ku va ri tirhi na mfumo wa nhlengelo swi ri khome milenge kumbe mavoko in fact ri khomeke mavoko leswaku ri nga koti ku phakela vukorhokeri eka vaakatiko kambe loko vo tshuka va ri vhotela ri kota ku va roho ri wina ri roxe ri ta kota ku endla vukorhokeri 0608875942 ai buleni mina na n'wina eka nambara liya yo tiveka swinene ya 0608875942 hi va hi karhi hi langute eka vandla ra DA laha ri vulaka leswaku hey mfumo wa nhlengelo u endle leswaku ri boheka mavoko kumbe ku khungeka mavoko va nga koti ku va tirha va nga vi na migingiriko leyi kombisaka leswaku va tirhe ku fika kwihi swi va salerise ndhaku swinene kambe loko vo tshika va kota ku humelela voho va ri voxe swi ta endla leswaku va tirha swinene hi ndlela leyi nga fanela 0608875942 mana swi ri na ntiyiso ku himpela mfumo wa nhlengelo a wu pfunangi nchumu eka tiko ke kambe loko vandla leri ri kota ku va roho ri yima ri roxe kumbe na rin'wana na rin'wana vandla loko ro kota ku va ri tiyimela hi roxe ku nga ri hi tlhelo ra mfumo wa nhlengelo va nga kota ku nyika vukorhokeri ke kumbe ku tikomba leswaku vandla leri tirhisa kwini leri tirhisa kwini.

0: ni belende ncingo ka 0608875940 loko fika ka stage lesa ku hilata ku ranga va manimani swita hi garata na nwena munthla mungava wo sungula hi belende ncingo kwala ka 0608875942 hilanguteka vandara DA leri ri vulaka leswaku ku va ri veka mfumo wa nhlengelo laha ku va hlangane mavandla mo karhi kumbe roho ri vandla ra DR tirhisana na vandla ra ANC eka swin'wana swa swifundza kwalaha tikweni ra Afrika-Dzonga. Swi endle leswaku va nga koti ku kombekisa leswaku va na vukorhokeri byo fika kwihi kumbe va kota ku tirha ku fika kwihi. Swi endle ku va khomeka mavoko va nga koti ku endla vukorhokeri. Kambe loko va tiyimela va ri voxe loko vo tshika va winini va vula tani ka nhlawu lowu wa mfumo wa muganga va ri va ta kota ku va va tirha hi ndlela leyi nga fanela kumbexana ku tikomba leswaku va tirha ku fika kwihi. Nhlekani.
1: Hi mpfukini ka Budon.
0: Hi tshama hi pfukini khensa ku va mi rhangile mama Khwela.
1: Hayi ho twa se mi kha mi vulavula ku hayi rhanganani hi tolovele ku ku rhangeliwa. Hayi mina ni vona nga ri loya wa DA loko ku ve u na valungu wu ta tirha. Mara loko ku ve ku i va ka ntimeni va vulaka sweswo ha va suka kona ku hala ka mavandla ya laman'wana. Mara loko ko va ku ri valungu hi ku a va twi ndlala. Hayi swa tshembisa
0: lero ku va ku ve na mfumo wa nhlengelo swi endle leswaku vandla mavandla kumbe vandla leri rona hi roxe ri nga koti ku va ri tiyimela.
1: Sweswo swi endlini phela i loko mi fika mi kuma van'wanyana va lava nga fuma ma ha ri na vona kwala a swi olovi a va nga mi niki chance ya ku mi kota ku tirha vona va ha lava ku vona hi vona. Se mara hayi loko ro tiyimela ri ri roxe hayi nga swi vona hi nga ku vona ku cinca. Sana ku ri na valungu ku nga ri ku nga fambisi hina va ka ntimeni loko ko va valungu hayi na tshemba ku swi nga famba.
0: Mara loko hi languta vanhu va khwe na le ka ANC ka vandla leri nge le ku hi fumeni va koho vanhu va nhlonge yo basa mi vona nga ku a va na matimba ya ku va va nyika ti-skills kumbe vuswikoti lebyi va nga na byona.
1: Va kha va chaviseteriwa kwalaya. Valungu phela va ha matimba laha ku nga na ANC a ni wa swi tiva ku valungu a va nga lavi vo nghena hi ku vhele. Vandla leri valungu ri va zonde khale that's why ri va dumbini kwale hinkwako ka ha ri hava hi tshama na vo kwala kire matata. Mara hi mhaka ya rona va ku valungu se ha matimba yo fambisa va ri na vandla leri ya ndzeni va nge pfuki va swi kotile. A ri vi ri ri roxe hi ta kota ku vulavula swihi swo hanya.
0: Okay.
1: Mavonelo ya mhani makhwela lavo duma la Gion Section F ya swi vonisa sweswo inkomu.
0: Inkomu khensa swinene nhlayisekani.
1: Thank you.
0: Inkomu. 0608875942 ya amahlweni va hi karhi hi teka tiqingho hi twa leswaku n'we mi swi vonisa kwini eka timhaka leti nge le ku burisana ni toho kambe na le ka WhatsApp mi nga yi rhumela marungula eka nambara leya 0608875942 inhlikani mamkeri.
2: Ba bona ntoke.
0: E tsama hi fukini ngongwe.
2: Na so vanga va ka hina la va ka timimba. Nga ku matimba ya bona va na matimba ma ku tshaviseka na valungu. Kahle di yi na matimba ya ku hi nga swi endla swilo hinkwaswo. Se loko va katsani na lava ka hina a swi fambisana. A swi fambisani futhi a va swi kotini va swi lava hi timbilu ta vona. Se ingaku loko a ku ri hina vanhu sweswi a hi to vhotela yona hi vona ku ya hi nyika yini. Hi ku le ndhaku za ku ndhaku leyi ha ha fumiwa hi vona. Swilo a swi famba kahle vona va hina a va nga tshami va nga dyondzangi. A va nga tshami va ta va ta tekiwa hi lava vanhu vangani va ya mitirhweni va ya tirha van'wani va za va huma tiphekeni kwenu. Sweswi va dyondzini hi tikamaka matimba ku tetavisiwana hi dyondzisa vana va tshama a kaya a vone ku va kume nichumu. Sweswi ku hava lomu mitirhweni ku hava vanhu vo pfuna sweswi mi ta kuma a semini ku tirha vanhu vambirhi wun'we i swi hinhlehlo no lomu swibedhlele ku hava. Se DA kumbe a yi ta hi endlela swin'wana hikuloko hi swi languta loko ku ri ku va ha khomi sweswi ya sele ndhaku leyi vona a va ta hi pfuna va ta hi endlela swilo hinkwaswo. Se loko a ku ri ku twa vakhegula va fanele phika leri ya ro ni dende i wa ANC ni dende ha wa ANC. Ni dende wa khale na khale ni dende a wu humi ka mfumo mali liya ya mudende a va vhoteli DNA hi ta vona yona ku niya endla yini hi hina.
0: Mm.
2: Ina lami ka teko kwa ba tshela nkola ha se ka power breakdown.
0: Enkomo can see.
2: Yes, yes.
0: Komo 0608875942. Ai ngene nawe. I traditional mswana so nhlekana nawe mamkeri.
3: Nhlekana kona ina mash.
0: Ai mvukini tata.
3: E vukini ngoti wa nwana.
0: Ina itsama mvukini.
3: Ya loko akara a valavula endlela ya liya. Oh munika nkarhi. Bona ku loko bo va va karhi va fuma va ri voxe kama un'wana ku nga va na ku cinca. Ku a loko mo fuma mahlengela ku ta va na un'wana a nga ta va karhi a barasa bahowa a mi tsandzekisa ku tirha mi nga koti ku tirha se un'wana na un'wana loko o va a nghena a tirha a ri wexe hi ku hi nga vona ku ri himpela swa koteka na kumbe swa tsandza nakona na. Yise a ito tsemba sweso ku anere loko a karhi a valavula munhu kama n'wana ku la ku n'wi nyika xichansani ya inkomo to n'wana
0: inkomo yi khensa swinene.
3: Thank you.
0: Inkomo 060 8875942 i twa van'wana ku va va swi vonisa ku yini a hi twoneni van'wana ka mhaka leyiwa. Hi rhumele na ti-voice note ka WhatsApp inhlikana n'we mamukeri.
4: Ehe, salanga mpfukini.
0: Hi tshama hi pfukini hi n'wan'weni.
4: Karhi ha hlayisiwa. A hi ya twala nhlokomhaka. Me no lava ku hlamula laya ko valungu na vanhu va kwalaha ka ANC na valungu va kona. Va nga va va ri kona mara va nge tirhi hi ku hetiseka loko va ha hlanganile.
0: Oh, okay.
4: Lexi a xi tata a vo to huma kwalayavo va lava nga kona va ya endla walowu ya ku vanhu va vona va cicelanyana kona va ta vona ku loko va ri voxe swi tsandzisa ku yini na. Loko va ha katsanini swi nge koxombeti hi ku va ta kokelana a ni ri va valungu i vanhu va ta nyikiwa na xinkwa se swi lava va ri na swa vona va endla leswi vona va hleketaku swona va ri vanhu vo basa se hi ta langutela sweswo ku loko i ntela swo ndla ku hi tlhelela ka vona hi vona ku va ta hi khomisa ku yini ko ndzima yi nga ta tikomba loko na vona va tsandzeka a swi na mhaka ku ta hi wa mahlweni ehi mara sweswi lowa ka hina mfumo wa hi lolohisa a va suki a va hlomuku ka vanhu va ntima vanhu va ntima va ta va chela moya wo biha. Munhu wa ntima a nga swi lavi ku munhu wun'wana a humelela a ni ri lavo basa lava va tsakisa hi ku loko vo vula xo vula va endla xo endla xa koxombeta xilo xa kona a hi tivi loko se sweswi swo cinca va ya biha timbilu va ku ha vandla va hi hlongorini ku ni va hi bihela timbilu va swi vona ku ha se sweswi va botiwini loko a swi nga ri swona kumbe a ku ta cinca swin'wana khalamba. Hala swa swa ku hlangana va ku na mfumo wa hlangana yini a swi nga hati swi boxeketile hi ku ku ta kokela miwa. Hawa i ntukulu wa hosi ka swikunyani hi khalanga xumani mi ya mahlweni na ku hi karhi ku tichukachukiwa timhaka kwala hubyeni karhi hi titwa va ti tisa hi karhi hi titwa ku ti fambela kwena ni na hina ho hlala xin'wana na xin'wana wo ti hlamulela hikuva a wu swi tivi ku lexi xi nga ta ku pfuna hi xihi. Inkomo xumani khalanga
0: inkomo yi khensile ko kwani hlayisekanga
4: a ku tala
0: inkomo. Alright, ya mahlweni 060 8875942 mi swi vonisa ku yini. Alright, hi lava enhlekani mamukeri.
5: Ahe njhani budon
0: tshama hi pfukini hi ngon'weni
5: hi pfukeri budon hayi mina ni khetha ngopfu budono bembe leri hi nga ku ri beni na ka minongonoko ya hina hi ba bembela ku va akatiki va switwa ku na hi yaku kona ekusuhi impela bodona hi ringeteni ku vona vanhu vo basa bodona hi ta tlhela ka vanhu vo basa va nge hi endli leswi ya bodona hikuva swi ta va swi ta sasiesna titita hi tlhela hi halava un'wana wa ntiso se swi va ta hi khoma kahle vana va vanhu a va nge hi tshami xiphazeni ni kombela vaseketeri hinkwavo va nga ha pfuki va xisiri va landza bantiti bantiti ri nge ku hakeli bantiti a yeni ka vanhu vo basa bodona a yeni ka vanhu vo basa vanhu vo basa va nga ta hi komba ndlela sweswi bodona leswaku ha ta tlhela ndzhaku hi nga ha tshele 30 years hambi 30 man years ku na xilo xi nga endliwa sweswi ku ana nchumu bodona a hi tlheleleni nkala vo basa ya ha vona ku va hi tela na yini bodona i mavonelo a khalanga ka n'wamatatani a na swo tala namuntlha ni yo tsakisa hi vanhu ku va swi vonile va pfukile bodona inkomo mani
0: inkomo you can see
5: dandi

0: Enhlekani mamkere.
1: Sikhanda wasaseka mzayo mpukini.
0: Ina itsama yifikini ngomwe.
1: Ina itsama lo nchaye lo yima iso hlakulela tinyala kuti basa.
0: Mm.
1: Ukomba ko hipuki.
0: Mm.
1: Eh a nhloko makale ya kahle leyo. Eish. Ai zamen sona shem.
0: Mm.
1: Ai vanikeni chance. Basvibonini ku loko vanhu vantima hitanga hi vona na vona vata hi tshika apfukeni se a hi va vuyiseleni hi vona hi vona munhu i ndakha a chava laya va nga katsana kona ka mfumo wa nhlengeno leswiya a hi ku holwa hi kota ku kumbexana se mara hambiloko va ri kona laya a ni va hava rito ri na vanhu lava ya va vuliwaka ku hi vona va nga rhanga va tshama exitulweni se a hi va nikeni chance lavo basa hi vona xe a hi va nikeni chance aka sweswo ya ku ya hlawula hi ti-4 a hi va nikeni chance mabunu hi vona ku swi langute kwini inkomu hi karhi ende ku dya rikoko ra pokola wo fa hi tshame na damu ra ntsan'wisi hikwala hi mati loko sweswo mo ku mati ku hava va famba va kha va xakole tikondiraka va ri vuyani mi ta mi ta boha vuyani mi ta mi ta boha a hi yo mali va dyaku yona karhele xem karhele hlayisekani mzayi
0: inkomu yi khensa swinene
1: inkomu papa
0: inkomu

0: mhaka ri kota ku ti yimela hi roxe ri ta kombisa ku ri na vukorhokeri ku fika kwihi. Kambe mfumo wa nhlengelo xivutiso xa hina ku ri ku muvoni wu nga ri na nkoka ke mfumo wa nhlengelo, ene nakoho swa tshembisa ku loko DO tshika yi tiyimela hi yoxe yi nga kombisa matimba ya yona kumbe vukorhokeri ka community kumbe ka vaakatiko.
1: Okay, but mina a no vona ku ri vanhu hi ku vona ka mina a hi endleni ku ri lava vo basa aka leswi swi nga swa hlengelo a va vhe va koka matomu va fambisa sweswiya ana a ku ri vona hi vona ene hi nga chavi nchumu hi ku a hi ngo to va lathela va ri voxe va ya va ya endla timithini va ri voxe ta tihanyo for ku panicha hina vantima se ku ta tirhiwa na vona lava va ka hina bodona mali a va yi tivi loko vo za va vona mali a va ha languti andzhaku vo teka mali va hisa va teka mali va endla mihlolo leyi hinkwayo leyi va rivala ku ri laya malini liya makhiya va nyikiwe hi hina se hi nga ha ringeki hi ku hala va munhu wa ntima a va laya sweswi va ta lurhela va endle ngaku va ta fambisa kahle ku ri hi kota ku va rhangisa swa hlupha vanhu lava va ntima bodona a malini a va kahle a hi vuli ku ri valungu a va koti ku dya mali va dya mara va na madyelo hi ku va dya lexi va nge te va xi endla xi rhanga xi fika makumu se lava va ka hina ti suka njhe vo se va pulani ku dya mali vonani vanhu valava va nga ku landzelerisiweni hi valava va ka hina i nga dya mali ya munhu loyi a nga lova i dya mali ya munhu wa ntima wa ka n'wina mali loko yo za yi kumeka yi ma miliyoni yi ri ndlwini i xava yini ku hisa leyi faneleke i ya yi ya pfuna ku tirha yi kha yi tiveka ku i ya wena munhu wa kona i landzeleriseka leswiya swa ku i nga ku fixangi loko swi huma swi huhwa mathumbana i nga teka mali i yi khavisa i komba vanhu i vulavula swilo swo ka swi nga ri kahle swa komba ku mali yaleyo a wu lo yi tirha ku na lomu i nga yi vhumbumula kona se hi nga ha pfumeli ku rhangeriwa hi munhu wa ntima ene vanhu lava ya vo basa loko vo tilaya a ku khomiwi a ku ri hava kafuri leyi ya ku ya ya khoma mara sweswi eyi a na ha tivi ku xihundla xa tiko hi xihi lexi xi hloniwaka ku hlangananini bodona a hi endleni tiko ri va na ndzhuti a ka matiko man'wanyana hi ro ri kotse leri ra hina tiko hi milawu ya matiko lawa hi ku pfumala nawu se a hi tlheleleni ka vanhu lava ya vo basa siku rin'wanyani a hi ta tlhele ku hey why a hi nga tlhelelangi khale ri va ringetile musi va ka hina vo tlula va na ntswapilo va jitama va tlhela va mi phuphela va ku a mi hleketa ku siku yini i ncini sweswiya mina a ni ta ku i nga ku na swi twa ku ri ha khari ha dyondzeka ku ri a hi tlheleleni leyi ni hetelela hi ku munhu loko mo zala mi n'wi twa a phuphela laya a ala a ku laya swi te yini vanhu lava hi va ringetangi va helela hi wun'wanyani wa ku dya mali ya tiko yaloye ku na rimbhovaninyana leri a xokolaku hi rona wa swi vona ku ri loko ho endla sweswo hi pfala ximbhovani lexiya xa yena va le vurileni vanhu example a helela hi ku mpfula a yini ku hava mati hi lama mati mo ngo ho bomulana swi hi chavaku no hana kana ku dlayaku na vanhu loko va ri tihlampfini mara vanhu a ma hi fikeli ma tsandza yini hi kha hi vula hi ku tiphayipi letiya ta khale ti nga vaka ti nga vekeriwa khale lokoloko ti nghene timintsu ti vavisekile a ti susiwi ku nghenisiwa tintshwa ku famba na tikweni ku komba ku vuyiwa kwini mi to vona swilo swi lunga mara yo ku tidyeriwe mali va tshama no ya thintha ku ri hi kombela ku ri a ku humi mali yo ku tirhiwa tiphayipi ti nghenela vanhu leyi va kota ku kuma mali va nge swi vula ni mali ya ko se va yi tirhise khale se budona

0: mina a ni ta vula sweswo swo a hi kheleleni ka vobasa ene lavaya vakokwana va ri vahlanisi va fambile lava va nga sala etintangha ta hina na to tiva ti kha ti swi vona ku ri laha hi nga teki machansi loko vanhu lava ho va xanisa va tlhela va hlupuka va ta hi hlupha hikuva ku xanisa ka vona ku hlupuka ka hina swi nge hi hlweleri hi tele ngopfu hi to kha hi va vota out se hi swi vona ku hi nge hi ringeki futhi ni hela kwalano kokwana Dlomo
1: Inkomo hi khensa swinene
0: yebo baba
1: Inkomo Right, aye, family mahungwini.

0: Entlega ni mamkere.
1: Aye, Bordon.
0: Aye.
1: Kupuka yokuto ni mtama mpuki. Na mpuki. Na ish, mashtiva kafumulo wae na shoshwa ningaka wana ule kuhisupeki seni shinene. And aipumele kuchincha. Moni mijuela kuloko aipumele kuchincha. Shungwa nyana ashta unguteka, usheti ngopu ngopu. Moni mijuela kumabono ama tereli nongweni. Mala kubana ntiruke ufamba. Mara hina vantima hi lava ku tirhela non'wini ku hi ta voniwa ku hi hina va njhani hi rivala ku hi lo hlawuriwa ende loko munhu a zaa ku ni hlawuleni loko a hala ku hlawuriwa i ri ni ta mi tirhela loko se mi n'wi hlawurini a nga ha mi tirheli tirhela non'wini wa n'wina wa yena a nga ha mi langutisi va n'wina van'wanyana se mhani ta ku a hi tlheleleni kwale ka mfumo waluwa vanhu lava na vona i vanhu va swi vonini ku va hi hluphekisini ka nkarhi waluwa mara sweswi nkarhi wi hindzini luwa wa hi ndlela liya va ta va swi vonini ku loko vo tshika sweswiwani va vona va xikukeriwe hi nkarhi lowa swi ta va tikela ku va tlhela va hukuma se a hi va nyikeni chansi hi vona ku sweswiwani va ta hi ndlela yini hi mhaka ku hina vantima ha tsandzeka ku vulavula ntiyiso moni mi byela ku riliwa hi xixin'we miganga leyi hinkwayo hilero vuvabyi bya ku i byin'we mi vula ku ko pfumala na philisi ya ku yi tshungula vuvabyi lebyi hinkwabyo mara a phela hi le ku hluphekeni ku vulavula ntiyiso hi le ku hluphekeni xem loko ho vona ku hi le ku hluphekeni hi swi teka leswiya swa ku swidendani va nge hi tekeli swidendani leswiya phela a hi swa vona i swa hina se a hi ringeteni ku vona ku ndlela leyi hi nga ta pfuneka hi yini hi tshika leswiya swa ku hi ala hi yime ndhawu yin'we hi khi hi swi vona ku ho ya hi khi hi nyanya ku mbombomela ma hi vona mhaka ya kona a ku ri mavonelo ya Brenda Mremu kwala ka rivala kusuhi na le khorweni gangi
0: inkomi khensi swinene mani Brenda Murray, you can see. I come in by my 060-88-75942. Tore Shogbo, Shibuni Sakuimi. I turn in by my 060-88-75942. Right.

va ti fumela va ri voxe. Loko vo ti fumela va ri voxe va DA, mina ni vona i nga ri hayi swo tala swilo swi ta tshamiseka muhaxi. Hikuva loko mo languta ka mfumo lowu fumaka sweswi, loko mo languta tikhampani hinkwako, mi languta ti-mining, mi languta hinkwako kwaku lomu ku tirhiwaka muhaxi, a ka ha ri na ti-permanent, a ka ha ri na ti-permanent leti ti tirhiwaka sweswi. Loko mo languta kwala ka mfumo ya le ya mfumo kwa lomu wa makaya, va tumbela va dya hi CWP, va dya hi CWP, va tirhisa voho ematshan'wini va thola vanhu va tirha permanent, va teka va nyikana na tithendara hi xivona. Se a hi tekeni mfumo hi nyika vanhu va ntima, vana va dyondzini swikolo a va le mitirhweni, na vanhu a ku le ku tirhiweni vantshwa sweswi hi nga hi xiswona. Se lexi nga kona muhaxi, me a ni yi vonisa swona, a hi tshame na vakokwani, hi tshama na vakokwani hi va byela ku ri no sweswiwa a va vhote mfumo wa nhlonge wo basa wa DA, va byela vakokwani ku a va vhoteni mfumo lowu, hi ku hi vona va winisaka mfumo lowu sweswiwa wu nga ku fumeni, lowu nga hi pfuneki hi nchumu. A va timi nchumu na hi michini, a va dyondzekangi, a va dyondzangi, i vanhu vakulu lava nga palamende, mihleketo ya vona yo hleketa swa sayiti ro ku va dya voxe. Vanhu va ntima hi muhaxi, a hi vanhu va mfumo ku va nga pfuna vanhu, va toriwe ku dya voxe vanhu va ka ntimeni. Se a hi humeni ka vona, a hi humeni ka vona Mr. Khalanga, a hi humeni ka vona. Hi teka mfumo hi nyika vanhlonge wo basa ku humiwa ka mfumo wa nhlenge. Vanhlonge wo basa i ntiyiso, va vulavula ntiyiso leswo va swi vulavulaka. Hi ku voho loko va ku nyika munhu ntirho, i ntiyiso va ku nyika na mali hi date leyi yi nga vekiwa. Munhu wa ntima na date ya ku nyika munhu mali a nga na yona muhaxi, a nga na yona muhaxi. Na loko mo languta sweswi, langutani hi vulavula hi vo 620 ya tiphati, i ta vanhu va ntima tiphati tete. Va huma kwini vanhu lava nga ndla tiphati leti? Va huma ka mfumo lowu nga ku fumeni, Mr. Khalanga, va huma ka mfumo lowu nga ku fumeni. Vo ndlela ku va kota ku mfumo lowu voho tiphati leti va ti endlaka va kota ku nghena palamende, va kota ku ndla yini? Ku dya mali, a vona ta pfuna hina vanhu ku na hina hi humelela. Se hawa, a hi humeni ka mfumo wa vanhu va ntima muhaxi wa mina, hi tlhela ka mfumo wa vanhu vo basa. Swilo swa hina swi ta tshamiseka, sweswi hi le ku rileni hi magezi, hi rila hi mamati, mpfula yi ningo lembe leri, mati a hi fanele hi nga rili hi wona. A va fanele vo xava michini ya ku koka mati yi fikelela vanhu. Sweswiwa loko hi vulavula hi gezi, va vulavula na ti-load shedding, vanhu va ntima na ti-load shedding, va kota ku lava ku dya mali hi swona swilo sweswo muhaxi. A ni loko gezi ri nga fikeleli ka vanhu, i ku xava michini leyi yi nga yikulu yi nga ta kota ku supply vanhu, ku vanhu va nga hlupheki hi swilo sweswo swa magezi. Tshama gezi ri karhi ri famba minkarhi hinkwayo, swa vanhu va ntima. Ku dyiwa mali, ku va ku dya mali munhu wa ntima muhaxi wa mina. Se lexi nga kona a yeneni ka mfumo wa DA, swilo swa hina swi ta vuyela vutshan'wini. Vana va hina va ta kota ku dyondza, va karhi va swi tiva ku loko va hete ku dyondza va ta kuma mitirho. Sweswi vo heta ku va hetile ku dyondza, vanhu vo tala va tshamile vantshwa, a va le ku ndleni, a va le ku tirheni muhaxi. Se hayi, lexi nga kona hayi, a yeneni ka DA, a yeneni ka DA Mr. Khalanga, swilo swi ta famba kahle. Leswi mhani hi vonisa swona a mihlangeni na Xilahla Richard Samukiri, ni ri kwala ka Nsavulani block 25 la muganga wa Tana kahle. Mr. Khalanga a yeneni mahlweni, mo hi twa van'wani va yi vonisa ku hi ta va hi yingisini until kwale ka 12 o'clock, ka 3 o'clock muhaxi wa mina. Danke Mr. Khalanga.

0: så får man läsa när man måste ha.
1: Rishile rishile khalanga rishile budon vaingsiri mi vulavula na mhlengwe chauke mzamani la giyana a itwa nhlokomaka isasekile swinene lexi ni nga xivulaku vandla ra DA ri vula swona leswaku a ri na matimba ngopfu loko ka ha ri na mfumo wa nhlengelo ri va ri ri phati ya kona a ri na matimba hi mhaka ku ka ha ri na loyi a nga henhla ka rona se lexi ni xi vulaka i ku a hi ri nyikeni chance a hi ri nyikeni chance ri nghena ri fuma hi ta tekela nhlokweni leswaku ikhonomi leyi hi yi vonaka la tiko ra hina yi akiwe hi valungu yi akiwe hi mfumo wa valungu wa National Party ku khale ka loko timayini leti ti nga mi ti vonaka ti ri kona mali leyi ti nga yi generator na tikhampani ta vona valungu hi tona ti nga endla mali leyi yi ngo lo tala lava va nga ku fumeni va nga ku yi dyeni va tsandzeka na ku yi heta i valungu lava nga aka ikhonomi yaleyo se swi ta va swi nga hoxekangi loko hina vaakatiko va tiko ra South Africa hi nyika chance aka DA lexi ni xi solaku hi hina vanhu va tiko leriwani hi tiyisela ngopfu swilo a hi fanele hi swi vone khale ku a hi le ku tirheriweni hi vandla leri fumaku a hi fanele hi swi vone khale ku ri le ku dyeka mali ku na corruption leyikulu lero a hi fanele hi swi lunghise khale swilo leswiwani a hi ba mavoko hi ku kokwani xidyankuma kokwani xidyankuma hi phokotela hi kokwani xidyankuma kasi kokwani xidyavulombe swi vona leswi le ku onhekeni loko ho languta matiko ya le ndzhandzeni wa malwandle a va hlweli loko phati yaleyo yi nga endli leswi xikweni a 4-3 years time ya huma phati yaleyo hi ku hatlisa va vhotela yin'wana hi leswi nga xiswona ka ha swi vona matiko ya va America lamakulukumba na vo Britain va va humesa hi ku copeta ka tihlo hina hi tiyisela ngo swilo hi tshama loko ti-game timbirhi ti kha ti tlanga ti-team timbirhi loko vo vona ku eyi tiplayera tin'wana laha a tindli swona mi ta vona lava nga tshama le va langa ku hlaleleni a xitadium va koweta leswaku a ku ncinciwi playera yo karhi va koweta ku a ku vi na ku ncinca a yi ncinciwi ku nghena yin'wana ni to vona hi mpela loko va endle sweswo team yi kota ku wina hikuva ku ciciwe playera so swa fana na laha ka ti-politics a hi tekeni party leyi nge yona yi ta swi kota hi yi nyika chance hi vhota yi nghena ka government hi vona ku ku endleka yini i ra mina rero emhlengo wa khensa.

0: a rishi vayingiseri mi vulavula na Mhlengwe Chauke Mzamani la Giyani a yi twa nhlokomhaka yi sasekile swinene lexi ni nga xi vulaka vandla ra DA ri vula swona leswaku a ri na matimba ngopfu loko ka ha ri na mfumo wa nhlengelo ri va ri ri phati ya kona a ri na matimba hi mhaka ku ka ha ri na loyi a nga henhla ka rona se lexi ni xi vulaka i ku a hi ri nyikeni chance a hi ri nyikeni chance ri nghena ri fuma hi ta tekela nhlokweni leswaku ikhonomi leyi hi yi vonaka la tiko ra hina yi akiwe hi valungu yi akiwe hi mfumo wa valungu wa National Party ku khale ka loko timayini leti mi ti vonaka ti ri kona mali leyi ti nga yi generator na tikhampani ta vona valungu hi tona ti nga endla mali leyi yi ngo lo tala lava va nga ku fumeni va nga ku yi dyeni va tsandzeka na ku yi heta i valungu lava nga aka ikhonomi yeleyo se swi ta va swi nga hoxekangi loko hina vaakatiko va tiko ra South Africa hi nyika chance aka DA lexi ni xi solaku hi hina vanhu va tiko leriwani hi tiyisela ngopfu swilo a hi fanele hi swi vone khale ku a hi le ku tirheriweni hi vandla leri fumaku a hi fanele hi swi vone khale ku ri le ku dyeka mali ku na corruption leyikulu lero a hi fanele hi swi lunghise khale swilo leswiwani a hi ba mavoko hi ku kokwani xidyankuma kokwani xidyankuma hi phokotela hi kokwani xidyankuma kasi kokwani xidyavulombe swi vona leswi le ku onhekeni loko ho languta matiko ya le ndzhandzeni wa malwandle a va hlweli loko phati yeleyo yi nga endli leswi xikweni a 4-3 years time ya huma phati yeleyo hi ku hatlisa va vhotela yin'wana hi leswi nga xiswona ka ha swi vona matiko ya vaamerika lamakulukumba na vo Britain va va humesa hi ku copeta ka tihlo hina hi tiyisela ngo swilo hi tshama loko ti-game timbirhi ti kha ti tlanga ti-team timbirhi loko vo vona ku tiplayera tin'wana laha a tindli swona mi ta vona lava nga tshama le va langa ku hlaleleni a xitadiyamu va koweta leswaku e-e a ku cinciwi playera yo karhi va koweta ku a ku vi na ku cinca a yi cinciwi ku nghena yin'wana ni to vona himpela loko va endle sweswo team yi kota ku wina hikuva ku cinciwe playera so swa fana na laha ka ti-politics a hi tekeni party leyi nge yona yi ta swi kota hi yi nyika chance hi vhota yi nghena ka government hi vona ku endleka yini i ra mina rero Mhlengwe wa khensa
1: nhlikani bodone hina hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa milandzu laha hubyeni laha ha va twa va DA ku va nga swi kota ku hi endlela loko hi va nyika matimba kunene na mina na swi twisisa ku ri va nga swi kota ku hi endlela hikuva emfumweni lowu wa khale ka ha fuma vona a va swi kota ku endlela vanhu a va swi kota ku ri n'wana loko a dyondzini a swi nga ta endleka va nga n'wi rhangisa mahlweni ma swi tiva hi nkarhi lowuya wa vona lavo basa lavawani loko munhu a fiki ka standard 6 a kuma ntirho ta ha vuriwa standard 6 se sweswiwani hambiloko wo koxometa a dyondza a tlhela a dyondzela o vuya a ta ti tshama na maphepha ya yena se mina na swi twisisa ku ri va nga swi kota ku hi endlela vukorhokeri ankarhini wa vona loko vatswari va hina lava nga mitirhweni loko va huma emitirhweni va huma phexeni a va swi kota ku teka n'wana wa ya loyi a humaka phexeni a ta nghena tirhweni hi yo mhaka a mi kuma ku ri a ku nga safarekiwi ku tlula mpimo hi vanhu a ku nga talangi vanhu lava nga tirhiki hi ku loko a huma phexeni a ri mutswari a va teka n'wana wa yena va n'wi hoxa tirhweni se i vanhu lava a va hleketelela a va twela vusiwana va swi tiva ku loko a huma phexeni a ya tshama kaya va ta dlawa hi ndlala a va nga ha swi koti ku fikelela sapoto ya laha ndyangu se loko va teka n'wana wa yena va n'wi hoxa a swi endla ku ri xirilo xa ndlala ku va hava hi leswi a va tsakisa ngopfu hi xiswona u nga dyondzangi a va swi kota ku lava mitirho va humesa madyandadyandza ku ri lavo ka va nga tivi na a va nga swi koti ku swi hambanyisa na o a va yi kuma mitirho yo famba va levelalevela switarata lomu switandini mi kuma ku a ku na xitarata lexi xi nga na nkova hi ku a ku humesiwa madyandza tiko na tiko vanhu va ti levelela switandi hi lexi a va ni tsakisa hi swona a va hleketelela ene va nge mi tshembisi ntirho ivi swi nga endleki a swi endleka a va nga mi hembeli ende loko ku fika siku ro hola a va nga ta mi byela xitori a va ta mi nyika muholo lowu mi nga twana na wona se vanhu lavaya va swi kota ku humelerisa mitirho vanhu va tirha bodon hi yo mhaka hi ngo sweswo va swi vulavulaka mina na swi twisisa ku va nga swi endla hi ku malembe ndzhaku va nge se za va tekeliwa mfumo lowu a va swi kota ku swi endla sweswiwani a va na matimba hi ku rhangisiwile va lava va ntima lava hi vo hi nga nyika vona matimba hi ku va ta hi endlela hi ku hi va ntima kuloni dololoo a ku na nchumu lexi va hi endlelaka xona vo ti endlela vona vinyi va dya va ri voxe hina hi kha hi dya rikoko ra xilondza hina hi nga va rhangisa mahlweni sweswi a hi rhangiseni lavo basa mi ta swi vona swilo swi ta khuluka hambi sweswo swi kha swi khulukaku nyana loko va ringesa ku ri va vulavula ku ri a hi endliseni leswi a va bakanyeriwa le tlhelo leyi hikuva a ni va swi tiva ku ri loko ho humelela a hi nga ha rili va ta ku hi humelerisiwe hi lava se a hi va nyikeni matimba va va vona va rhangaku emahlweni va va vona va chayaku xinari ivi vanhu va tima va cina mi ta swi vona swilo swi ta endleka leswi a swi nga endleki ka ha ri hava leswi a va hanyisa swona khale swo hi tekela hansi va hi xanisa va dlaya va nge hi xanisi mara hambiswiritano a va xanisa va kha va holela vanhu mali a ku a va xanisa va kha va dya va xurha vanhu va nga fi hi ndlala swilo hinkwaswo a swi boxeketa a hi voneni hi hundzuluka hi langusa ndzhaku swo masingi tama ta endleka hi leswi ni swi vonisaka swo bodoni hlayisekani xiticini inkomu Thank you.

0: tobona vanhu vakhaba tirhana mashaka ya vona ku va thorisiwe ku yini a wu swi tivi so mhanta kwa hina ya zama wo valungu hi vona ku ku humelela yini hi vona ku ha ta hlupheka ku fana na sweswi hi nga ku hluphekeni na hi ku hambi hi khi hi vhota a ku na lexi ncicaka a ku ndeki nchumu hi hlupheka hi vhothini se mhe ni ta ku a hini ya vhota hi DNA xikan'we once inkomu bodo na mi ri na Salfina Hlungwani n'wamhlawu njhela ka xikokwana mugangeni wa Ndzindlani danku
1: ku rila ku ve na n'wina ka khalanga don na ku twa ku i pfukile na nhlokomhaka yi pfukile leyi nhlokomhaka DA yani ku ya hi mina mavonelo ya mina la yo kayakaya yo hlala yi swi tiku yi lava ku vula yini mhaka i khale va kha va fuma ene va tshama va siveriwa hi munhu va nga ri na nhlangano lowu nga kona sweswi sweswi loko va tsandzeka ku endla swilo va ri i mhaka ya nhlangano va lava ku va va ri voxe kasi a va lo khunguwa hi tindyambu kumbe tiketani kumbe va byeriwa ku loko huku yi nga hlangana n'wina swi nge tirhi leswi va nga ala va FF swi va boheleriwe ka yini ANC ya ha to fuma misava leyi ene va kha va yiva mali va kha va khomiwa madlanga khomixini yi ta tirhana na vona na lava nga tumbela va ha to boxiwa ku ya hi mina ni nhlambanya ku ri DA khale va tsutsumini va Botimbazini va tsutsumini va Mutsimayimani va karhele va hele ndzini volongondo va tshamini va fambile va petsa va petsa va petsa va hi landza na le muri ya mara swi va tsandzini na nyamuntlha hi sweswi DA yi kona na yi fangi kasi wa yi nga ti yi fuma yi nghena yi fuma yi siveriwangi hi munhu loko a endla group WhatsApp ya tiko hinkwaro ra South Africa va vhota yona yi kota ku fuma hi ta vona ku yona yi ta fuma ku fika kwini hlayiseka don khalangani hi twa yi khiko hi nghena ku nga yimeriwi ku rhanga mani ku rhanga mani hi hlamurile nhlokomhaka hi sweswo hlayiseka ka don.

mulo unene na vashumi tatana khalanga a xitichini a tsemba mhlayisekile vuchaviseki eyi ya twala hloko mhaka mani tatana khalanga a vo fene vo timiyelela kunene va vona nhlawulo ku hirisa ku yini swi va tsandzi na ku hlongola mahlapfa tatana khalanga va tlulete na tihosi na to tihosi ti tshika no bansimbi ti va byela ku hi kombela mi hi lomba hikuva a ni ti va xavisele switandi hi mali yo durha na se vahlapfa vo tikitikiti ku na tiku na lava vuyaka joni va vuyela kwala ku hava munhu wa ntima loyi a lava ku endla swilo swa kahle ni vulavula hinkwavo tatana khalanga un'wana ni kolota 300 swi na 6 years sweswiwani se ni vula ku i munhu loyi a lavaka ku pfuna loyi a swi bihe ngopfu thank you.

0: kani budon mathebula minjani kupfuka enhloko mhaka hi le ku yi tweni mina ni vona ingari hina vanhu ha vulavula kwala ka xiyanamoya mara loko ku fika
1: loko mi rhumela ti voice note ivi mi tlhela mi delete mi ba delete for all mi le ku hi huhiseni va va ku dyelaneni ka nkarhi nga endliwa delete of va ri delete for all ni vona vanhu vo tala va rhumela ti voice note vanhu kha ni tiva ku hi nkarhi wa swo swi vula ku hi na 10 wa ti voice note tlanga 2 minutes kumbe 3 minutes kumbe 1 minute swi vula ku ni na nkarhi wa so mara loko n'we se mi delete mi ba delete for all swi ndlanga ku hi le ku wini a hi recordeni swi leswi hi nga sure hi swona. Va mhani wa James a loko hi senda voice note a hi sendeni ni vone a think vo tolweni mi senda mi delete munhu a nga ha swi tivi ku wa tlanga kumbe a nga tlangi na so a hi seteni a hi ndleleni swilo leswi nga sure sweswi a ni tlanga voice note yi deletiwini na yona so a reads it's fine. Hi ya mahlweni hi languta xitori xa vanhu lava nga capture-riwa kumbe xana ku va va tekiwa xithombe kumbe tivhidiyo va karhi va endla timhaka ta masangu eswilahlweni kumbe emangcwabeni leswaku vanhu a va ha ri ku hlonipheni mi vona swi ri na nkoka ku hetelela hi teka ma-security maya patrola emangcwabeni ke hi mhaka ku vanhu vo tala va le ku swi endleni va ya emangcwabeni va endla timhaka ta masangu nkarhi wun'wani ku fika ku tleriwa henhla ka maribye ya varhandziwa va hina a swi yili ke a hi vulavuleni kusuka ka mhaka ya ku yila na vubihi bya swoho leswi swi va ku swi karhi swi humelela hi ndlela leyi na ku xintshuxo ku nga va yini so ku fanele ku va na tikhamera mangcwabeni ke ko fanele ku va na ma-security amangcwabeni ke hi fanele hi endla yini 0608875942 hi twa kun'we mi swi vonisa ku yini rhumela na marungu laman'we hi kumbexana voice note eka WhatsApp mi nga hi tsalela kumbe mi rhumela kunene mi bana tinqingho vubihi a swi yili ke a swi chavisi a swi bihangi loko vanhu va va karhi va va endla manyala kumbe timhaka ta masangu eswilahlweni nhlekahle
2: yevo puton
1: yevo mkhulu
2: ini puton
1: ya philu njhani
2: ya phila
1: mhm
2: eh buton
1: good
2: mavona vi munhu aka munhu byi fanele byi va byi ri kona
1: mhm
2: hileswaku munhu ye hi yexe mini swaku munhu loko a endla swilo swo biha swa n'wi sayinela kumbe swi a swi endlaku a hi swona
1: mhm
2: u kondelela a swi endla hi mhaka yo foko ko tala a hi vulavula hi mhaka ya mahlonipheli ya le matirheni loko ku ya ku lahliweni swa tibemuda swo boha swo faka bhaji mi twa munhu a ku ni vona ku ri ku faka bhaji a swo va nchumu mara ku ri ku i nawu lowu nga vekiwa atikweni loko ku byela majority hi pfumelelana swi komba ku ri i nhlonipho leyi hi nga yi boha hina vatirhi a swi yimeli munhu a ku a nga voni swi ri nchumu swi nchumu a ni hi lo vulavula hi twanana se na sweswiya swo munhu a vona ku a nga na ndhawu yo titumbeta kona hi mhaka yo manghavi ya le kusuhi ni le xitambeni va tlhela va ya va ya tumbela kona swi fana no nghena etirhadara ta ya le mangcwabeni i ya a toilet amangcwabeni loko i ri kahle ni byeleni ku ri i swi hlekisa ku yini wena a miehleketweni ya wena i tlhela i huma i ya kaya kumbe i tshuveka na riendzo mara a wu tumbele mangcwabeni i endla swilo swo fana na sweswo a swi languteki budona ko va ku hava xilexi xi nga ta nghena xi fika xi vulavuriwa ku nga vi na ti-opposition party ka swona ni kutana vana lava va nga ta swi teka ingaku vona leswi hi swi bohaku hambi ho va vanharhu loko vambirhi vo leswi hi nga endli loko ho i sostela i endla tiva ku ri a se go di nyelela balla ba a ba swibonile go a swikahle leswi swi faneleke e swistenda we
1: mara go one pathan hi lava vanhu vele ku endlela ka manyala e mangcwabeni kumbe e swilahlwe swa chela mabadi swi leswi kumbe njhani
2: ya swa swa swi fana na loko munhu va ku inga khaviya henhla ka sira va tlhela va ku i nga kombeti sira hi ritiwo ku hi leriya sira ra swimanimani phela swa yila ku komba sira hi ritiwo i ku hi leriya loko ku ri na munhu loyi sira a nga ri tiveki mi ri kwalaha swilahlweni famba na yena i fiki yima sirheni i ku hi leri sira ra kona leri sira a ri kombiwi hi ritiwo ene pruvu ya ku loko no komba swi endla yini swi fana na loko mi ni byela ku swa yini eswomu yena a byeriwile loko yena a teka a swi endla ku swi rimba swi lava hi n'wini se ku va ku a yi xilungekile ku fana na sweswi hi ngo a hi cincini tikhati a va ha ri ku tweni vanhu na swi hila a va xavi wa swi kota n'wana wa leti na n'wana wa leti va foyinelana va ta va ta yima la kusuhi ni le gatini ene loko ho ti khompera na vatswari va vona i kulukumba ka vona vana va ta va ta komba wena va hlonipha vatswari va vo va nga va tsanana ka wena swi va swi vula yini sweswo swi va swa ha fani a sirheni hambi ri ri ra ka n'wina ku ceriwa kusuhi na ra ka n'wina a wu fanelangi tshama henhla ka sira ene a wu fanelangi yima henhla ka sira se mara loko wo byela munhu swi endle ngaku we a nga ku byela ku ha mi ti endle ngaku mi tiva ngopfu hi ku vanhu va sweswi va rhandza ngopfu ku loko u n'wi byela lexi ya ku hlamula lexi se lexi xi nga ta helelela i timiyela i n'wi langutile phela loko hi twananini ku ri a-a loko hi nghena manhwaveni ku na timaxali leti ti fikaku ti yima laha timba leti reflector ya n'wasati na ya n'wanuna kumbe vavanuna vambirhi na vavasati vambirhi ku ri lavaya va byela va xitati lavaya va byela va xivona ku ri ni kombela a mi mbalangi kahle mi nga ngheni mi nga bohangi senhlokweni n'wina mi nga ngheni mi nga ri na bhaki mara munhu i ya ku tlhuphisa leriyaro i tlhela i hundzuka xiphuta ku ri i ngaku wo swi sukela mara i ntwanano wa laha tikweni se hi endlisa ku yini loko swi fika kwalano a swi languteki xi lexi nga bohiwa atikweni xi bohiwile ku nga vi na munhu loyi a xi opozaku hi ku hambi na loko hi ya ka vona hi ta hloniphisa sweswiya kun'wanyana loko nkosi wu ri ka vona i lava ku endla hi ku rhandza laya masirheni a tshova nawu lowuya wu nga vekiwa atikweni kumbe amugangeni swi va swi nga languteki a hi fambeni hi nawu lowu ku nga twananiwa wona hi nghena hi ndari swoleti mapatleni ku bohiwa na switana mara mi ta kona munhu mbale makwakwa i mbale liketeli n'wanyana o tirha ku ri khoma mara i yi vonini ku loko a suka kaya ni le ku hahi a wu ya bwihi na xiyitete xo tanii hi ku laya eswilunyana swa nkarhinyana i vuya kaya i ta vuyi swimbala hala kaya ku hala nga ta ku kahle hi to tinyumi hi wena swa yila swi leswiya budona a masirheni hambi loko ku ri ku ti-result ta kona a ti ku fikela nkarhi wolowo mara ti to fika hi rivele ku we i endle yini amasirheni swi leswi ka swi nga ri swi nga lavekeki swi fana na xiyila a xi ku bi nkarhi wolowo mi ta hlupheka hi swona ku ri ku munhu a kha a byeriwa ku ri i nga endli leswi swa yini loko ku lovuwini va ku swongani masangu n'wini ala mi nga vabyi lavaya mo ku a swi tendli nchumu hi ya va hi rivele ku mi endle leswi se hi kayakaya na tin'anga na swibedhlele ku ri ku i swilo leswi mi ngo no ti landzela swona n'wini mi hela kwala botola
1: inkomo kwani phahlani khensini
2: yebo

0: tlhekane mam kere
1: tlhekalo nena ma
0: aye
1: a mhaka leya swa le manqwaveni maxa lexi fikaku xi hi hlupha laha xikarhi me ni to twisisa ku ri no va ka mhani lava maxa a ni ri hi ko tala hi vo va fika ku va onaona swilo leswi hinkwaswo maxa hikwalaho ka ku ri no loko va ku xo karhi xa yila ve ri xi yila hihi hi byeleni ku swi yila hini loko mi nga hi byeli swi vula ku ha endla swisweswo xa endliwa a xi yili nchumu maxa a ni ri ene i kuma swa ku nkarhi wa ku i kota ku i hlamusela ku i nga tshuka i hlangana na leswi na leswi na leswi swi fika swi ku heta matimba ya ku i nga hlamusela munhu yaloye ku swi kahle loko i byela munhu ku swi leswiwa swa yila a swi tshiketa a hambana na swona a nga ha ku vutiseli ku swi yila loko swi te yini swi endlisa ku yini se hi ko la mi vona ku ri no ku humelela swilo swa ku fanisana na swo sweswiya and then loko va ku swa yila nkama wun'wani mukhulubahlani sweswi a nga swi vulavula hi swoho i ta swi vona se ku ri late ene a swa ha reveseki laya ku exi wo salela ku ri exi loko a no ka ni nga ndlangi so kumbexana a swi ta ku so maxa se na xin'wanyana loko mo langutisa masikunyana ho malama vanhu loko va nga ha thusiwangi kumbe va nga thusiwi masiku lama va vulavula ku ri a swi tirhi nchumu leswiya leswiya swa ku thusa maxa swi tirha ku ri no loko i lava ku endla xihi xa rhongo i twa mapfaleo ya ku byela ku hayi khona ma leswi hayi i nga endli leswi ma swi twisa maxa se mara loko i nga thusiwanga ay hambi ko ta mapfalo ya fika ya ku nga endli ku hayi na endla mani la ku vona ku ri ku ta humelela yini leswi nga ta ku humelela i ta viri wexe hina hi ta hi nga ri kona se ivi hi khumbeka ivi na hina se hi nghena kokwalaho ka ku ri hi ringeta ku pfuna mara a ni ri a hi nge hi swi koti ku pfuna hi ku a wu yingiselanga to husuka maxa loko o famba hi yo ndlela yaleyo ku ri no loko va ku swa yila hi nga vutisi ku swi yila hini o swi tshiketa ene loko u lava ku endla xilo twa mapfale ya wena ya timbilu tibanana a i nga endli i tshiketa swilo sweswo hi ku vo va lavaya va nga xutiwa tivhidiyo teto ku fanisa na teto maxa loko mo va kuma mi va vutisa kumbe va kuma hi vanghana va vona va ku a nsusumeta nkulukumba ku mi ze mi ya laha manqhaveni a ku ri yini ngopfu ku hava xilo lexi va nga ta mi byela xona va swi twisa maxa vo lo a vo to mi byela ku hayi lo tikuma se hi ngheni ko kwalaha manqhaveni ma swi twisisa se swa ku fanisana na sweswo van'wani vhele va nga nghena va vula sweswa ku ri no a swi yili nchumu swi yila hi sweswa ku fanisana na sweswo mara swi kahle ku loko va ku xilo va ku xayila hi ku lava va khale maxa a ni ri hi vo va nga rhanga va va na ti-experience yini hinkwaswo va vona ku a xi xa so a xi koteki mani hi ringete ku hi xi endla hi hlangana na leswi na leswi na leswi se loko vanhu a vo yingisela a swi ta va swi ri kahle ngopfu inkomo haxi mo hi twa van'wanyana
0: inkomo yi khensa swinene.

0: Elsikani, mam kiri.
1: Hi, Mr. Joe.
0: Aye.
1: Pookie.
0: Sama ifikini ngongwe.
1: Hi, come on, Pookie. Lagu wala blango vuele a mango apuli. Yele mango abeni. Se amango abeni, Mr. Joe, don. Kuna shila shikulu kumbangu filaya. Iyasuka rwale swilo swo tala hikuva lava nga tlela laha mangcwaveni laya a wu va tivi ku ri va fambise ku yini, van'we va fa hi ndlela yini, van'we va tlele hi ndlela yini. Ivi ya wena u ya tlela ehenhla ka masirha ya vona u endla manyala lama mi ma tivaka mi ma lavaka kwale mangcwaveni, erhwele xihila xikulukulukulu xo tlula mpimo lexi xi nga endlaka ku ri loko ku ri ku ri ko va na vanhu valava va nga xuta tivhidiyo teteto va va tiva va va vona va ri na vutomi va ta swi vulavula ka rin'wana ra masiku va ku ri hi xexo va nga nghela amangcwaveni va endla manyala hi wona vonani ku humelela yini aka vona. Swi endleka loko ku ri ku va ri va ntlanani wun'we va lava vambirhi va kona ku hava lexi a nga ta xi kuma swa yila ku hava vutomi lebyinene lebyi a nga ta byi fuka a byi vonini aka ndyangu ku aka ndyangu wu kula hi ku i ya nghela a mutini wa rhongo laha ku nga ngheniweki ku endliwa swilo leswo fana na sweswo kona swa yila swilo leswo fana na sweswo. Se a va ti toloveti ku ri ne va tiva ku loko swa ku xa yila xa yila swiboridon yi swi tika ngopfu loko va ku i nga fambi a tileni yo karhi i nga kandziyixi xo karhi xa yila weni ka le kandziya i ta vona hi vutomi bya wena loko va karhi va swi tshamini va kulukumba va ta swi vona ku munhu loyi i tlule nawu i ya kandziya swilo xo karhi leswo ka swi nga n'wi fanekelanga ma n'wi vona ku ri hanyisa ku yini na i xiyila lexi va nga xi endla le mangcwaveni boyidolo. Se mhaka yeleyo yi bihe ngopfu yi ya yila swa yila swa yila la misaveni lexi ka boxiwa xi boxiwa ku ri xa yila i nge xi tluli na siku na rin'we a va nga lavi kulukumba va ta va ri hava vukulukumba bya vona hamakumi vo ne ngopfu emisaveni vanhu valava ku hava muti lowu va nga ta wu aka vanhu lava ku hava muti lowu va nga ta wu aka lava va nga xuta video loko ku ri ku vutomi byi ri kona va ta tlhela va xuta futhi ku ri vanhu valava va hava na ndyangu
0: inkomi khensi
1: nkhensi ngopfu dona.

0: ndleve le ndzi hlokomhaka ta mahungu eka Jesusere
1: Motshama xitolo wa komiti ya parlamente ka xenge xa xiphorisa sola ku pfumaleka ka switirhisiwa eka xiyenge xa ku lwisana na vugevenga bya mitlawa muvulavuleri wa ndawulo ya vutleketle ka xifundzankulu xa Mpumalanga vula leswaku ndawulo yi tivisile milawu yintshwa eka ntsevo wa mimasipala ni yin'wana le ka awara ya nharhu
0: riendleve leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka Jesus

0: Inhlekani both Don Mathebula. Nina kare hapfuka nwana mpfuka njani? Eh, helero eka nkarolo hanya ko ka wona vanhu va fema pfano. Ni byeleni ka tindhawu hinkwato. Mona abona swilo lamini kusuka. Ba endla swiso biya mangwavini. Amangwavini na hi ku tiva ku tlela vanhu va nga tilovela, ku ku horini ku titimirini. Ya swile ku tikeni, mativa swile ku vavini. I tirhwalela mabadi a mavuyisa mirini wa yena. Ya no hlola wa hlola. I wa hlola swinene. A swi tshamisekangi, mativa a swi tshamisekangi leswi endliwaka ka nkarhi lowuwa. Yo, inkomu.
1: Hey Budon, vumunhu byi sukini ka munhu, vumunhu ka hari hava. Vana a va ha chavi mfika mukuma ku sweswo ma switwa ku swi leswi va nga swi endlaka va va swi endlaka amangwavini. La ku hloniphiwaku va ngo a ku ngheniwi va ka mhani va nga bohangi duku va ndla vona va fika va ndla manyala. Vumunhu byi humini ka vumunhu. Swin'wana i swi swa videvhele i mimoya leyi nga kona.
2: Hi Mr. Kalanga, hi ya tshola topic. Ya vana va ku endla swilo swo ka swi nga tshamisekangi amangwavini laha ku nga na varhandziwa va hina. Hayi, swona hi Mr. Kalanga hayi a swi tshamisekangi swa yila mpela. Se a lexi nga kona hi Mr. Kalanga vanhu va lava kahlekahle va fanele ku tekiwa va yisiwa ka mfumo va byala vutihlamuleri leyi. Va vula ku loko va ze va endla sweswo a koko ku nga ri na ndhawu yin'wani na. Laha va fanele va endlela kona swihi swa vona. A va lava kahlekahle hayi va lava swa nawu a va yisiwi ka nawu va hlamusela nawu ku ri no a va endla hi xikongomelo xihi va ta hlamula kwale loko va nga hlamuli swihi swa vo swi tshamiseka va fita ku pfaleriwa vanhu valava va fita ku pfaleriwa hi leswi mhani hi vonisa swona mihlangeni na xilahla Richard Dzambiri danku Mr. Kalanga.

0: Bodono moya nghena a hubyeni Bodono vumunhu byi humile eka vanhu mi nge ni ku vumunhu byi humile aka hina vanhu hi lero sweswi munhu i fe mapfalo that's why mi vona hi fa hi ku xitalo hi ku swiyila a ha ha swi tirhisi i nga yi nga yi endla timhaka ta masangu endhawini leyi ku nga miyeriwaku ngo lowu wi ndhawu leyi yi hloniphekaka ndhawu leyi yo chavisa swonghazi wena i fiki ndla ntsako wa wena wa masangu ena henhla ka masirha hambi wo endla henhla ka sirha leri nga ra ra wena swi na vubibyi kulukumba na swiyila swi kulukumba ngopfu ko va ku a ni sweswi vanhu va fe mapfalo hi swo swi ndlaku ku hi fetetela hi xitalo Bodono hi ku na swiyila ha swi tirhisi ko va hava ndhawu yo tlangela kona swihi sweswo swa masangu munhu a za ya endla na le mandhaveni laha ku nga miyeriwaku ngo lowihi ndhawu liya i ndhawu yin'wana yo hlonipheka ngopfu hi ku vanhu lava vo tlela vo lowihi laha na wena siku rin'wana i nga ta ya tlela va nga ta ta va ta endla swa masangu a endla ka sirha ra wena swi bihe ngopfu Bodono mavonelo ya mina mina ni vona swi nga tshamisekangi vumunhu byi humile ka munhu na ha vula na swiswi na nakambe vumunhu byi humile ka vanhu hi lero vanhu sweswi vanhu a va ha ri na swi twi emabyongweni ya vona va hendeleteke ngopfu va hendeleteke ngopfu hambi hi yo demokrasi va yi tirhisaka i demokrasi lizi ya endla swa masangu a swi lahlweni moya hi tshika kwala Bodono hi ta twa van'wana mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu un'wana yo mavonelo ya mana na mari ya Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa Maxangu wa Mpatsi a hi tweni van'wana hi le hubyeni la danko.
1: Bodono mina ni pfukile na ni huluka mi nge sa blue tra ex Bodono i nhlamba i xiyila xiyila xin'wana xikulukumba ngopfu loko mo za mi vona vanhu valava ni le ka a va hloniphi vatswari va vona Bodono a swi vulavuleki swa nyumisa ka hina vatswari inkomu.

0: Bottom mativula ukahle mativa hina vanhu hi femapatu xo sungula mahi a ni ta kombela ku mi va xikombelo kumbexana ku tsundzuxa loko mi swi twa swi nga ta swi va ni nga ta swikisa xiswona loko a ku kumeka kokwani Maluleke va ka Nhlaniki ku kumeka na kokwani Mikasi lava le 14C va ringeta ku tliyara swihila leswiwa homu vanhu vo tala va ku swihila swi vula yini a va swi twisisi swi nga twisisa hi mina na wun'wana ene xihila wena n'wini wa xona i nge xi voni xi ya vona hi munghana wa wena se ni ta kombela mi hi kumela kokwani Maluleke na kokwani Mikasi kokwani Mikasi va ta hi byeta leyi va suka kona Nchangani kokwani Maluleke va ta hi byeta laha ku swihila swi yimise ku yini swi endlisa ku yini kumbexana va nga va swi tsundzuka va khalabya lavawa inkomu mavona ya premium malungana ka bode mapfale ya vanhu ya fini hi swa chavisa no mi tlhela mi swi vona ni twa tle ni suka na misisi
1: a misava yi cincile mpela u nga ha lava ku tiva ku xiswi leswi yila yini loko va ku byeke swayila vana va hina a va zi va pfumela va ri swi yila yini ka mhani ku mina na mina swi kumise sweswi ke swi yila a ku nghena mani lwa veni nga bohangi duku ni ku ematikweni man'wana va bohi mara laha ku bohiwa ku famba i bohe duku hi ku matiko man'wana ma ha milawu man'wana ma na milawu se mhaka yo fana na leyi nga ndliwa kwalana ni van'wani va fe matihlo sweswi va ri vololohiwa ku ha vona a nga va lohe va tilohe hi voxe hikuva va nga twi va ba phahlani leswi va swi vulavulaka vakokwani khosa vulavulani va swi twa a va twi vana lava vulavulani timhaka ta xiyila hambi va kha va kha swi endli nchumu swi vulavuleni na hina hi dyondza swin'wana ka na mina dyondza swin'wana ka n'wina kwala a hi hlayisekeni khalanga hinkwenu hlayiseka
2: enhlikani lowunene Bodon ha na yi twa mahlokomhaka leyi laha a zaka a suka himpela a nyika matimba yo a vumbuludzana na munhu ehenhla ka vanhu lava nga timiyelela u lava ku ta famba a tirhwalela mimitwa kumbe mabadi hikuva vanhu lava nga tlela va timiyelerini munhu wa kona u na xivindzi xa njhani mara a tiyela vanhu valavaya wayi va nga va ya lava swiyindlwana swi ngo tata nhova leyi hinkwayo leyi swi tele swiyindlwana a hakela mali a famba na munhu wa yena hayi ko va ku vana va masiku lama hlonipho va hava loko n'wi byela ku xi xayile i lava ku ta tiva ku xi yila njhani xi endlise ku yini hina khale ka loko hina hi nga swi tivi ku munhu loko a lovini wa voniwa hina hi tiva ku munhu u yo vhaka mara sweswi n'wana loyi ndzi ni ta ku byela hi ku hexe liya yi rhele munhu wo fa kokwana wa mina va lovini a ni swi tivi ku swi huma swi ri ku yisi sweswo komba ku se swilo swi cincini a ka ha ri swona sweswo a khale hi swi tivisa swona hayi a ku ri jajanganyazato huni u tshuka kwala ka small chicken inkomu
3: a hi tekeni tinqingho eka 060-8875-942 nhlikani mamukeri
4: nhlikani khalanga hi swi tile ku ni swekile
3: ahe
4: asina hina khalanga hi khalanga i ku sweswi ka ndamalu hafa miswona hi yini hi fo hina hi vulavula swo karhi na swikulu va fike va yande mandzhwava ni tshemba ku xitanu xin'wana na xin'wana xi ri mandzhwava a kule na laha switanini se a ni va nga swi tivi loko va vone laya ku tsakweni heriya va hleketaku hi yo beriwa kahle na hileswo ka swi nga nani swi ni tsakanisaka xin'wana i ta fika mi nga swisiya aka kuri ka tirha ra munhu ya le handle ni bya munhuvana se leka mina a ku vana xin'wanakazi xi va koa xin'wanakazi i mani la nga ta landzelela xin'wanakazi ka nkama wo fika swona hi ku sweswi ndzi kumele tikerekeni ku ya suka leswiya a swi khome hi vakokwani na vakokwana va vana ku swi fambela kule swa ni heringeta ku khongela se vona va ha swi langa va swi tisa hale kusuhani na yena a nge swi koti loko se swi right va endle sweswi va nga endlisa swona swi ta teka masikuva ku munhu n'wana u teka tin'hweti ta ntlhanu na munhu a vandise sweswiya a ya n'wana liya a ya kumeka a timatisi hi ta ku va loyi va hi loyini kasi hiko va nga endla swihi leswiya a nga fani hi ku va loyi va hi loyini va ri vala ku va ndle leswiya ka nkama wo karhi
3: Inkomo
5: 0608 459 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 vanhu for just ku va kuma mali a va na mhaka na vutomi bya vona ku ta ndleka yini i dasi va mi vona va ku bumbuluzana va yisana leyi va va va extractiwa le ku famba ni endla swilo swa so amandlaveni ma swi vona laha a va a faka a wena i a fambaka na wena laha i teka malaki ma wena a byeriwa ku na laha nga tlela laha a fume ngopfu malaki va ta kumeka a va chaa nchumu ni va swi bya mi no posta laha ni ku sweswiwa loyi a la ni na 25,000 ni nga toileta laha nga ta ta dya thyaka ra mina ta wu nyika mali mi to ta va ta hi va tele layini va ta ta folela yeni a va na mhaka just vo va kuma mali leswi ni swi vonisaka swona endlovu ka siku ni posa mi mhukra layeni
3: inkomo you can see
5: thank
3: you right 060-88-75942 hi rivilo lerikulu swinene a hi buleni mina n'wehe hi twa ku um miri yini timhaka letiwani enhlekani mamukeri
6: Hoi Dan.
3: Ahe.
6: Pokin mar.
3: E tsama hi pfuni ngonwe.
6: Ai na hi pfuki.
3: Mm.
6: Swa ku mhaka ya twala. Vanhu va lava endla ku sweswo. A va na nhloniphi.
3: Mm.
6: Vanhu lava va nga tlela bodoni a hi fanele hi va hlonipha ku hindza na ku hundza ku fana na swikwembu leswi hi xi hloniphisaka swona.
3: Ni mingiserile
6: a hi fanele hi va hlonipha ku fana na loko hi khisama hi khongela xikwembu a hi fanele na vona va va hlonipha vanhu lava leswi va swi endlaka va fanele va vitani maphorisa a ta va khoma bya va pfaleli a va ndlangi swona a va xiximi swona va na ntiya nhlana wa njhani wa ku ya nghena a swi lahleni vandla swilo swo fana na sweswo a swi va chavisi swa chavisa budon i mavonelo ya mhandza yina
3: inkomo yi khense ngopfu
6: a ku tala
3: thank you 060-88-75942 a hi twani van'wanyani leswaku vo va swi vonisa kwini va ri yinivele ka timhaka letiwa hi lava hi ndlela leyi right enhlekani mamukerini
7: wa xomi pasado
3: a hi minjhani
7: hi pfukile na mhaka ya manyala yo tama ku pfumala vutivi mpela swi nghozi ku pfumala vutivi swi nghozi ndhawu liya ya le masirheni le hakanyingi vanhu lava va nga tlela laya a vo va va khongeli hinkwavo van'wani loko a lovile munhu wa yena va famba va ya tin'angeni loko mi hete ku lahla mi va vekele na riti va ya va ya tirhela kwalaha sirheni leri va fikaku vona va tlela kona va khoma na mirhi lava loko ku ri ku leswo tirhela swa hanya swi ta dlaya vona hambi va nga feli kwalano hi siku rero mara hi switsongotsongo swi ta va swi kha swi mama na ku tshama kunene a sirheni ra munhu a swi tsakisa a swi tshamisekanga swa yila hi ku sirhani na vinyi va rona ene vinyi va rona i fambe va kha va n'wi rhandza vo tala a va pfumeli ku i masiku ya nga fili va ri dyawu hi swimarimani hi ta swi vona ivi va ku fambela ivi xi ya phasa wena xikaka abantu esizo byango sanyumisa manyala umuntu kuhava ka vanhu vanga swingeti na lava va fane va swi practica ni timo yingisele un'wana a nghenele kwala komba ku i vikhenda khenda loko ya ku khendeni ku ri swi ta tirha va ta ku nyika swilo swo chavisa amasirheni ku chavisa na ku ya kunene hambi ku ya nghena loko ni huma ni ya kaya a ni ya tlili na masirha ya ka mina mara ni va ni nga tengangi ni nyamini se leswi va swi endlaka va ka hina a va cele goji va seletela swi bihe ngopfu ku tlula na ku biha kusuka kwala mugangeni wa ka Mpfenyisi tiko ra hosi Nhlaneki inkomu
3: inkomu yi khensi
7: inkomu bo

0: ta kahle mathebula a swi na bodon ya nhloko mhaka leyi ya twala hi bodon ya twala swinene i mhaka yin'wanyana yo ka yi nga ri ki kahle aka vanhu lava ndlaku swilo swa masangu emangcwaveni ma vona bodon nanto emangcwaveni ne kahle kahle hi nawu wa kona ne ka khiwa kun'wana a ku khiwi mara lexi nga kona le a swi fanelangi ku ri no va nga kumeka va endla timhaka ta masangu ndhawu liyani ma vona ndhawu liyani i ndhawu leyi ku nga tlela vanhu ku ri va fe yini munhu a nga swi tivi se leswiwana ne swi ta ka swi ta hluphekisa loko ko va vana lava ko va vana va endlela timhaka to fana leta kumi kumbe ku ri vanhu lavakulu kumbe munhu i to vona loko a ri kulukumba swilo swa muti wena swi nga fambi a ya hala na hala ya tin'angeni a ya maprofeteni a kuma ku ri va mi byela ku endle swilo swo ka swi nga ri kahle le emangcwaveni le ene ka munhu ka sirhalela u tlele ka rona i sirhaleri munhu wa kona a nga fa hi 1, 2, 3 masiwana se swi nga leswiwana a hi nge swi koti loko va ku swayela va swayela hi mhaka ku ri vuvabyi lebyi byi nga ta ku khoma loko tlele laha mangcwaveni la a va nge byi koti na tin'anga se a hi tweneni ku ri no a hi twisiseni hi va na tindlela ku yindlisa ku ri hi loko va ku a ku ndlilo xo karhi xayela ku ri i ta fa ene loko fa a wu nge vuyi ta hi hlamusela ku ri hei ku za ni fa hi mhaka ya ku ri a ni tlele mangcwaveni na timhaka ta masangu leyi a swi kahle sweswo loyi a vulavulaka leswaku bodoni munhu wun'we laha ka sikhunyana laha mugangeni wa ndhuna eka na muchava papa a xiluwana va fana na mina hlayisekani mikhava mina bo
1: nkeri
2: nko minjhani
1: hi tshama hi pfukile hi n'wan'wena
2: na hi pfukile valava va ti vangela makhuma vo ti lavela sweswo ende va ta makuma makhumo lama nga ma lava vani vo fika va malandza va ma teka va vuya na vona la kaya ka vona se va nyame ku tlula mpimo ndhawu liya ndhawu yo hela ka yona impela kahle kahle impela khwati ku tala ni nga talanga kusukela ku ya fika Cape Town misina ya khwati hinkwaro leri wa xivandlanyana xivandlanyana xixi xitsalanga ya kwala ka xixi ntsena
3: swiyila swi kona n'wana mhani swa hanya swi kona leswi va swi ndlaku kumbe leswi va nga swi endla emangcwaveni ku va teka mangcwava kumbe va teka sirha ra munhu va ri ndla mbedo va ndla manyala makulukuma ngopfu ka sirha leri makama n'wana a hi ra ka vona a hi ta ka man'wana kumbe va nga vavuya va maprofetini va byeriwa ku mo ma ndla swi swo karhi kumbe swa ngo swi ta lunga vo kuma sirha njhe va fika va na swiswiswiya swi biye ngopfu ta swi va timikumaka man'wani hi vona vanhu van'wani va tswala vana va nga ri kahle amihleketeni vana swi va sukela kwala nkarhi wun'wani mi kuma munhu mi n'wi vona karhi a famba patwini a khandla swin'wana na swin'wana hi ku n'we mi nga tiveki ku no munhu loyiwani swi leswiwani ku loko a za ndla swi leswiwani swi sukela kwihi hi vi kangi twela swiwani swi suke swi fana swi va swi kha swi huma ku fana kwalawani swi bihe ngopfu swi ni tsema na nhlana a swi kona sweswo mara i mihlolo hi kulukuma ngopfu lero a ni swi twisisa a ni tshama ni swi twa misava ya sungiwa hi mpelampela Yesu wa vuya a swi kona munhu i fanele a va na ripfalo hambi i ri wexe i ya pfuxela wa ka n'wina laya loko o ze ku ba nkarhi wa na madyambu i nge yi because wa swi vona ku a hi nkarhi wa kona wo pfuxela se na ku ya i endla manyani hi ndlela liya swi va swi bihe ngopfu bodona hayi a va swi tshiki va nga swi endli hi ku swiyila swi kona swa hanya ku na switandzhaku i mfanelo wa goxa dangu
4: bodoni nhlekani lowunene hi vi nakambe a wu twa nongonoko futhi hina loko hi kula loko kulu ri na nkosi emutini wo karhi a va hi pfalela ndlwini va ku hi nga humi ta vona timovha letiya ta ti-hach a ti voniwi swihlangi a hi tumbela mara ka nkarhi wa sweswi u kuma swihlangi swi tlhela swi yima patwini a swi ndli nchumu swihi sweswo a swi a swi chavi nchumu swihlangi vanhu va makula va nga kona masiku lama a va chavi nchumu hina a hi chava na ku khoma darata yinene ya manghwava loko hi hindza va ku amanghwaveni a ku khomiwi dede ya manghwava and himpela a hendla swona na sweswi swi teke nkarhi wo leha ku munhu a vona swilo sweswo hambi munhu loko a lovini va ku famba maxaka fambani mi ya vona munhu wo lova swi teke nkarhi wo leha ngopfu ku yi nghena ndlwini ya hi ya vona mara sweswo a va ha chavi nchumu ha a ka ha ri na nawu tiko ra ha ri na nawu bodon vana lava kulaka sweswi a ni a ka ha ri na nawu wa nchumu tiko ri fe ku fa ah inkomu bodoni a hi xumaxumeni hi ta ndla yini himpela self na n'wamihlaya winje laka swikokwana mugangeni wa ndzindlani danko budo
5: ahee van'wana nga don i nhlekani n'wana ngo nhlokomhaka leyi mina na yi twa mativa vana lava hina van'wana nga don va fambafamba na vaprofeta lava va vaprofeta va ku fambani le graveyard mi ya mi ya tlela le henhla ka sirha ra vatswari va n'wina ku mi ta kuma timali mi ta kuma swiyiniyini loko ho cheka hi ta kuma ku va na vanhu lava vo lobyeriwa ku swa n'wina swi ta lungha loko mi endla 1212 ehenhla ka sirha ra vatswari va n'wina loko van'wana ngo loko hi ya le graveyard hina va masirha le graveyard hi good friday van'wana nga don i ta kuma va te na mabodlhele va te na makhandlhele ku ri vana va munhu van'wana nga don mi va kuma va hlovorile va boti na vasesi ndhawu yin'we va rhendzele sirha van'wana nga don va karhi va hlamba hi mati lama nga mabodlheleni van'wana ngo loko mi swi cheka ni languta nambara ni vona ku Gauteng province leswi vulaka va swi kuma kwala ka vaprofeta va lava nga tata misava van'wana nga don ha swi vona hi good friday le graveyard e graveyard ya ka hina graveyard ya giyani van'wana ngo loko hi ya ku basiseni loko hi ya cheka vanhu va hina ha va kuma vanhu valava van'wana nga ma swi vona va hluvurile ku ri va fana na vanhunyana i vana va munhu va hluvule hinkwawo vo lomubyinyana laha ku nga na vabuti wa vona va karhi va hlamba hi leswi va nga lerisiwa swona loko va suka le ka vaprofeta va mavoni inkomu van'wana nga don inkomu don inkomu
6: ha ri na yona bodon heyi

Wa peliwa hi mabadi, mabadi lama nga ta endlela vana va wena ku va nga vi kahle. Wa kumeka u tikeriwa miri wa wena, nkarhi wun'wanyana u pfimba milenge loko va ku swa yila. Hileswaku swiyila swa timhaka ta le mangavini swi tele ngopfu. Swa fana na loko wo kumeka u endla timhaka ta misango endzeni ka yindlu ya vatswari va wena ehenhla ka mbhedo wa voho. Swa yila. Kahlekahle vana va sweswi va lava ngopfu ku tirhisa swa yila ku u vula yini. U endla yini? U lava loko a swi endla hi nkarhi wolowo swi humelela hi nkarhi wolowo. Se a swi humeleli hi nkarhi wolowo. Vanhu va lava endlaka swilo sweswo va tlhela va swi posta ka ti-social media. A va swi lavisisi va va kuma va va khoma. Hi leswi ni swi vonisaka swona Bordon, va va gova xigove xa kahle. Hlayisekani exitichini, inkomu.

0: tirhisa mixero Jesus FM re sibra kona vele ke rifikeri kuma kahle kumbe xa nke rifikeri jukumeta kahle ele ka 21 minute mixero ngene kahle vele ke ka hour le ya naru indenga wa kahle atinzawo ta khamba nambana kona mixela kahle mirikoni ka nhlikani wa siku ra mothe khazi
1: ya khazi me fukini
0: yipukile mpukile khazi
1: ena yipukile va khazi mixero va Jesus FM amkela ka ekara na mthlasi kuna mthlo wa bunaru ha viki cha tsutsuma viki xilo tsutsumeni phela khale singule viki mara ba mixero va Jesus FM amkela nka kungwa ke lamba ke mkhamrikoni we are the voice of the nation. Kuruti 19 August 2026. Wapnar lo sa seka wa mahungu. Was chokulo ko zifik. Iba ekhekti sela mahungu na inkos kasara ka bandle kasara mingsa wa isara fab. Ose manak pumele sa kwa atla iseki. Fumba na wakazo ke mustiwa ku ivamba. Te awal kato tinga tina. Hey Kazi.
0: Kazi.
1: Nibula ku social media ili kuchim.
0: Ya, ku busy ngoku ka swenge swa mabulu man. Lava nga na ti followers to hlaya hlaya na swin'wana swin'wana. Ha va va dini yana mali ya so. Wait lay, viki lay.
1: Kahle kahle viki lay rona ringa ku tikeni ngopfu. Namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle ku hempela. Ya, loko hi ri tiku hi fanele hi supportana. Ku na mukandziyiso man. Na ti video. Va gain view va live. Va va ku va kha va kombisa va vasati va kha va kombisa.
0: Le pulukwane le.
1: Mara hey.
0: Yeah. Ita kuyini? Yo vula ku mfanelo wa ku kombisa ku vilela. Ukona ka munhu unwana unwana ka tikurela ra Afrika Dzonga loko swilo swa swinga famba kahle man. Mara ana vula ku na mavilelo la mahina lamawa.
1: Ai
0: ma count.
1: Ya
0: count. Tsundzuka swa ku social media ne.
1: Ai rivali. Ene leswi va ku xikaxi va swinene phela kuri loko iri ikurile mitshame mbona la giyani mock special hala a masingita mall. Loko swinene tani swihunda swinga hambala nkahle.
0: Ba ngu tega simape, ba tega ti video.
1: Na muntla yi helela kwini makuku va mali lava va tlhaku va yivula hi liya hi vona va tlhaku se.
0: Kahle loko vileriwa ne hi tiva ku yimbeliwa tingoma ivi ku tsariwa tibodo to karhi to kombisa ku ri vanhu a va tsakangi ivi lava nga ta va kha va swi vona kumbe xa va tekiwa mahungu va ta va ri karhi va foda tibodo letiyani va kombisa timhaka endla ku ri no vanhu a va tsakangi mara loko se swi ya fikelela ka ku mi kuma swa ku vatswari vo sesi va hetelela va susa swiambalo.
1: Loko
0: swi ri tano ivi kuma i byela ku a swa fana a na xintukulwana a ni na n'wana maxaka ke mawe hi vone mhani eselina hahani wa wena ze leswiya mi swi endlaku leswiya mi ya endlaku maxaka ma n'wina vana va n'wina na vamana van'wana hamikuri wa makhelwani
1: masivula ku mundzuku mhani eselina mi ya pfuka mi kula njhani handle
0: masivulaa ku mhani polina hi vona vaumanipoli hi loko leswaku hambi vo hlangana wena le ku a swi hungaseleni va ku mhana wena ha na wena nkarhi wun'wani bye byelaka swi ri mhani sweswiyani se swi humesele rivaleni hi hanyisa swo sweswiya na ho mutswari wena wa ile hluvule ndzuti eka nwana wa wena
1: awa na nhlonipho hi le ka nwethe ba vasati la hi ba ku ikhelwela na tiraita ba vasati kambe loko siya fika le swi va hindlela le one twa inga kuna hina ba vasati se hi seleri valene aka ha ku yina hambi nwansati kumbe kurile kumbe njani ku tikini
0: ma ku na zoti makata bail tati makata bail to baba
1: ta baba swinene
0: ka va lahlekeriwa
1: hi tle hi nanguta ku himpela loko va tle va ku yi famba famba xinjani case vo tala va kha va ku hayi khona bail yingaziyangi yi va kona ka sesi i ku twa ku vava mara mi twa ku vava njhani va rhandziwa namuntlha
0: mingiseri ku ri siku leriyani nge ve ri is a world photography day ve ri kwala yi nga kona mingiseri i nga i ri ndlwini i nga u ri ku na xinepe xo karhi lexi wena u va ku u ri na xona lexi ngu hayi lexiwani ni fanekele ni xi framisa lexi loko no suka la rhumini leyi ni famba na xona lena un'wana na na xinepe lexi yena ke a xi rhandzaku swinene
1: ende van'wanyana hi khansi loko nghena mhaka ya vona emakhumbini kumba ku va va veke swithombe swa
0: ndyangu
1: swa yiniyini swi va swi ri kahle swinene himpela sweswo swi endla ku na hambi kumbe xana siku ronga mi byi tivaka vutomi byi njhani hambi un'wana o tsheka a nge hevi ko a nga ri kona wa byela ku okay hi tshame hi va na munhu wa kufana lowun'wana ene hi ze hi va na ntsako a hi ri na xivumbiwo xa ku fana lexi evuton'wini kambe hi tlhe hi celebrate va ri i bulling no way week eka vhiki leri va ku hi kha hi na rona laha va ku hi kha hi lwisana na ku xanisana hi tindlela ta ku hambanahambanana nga ku ri hi mavulavulelo van'wani va buleya van'wani hi ku vulavula kuma ku ni vulavula swilo swo ka swi nga khomeki kahle khazi mazi ku nga ku ri hi maendlelo ya wena kumbe hi mavulavulelo hi matirhelo hinkwaswo bullying yi ta hi tindlela ta ku hambanahamba hambi ku betetela munhu nakona ya wela ka bullying swi tele kambe ke va va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri va hi kha hi ri ka vhiki rero ra ku va hi kha hi lwisana na ku xanisiwa ka vanhu van'wanyana hi tindlela ta ku hambanahambana hambi swikolweni hambi mintirhweni hambi hi le mathekisini phana na ti-thekisini va xanisana vanhu lava
0: ya swi tele na zona kwala thekisini kwala
1: hi
0: ku xanisaniwa hi swilo swa ku hambanahambana kahle kahle mara mseritani mingiseri le ku famini kahle velekele ka xondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha xikomba kari veleke sale kahle na 5 wa timinete ntse nghena kahle ka awa hafu kumbe kahle veleke awara liya ya nharhu kona veleke Daniel Brothers va ku xivandza nyongeni
1: hi
0: risimu ra kahle
1: kokwana
0: ka xondo 106.0 a ni ta ka se swi lunghile malepani na tinhlokomhaka ta mahungu kwalandzhaku

0: Just I deserve Donald Tirisumra kona mingisero HSF America Twabi tubako I deserve.
1: Yes, I deserve. Vai mula kahle bako I Dr. Love.
0: Dr. Love.
1: Yes.
0: Hey very bola shinga yemang kahle
1: ngaba so shiselish. Yes. Ingaku I multi talented mabube. Eh nileka tlhelo ra rugby na kona he was good.
0: Okay.
1: Yeah, se leswi va va njhani tanihi tiko loko va hi kha hi nga n'wikumi nga n'wuti mani ka muzika hi tivutisa ku kahlekahle ku humelela yini hi Dr. Love icona man no tshemba ku ri ka nkarhi lowu landzelaka u ta kha hi ta hi hleketa na hambo hi banyana hi singile ni vula ku phela va kona lava nga marhandzwini va laha tinsimu ta Dr. Love ya kambe Dr. Love va kona mingiseri wa mina hi va hi kha hi pfumala n'winana ku va hi kha hi amukena kambe khumi wa timinete simela kwele ka awara liya kunga awara ya muni sinka rukwa ike kuma kahle sungwangwani leswi baka mpongo maonge
0: ya
1: ten
0: ya kuna maungu mutlaya ngopfu kazi lama fanga ku mahlweni ka tiko ra hina ra Afrika Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga langutana kahle veleke mingiseri na sungwangwani kumbexani ke mahungu lama fambaku mahlweni ka siku ra namuntlha a hi languteni kahle veleke ku na swichudeni kumbexani ke vana va xikolo va ku ringana nkombo lava khomiweke kumbexani ke lava nga khomiwa hi maphorisa exikolweni xa le henhla xa Alexandra exifundzenikulu xa Gauteng va kombisani makenda ku vana lavawani va khomiwile hikwalaka milandzu yo hambanahambana ku katsa veleke na milandzu yo hisa nhundzu ya xikolo

0: ejikamwe kena kuyibuka ka xikolo kasike engozi le wani bani xikolweni xa lehenhla xa Sbank Alexandra kasike swichudeni swin'wana ekubikiwa leswaku ri swiyisiwile exitichini xa maphorisa kuva va ya vutisiwa swivutiso mayelana nghozi leyi nga humelela ka yiviwa ka hisiwa naswona ku hisa
1: I
0: ndlela yo vilela.
1: A hi nge yivuli ndlela yo vilela mhaku a ni na le ka siku ra musiku va ta fane va ya xikolweni na vamakhweni wa vona va tlhela va pasa va ta pasisa ku
0: swi fana no kala ka mati kumbe ku kala ka gezi mi ku ha strike ivi mi fika mi celacela xikontiri ivi gezi ri vuya mati ma vuya xikontiri mi onini
1: sis fana sindisa ku yini tsamela tintambu la gezi ka siku ra mzuku la kuswekela ku ayina la ku sindisa ku
0: la ku smakisa ku yini
1: ayi na ngutene ku zena nkarhi lowa khazi avembe kumbe xana tlhelo ra venda va hisa hisa swikolo tivutisa ku ri va hala ku dyondzela kwihi vana va vona ke ku tlhelela ndzhaku phela kambe ke mi ngisalame sweswi ngwani ni tsakisa hi ku ni va xiphorisa si va nghenelele va lava ku va vuyisa endleleni loko ku ze va va kha va va yisa kwalani se tivutisi ku vadyondzisi va dyondzisa swiharhi swa njhani
0: ya loko vana vo ze va va endlela leyo swi ri vadyondzisi vana va hlangana problem hi kulukumba ngopfu
1: ivi mutswari a tlhela fika ku i ntirho wa mudyondzisi
0: leswa ku ri mudyondzisi a vitanaku hisani
1: ewe
0: ni fanekele ni dyondza exikolweni ni le kaya ni andza swa xikolo bra
1: ta tsala we mingiseri wa mina a famba swi nga kahle ka mahungu eka nhlekano wa sikrina namuntlha va yi kha yi kuma kahle ku ri heyi nandzi luwa wa sithembisile mugqalose va tlhela va hlamusela ku wu vuyerisiwa nakambe wu tlhela wu pfuriwa nakambe ku na ku va pfala nandzu va ku hayi wu nge yi amahlweni mhaka ku hava vumbhoni byo enela kumbexani va lavisisa va kuma ku ri hayi ku hava vumbhoni kambe swi tivi ku na hambi va va pfariwini va nga tlhela va wu pfula va va kha va hlamusela ku nandzu wa mugqalose sithembiso wu va kha wu pfuriwe nakambe kumbe wu tlhela wu kota ku va wu lunghisiwa nakambe laha va kha yi kuma kahle ngopfu mingisarimela ku heyi se a tivonakarisa nakambe ema Johannesburg High Court laha va kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku mugqalose i va a kha a hehliwa hikuva a kha a teke vutomi bya vanhu va 75
0: hayi kona
1: yes
0: 75 wava yini
1: a kha a sungula 76 ivi 12 wa vona va vaviseka swinene i onhe vutomi bya vanhu
0: 90 leswaku vutomi bya vanhu va 90 something a byi ri a khombyeni byin'wana bya bya hava nkona
1: phela vanhu lava wa swa ku ri ka building yikulu khasi vanhu va ye ku tirheleni ka mindyangu ya vona wo fika sungula ndzilo mindyangu ya vona ke va tshembele ka vona ku ya humelela yini van'wani va vona khasi a hi langutika lava va ku va kha va hete va nga lahlekelangi hi vutomi bya vona ndzilo wu ndlela wun'wana i vavisekile swa ndleka se a hanya a nga ha ti rhandzi a hanya a nga ha ti amukeli
0: wa yi kasi a nga nghenangi ndzeni ka yin'wani ya tinani a tlebela ndzeni ha ri ndzeni
1: i nga ku nandzu luwa wa ku hehla hi vutomi kumbexana wa ku nyika rifu i nga ku a wu fane
0: wu vuyene
1: ya hi ku swi le ku onhekeni i nga ku nandzu
0: a ku fanekele swa tihlo a tihlweni
1: Hey.
0: Loko i dlaya na wena a swi vitani le ka wena
1: swi va fika swi ku loko va fika va ku hehla va ku hi wenga endla swilo nga endlangi phe nga ri va leswaku va ta vanhu lava nga khotsweni va nkarhi wa swiswana vo ka va nga ndlanga nchumu ngoko ni le ka timhaka ta rifu va sisi mina na
0: kahle kahle hi vumbhoni loko ku ri ke ni vumbhoni byi kona bya khomeka hayi i ntambu loko yi va hi tsema xandla sweswo loko kumeka ku faya munti wa ka man naswo i ntambu ta yi onhela
1: ta
0: yi onhela 6 minutes mingiseri hi kha yi kukuma kahle velekele ka awara liya ya eawara liyani ke ya mune feleke ka nhlekani wa siku ra namuntlha oriht ri kota rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ka nhlekani wa siku ra namuntlha kona kula ka xiwondo 16.0 eka rito ra xa kasike yi kona munhu wa ku tengiwa ka nandzu luwa wa sejen fani nkosi hundziseriwile emahlweni feleke ku ya ka siku ra 15 ta n'hweti ya September eka lembe ra 2026 sejen fani nkosi lava hi hluwaka hi nandzu wo hambanahambana a va ri emahlweni ka huvo epretoria ku ya yingisela kahle entirho wa ku hehliwa ka milandzu ya vona xikan'we kena ku endla swikombelo swa bail ntirho wa ku riwa ka tidokete ta muehleketeleriwa wu ta endliwa loko a vuya ecourt eka n'hweti leyi landzelaka tshamini sajen
1: yane eyi phela why ingaku n'hweti leyiwani yi khomele milandzulandzu yo tala
0: ngeri n'hweti ya koho
1: ya but specially ka vanhu lava va kha va tirha hi nawu lava va kha va ri ka switulu swa le henhla va heta va va kha va suspendiwa va tlhela va kota ku va kha ekhotsweni hi ndlela leyi va kha yi kuma kahle mingisarimela ku ri MP Federal Adams ku nga vona va nga suspendiwa entirhweni va va kha va hlamuselaarimela ku ri MP Federal Adams ku nga vona va nga suspendiwa entirhweni va va kha va hlamusela kahle ngoku va langutele ku va kha va vuya eka madlanga commission ka

0: swin'wana swi na nkarhi wa swona hi kasi
1: le ku tirheni vheleke madlanga kasi ke a yi languteni kahle vheleke tindhawu ta le Venezuela kumbe xani ke endhawini letiyani ke ta le matikweni ma le handle hi laha yi nghena kona eka nkarhi wa sweswiwa ku na nghozi mani ya ku dzikinika ka misava mhaka leyiwa hi nga ri se na yona ke yi tata misava ka matiko ma le handle hi na swi nga hi fikile hale tikweni ra hina ra South Africa va kumbisani mhaka endla ku ri nghozi liya ya ku ninginika ka misava yi koxe vutomi bya vanhu va ku ringana 6,438 ku fika eka nkarhi wa sweswiwa lava nga hundza amisaveni kasi ke vaakatiko va le Venezuela va hlanganile kahle na nghozi ya ku dzinginika ka misava hi n'hweti ya June eka lembe ra 2026 laha nhlayo ya le henhla ya vaakatiko va nga sala va vavisekile swinene ngopfu kasi ke tinghozi ta ku dzinginika ka misava ti humelerile etindhawini leti landzelaka veleke eka lembe ra 2026 hi nga vulavula kahle veleke etiko ra Colombia ya ku ninginika misava a yi khale ngopfu Venezuela nakona ke yi ninginikile hi ndlela yo yaleyo kasi ke eka mpfhuka wo ringana 20 kusuka Petcruster xikan'we ke na le Santander kasi ke nakona ke ku va kombisani mhaka ta ku loko ke yi ninginikile ndhawu letiya ta va Colombia na va Venezuela swi nga handla kahle veleke tindhawu ta le kusuhani na tona ke ti hlangana na rona khombo ro yi nga ha ninginika kona eka nkarhi lowu landzelaka
0: Yes, ene ku ninginika ka misava swi va swi kha swi onha hi ku swi onha mindyangu van'wani the building ti wa ti wela vanhu ex ya ku le ku tikeni himpela u tshemba ku vanhu va ta va kha va hlayiseka loko khe languta kahle nakambe eka swihungwahungwana hambileswi nga ri ku kha wu tsutsumaka va va kha va hlamusela kahle ku i bolo ya ha ri mahungwini le ka siku ra namuntlha lava ka ku kha va tivisa kahle va head of World Health Organization lava ka ku kha va tivisa kahle mingiseriserafam leswaku vuvabyi bya ebola byi le ku fambeni ku tlula mavabyi hinkwawo lama hi nga tshama hi va na wona tikweni
1: no dlaya
0: yes byi fast se va kha va tsundzuxa vanhu vayingiseri va hina ku ri a hi hlayisekeni a hi hlayisekeni a hi papalateni ku ya hala na hala hi ku a hi swi tivi ku ka siku ra mundzuku swi nga heta swi va swi kha swi ndlisa ku yini kambe va va kha va ringeta hi matimba ku va kha va byi control-a kambe ku le ku tikeni
1: Alright, ya mahlweni mingiseri wa GSRFM hi ndlela yoleke se le kahle veleke na mina tena seke ni nghena kahle ka awara leya mune laha lunghile a nga ta landza kahle na mahungu ya awara leya mune hi leri hungu ra ku hetelela eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na phorisa
0: okay
1: phorisa leri humaka veleke etindhawini ta America i xitori lexi
0: okay
1: i khale ka phorisa yena Marcellus Blackwell loyi a nga na 36 wa malembe ya vukhale u pfumerile emilandzu ya 18 ya ku pfinyiwa boyi wa vaxinuna ekhotsweni 18 va marhambela hi twa hi nga ri vakhomi va ku wiseni vana va vana ku vekiwa leswaku ri wanuna loyi wa a va pfinyiwa hi phorisa endzhaku ka ku va wa khoma hikwalaho ka milandzu yo hambanahambana khoto yi languteriwile ku gweva Blackwell malembe ya ku tlula 30 ekhotsweni hikokwalaho ka lunya ra yena kasi ke van'wana lava nga va pfinya va vula leswaku ri a va pfinyiwa va bohiwile mavoko i sungule ku tirhela xiphorisa lembe ra 2022
0: wa vona
1: loko wo fika i boha vanhu mavoko
0: hikana
1: ni vavanuna hi rila hi ku pfinya hi vavasati hi rila hi ku pfinya hi vavanuna
0: mara
1: a
0: hi fambe
1: Alright, so coming sir, register five sir, got another second commission king get a ka hour ya mune. Eto ba khala ndika hlefele ke lungile male bana mahungu ya hour ya ya mune. Nongo noko I bamba reloaded.
2: Lo somba na minka. Feel like a bomb. Bomba reloaded. Bomba reloaded. 326 ninga.

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na lunghelano lepfalepfali.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mune eka Jesu FM rito ra rixaka mingiseri Indenga. Siku ro sungula hi leri nga va ri humelela hi va ndhawulo ya swa rihanyo lava kambela swa rihanyo bya vaaki emugangeni leyi hlanganisiweke emugangeni wa Mafefe, laha ku ri na holobye wa ndhawulo ya swa rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi, kun'we na MEC wa rihanyo ka xifundzankulu xa Limpopo manana Diketseng Mashego nongonoko wo kambela hi lowu a wu hlanganisiwile ku va wu ta ya emahlweni na le ka vhiki leri loko ri fika emakumu ku fika eMafefe Mathabatha na le ka yin'wana muganga ya le kusuhi. Vukorhokeri byi ta katsa ku kamberiwa ka mavabyi ya HIV and AIDS, mavabyi ya tingana

0: Iya, hari semra kata mingsi roji serve metro beat from serga kata fere kena toko tera Joe Sherman yari la Gaza
1: yari la Gaza yay ilo kos en impela yan san soman
0: ya e kuna kubere kuna kuna pilu pilu atempele
1: ya
0: e kuna dejare
1: ya impela burile metro beat aku yari la Gaza impela ile kurile ne vang serve serve am get away kay kensa kambi kuba yana nguna kahle tsimela kahle ka wara ya ku hetsela kambe inge fika awara ku hetsela mahungu inge sem fixela ona la yenkena kahle ka xiphemu lexi xa the entertainment stories swi tiva ku leswa swo duma duma kumbe lavo duma duma na vo vana ta vona timhaka leti va ku tikhati tumberile kumbe leti va ku tikhati humelele ekhazi
0: yebo
1: nga riva leswaku ku ve na chidima a the china le anga tshama ava ku ila ku nghenela mi South Africa
0: ntombilwa luya what wa kwala South Africa ya
1: ngarba lesa ku ka xitori xa yena ba komisa lesa ku mtsari wena wa isati vo ba huma ku a South Africa kambe mtsari wena ba xinuna hi vo ava kha vako ba huma ku kwini a Nigeria swivula swivula yini sweswo swivula ku ri
0: Wele Nigeria anu nwana a iwa ka mhani nwana iwa ka pa
1: se kuna lesa swo ba ku am half tsonga I'm half Tsonga, I'm half Zulu.
0: So many listeners. Loko ze twa munhu wona sweswo ne anga sho anga ti tivi kahle kahle eswa ku ha kuna bo half what a kuna bo half what loko kuta ku ri half swi ri na swivongo lexi ange xi divide hi lexi kahle loko ku ri ku mhana wena e vaka ngoveni papa wena e vaka mathonzi swi ri a wu ta va eri ngove thonzi so loko ze
1: okay
0: what's going on sweswo
1: ya ha nangu ta ka mahungu lama ya mingari va leswaku a va khayisiwa ka ti-court halahalahala va kha va hlamusela kahle ngopfu ku yena n'wana wena wa jaha va fanelanga kumbexana va kona laha South Africa lava ka kha u tlha humesa maphepha ku hina hi va laha South Africa mingari va leswaku va kona lava vana vatswari va vona van'wanyana ha wun'we wa mutswari a va ka kha ri le South Africa un'we a ri le mi kuma ku se hi ta teka na swivongo swa papa kumbexana
0: munhu loko a endla passport a va tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ku na malembe lama fanekele a tshama ku wona
1: Yes.
0: Ibi se a va na mpfumelelo wo endla idea la tikweni
1: ya passport loko i ri wa haleni wa endla passport ku va yi thakata ku nghena ka kwalemele ka matikele handle loko i va yiriwe le handle na wena i va i khiri na swa wena swo i ta kota ku va i kha
0: ivi se loko i la ku ta va wala tikweni if i va yi tshame malembe yangani
1: vo tala va heta va hlamusela ku loko va yi kha yi tshame vo ma 5 or 10 years lava ku pfumelelaku mara ni vona se swi nga ha ri ku tekeriwa enhlokweni ni nga tivi ni nga
0: kota ku
1: tivisa yes kambe ka mhaka leyi ya chidima khazi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa vina kutaniloko se a va va kha va lwa na swona kha ku yiwa tikhoto to ka ti nga heleku Hey baba kha va hlamusela kahle ku va Cape Town Regional Court baba kha va hindisele kahle kumbe va yi postpone ku va yi kha yi ya ka 27 February 2027 yi yisiwe ka the 27th of February for next year not this year swi loko sweswi va n'wi vekanyana tlhelo va ku yimanyana wena xivutiso xa mina i ku i le kwihi sweswi i le South Africa wa kumbe
0: i le Nigeria na
1: phela mi nga ri va leswaku sesi a hi ali hi nge n'wi yimeleli kambe the way va nga n'wi susisa swona ka competition ya Miss South Africa it was very painful a yi vava hi ku swi tikomba sesi a ri na ku tsakela ende ku kha hi compare swilo swa le South Africa na swa le Nigeria swi nge fani swilo swa le South Africa swi le henhlanyana ka swa Nigeria loko se a tikuma a va kha a nghenelela competition ya le na tshemba na yena a nga swi expectanga swi ta va the way a byela ku ri hayi mitshemba vona va Miss South Africa va va la South Africa ku swi va fambela kahle njhani kambe yena a swi zangi swi va the way i timhaka leti va ku tikhatiri ku fambeni ka amahungwini eka ra namuntlha siku
0: hi nghena kahle vhele ke hala ka music kona vhele ke Cubs at a small yane mancane va tala kunkuku loko se va ku ta n'wi kwatisa va ku yena mancane ve ri xikwata ngopfu ximancani ya so va kombisa timhaka ni ta ku ri muri u fana Cubs at a small wun'wani mani loyi a nga tshova record swi va kahle vhele ke hala ka vunanga lebyiyani ke bya mapiano hi ndlela leyi ve ri le ka tisama le i fika ti buku tala kahle vhele ke masagwadi ya ku ringana mune hi ndlela yo yaleyo va kombisa timhaka ni ta ku i ya mahlweni na ku sebendela kahle vukulu bya yena kumbexani ke nyiko ya yena va yi tiya kahle vhele ke hi ndlela leyo vanhu va kha kumbisani makete kwa hikho sweswo a hi xihundla ende a swi vona swa ku a ku tirhangi favorism eka xiyenge lexiwani lowa mfowethu loyi swo n'wi fanela Cubs at a small hi ndlela yo yaleyo kasi ke loko khela ku ta kahle DJ maphorisa nga ri a swi n'wi fambelangi kahle
1: swo yani a swi fambangi hi ndlela ya and a tshemba ku na yena i tlhe a fika a va disappointed hi ndlela hi leswi nga humesa xiswona
0: ku na leswiya swin'wana leswiya jaha leriya
1: Okay.
0: Ah, I go anti we zona ki. Kuna so ngwa ngwa Calvin Shy. Bari lo mfowethu loyi.
1: Kalienga ka sa yena na le popo.
0: Kuna so so ku bari u rivalele nsati ka leswi swinga ndleka. Anga unge. Tiye ngen. Yare. Singengeni Satan vele.
1: Singengeni tava khongele.
0: Na ayi babeke ni sikhongelweni, ayi babeke ni sikhongelweni. Kahle kahle xile xi ayifakile xi khongerisa ngoku kwa tikrena ra Afrika
1: Dzonga.
0: Eh lavanga chatana, lavanga chatana lava. Ayi va khongeriseni
1: vanhu va mani. Satan wa ngenelela.
0: Saku Satan singengeni leli. Eh ayi va emringu leswi ya loko vele emringu munhu anga ku he emringini hi zo yi.
1: Ni vone na tani loko ari ka xiphemu xa lavo dumeke ku na lava ngula ku The Punisher. Na yena ari mahungwini swinene timhaka leti va ku tikha ti fana na teto impela Satan i nghenelerini
0: eya swa ha tsakisi a swa ha tsakisi
1: ya timhaka leti va ku tikha ti ri kona kambe oh tshemba swa hi tsakisa ku va heti va va kha va kota ku lunghisa timhaka ta vona mara xivutise ku va ha ta kota ku tshembana na va ta kota ku hanyisana kahle kumbexani
0: wa ha ta va na leswaswo wa ha ta ya ka vo likompo what
1: a nge heyisesi
0: wa ha ta ya ndhawu leyi nga na giginyana alivoni kaye loko a ri un'wana a ngo vhe a amukela xikwembu a va munhu luya wa tirhoko ta ku
1: leha
0: a va mun'wansati wa bereta a hamba sweswiya sweswiya wa vunharhu
1: esikhongelweni anga ha rhasarhasi i na huwa
0: ngopfuancinci
1: a ve mhani wa
0: a va mhani wa swikhongelo
1: handleo to vula ku na kwele kerekeni
0: vafundhisi va nga vafundhisi mi va tivaka ku heyi hayikho vafundhisi ku ri lava khale va vula ku hayi ku sweswi ha vafundhisi vafundhisi
1: wo hlayela
0: va vula ku
1: a va tati xandla
0: hayi vana vabari vana a swi na mhaka
1: mi nga kwatisi va mina
0: ni vula ku swi nga ho pfuka na mundzuku va ku ri i prophet Mathons
1: ti nga vuya kerekeni pepeleni ya hosi
0: vuya yi a ni ngo ni to profeta one on one
1: hala
0: ka minyikelo hala ka ti-revival ehe hi va yima hetlhelo na tlhelo ku ya sungula kahle ka ya phepho yi sungula ka 20 rand 10 rand hayi khona mani
1: ayi laveki
0: mhlovo wa green kahle kahle wo nyamisa kereke hi la
1: mikombela ku mi ni veka hala timali ni ta mi hlayisela to
0: hi swo swi dlaku kereke sweswo mfundhisi mali ya kereke vo
1: tileleswi
0: ya swi dla kereke so mi tala ku khoma mali mi hlayelahlayela kuma le mali ya kereke mfundhisi a va tikhomeli hi yona hi
1: voxe
0: va tikhomela hi voxe mali ya kereke mfundhisi mi ku na coach ya xipano lexi xa Egypt leyi nga yi vona kha yi complaina swinene ngopfu andhaka loko xipano va kombisa timhaketa ku xipano xa Egypt xi va xi va xikha xi ve ri ku ndlayani leswiwani ku roba robiwa na swin'wana na swin'wana loyi a nga ndlwa ku nga hetela ku endliwa stacho xa yena Egypt i ve ri i wini a miyela ku hwi
1: awa
0: a miyela ku hwi laha a nga vuya ve ri a ti humesi kahle coach mani na mhani va ka vona laha loko va ti humesini kahle na madam hulu lava nga divozana na
1: va ha vuriwa hulu na hambi vangari
0: hulu so hulu va twaka ku ve ri ngamu khale ka ngamu yi ti humesini na mantsongo va yi va bela hi moya ka ndhawu yo karhi hi lava hulu va ngo to tlaku va va landza va fika va va nga nyimpi kulukumba swinene lava nga fika koka mhantsongo hi misisi mhantsongo va tichovhela va hoxana hi ti-glas tikhapi gokwa laha i vinghamu mati va yi tsandzeka ku lamula nyimpi ve ri yo gaha hi xikosi i vone maxangu a nga swi ta khoma mani a tshika mani
1: hulu va la story mani
0: hulu no ka ni nga ti kundleka yini hulu mani
1: kumbexani ri rhandza ri nge se hela
0: a vula ku ha loko ko ze ku divorzaniwa ne
1: va divorce mi kuma ku va ha continue xihundleni
0: kahlekahle divorce divorce kahle loko mwezi muka ma rhandzana ma rhandzana loko ku ri ku wena u ri na matimba sweswo wa yi nga tlhelelangi muntini wa wena i va landza kona kokwale
1: hi sweswo
0: a kwi a ri nga phela lexi hlamarisaka ni a va nga ha ri muntini wa yena a va ti humesile lexi endlaka a famba a va lavalava ku vele kwihi va tiphinela
1: kwihi ku ze ni ku swi handleka rirhandzu rera i kuma ku se a va ringeta ku va tlhela va lunghisalunghisaa
0: ku lunghisa mani hulu kumbe coach
1: hulu na coach se mhantsongo va ta ku onheni ka
0: vukati hayi
1: va hulu va na xivindi mani ma xi kahle va lunghisa ndyangu
0: No, hayi leswi mita famba mbaye va mantsongo. Mita famba mbaye va mantsongo, ivi va tlhela va mi byela swin'wana mpfuka mi nga swi rivalangi na siku na dyambu ku loko ri ku hi sweswo a wu fe i tshamini. I ni byeri nhlungwani ku i fambise yini a nga ta khodela ku loko.

0: sena wena andle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfalepfali
1: ndzi khensile swinene ku siyeriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela rima ra Xitsonga eka Jesus FM rito ra rixaka mingiseri ri rhengile muvulavuleri wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe Moses Xibambu u vula leswaku mufambisi wa vona wa masipala Norman Kutama loyi a nga va ku ri na swikoxo swa leswaku a hlongeriwa entirhweni ku sukela hi ravuntlhanu leri hundzeke u le ka masiku yo wisa naswona u tama ha ri mutirhi wa masipala Xibambu u byele swiyenge swa mahungu leswaku nhlengeletano yo hlawuleka ya

0: avari minga elusina ba kongwana wo pfuma la ba kongwana
1: ha zangi me elusina ba kongwana
0: very christmas ya rjela ba kongwanini Hey, wena randa mama zala, wena lezu. Hey, mika ilusi na wakongwa.
1: Oh. Ya, mia tama wakongwa ni.
0: Ah, wabula ku, loko, shi mwishi pumera wakutana na wakongwa ni. Oh, yeah.
1: Hebi mpemi tia mia zumba kwele.
0: Hey, kebu. Ndeni mabela na the jokes.
1: Ah, hey. So wow, lucky.
0: Ya, mwanti wakongwa na mwana nilangi ili. Ya,
1: hey, papa zala.
0: Hey, how was that? How was that?
1: Hey, hey, langile papa zan.
0: Eri sumra kana mixer kusukela kana kambanyela, ne? Eri sumra kona kana twa vhiti vhiri makongwa.
1: Why at the tambanyela?
0: Eh?
1: Eri what the tambanyela?
0: Ah, ibe trabo. Kambanyela.
1: Ay khona, mingisari sara fam kumene ngati phela sekubekahle uri le yanka ya nthanu. Ikhensile kuva ikhe famba na ngone wa famba laba khazi wa game kana ngone oko wa bamba reloaded. Kambe nhla kumaka eka rana monthlasi kuva ikhe kuma kahle vhiri sana loko u vona vanhu vanyikana bribe wa reporter kumbe asilabu wena ke.
0: Yeah.
1: Sona u tsama u hlangana na sona u swivona ke. Ah, hi swivoni.
0: Vai, ay, tsama ke swivona.
1: Lo mutiti.
0: Ay, gatakatle moyi ku hi tsama ke swivona.
1: Alaka ni public transport.
0: Zo swi lava hina.
1: Swa hi lava.
0: Eh. No vula ku nkarhi wun'wani u sikisa sweswo ne.
1: Eh.
0: Ya van'wi mabindzu na wena.
1: Mm.
0: Zero tsama ri sayi ku loko van'wani va kha va cacuwa mitirhweni hi ti 20 rand to tiya. Vona va hi vula ku vona.
1: Eh.
0: A va chavi na. Xana loko kha amukela mali liya. Miehleketo ya ku endzeni ka xifambo xo xelexo. Ku nga ku ri na munhu loyi a ku n'wi filimarini. A nga na swona na phela set up ma yendla phela set up
1: na va lava va fikaka va yima a wu swi tivi ku ri munhu loyi a fikaka a vulavula na wena i le ka xiyimo xi le ka renke yi swa ndleka ku ri loyi a nga le henhla leyi ngopfungopfu ka mikarhi ya tiholiday hi va hi kha hi vona vo tala va heta va va kha va khoma hikwalaho ka swona va ringeta ku humesa coconyana va yi veka ehansinyana
0: phela lexi karhataka ne i ku sweswiwani n'wina matry mo a yi kahle mo yi nga tumbeti matrafic lawa le magondweni ba fika va amukela ti 20 rand lotiya movha yi nga tshamisekangi ivile u nga tshamisekangi yi suka ya endla nghozi ku hundza vanhu va ku hlaya swinene ngopfu ku ri vutihlamuleri bya vona lava nga thoriwa ku va langutela na mitlhontlho yihi kumbe yihi leyi nga kona emagondhweni ma swi vona ho kahle hi vula ho kombisa e bribe yaliya ha vona ntsena va bribe wa
1: va tele swinene hinkwakunkwaku vo tala mi nghenisa sweswo ntirhweni
0: 0603875942
1: hayi bunde
0: eyereya okay 0603875942 beri kahle riqingho mingiseri u rhumela kahle na nkandziso wona wa rito ka nambara 0603875942 mhaka ta bribe swaku wo vona munhu a kha bribe munhu wo karhi wa miya life sika zihundza kumbe wa vulavula ku hey hayi sweswo hallo
2: yebo Ah, mina ebile sivani tiva ku na ti-driver ta ku ya ti ku hei ve ri i tshama kwini ni ku hei u nga va byeli va nga ta tava ta hi vakela
1: hawu
2: ya mina na vula ni ku sweswo mi swi endlaku kwalani mi ta swi yimela na va sungula ku hlekahleka ni timbuyelela a ni mi tshame na yena driver la va n'wi yimisa a sefa mali a yi teka khoma hi voko luya a ya rahahanya mavhilo leriya a yisa xikokola laha fasterini va nikana se ndlela leya wa driver luya ni ku a mi ta swiyimela leswi swi endlekaku na se eve luya wa driver hi hinda a ya ni kuma ni hativela hei munhu loyi a chuhe ngopfu ku a xiyisa lexiya xi tshama kwihi a xi nga ta hini deni sa kongweni a ku hayi na xi tiva ku hayi i byeli kuwa swona swiku hinkwawo u lavanyana ripoti le ndzaka se mara swi nghozi hi ku a ni lexi a fanele a n'wi tsalela xona xi nge he lunghisiwi xi ta vhela xi ya kokwatla hi ku ye i humesa 50 rand 10 rand ene vanhu eyi va ya ku feni a ni xi le ku dyekeni ene yena nga na mhaka yi humesa 20 rand mara ti-20 rand tekiyani ya kuma ku siku rin'wanyana a ti ya kota ku solva that problem leyi a va fanele va salela na yona ma swi vona se kova ku kun'wanyana swa hlayisa. I ku loko munhu a ri nkulukumba kumbe a tiva ku ri i na long service ya kahle, wena i n'wi byela sweswo hayi a nga tala ku lava ku tiva ku hi tshama kwini se i ta a vhakacha a fika ku minjhani na se mi kuma mi nga ha twanani un'wanyana a sala la vuto henhla un'wanyana a sungula ku nuha khwaka ya hi yo yo biha ya kona yaleyo
0: no swi twele one patlan
2: yebo.
1: Thank you.
0: Hey, Yanni. Hey, fam. 060-8075-942. Lava tholeriwa ku ya va tirhela a ti rankeni straight loyi vongo lo taxi lo taxi fika ipaka va languta yo ivi ku vana vakulukumba lava hinkarhi wa song va nghena ku va cheka ku himpela loyi u le ku tirheni ntirho wena ki
1: yinga suki le
0: ya
1: yinga suki
0: ka n'wi nga humi nga ri kahle 060-8075-942 mixer mindlisa ku yin'wina mo sika suhunda kumbe njhani un'wani nkarhi un'wani i lava ntirho mi n'wi vona wa kha wa diza swa ku a kota ku kuma ntirho n'we mi ri koho kwalaha bribe yendeka umiyela kumbe wa bula na
1: a hi tweneni
0: rumela ka tlhana nkandiso wona wa rit ka nambara 060-8075-942 ndlela leyi mingiseri wa gsrfm i va yi kha yi famba kahle mfeleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha mo yi kuma kahle mingiseri hallo 106
3: papa fano
0: ye mana fano
3: ka papa fano
0: yes mana fano
3: byi ku vitomi ka papa fano
0: vutomi byo khuluka swo tika loko mi nga ri kona ye mana fano
3: ayi na swi twa ku loko ni nga ri kona ku famba
1: a ku na ntsako
3: ni twe jikijela na mpfundzu loko ni ku ni la ku ta ni onhela swi swa ka mavhuza wo twa ka mavhuza mi yela mani ngovenxi ku mathozi
1: a va swi tihile
3: vukwenu swa ni vhani ku masito mazinyongo wakho wa swi tiva
0: ya
3: ha ka papa fana mbula ku himpela va yimisa thekisi van'wa va korhami va wela kwala henhla ka tinhloko ta n'wini ivi loko va yimisa ivi wo vona a chika a za ka koka laya ka lexiya xa kona lexi a va huxa koswini laya a hlomula buraweni i nga hlamuli loko wa hala ku ya fika laya yaku kona wa miyela i koka nomo lowa wena leyi ka ka wu swi voni ku to tala mbilu ku tala mihleketo ma swi vona i ku vitomi bya hina hi nga tala laha byi nga ndleka byi halaka hi mhaka ya 20 rand mara wu nga hlamuli loko wa hala ku hanya ku vula ka bodi phahla i nga hlamuli bodi ndiyelela i funda marhama loko u na xibodibodi xa mati niwa mati fundi i ta tshutela mahlweni
0: mara a ni ngo vanhu lava va tsaliwe mavito ne wa pfumela ku ya ripota ve xiphorisa xa ku tumbeta ku hi vone i
3: warrantmali a va tumbeti vapapa yi xava va boto ni jela va tumbeti hinkwavo
1: valahle ya testify
3: danko
0: jabjabo
1: makotoka mavuta
0: hayi ku ri loko hayi yane pela hayi loko ri ke ni ka vulwa ha swona
1: ya a hi swona ni leswi swo tip off a swa ha tirhi
0: mi nga vuli ku mi nga vuli ku hi mi byerini ha ntle hi mathonsi mi nga yi poteli
1: ninghozimphe
4: hi ta mi potela
0: ende n'wena layisense mhava
4: ta mi potela
0: vomasekani minjhani
4: hi ku tirhi ntosi
0: xavuxapo
4: hina hi tingheni
0: okay
4: wa kahle njhe ha va ti nyikanile va ti fambela futhi kahle ku huhi leswi va hlangana swona swi rin'wana hayi ka mina ka van'wanyana a ngopfungopfu kahlekahle wa vona lava kota va sesaka ni a byi lavi 20 rand na 50 rand noma ka njhani ku ku nga bohangi bati ntsena tikiti yi zama ku xavelela ntsena a byi yi ngheni byebyo na kan'we
0: okay
4: kuma lama ma khuxumi vanhu lama ma ku landza na le kaya makasi i ri yini
1: a wu humesangi swi leswiya
4: se wa vona ku tolo phela swi vonini si lunghisa i ta yi tlanga ku fana na van'wani va vona hinkwalo vanhu va kha va jikaku va landza swikulani hambi swi nga ri ndleka movha maswo swi landziwa laha swi ya fika swi ti humesiwa ma 50 rand na makodiringi malama ya va dya hileswaku swi tshama kha swi pfala kumindoku se loko ni langta ni kuma ku ta we a ku na dyin'wana dyi hisa thosi dyozo dyi huma pexeni na ri tira diri one

Dhamiganga 6-7 ni madambu la minyika tumaka leti isaka.

0: every moment.
1: Shana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swi divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Ibiso sweswo mavhengeleni nkarhi ku ri veka kahle ka timinete leti ti endlaka 10 eri karhi sukile ka awara ya tsevu. Hi langutane ka hungu leri kumekaka ri ri karhi sungulele ka nongonoko. Hi languta le ka masipala wa Collins Shabandla eka siku ra namuntlha hi nga va hi ri karhi hi vona meyara Councillor Shadrack Maluleke a va ri karhi a ri kun'we na foramu ya vayimeri va IDP ku burisana hi makungu ya maendlelo ya IDP tanihi xiphemu xa xiyenge xa ku tilulamisela.
3: Humelela hikokwalaho

Yeah, each and every senior manager.

Loko sisoso semingiselwa mina na mina ntombi yozenya ntombi lesikhundisa amaleza wazinjivi ntsatselwa kahlungwana neri tukulo mamjani ngari smart na sira mamjani ngamathole ka mavuza ka yamboya vapfukile vanhu vana ntembo na kupfumela swa ku vanhu vapfukile ni xekweta vanhu hinkwaku kwaku kwaku kwaku lo mini ngisela ka miri kona minjani na ntombi ya mipfushela aka nongonoko wa sportville kurira vunharhu ra kahle mingiseriwa hina nkarhi wa hina wivekela ka 9 past 7 kuna swo tala leswi nga khomela swona ka majaha masiku ra namuntlha mara i ri hi sungula hi ku ndla leswi na cancer lunghile malepani ku siriwa nkarhi mara lowu nkarhi hi wa hina na vayingiseri va sportville twana nkarhi na nkarhi loko xipano xa rixaka hambi ku ri Bafana Bafana kumbe xa rugby kumbe the Proteas va cricket va nga tlangi swona nkarhi na nkarhi vaseketeri va kombisa leswaku hayi mudzaberi a ncinciwi ni lava ku vutisa wena miyingiseri nhlokomhaka ya hina hi tsavula la hi ku vona ka wena xana mudzaberi wa Banyana Banyana wa fanela ku ncinciwa ke ni vulavula hi mana na Desiré Ellis endhaka loko Banyana Banyana va tsandzeke ku va va fikelela ku va va teka xidlodlo xa mitlangu liya ya vaxisati leya yi ri kona le Morocco a hi twangi hi ku va ku manana Desiré a va karhi a vitaniwa leswaku a suka xitulwini xa yena ni vutisa wena miyingiseri wa mina nhlokomhaka ya hina ni ri hi ku vona ka wena u vona ingaku swi fanerile leswaku manana Desiré Ellis a va karhi a susiwa a xitulwini xakwe ki tanihi mudzaberi wa xipano xa Banyana Banyana loko ku ri ku swi vona hi ndlela yin'wana tsutsumela ka WhatsApp ya hina ya 060-8875942 u ni siyela nkandziyiso kwalani ta tlhela ni teka tinqingho loko nongonoko wo karhi wu famba miyingiseri wa mina ku ta hi ta burisana hi manana Desiré Ellis hi langutisa leswaku a na wa fanela ku va a tshama aka xipano xa rixaka hambiloko xipano xa rixaka xi kha xi nga perform swona ni vulavula hi xipano xa hina xa Banyana Banyana na loko xi nga perform swona wa fanela ku va a tikuma a karhi a tshama mhani loyi na a xitulwini xakwe xa vudzaberiki manana Desiré Ellis miyingiseri wa mina so nhlokomhaka ya hina hi yaleyo endla kahleni ka majaha masiku ra namuntlha ku na to tala timhaka hi nga ta va hi karhi hi ti langutisa nyana miyingiseri wa mina tihlayini leti hi nga ta va hi karhi hi ti langutisa no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u redi ku lava ku langutisa leswaku hi wahi mahungu lama ntombi aka majaha masiku ra namuntlha a hi talaka na wona miyingiseri wa mina wa swi tiva leswaku ni ku tala na mahungu mo hisahisa nkarhi na nkarhi aka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku migingiriko ya ku ya ka vatlangi hala na hala yi fambisa ku yini hi ta va hi karhi hi langutisa na ntlangu lowu nga kona aka majaha masiku ra namuntlha kahlekahle ni topic ya hina ya manana Desiré Ellis yi ta katsana na xipano xa Mamelodi Sundowns na Marumo Gallants aka majaha masiku ra namuntlha ntlangu wa kona wu ta sungula hi 7:30 mitlangu ya Betway Premiership le a rivala ra mitlangu ra Loftus Sundowns versus Marumo Gallants u nga tlhe u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku hi swihi xipano lexi nga ta va xi kha xi hlula aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina so u ta va kha u ni byela leswaku ku famba yini ku sala yini hi ta va hi karhi hi vulavula hi khale ka mitlangu wa xipano xa Mamelodi Sundowns Abubakar Nasri ta ku byela leswaku hi sayine hi mani hi ta tlhela hi vulavula hi khale ka mitlangu wa Sekhukhune Vuyo Letlapa ta ku byela leswaku u ye kwini atikwenikulu ra Afrika miyingiseri wa mina kasi ku na maheveheve ya leswaku Jude February a nga tsutsumela ka xipano xa Swaziland ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya kasi xipano xa Swaziland xi va xi kha xi tlhoma tihlu aka un'wana wa vatlangi va xipano xa Orlando Pirates ta ku byela kahle leswaku i mani khale ka mitlangu wa xipano xa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates Thabiso wa ka Kutumela ku vuriwa leswaku sayine hi xipano xin'wana ta ku byela leswaku hi swini kasi khale ka mitlangu wa xipano xa yona Mamelodi Sundowns na AmaZulu ni vulavula hi yena Bongani wa ka Zungu a sayiniwa na yena ta ku byela leswaku u sayiniwe kwini miyingiseri wa mina so aka siku ra namuntlha ti tele timhaka leti hi nga ta va karhi hi ti mpfapfarhuta mayelana na vatlangi ku ya hala na hala ka vatlangi miyingiseri wa mina so ku lava ku twa to tala leswaku i va mani va ya ku hala va sayinaku hala swi vula ku u ta tshamisa sweswo ni va ri nkarhi ku pfapfarhutela vona va hisala vona leswaku i va mani va ya ku hala kasi hi ta tlhela hi cheka n'wa tipala ni vulavula hi ntombi palesa ni ta ku byela leswaku u sayine aka xipano xi a suka ka xipano xi miyingiseri wa mina so ka majaha masiku ra namuntlha it's all about vatlangi lava yaku hala na hala kasi khale ka nyeleti ya xipano xa yona Manchester United na xipano xa AS Monaco terminator contract
akubyela swa ku imana so uya kwini interesting kasi ta tlhela hi vulavula hi the Japanese international goalkeeper Zion Suzuki akubyela swa ku usayine kwini asuka ka Japan swimming seri wa mina eti makata mgingiriko ya ku yihala ba yahala ba tlangila bo one mixer wa mina so ta ba kare na ngutisa leswa ku u ba kare aya kwini misa lo wana ndaka loko aka ni tlangula ya FIFA World Cup a khome kahle swinene ku khoma ka yena kumbe xana mgingiriko ya yena ya World Cup yingu enele move ya kahle swinene kusuka aka mitlangu liya ya halaya Italy mingiseri wa mina abakongoma ka English Premier Soccer League tabani kana ku byela kahle leswaku kuba kha ku endleka yini hi yena mingiseri wa mina so Spanish tori sa hina xa saka xa ngondo aka majama sikura namuntlha xikona mingiseri wa mina so kula ku twa swo tala kana namuntlha leswaku xitsoka xa ngondo xi khomele yini loko yi kota 2 tabani kana humala tindlwini ta hina ta vuhasi then xi saka xa ngondo xi va xika singena hi ndlela yaleyo a hi sungula hi mitlangu leya ya Betway Premiership leyi tlangaka ka majama sikura namuntlha ni pfumeleli ni tsumela aka ti starting 11 ni ku nyika ti starting 11 leswi ti nga tshamisa swona mingiseri wa mina u ta leswaku a ni swi rhandzi ku dya nkarhi ni lava ku va ni papahruta leswaku u ta kota ku va u twisisa leswaku hi fambisa ku yini laha mingiseri wa mina a hi sungule xipani xa yona Marumo Galaxy na n'wutisa leswaku va panise ku yini aka starting 11 a tipaleni ku na jalera va ritanaka lako ka se le ndzhaku ku na Ncube ku na Rikhotso kona Rikhotso ku na Sikhakhani kona le ndzhaku ku na Mdiba kasi ku na Luthuli ku na Ndlondlo Manaki kona Mabuzi kona Kunene kona o tladisa kona aka starting 11 xa xipani lexa xa yona Marumo Galaxy kasi loko hi tsumela ka xipani xa yona Mamelodi Sundowns hi kuma leswaku a tipaleni Rowan Williams swi tikombe nga ku dzime mitsula ka xipani xa Mamelodi Sundowns angala kusuka tipaleni mudawu kona le ndhaku ku tiyisisa leswaku Mamelodi Sundowns aku hundi chum kekani kona cause ukona le ndhaku Basadien ukona Abbas ukona Alert ukona Matthews na yena ukona Mailula ukona jalera va tlanaka Mukwena ukona Leon na yena ukona aka xipani xa Mamelodi Sundowns so hi leswi ti nga panisa swona ka majama siku ra namuntlha a ku na ti-excuse namuntlha loko xipani xa wena xi nga ri ku ndleni ka swona hi ta va hi karhi hi vulavula hi xona ku a xi ndli swona loko xi ndla swona hi ta va hi karhi ku xi ndla swona xipani xa wena mingiseri wa mina ta va hi karhi ku niketa hinkwaswo leswi nga ta va swi kha swi endleka eka mitlangu ya Betway Premiership i nga rivala leswaku i mikutlwini ya minharhu leyi va kha yi tlangeriwa aka Betway Premiership mingiseri wa mina loko nangutisi ni ta kota ku swi vona leswaku va le ku teketeleni ka mikutlwini ya vanhu ka ha ri nkarhi ku endlela leswaku loko se leaki yi fika ku hala xikarhi ku nga vi na ti-excuse leti a ta ku he ha he team ya hina a yi tlangisiwa ngopfu team ya hina a endla a swi tirhi hi teka mikutlwini ya ka ha ri nkarhi hi ta kota ku vona leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya mingiseri wa mina kasi mahungu man'wana ma nga ku beni ka bembele ka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina hi tsutsumela le a Germany aka xipani xa yona Bayern Munich i ri ni ku tiyisisela ximfumo ni ku byela leswaku le Europe va tiyisisile leswaku the golden boots shoes ya Europe loyi a nga kora tibolo to tala le Europe mingiseri wa mina va angarhela Europe hinkwayo kusuka ka xipani xa Bayern Munich i mani na ku nga va mani handle ka the legendary Harry Kane hi un'wana loyi namuntlha a nga va apaluxiwa leswaku the 2025-2026 top goal scorer in Europe i ve na 36 wa tibolo I think Harry Kane hi un'wana wa vanhu vo ka va nga tekeriwi nhlokweni loko ku hlayiwa switirekara leswi swi nga dangerous a Europe mingiseri wa mina a nga tekeriwi nhloko I don't even understand ku why a nga tekeriwi nhlokweni because migingiriko ya ye yi le ku vulavuleni loko ko va ka xipani xa Real Madrid kumbe ka xipani xa Manchester City kumbe ka Barcelona mingiseri wa mina a swi tava swi ri ku beni ka bembele kumbe ka Atletico Madrid a swi tava swi ri ku beni ka bembele mara kumbe PSG mara jaleriwani yena Harry Kane a swi tikombi nga ku i munhu loyi a va ka karhi a ku buwa huwa loko a kume golden boot jaleri ni vulavulaka hi ro ri beburiwe hi ti 28 ta July 1993 mavito ma yena ma tshamise leswa pasini jaleriwani Harry Edward Kane i beburiwe Angilandi
I munhu loyi a tivekaka Nghilandhi a n'wi vona ka xipano xa rixaka xa Nghilandhi a karhi a ya hala na hala ku endlela leswaku xipano xa rixaka xa Nghilandhi xi va xi ri xin'wana leswi xi va ku xi kha xi chavisa emingiseri wa mina kasi jaleriwani u nga tivutisa leswaku a England ri bebulo ra dorobeni leri ri i bebulo ra dorobeni leri va tirhaka Leystone Stone I doroba ro ka ri nga tiveki ngopfu ku fana na madoroba lama hi ma tivaka Nghilandhi mo fana na va Liverpool, Manchester, London, Hastin na man'wana madoroba lama ma nga kona a London mingiseri wa mina lexi dorobani a xi tiveki ngopfu mara jaha leriwani migingiriko ya roho ri va yi va yi kha yi lava ku tiveka i ri ni ku byela leswaku ka nguva ya 2023 u tirhe 2020 a hi sungule ka 2023 kumbe xana a hi sungulile henhla le ka 2011 i ri hi sungula ka 2011 loko a ri ka xipano lexi a va xitiraka Leyton Orient jaleriwani ri ve ri kota ku tlanga mitlangu leyi ringanaka 18 ku ra ntlhanu wa tibolo ni vulavula hi yena Hurricane kasi hi 2012 u tlangile xipano lexi a va xitiraka Millwall xa ha ri kona xipano lexiwani u tlange mitlangu leyi ringanaka 22 a kora 7 wa tibolo kasi a xipano lexi a va xitiraka Norwich City u tlange mitlangu minharhu a nga koranga na bolo na yin'we hi 2013 hi n'wi vona a endla shock move a ya ka xipano xa Leicester laha nga fika a tlanga mitlangu leyi ringanaka 13 a kora tibolo timbirhi kasi Hi 2009 ku ya fika 2023 hi n'wi vone a tlangela xipano xa yona Tottenham laha a nga dzima timintsu aka xona misa loyi i tirhe ngopfu ka xipano xa Tottenham a tlanga mitlangu leyi ringanaka 317 a kora 213 wa tibolo ku na switirayikara swin'wana i xitirayikara mara pfuka a va ku i xitirayikara ku kori tibolo timbirhi ntsena or tinharhu Hurricane mitirho ya hi le ku vulavuleni kahlekahleni ha ta n'wi tsundzuka na loko a nga ha ri kona ka xipano xa Spence kahlekahleni I think is one of the legends eka xipano xa Spence ni vula ni nga tipfinyingi mingiseri wa mina kasi loko hi 2023 a endla shock move a suka ka xipano xa Hotspurs a suka Nghilandhi a ya ka xipano xa Bayern Munich vanhu va kha va ku hayi fomo ya yena mi ta swi vona ku a nga tlangi nchumu misa loyiwani le a England a wu kuma na ku loko a fika le a Germany misa loyiwani i tlange 94 wa mitlangu a kora 98 wa tibolo and wa ha ri kona ka xipano xa Bayern Munich swi komba kahle leswaku wa ha ta kora misa loyi aka xipano xa Bayern Munich imagine i tlange 94 wa mitlangu i tlula mitlangu leyi nga yi tlanga hi tibolo ta mune I mean like really misa n'wana a tirhaka kahle ni vulavula hi yena Hurricane ni ku byerile leswaku i kume a boots golden boots ya ku va a kore tibolo to tala ku tlula vanhu hinkwavo leyi a Europe mingiseri wa mina congratulate hoye aka yena kasi man'wani mahungu lama ka bembele hileswaku the legendary Paul Pogba a ri ka xipano xa yona Monaco swi tise ku yini ku va a va ka xipano xa Monaco misa loyi Paul Pogba mingiseri wa mina a ndzhaka loko Paul Pogba a kumeka a ri na nandzu loko a ri ka xipano xa xona Juventus ku vuriwa leswaku u kumeke leswaku miri wa yena wu na swidzidziharisi loko va n'wi hlola lavo langutisa vatlangi leswaku va fanerini ku va va tlanga bolo va kume leswaku ku na swidzidziharisi emirini wa yena laha a nga hetelela a beniwa leswaku Paul Pogba a nga ha tlangi bolo ya milenge ku ringana malembe mo karhi hambiswiritano a swi n'wi sivelanga ku a lwa nyimpi ya ku va a vuyela ka timhaka ta bolo yena Paul Pogba ka ku ti-revivor endzhaku ka loko xipano xa Juventus xi va xi n'wi chuchini endzhaku ka loko va kume leswaku emirini wakwe ku na timhaka to karhi mingiseri wa mina xipano xa yena Monaco va ve va ku hayi tani hala ka hina hi ta revivor bolo ya wena u tlangele xipano xa yona Manchester United 2011 ku ya fika 2012 kahlekahlele va nga n'wi voni tanihi mitlangu yo tlanga mitlangu minharhu a nga koranga na bolo na yin'we kasi hi 2012 a ya ka xipano xa yona Juventus ku ya fika 2016 laha nga tlanga 124 wa mitlangu a kora 28 wa tibolo kasi hi 2016 a endla shock move again a vuyela ka xipano xa Manchester United a ta kombisa leswaku I'm still the legendary Paul Pogba laha nga fika a tlanga mitlangu leyi ringanaka 43 a kora 8 wa tibolo mingiseri wa mina andzhaku ka sweswo hi tlhela hi n'wi vona yena Paul Pogba a va karhi a suka ka xipano xa yena Manchester United a va karhi a tlhelela ka xipano xa Juventus hambiswiritano kwale ka Juventus Paul Pogba hi laha mhaka ya kona yi nga helela kona laha xipano xa yona Monaco loko a fanele a ti-revivor va nga va vona swi fanerile leswaku hayi a ti aka xipano xa yona Monaco a ta kota ku endla migingiriko ya yena kona laha xipano xa yona
Monaco boka vanga ngutlangisa mitlangu yotala ngopfu amswiritana ka sikura namuhla vatisise va xipani xa yona FC Monaco leswaku hayi va terminate contract ya bona na Paul Pogba leswi vula leswaku aka nkarhi wa sweswiwani Paul Pogba I free agent xipani xin'wana xin'wana singa hana ngusayina jalirin blabla ka hirona Paul Labile Pogba ubebro hi 15 ta March 1993 una 33 wa malembe ubebro adorobeni lero ritana ka Marne afurwa tlanga tani hi mtlangu le xikari nkarhi na nkarhi a hi ngubona adloke number 6 no kana ngati ku ka xipani swinwani va va karhi va ncica jesi rakwe na a hi tolovele ku n'wi vona a karhi a mbala jesi number 6 nkarhi wun'wani miyingiseri wa mina so ka nkarhi wa sweswiwani a swi tivi leswaku va ta va karhi va n'wi lavela jesi muni mara hambi swi ri tani Paul Pogba wun'wani wa vatlangi lava va nga free aka nkarhi wa sweswiwani a hi suki kwalani miyingiseri wa mina hi vuya laha Afrika-Dzonga hi ta mpfapfarhuta mpfapfarhutanya mahungu lama ma nga kona laha Afrika-Dzonga no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville u nga ri vali nhlokomhaka ya hina ni ku vutisile ni vutisa wena ni ku hi ku vona ka wena u vona ingaku swi fanerile leswaku manana Desiree Ellis va va karhi va susiwa a xitulwini xa vona ki tanihi mudzaberi xidzi wa xipani xa rixaka xa Banyana Banyana leswi ta ndzhaka loko Banyana Banyana va nga tirhangi kahle ka timhaka letiya ta African Cup of Nations laha yi ri kona le a Morocco hi ku vona ka wena u vona ingaku manana Desire va faneriwa ku va va susiwa a xitulwini xa vona ku nghena munhu un'wana laha taku na mihleketo yintshwa a taku na swiswintshwa at least a ta hi komba swiswintshwa ki so loko ku ri ku yi vona hi ndlela yin'wana siyeli nkandziyiso wa wena ta kota ku va ni kha ni wu tlangela vayingiseri hi twa leswaku u va u karhi wu mpfapfarhuta u ku yini miyingiseri wa mina a hi suki kwalani hi tsumela ka man'wani mahungu lama nga kona laha Afrika-Dzonga ni n'wi byerile leswaku na mahungu mo hlayanyana ma laha Afrika-Dzonga hi sungula hi wahi ma laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina lama ma baku bembele a hi sunguli hi ma ku na majaha mo tala lama ma nga ku endleni ka swona miyingiseri wa mina ni sungula hi wun'wani yi nga na ku wa yi nga sunguli hi loyi hi ri ni sungula hi bongani wa ka zungu hi ri ni tiyisisa leswaku bongani wa ka zungu a ni loko hi hetelela ku n'wi vona hi n'wi vone ka xipani xa Usuthu laha nga va karhi a khungulixa bolo kona mara mahungu lama ma nga kona hileswaku zungu la nga na 33 wa malembe u languteriwe ku va a karhi a joyina xipani lexa xi kumekaku le a India va xi vitana Malapura xi ta va xi kha xi fikelela ntwanano na yena leswaku a va karhi a joyina xipani lexiya ku vuriwa leswaku ka kahlekani wa siku ra namuntlha a ku ri na ku vulavurisana na xipani lexiyani na vayimeri va yena so hi nga ha na vona bongani wa ka zungu a karhi a tsutsumela India ku ya langutisa leswaku a nga tlanga a nga endla migingiriko ya yena kwale na kumbe hayikho so aka majaha masiku ra namuntlha na mindruku ta va yi karhi hi twa leswaku u fikeleleni ntwanano na kasi man'wani mahungu loko ha langute bolo ya minenge la Afrika-Dzonga va hi karhi hi langutisa leswaku Thabiso wa ka Kutumela u ya kwini va tiyisisini va xipani xa Marumo Galaxy leswaku va sayine khale ka mitlangu wa xipani xa Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ni vulavula hi yena Thabiso wa ka Kutumela a ri free agent misa loyi Thabiso wa ka Kutumela no ka ni nga tivi u vona swi swa kahle loko swi jika swi va so ta tivutisa leswaku kahlekahle ni ku endleke yini hi Thabiso wa ka Kutumela kumbexani i fomo yo hela mara loko languta malembe ma yena ma 33 u ta kota ku swi vona leswaku wa ha ri mfana mani a nga ha na endla leswaku migingiriko yakwe loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge yi va yi karhi yi endla swona jaha leri ni vulavulaka hi rona miyingiseri wa mina i jaha leri ri nga na migingiriko kumbexana migingiriko ya roho yi vulavulaka ni vulavula hi yena Thabiso wa ka Kutumela i jaha leri nga beburiwa hi ti 2 ta July 1993 ni ku byerile leswaku ri na 33 wa malembe ri beburiwe kwalaha Limpopo le a Mokopane tlanga tanihi mitlangu ya le mahlweni miyingiseri wa mina hi n'wi vonini a tlangela xipani xa Baroka 2014 ku ya fika 2016 a tlangela xipani xa Orlando Pirates 2016 ku ya fika 2018 kasi u tlangerile na Maritzburg u tlangerile Mamelodi Sundowns Cape Town City u yi tlangerile Richards Bay u yi tlangerile Marumo xipani xa AmaZulu u yi tlangerile kasi ka siku ra namuntlha a va tiyisisiwa leswaku Thabiso Simon Kutumela u ta va karhi a tlangela xipani xa yona Marumo Galaxy aka nguva ya 2026-2027 congratulations aka yena miyingiseri wa mina swi va swi kha swi hi khoma kahle loko hi vona vatlangi lava va nga va kahle hi va khuzela ku hayi vatlangi lava va nga tshamiseka va karhi va sayiniwa hi swipani swin'wana
kasi man'wana mahungu loko ha nanguta mitlanga bola ya milenge la Afrika-Dzonga hi tsumela ka xipani xa yona Orlando Pirates hi kuma leswaku jaha leri a va ri vitanaka Sifiso Luthuli ri va ri karhi nangutisiwa hi matihlo mo tshuka hi xipani xa yona Siweleli va va karhi va kombisa leswaku va swi lava leswaku xipani xa Orlando Pirates xi lona jaha leriwani va ri vitanaka Sifiso Luthuli aka xipani xa Siweleli aka nkarhi wa sweswiwani hi ta va hi karhi hi twa leswaku xipani xa The Buccaneers na xipani xa Siweleli va fikelela ntwanano wa leswaku jaha leriwani ri tlangaka mahlweni ri va ri karhi ri tsutsumela aka xipani xa Siweleli for nguva ya 2026-2027 ta va hi karhi hi langutisa leswaku mahungu ma helela kwini mingiseri wa mina a hi suki kwalani hi tsutsumela nakambekambe kwalaya ka xipani xa yona Siweleli ku na jaha leriya ri nga third goalkeeper aka xipani xa yona Mamelodi Sundowns ni vulavula hi yena Jody February ku vuriwa leswaku xipani xa yona Mamelodi Sundowns va va karhi va kombisa leswaku hayi va nga swi tsakela ku va a lombisiwa ni vulavula hi jaha leriwani mingiseri wa mina leswi swi ta ndzhaka loko xipani xa Mamelodi Sundowns swi nga tikomi ngaku na le ka nguva leyiwani va ta n'wi tirhisa Jody February kasi Siweleli va va karhi va kombisa leswaku hayi hala ka hina hi lava goalkeeper leyi nga ta va yi tiyimiserile ku vuriwa leswaku xipani xa yona Siweleli va kombisa leswaku Jody February a nga va goalkeeper wa kahle aka xipani xa Siweleli for nguva ya 2026-2027 a swi tivi leswaku va ta fikelela ntwanano wa leswaku jaha leri va ri karhi tsutsumela aka xipani xa Siweleli kumbe ri ta tshama kwalaya bencheni ri ze ri mila timitsuke aka xipani xa Mamelodi Sundowns a swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo mingiseri wa mina vangela torha a hi suki kwalani hi tsutsumela aka xipani xa Sikhukhune i ri ni ku tiyisisela leswaku jaha leriya va ri vitanaka Vuyo Letlapa ku vuriwa leswaku xipani xa yona Raja Casablanca na xipani xa Sikhukhune va fikelele ntwanano wa leswaku jaha leriya ri va ri karhi tsutsumela aka xipani xa Raja Casablanca for nguva ya 2026-2027 leswi nga sala ku vuriwa leswaku ko va maphephonyana lamaya na lamaya leswi nga ndleka loko maphepho lamawani ma nga sayiniwanga jaha leriwani hi va ha ri vona ka xipani xa Sikhukhune mara loko mo sayiniwa hi nga va na ri vona aka xipani xa yona Raja Casablanca aka nguva ya 2026-2027 kasi swin'wana nga khomela swona ka ha vulavula hi mahungu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga ri ni ku tiyisisela leswaku khale ka mitlangu wa xipani xa Mamelodi Sundowns wa le mahlweni Abubakar Nasri ku vula leswaku u joyine xipani lexi a xa le Ethiopia lexi va xi vitanaka Metal aka kontraka ya malembe mambirhi na yena hi va hi kha hi ku hoyihoyi aka yena ku va a kota ku va a sayiniwa hi xipani lexiya xa Metal aka nguva ya 2026-2027-2027-2028 ta va yi karhi hi langutisa ku migingiriko ya yena yi fambisa ku yini kwalaya hambiswiritano mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela swaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sports Ville na mina Ntombi yo Zenya kunjhani da.

0: Ivuyimingiseriwa mina ayivuyi ayivuyi vuya na topic ya hina ni ri loko ku kota two ni ta vanga ni humela tindlwini ta hina ta vahaxi vuya na topic ya hina hi ku vona ka wena u vone nga ku mana na Desire Ellis kumbe Desiree Ellis u fanele ngu va asusiwa tanihi mudzaberi wa xipani xa hina xa Banyana Banyana haki aka lembe leriwa na se ni vutise wena mingiseriwa mina ri hi twa leswaku vayingiseri va ri yini bele miqingo ya nomboro ya hina xirhandza 060-8875942 hi burisana hi mana na Desire Ellis leswaku hi ku vona ka wena voni ngaku i fanerini ku va a susiwa tanihi mudzaberi na aka xipani xa rixaka xa Banyana Banyana pa hi vona vanhu van'wana va ta na swiswintshwa aka xipani xa hina na kumbe a tshikisiwa sweswiya mana na Desire a va ka a ri mudzabeli ku nga cinci nchumu hi yena na ni vulavula hi mani na ni vulavula hi munhu loyi a nga beburiwa hi ti 14 ta March 1963 mana na Desire Ellis u na 63 wa malembe wa ri hala switandina hi ta a tshama na hasi magogo mani 6 years se mola mudende ri ni teka miyingiseri wo sungula ntwa hi yena ku ri yini Jisera FM hello ahe
1: ya boi
0: minjhani bodi xitereko ni pfukile
1: manana Desire a nga hlongoriwi
0: a nga hlongoriwi a tshami kwalaya
1: a tshami kwara o jeniwa ku rindzela ku vona ku cicela a swa tlangiwa wena ni ku vona ku hambana ku vona ku antswanyela ku wa cisa matlangela
0: ya okay
1: a byeriwa kuka masokisi
0: o a koki masokisi mana na Desire Ellis
1: a nga yitiwi u byela ku a cicemu
0: okay
1: a zama wunanyana vatlangi va yena
0: okaymele
1: ku dyi
0: ni dangisila ni ri
1: a swi swirani hi tibozai
0: danku
1: ni vona business vanhu va nga swi ta xava swo swi bohiwa
0: budistereko a ni mi twi kahle mi ri yini
1: ni ku swi fanele ku vona business vanhu va nga swi ta xava swi vona ku swi bohiwa
0: swi bohiwa loko vanhu va nga ti va ta xava ni mi twa kahle
1: sena yona ku seketeriwa ku hayi zama ku yena enge ku va zama wuna wananyana wa tlangi wa wena
0: he budistereko mhaka leyi mi nga yi vulavula namuntlha ni ri yi base ngopfu yo pani mi twa kahle mi nike example leyi ni yi twisisaka kahle mi ni yindle leswaku ni pfuleka nyana mi va na madyamu ma kahle ni ri danko alright okay budistereko va ni kombisa hi swikombiso swin'wana ku hala nikheze swinene va vonele van'wina hi budistereko ri ni twa laha leswaku ka nkandziyiso lowu va rini kumbexani rhanga ni hlaya comment leyi va ri riperile ntombi yo zenya hi mingisela hi ri laka gym nghala lomi ri laveta maluleke i nkomu njhani hi sesi ri laveta a ni tiku i n'wasati kumbe okay alright u ta ni khome loko nga ri n'wasati mara ni nga ri tikomba nga ku ra n'wasati leriwa ri ni yingisela laha Jisera FM lowu ahe Jisera FM lowu awu swi rhandza ku va ni yingisela leswaku mi ri yeni mara no twa wi Jisera wi swi endla leswaku ni nga ha swi twisisi leswaku mi lava ku vulavula kumbe njhani a hi tweni lavawani leswaku va hi khomele yini laha
2: Netlinis va nga se va so va nga suki va tirhe ngo mhani lava xikwadi xiyani va endle ku va fanele yi tlanga Banyana Banyana yi tlanga kahle swinene ene yi le ku tlangeni tintombi ta ti tlange ngopfu maswona ta swi kota ku qualifya ti ta phuxa ku va ku ntlangu wa bolo wu na switoritori swo tala swi humelela kwalaya bolweni mhani vona va ha ri kahle loko ri va tsaka ku khocha a wu va siku va khocha a mutivi va va ta va retire hi voxe va wisa ku hayi ni nge swi koti ku a ku lava wun'wanyana mi mhani lava ni vona va ri kahle va tirhe ngo va yi tirhele ngo South Africa na ku hi ze hi kuma na khapi ko tala swinene winini hi lo luza sweswiwani ku va ku nga yi kumangeki khapi vele bolo is go round second an Argentina leyi kulukumba hi ni show yi ta teka khapi ta teka World Cup mara yi tihlulekile se swa ti kuma ku bolo yo jikajika se mani ta ku a mani va va tshiki va khocha i va va lava un'wana loyi a nga ta ku asisela a pa karhi a dyondza leswi va kha va swi endlaku hikuva loko hi ta sungula munhu wuntshwa hi ta hlupheka inkomu mavonelo ya premier nga la ka board
0: ya wa swi twa ni ri mavonelo ma vona va kombisa leswaku a nga suki mhani loyiwani a tshami ku na swo tala leswi a nga swi improve ka Banyana Banyana va kombisa leswaku na African Cup of Nations hi ya a nga teka so a vo va va karhi va dyondzisa un'wana a ri karhi a langutisa leswaku swi va swi kha swi famba njhani kwalaya Jisera Femelo Jisera Femelo a hi minjhani na hi pfukile hi ku vona ka n'wina mana na Desire va fanele ku va va suka ka Banyana Banyana kumbe va tshama kwalaya ku ya mahlweni
3: manana dezi na loko ho va tshika a ni angile ku la kose ka mali va fanele va n'wungetelela timali yena matirhelo ya yena mhani a ma saseke ngopfu ko va swisiwa ma vona sweswinyana miseka leswi nga va kona mara vone kusuka malembe ya lama va nga n'wi tsaka a tirha hi ku yi teka mhani leyiwani se a vo n'wi tshika mpelampela a ya mahlweni na ntirho wa yena
0: swi vula ku loko ku ri na munhu loyi a lava ku dyondza i fanele a dyondza kwalaya mani dezi ri va ha ri kona
3: nhloko yena a tshamini a kha a languta ku sikisiwa ku yi va kha va n'wi kombisa kombisa
0: dangisila ni ri
3: lava munhu a ta sungula hansi swi tika ngopfu matini
0: swi tika swinene ku dyondzisa munhu kumbexana ku dyondza vatlangi lava va nga kona na xipani xa rixaka a swi olovanga ku famba u lava vatlangi le na le na le na le so swi lava munhu loyi a nga na ntokoto swinene
3: yena wa swi tiva ku loko ni suka ni ya teki naswona ni ya teka mana vuya ta tirhela rixaka ma swi vona
0: ni dangise swinene
3: inkomu ntombi yo zenya
0: dankomu okay va kombisa leswaku mavona na Desire a va tshiku kwalaya va tshama va ndla migingiriko ya vona kwalaya ka xipani xa Banyana Banyana va tirhe ngopfu mitirho ya vona yi le ku vulavuleni a hi twi lava leswaku va yi khomele yini
4: riperile ntombi yo zenya na vayingiseri va xitichi xa hina xa GCRFM moni ku hi ku komisa a ka xipani xa hina xa Banyana Banyana vatlangi va kona va kahle khochara hina yona ya kahle lexi xi nga kona ka xipano lexiya xa hina i ku hlangana ka vatlangi vatlangi vona hi voxe a va le ku hlanganeni a ni voni problem mina hi coach liya i coach leyi nga na ntokoto swinene ka timhaka ta ntlangu wa bolo ya milenge ka vaxisati hambi ku ri xipano xa Bafana Bafana mana na Desire Ellis va nga xi coach neti sweswiwani laha ka xipano xa hina xa Banyana Banyana vatlangi vona hi voxe a va na self confidence a va le ku hlanganeni a ni voni combination leyi yi akaku lerero hi ku xipano xa hina sweswiwani xi le ku xi hlanganeni vatlangi va kona ti-quality player ti kona kambe vona vatlangi hi voxe a ve le ku hlanganeni mudzaberi a nga na nkingha mudzaberi i mudzaberi a nga na ntokoto swinene ene mudzaberi vatlangi lava wa va hoxa afieldini a va vona va kha va fieldiwa kambe vona hi hoxe a va hlangani loko hi ri ka ntlangu wa hina wa bolo South Africa ka ti-national team ta hina hinkwato a hi ringeteni ku va hi nyika vadzaberi nkarhi hayi ku mudzaberi a thoriwa sweswona a tlanga ti-game timbirhi hikuva mudzaberi a nga khochi swona kumbe a nga swi fambisi swona ka ntlangu wa rixaka i vatlangi vo hambanahambana lava tlangaka ti-team to hambanahambana lava va faneleke va vuya va ta tlangaka va vuya ka team yin'we va ta hlangana lero a swi nge olovi ku ri vatlangi valava hi game yin'we kumbe hi ti-game timbirhi va va va hlanganini leri ya ro se swi komba ku i khale va karhi va tlanga swin'we swi teka nkarhi ka team ka konje hi le ka national team kuva vatlangi va hlangana mara ka xipano xa hina xa Banyana Banyana already se vatlangi lava nga laha i khale va ri swin'we lexi nga kona ka vona i ku va self confidence a yi kona ka vona mana na Desire Ellis va kota ku va a va fielda vatlangi a va vona va kha va setiwa va kha va nghena mara a va le ku endleni ka swona vona hi voxe voleka mudzaberi wa ringeta ku va a va fielda lero mudzaberi wa hina ni vona a ri na ntokoto swinene i mudzaberi loyi a nga kahle neti vatlangi vona hi voxe va fanekele va vona ku ri va tirha ntirho lowu mudzaberi a va nyika kona so mina ni nga ku komisa mana na Desire Ellis a va tikumi va karhi va ri karhi va dzabela xipano xa hina vatlangi vona hi voxe u fanele va koka masokisi ku va ntlangu wa hina wu kota ku va wu nyanyula ka xipano xa hina xa Banyana Banyana. No inkomu papa koti avaldez
0: ya wa swi twa leswaku vayingiseri va kombisa leswaku manana Desire a va karhi a tshama kwalaho ka xitulu xa yena a nga suki a va nga suki mama Desire vera nga suki a tshamisi swi ya ntokoto wa voho wa laveka a hi twila ka audio ya ku hetelela hi ta tsumela ka Facebook a hlaya ti-comment
5: ri perile entombozenya ri perile ya ai mento kocha ya Banyana Banyana Desire is ai a wuyiseri na karhi a yi kocha mara he a wisi ku ta un'wanyana a veki majoko hansi ku ta van'wanyana phela swi endlisa sweswo a moko he a hi mitshikeni a mitshikeni kasi he ho ya hi mbombomela na nto ri sesi wa xikwembu i khochile hayi na nkhesela hinkwaswo sweswi a nga swi endla hayi mara ka sweswi na a kume ku ri a wisa ku ta un'wanyana ka ntlangu wa Sundown and Marumo Galaxy hayi mina ni vona Marumo yi wina hi 2-1 Sundown a ka ha ri yona leya khale ntombozenyana Sundown hayi a ka ha ri yona leya ya khale leyi tiveka ku loko ya groundini ya ku ri no ka ha ri yona ya biwa Sundown 2-1 loyi a vulaka leswiwa ntombozenyana i munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndzeni eka namixa papa swivana fana mina hi mina hlayiseka ntombozenyana
0: khense swinene ni khense swinene wa swi twa leswaku va va karhi va mpaparota lahaya na laha va ri mahayi manana Desire a wisi mani a wisi van'wana van'wana va ku hayi a nga wisi a hi swi tivi leswi nga swona hi swini a wisi a nga wisi ta va hi karhi hi twa leswaku va South African Football Association va teka xiboho xi malana na manana Desire leswaku a va karhi a va mu dzaberi ku ya mahlweni kumbexana a va karhi a yeka tikhokho takwe leswaku a nga ha vi mudzaberi i ri hi langutisa aka Facebook page leswaku vamani va nga hi tsalela hi ta sungula hi Facebook page ya Nhwenyani wo Zenya loko tsumela laha ku na Justice Hlawulani Mahlangu ri swin'we ni ri kwalaka Makosa ka Ndhuna Risinga Danko Bodwa Hembe Dahlupha u ri ni na n'wina ni ri tlhelo ra Baba Construction na kereke ya Living Water minjhani na mi le ku katekeni kwahala ka Living Water mhana Nsuku na Sithembile va ri swin'we ni ri la ka Mapuva ya Limpopo ni khese swinene sesiwa ntimanyana u ri ri perile Nhwenyani wo Zenyana mi yingisela ni ri kwala ka Sikhwinyana Danko minjhani vanhu va ka Sikhwinyana hi teka Nhlatsweko u ri swin'we ni ri kwala ka Mapayeni Mthimbani ka Mavuza u ri swin'we ni ri kwala Dzanini Mkhaya ku njhani Mthimbani Makungu Griezmann Mapope u ri perile Nhwenyani wo Zenya a ku thopiki a ku mina ni vona swi fanerile ni ku ancinciwa ku thoriwa un'wana mudzaberi hambi vo thola khochi ya munhu wa xinuna hambi ri na Makungu Griezmann Mapope eka ndhambi wa dzumeri ku njhani Griezmann Ludwig u ri mi hlangana na Ludwig Jara Msawu kusuka ekuruleni minjhani kwala ekuruleni u ri Nhwenyani wo Zenya hi leswo okay all right mani Makhuvela vo duma va ri swin'we ni ri kwala Gian section FM gangeni wa ri voneke minjhani mani Makhuvela Wisan Richard u ri riperile Nhwenyani wo Zenya manana Desire Ellis a va nyiki van'wana nkarhi va tirheni swiringene hi swin'we ni ri kwala ka homu 14C khese swinene Spetani Mphephu u ri swin'we ni ri kwala ka N'wamankena minjhani mani va ka N'wamankeno mi pfukile ri ni tsumela ka Facebook page ya GCRFM nangutisa leswaku vamani va nga hi tsalela van'wani va vona khese swinene n'wina mi nga hi tsalela ka page leriya ra GCRFM Brenda Mremi ni khesini Gawula Ngoveni Simba ni khesini mana Risana na Rinoko na Ringano ni khesini na n'wina N'wamabona ni khesini Kokwani Makapula ni khesini na n'wina swa boha ni khese swinene Khanyisa Xiseke Elsie Milani Calvin Makaranis ni khesini Bishop Rainy ni khesini na n'wina Engeta Balo Kesini Smart Thomas Nkesina wena Chabalala Oscar Jombo Nkese Shnene Christina Manyiki Manari Basile Nkese Shnene Soza Isaiah Nkesini Aksani Mlonzo Boti Sambu Nkese Shnene Junior Baloi Nkese Shnene Veri Vini Bashibze Kunjani Da Tito Madzivi Nkese Shnene na wena Voice Kunjani Da Lucky Given Mshengu Given Nkese Shnene Basan Chamangu Nkesina wena China Fanyan Kunjani Fanyan King Kalanga Baloi na nuni tsalele nyiko Michael Mashimzi ni tsalele emani unwana nga tsala Rams kunjani da Senzi Sambu ni kuboni na wena Silva Mkasi ni kuboni na wena emani unwana nga tsala Shishonge mzamani ni kese shinene imani ungani web chavalala manjulia kama geza mjani la section F shamulo nkanyani kunjani dash gombesha mantena neskuna kunjani Dr. Khoza kese shinene ndivura mdzuri kese na wena shibibla nzama kese ntubaranova nkwa shu kese shinene kwa mingsele nongo kwa Sportville imani na Rudi wakanova kese shinene masindi mazibandila takalani neguda kese shinene Roli majozi nkesina wena manu ngwani nga ngribala la ngeza ntusumela kashisa kashangoni tembani gajeni ndlovu hlungwani hlamula nkese shinene Rasta Makumela Lingau Mutsidzi nkese shinene Dennis Mkasi nkese shinene Malum Dev kunjani da ayitsumeli ka xitori xa yena xa xisa kashangoni no va na tshemba na ku pfumela leswaku hayi u tiphinini nokona kwa Sportville ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ye le swikunini swa maleza wa zinjivi ntshetselwa ka hlungwana niri tukulwa mamjaji nwari simati na sira mamjaji nwa matola a swi nandzi sasekile kuvanena wena ka majama masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela xisaka xa nghondo xa landzela imiranda hinkwenu makaya.

0: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise Tyson Kuhn kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: murhangeri wa mina mhana n'wana
2: ahehe masiku lama ma hlonipha ka
1: ta ka ni nga hloniphini ta ku yini phela xinhloko ya mina ya duma yo tuu sweswiwa yo tuu ingaku i xivoyisani i xisawundani xin'wana xi twala ku ngeveni loko a ku heta ku raseliwa
2: i mhaka ya ku a ni a wu tolovelanga ku ta ntirho ni a wu tolovele ku pfukilo tlela hi swo swi ndlaku
1: no ku na nsuna ndhawu leyi
2: nsuna ya yini na wena hansana
1: eyi mhana n'wana ni landziwini lama
2: a wu landza hi mani hansana
1: kokwani boko ta va tina
2: u va tela yini
1: va fike va ni vutisa mina ku swifamba njhani ni hlamusela leswi swi nga hlamusela swona ku va ku a ku na vuyimayimanani ku a byi kona mara loko byi a byi kona se loko byi tshika byi va kona hi loko mi ta va mi hi rhumini ku a ntirhweni se mina ni vutisaku ni nge vuyimayima mbula hini a ndzhaku se hi loko va ku ka mina why i rhanga i hlamula ku sungula ku ri hi ku amasunguleni very why vula leswi ku ri ku amasunguleni i hlamule leswi nga ku vutisa swona
2: na wena hansahansa a ni a wu heteni ku hlamula a wu tlha i vutisela yini
1: mara leswaku ku na yimayima swi nghena kwina
2: why i nga vutisangi loko va ha ku ku vutisa ku jinele i rhanga i hlamula
1: na hala ku wu twa ku moya wu bela kwini va la ta vula swo yini mara va ti va va nga ka va nga ni byeli ku ni nga hwe hi michisi ma byeriwa ku i nga hwe hi michisi a kusuhi na yindlu ya mabyasi
2: i byela hi bapa
1: va ni byerini leswo vula ku kwanani va bava va khalakhasa ni fanele ni nga kahlekahle hi fanele hi tirha njhana
2: hi tirha njhani hi tirhisa sweswi hi
1: tirhisaumhanan'wana I've been warned and swa vava swi leswi swi tikhomeka ku vana va ri na concern
2: vani
1: va vutisaka njhani mara ma voni mombo luwa ku njhani loko va vulavula na
2: wena
1: nkulukumbani wena ku hlangana yena kahlekahle hi xikandzi loyi nga ni dlaya mana n'wana wa ni hoxa laha mani wena mani
2: i vula yini hansansa a swi tivi ku nuna wa mina lava
1: i nuna wa wena mara ni vula ku phela na mina ni nuna wa wena
2: a wu nuna wa mina wena ti nga loko titani ni hembela i vulavula yini sweswo loko ku veveni nuna wa wena wena
1: allright leswi se va nga ni landza ke
2: ni nga ku landza va ku byela ku nga tshuneli kusuhi na nsati wa vona
1: se hi ya tirha njhani kwala
2: i tirha kahle sweswi tirhisaka swona i tirha swona phela ni n'wanuna swo boha tshama kha ku byela ku laha ka nsati wa mina a ni lavi ku
1: mara mini nge pfumeli ku ni nga tshineli khe hi tirhaku swin'we kwana
2: hansahansa a ve ri i nga tshineli a ni i va hlamuri
1: ku na 5 meters away hi le driving school la
2: vo loko byela sweswo
1: ni ri ku na 5 meters la
2: i ta hlongoriwa hansahansa loko i ri na yimisa makatla la
1: n'wana i to sika
2: i to sika ni ta sika mhini kha ni tirha
1: i ta sika ho swi vula ku i ta hi sapota na n'wana
2: leka ni nge ku sapoti na n'wana ni ta sapota n'wana
1: i ta dya hi vidyelwa mhana n'wana
2: lebyela bya yini.

0: Eish Solomon a tlatswa mo vale one man. Eish I thakeleni man.
1: Sorry. Eh shine ke eh ure ngana.
0: Ai mina ni tsamani ri ni kahle na simoya no switwa swi bakahle.
2: Ndi kulava ni jika ni hala ni kulava ni jika ni hala ni kulava ni kulava
0: no ma mpfundla ngoni lava lava
2: ahi sarina mana swi ta mina u kuma kule mani
0: kule kwini ku wena na pfupfupfa miri swin'we nkarhi lowun'wana mzimini
2: inatwana mani tana ma nkuma waka miri aniwa
0: muaka miri ku ni nyuhela mutanitana na wophe
2: ni lava ri ku yi kwalanji ni ya kuxini ka
0: ya osha a ni ku twisisi oxa nyama timhaka tingani nga ku wena na mahungu xikhwameni
2: a ni lawula swi tiva u bra mina na
0: a ni nge munghana wa wena tana na mhaka tafuleni xinyeke
2: ni lava hi yaku oxeni
0: ku oxa hi mhaka yi
2: hi kota ku dya lunch
0: hayi na xo xikhafutini la xi ni seteleni munhu wa mhelo wa wala
2: ni vana n'wanuna mani
0: tana na timhaka xinyeke na swi vona ku ina tina timhaka
2: mhaka yi kona
0: yi vulavule ni ta yitwa
2: a va ri ni nge vona
0: ee
2: va ri ni nge vona
0: mari layekini a u ya kwini
2: a xiyimo xi nga endli
0: xiyimo xi nga endli njhani eripotini
2: ku ri na mangava ma ri kona si ta ni lava endla yini na endle ku vele vena swi tiva ku ku u xapi la ku yina ku endla mhaka ya va strait
0: mhaka yini kahle a ni ku kumi i tirhisa ti
2: e-e hi tereka hi pfala wa nga wahla
0: kwalani xi nyeketi i wexe loko i famba a wu ni lelangi so mina wa yi ni nghenisa ka timhaka to tereka i lava ku na mina ni fanele na wena ni nga holi
2: a ni endle timfanelo
0: timfanelo tini ta ku we i nga report-i loko i famba
2: hlawula marito u vura vulavula na mani
0: no ho ni famba mina ni i sala i tereka i ri one i terekisa tiya i chela chukele i chela na masi

0: ana kutira tira ane yimatwa ragupa igupa ngovu mara shitangire shi hunda le shona shaku shikula bona mara dio tani kamina ku mina ei an mina na shwa i wai ni mana mana shona shitan tsamela muholo i lahe ni nda hi ku randa mara wa shikula bona ku randa na kuma le kamina na Tutong dus pala si zikang ko pulok si bulak bulak man si zikang kaku si bungo si amung kaku straight. Si mungkin kaku si kami neng kaku ni nam neng gas matin san slok tong tolol tong dus. Nak kita gue nyata musik kita. Wata koma wata gue haye endi gue. Ini wangga wa si lang nang minan telak uti rentir rentir. Wala wame nang man si tujuh butak mana wa si ona jani jani yugo mana si ona ngai mina mana si. Si ngene nak gue kat makatan mana si ona si. Hoi.
1: Ngo fakala yimuna.
2: Umele. Ntele kukuthinya sorry.
1: Sibo one.
2: Nela kubulavula nawe.
1: Eh, ambani kunona.
2: Tama.
1: Tahani nintami.
2: Ka sharela. Awola ngo wena ngotile ngayena.
1: Ni hori.
2: Na ngotile e hori na zwona.
1: Eh.
2: Na ngotile e takulo ke tereta hola a zwona.
1: Eso.
2: Mhm. And then bona eri chome ya mani ya shi nyekete. Sinyeketi wa swi tiva na wena ku ni xona ku i na n'hweti kumbexana tin'hweti timbirhi a nga ri ku te ntirhweni a wu n'wi vona kwani
1: ha-e na mina le ku hlamaleni ku
2: ende a nga ku byelanga hi swona
1: mani ripotela n'wichumu se ngo tlhava i swivutisa swo tani kumana leyi
2: a ni ha ri ku vulavuleni se a ni wena hi wena munghana wa yena a hi swona loko wo sungula nyakanyaka leyi ya yena a ngo i lava ku yi sungula ya xitoyito hi mhaka ku ni ri n'hweti leyi taka a nge holi a ni ni tshinya wena chomi ya kona kumbe nga influence vanhu mi ri vambirhi
1: o ma ha ri kwalani
2: i mi ta famba swin'we
1: ma ha ri kwalani mina i ri 18 a ku ni lava hi tereka ni ku i lava hi terekisa tiya na a ku hayi hi lava ku i toyotoya hi mhaka ya ku yena i vala ku n'wi tsemela muholo loko mina hayi ta ku terekisa tiya ni tinghini so mina mi nga ni hoxi nakona a hi munghana wa mina luya wo hlangana kwala ntirhweni munghana wa yena a ni swi tivi kwalomo mana hi nyamalarini popop a ni swi tiku i kwini
2: o i chomi ya popop
1: hayi mina
2: popopo wa ha ri ko kwala misaveni ya leyi
1: a ni nga hemba nyamalarini hi mpfhuka ya lembe rero va ni kidnapa mina ivi ni i swikombo swa
2: yena xinyeketi wa n'wi tshembaki
1: a ngo
2: kidnapa popop
1: kumbexana ku a ni

0: baba.
1: Eh, queen.
0: Ni tirhe njhani namuntlha?
1: Hayi, tirhe kahle n'wanake.
0: Hayi, na hina hi xume kahle baba.
1: Good.
0: Ka baba.
1: Na ku twa mphatana. Good.
0: Ka baba.
1: Na ku twa mphatana.
0: Kasi leswi a ni nga n'wi vona le ntirhweni leyi.

0: Unomujera ko yingaba.
1: Unomujera ko anga we Jesus to na injama.
0: Why unomujera sasuba?
1: Oh, so mina yes.
0: Asho sugo na kunu baba ko zamu mujera sasuba.
1: Kata mina ora ko tangu imela.
0: Ani la ku mime ikwa tengu vupe.
1: Eh,
0: no no wena. Ita hata ni imela la nuani. Ani jeletela shilu. Why afani ani jeletela shilu? Why afani ani jeletela lantiro ngu yini yini? Hlamala baba ku kahle kahle mulo fika mo jerisa ku yinshilo swa kona
1: akuna swinwana ku jerisa swona leswi swa ku anga tangisi michisi ku swona endle mabyanyi ka tama
0: ari dziba yo kuri mo jele sweswe hayi swa vula ku i switwini ende i switwisisini ku anga ta ni roketela
1: i ta va switwisisini
0: se kamba mulo mu kwatela loko mizama vula sweswo
1: swa ndzeka i nga tsakela na halana
0: Ina la wamwe.
1: Go. Go bolo mo nku.
0: Ema ka yini ka baba?
1: Mo ka we.
0: Inde yini ka mina ka baba? Pela hansa hansa wo vana nwana na mina. A swi vuli ku nwana ani nwana loko mini kuma ka hansa hansa ni nga hari na yena.
1: Eh mini kuma nga hari na yena.
0: Se mina ka.
1: Ani mutekela ngi yena.
0: Eh. Se mina zama mu zonda baba mu zonda la sweswo.
1: Ah eku nga ku la ku vuya vuyela.
0: Hayi nge vuyi baba. Nga zimi tshaba baba. Mi chavisa hi sweswo ha ku vuya nge vuyi baba hayi ni tshembeni baba laha ka hansa hansa na tlhile
1: kota munhu a ta vutisa xivutiso loko i lava ku dlaya nguluve n'hweti leyi taka i yindla yi
0: loko i lava ku yi dlaya
1: i lava ku yi dlaya n'hweti leyi
0: taka mi va mi kha mi hi tiva ku mi lava ku dlaya yini kumbexana
1: mi va mi kha mi hi tiva ku mi lava ku dlaya yini mi yindla yi
0: mi va mi kha mi hi fidafida kwalaya ku yi ta kota ku nona
2: Hi fixa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel. Joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha. I vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A. I joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca. Ta ha ri tetiya. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C 2400 rand ya grocery. Plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakwenjaka Tsanini Makakabachi na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endlaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule rhavi rintshwa eka mukhwati next to you safe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi Winterfeld kusona le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services loko iku halahla halahla loko iku ikuinka mali ikuinka mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Armarovela Funeral Services and take the chance. Latuma Hardware Giyani Malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina. Hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters 200

0: 79.90 ntsena. Naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4,999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Ladumaduwa yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media. Ladumaduwa!
1: What are you saying? What are you saying?
2: M-score. Shana utsam ome lengwezi ya mova uklimile direct na RAF kambe claim ya wena ay loku tsoni nga mihandzu. Ngapa ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale ukari u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda atheni i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda atheni na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka.

0: Right, khume nkombo wa timinete suke kahle ka warano ngu heka matiambi ya suku na namu kutla mixer sa fam. Na kwa mkela kana ngonoko wanzima ya butomi na ngonoko lotaka wena mixer raka rabu naru ngwana ngwana awarado ngu. Kwa fika lika wana kume nilika matiambi ya suku na namu kutla. Kabeke ngonoko kutawa kwa fam sana kahle na mina jara balanja. Ntiku laba kumbatu wa mwile na mandanga manda. Kama vuza ilika ya wana kaza mwila shikochi wa mbalati. Langa nilika sas na ina nintu mbio zenya na ngonoko wa sport. Vila wana kombo kwa fika lika wana ngu kasa sana ngofu. Ipa manda ibele la shande ili nika shikwana. Kume kumbatu mwile suki kahle kawara ngu. Na kwa mkele mingsel wami. Na isa itliria rea audio streaming ya www.gizarafam.co.za Lugoza ustuisa soya soko maisha nituwa notu alo Eka matiambia sukara na mta first hour Eba hirinaba nao Indaole neka matiambia sukara na mta bako naba nao Laba ngataba kawai Tuntusa shunga nukuma maisha niku idondisa Hiti makati nguwanda kwa sutakati maka Aliti ya tanao Indaole mingsa safam Kasho ndo 106 po inzula magenza fam Iko na magali laba kutaba eka ila mtisa Eka matiambia sukara na mta eka batiba nao Kame kaya na mta ila kuna kusati makata A bail proceeding or bail application in terms of different offices. Kumbeshati maka takuba eban bakota ku apply la bail. Hindalale loko muna za kota ku apply la bail. Ui apply la njani bail na ko. Iba arika shimusha njani kufita kului. Ekulu wani kuwa bail. Kumbeshati sewa fita kuba ka apply la bail. Hindalale. So itabe kai famsana shimu. Naba nao eka madambi ya stukana na muta indala leo. Naba na tukungo 060-8875-942. Awara kumi lagi gimet. Nungono kutaba orko na vele. Na mplek te DJ indala leo mingsiri ka. Nungono kuatili mbili awara kumi kafika lika wara. Ya kumembiri indala leo mingsiri. So itaba irnawo na eba tiba nao eka madambi ya stukana na muta labi ngatai kai. Prisana na baona. Indala leo. Mwema kuchelin kaspana mana kasongo na kumishan soma na mana. Eka madambi ya stukana na muta. Ichelin kata kata bro nwani. Hikara baluku boya kata ma banda play sigilis. Ta enda kufika loma kona. Asekile indlalo lo mingiselo wami okusaseka ka madambi ya sukana namhlanje digital space fm la ka facebook number la cingo 0608875942 r578r81r529 mixoso fm la baka ka uchaila kona yakwamkela vele eka madambi ya sukana namhlanje kambe ke tadile swinga kujela mingiselo wami na eka madambi ya sukana namhlanje ku ba na u bata ba kola benga ta kha ibursana bona eka madambi ya sukana namhlanje bla bla sweswi ina bona ka la ncingweni hita ba kha ibursana kahle na Mr. Makensa Mapope eka madambi ya sukana namhlanje ba kha ina ntsaka dimakata bail proceeding or bail application in terms of different offices. I'm going to talk about jail. I'm going to talk about blah blah blah. Bail proceeding or bail application in terms of different offences. What blah blah in? Mr. Makensa Mapope, please. I'm going to talk about just a few. I'm going to go into map two.
1: Makensa Mwashi, a person I'm going to name Ferrari. In December, I'm going to talk about fucking Mwashi.
0: Ana vela ni basa mserile ku itabaya kaya bursa na Mr. Mapope Makensa eka majambi ya sukura na mwela kumbesha lume nga babi jalaba ingiseri kure ebulabla na mani kusuka kui late ba kui
1: mwashi lwa wana vla kuna mwela Makensa waka Mapope ilo ya ro ati niko la kia nika ofisi ya ye na kunga Mapope Makensa ati nisi
0: okay.
1: Le kumeka kukona kwa droba ya kwa la kia ni mwashi
0: ni already sa anjele ba ingiseri basu tiba kase kure rabu naru ngwana ngwana laka waraya nungu kia fikalika waraya nkaya ba kaya nangu sa timakata nao eka majambi ya sukura na muntami kumbe timakata kurno ifane blabla ye bail proceeding or bail application in terms of different offences loko blabla ye bail proceeding or bail application in terms of different offences ye blabla ye ni mwashi ayi singule nkwala
1: mwashi nama ingiseri ba ina loko blabla ye timakata bail ni valavula hi loko munhu a khomiwini ro sungula muhaxi loko munhu a khomiwini ro sungula u yisiwa axitokisini a ya pfaleriwa va n'wi charja loko va n'wi chajini u na right ya ku kombela bail kwala xitokisini kumbe a kombela bail a court muhaxi muhaxi mi ta pfumelela swi hambanini ku kombela bail a xitokisini na ku kombela bail a court swi ya hi milandzu ya kona ku ri yi serious ku fika kwihi loko hi vulavula hi ku kombela bail a xitokisini munhu wa khomiwa muhaxi kwala na kwala va n'wi yisa police station ya le kusuhi va n'wi charja va ku wena u hehliwa hi nandzu wa so ku na nandzu yin'wani muhaxi wa pfumeleriwa kwala na kwala u kuma bail a xitokisini va swi vitana police bail ku na police ni ta swi veka so ku na police bail ku na swi vitanaku prosecutorial bail application ku na bail application in court so ni ta rhanga ni hlamuseta police bail kore loko hiku police bail hi vulavula hi mnandziyo ya njhani mana un'wana na un'wana wa fanela ku kuma bail loko a khomiwini a yisiwa a xitokisini ke xo sungula loko hi ku police bail va languta minandzu yin'wani leyi nga a yi serious yo wa minor offenses loko hi ku minor offenses hi nga vula ti fana na ti-shoplifting ku common assault ku ba munhu hi mpama u nga n'wi wapi swo fana sweswo i ti minor offenses laha i phorisa a nyikaku muhehliwa police bail a huma a ta attenda a court va ta n'wi byela ku no u tata court hi siku ra so case ya wena yi ta yisiwa a court a swi vuli ku ri nandzu wa wena wu helele kwalaha u ta ze u ya court u ya apply u ya apply-ra a court kahle so which means va n'wi nyika opportunity ya ku u nga tleli a xitokisini mahaxi u kota ku u attenda case ya wena ku kondza i ze yi ya hela so loko hi ta ka prosecutorial bail application hi ti-offense tin'wani a ti serious mara ti le ka ntaku ti le xikarhi laha va langutaka ntsengo wa kona ku ri u fika kwihi u nga va u be munhu hi ndlela ta n'wi vavisa mor kumbe mi kuma ku ri munhu waloye a nga tleli a xibedhlele u lo n'wi vavisa ntsena maybe u n'wi be mfama u n'wi be ribye mara a nga vavisekangi ngopfu sweswo ku na phorisa na prosecutor or muchuchisi va swi kota ku hlela nandzu wolowo or docket yaleyo a police station va vona ku ho xana munhu waloyi wa fita ku n'wi nyikiwa bail a police station ke which means phorisa ri roxe ri nga ka ri nga swi koti ku nyika bail ka nandzu yin'wani loko prosecutor or muchuchisi a nga ri kona muchuchisi hi yena fa a recommenda ku ri xana wa fita ku nyikiwa bail kumbe a nga fiti ku nyikiwa bail or u ta tlela u ta ya apply-a bail a court se hi ku hambana ka police bail na prosecutorial bail police bail hi loko phorisa hi roxe ri endla decision ku nga ri na muchuchisi or prosecutor prosecutor bail application hi loko phorisa na muchuchisi va nyika muhleketeri wa bail muchuchisi yena a endosa or a approve ku ri muehleketeriwa wa yi kuma bail a nga ka a nga tleli hinkwako hi swo fana sweswo mahaxi
0: se loko hi nga se hi ya mahlweni a lava ku twisisa ku loko muchuchisi na phorisa va nyika muhleketeri wa bail va n'wi nyika police station kumbe loko hi vulavula se loko se munhu a ri ka magistrate hi nkarhi wolowo
1: no va n'wi nyika a police station
0: leswi vulaka ku va chuchisi na vona ti-police station va tshama va ri kona
1: va tshama kona va kona van'wani va nga stand by mi kuma ku ti-list ta huma ta vachuchisi lava nga ta va stand by hambi ko va xikarhi ka vusiku mi kuma ku va kona wa n'wi foyinela ku ano muchuchisi la nga stand by i mani mi kota ku n'wi kuma laha a nga tata loko a nga ri busy or loko a ri kona kusuhani because u ta va a ri stand by so laha a nga ta hlela docket yaleyo a vona ku ri offense leyi muehleketeriwa a nga yi commit-a yi serious kumbe a yi serious na a tlhela a cheka na complainant i munhu wa njhani swo fana sweswo u va fikini a nga va fikanga swo fana sweswo va hlela swo fana sweswo ka docket va kota ku at the end of the day va n'wi nyika bail for prosecutorial bail a kota ku ya tenga a ra handle
0: okay yimi nga ya ma
1: okay na leswi hi vitanaka bail in a court laha nkarhi wo tala leswo hi leswi humelelaka mi kuma ku munhu wa khomiwa loko a khomiwa because nandzu wa kona ku serious a swi fit for police or mchuchisi a nyika mihleketelo wa bail a police station swi vula ku ri u ta byeriwa ku ri wena mihleketeleriwa hi kombela u endla ya endla xikombelo xa wena a court i ku fana na ti-offense ta murder, rape, robbery, pointing of firearms swo fana na sweswo ku humesa xibalesa ku swo fana na sweswo ti-offense leti ti nga serious munhu waloye u ta apply a bail a court and loko ku fikiwa court ku na ti offense leti va ku na ti-category muhaxi na vayingiseri laha ku fika ku voniwa ku ri offense leyiwa va swi vitana mixakaxaka ya ti-offenses or ti-category ku na schedule 1 ku na schedule 5 na schedule 6 offenses loko hi vulavula hi schedule 1 offenses i ti-offenses leti i ku loko apara siku ro sungula wa yi kota ku kuma bail u nga zangi u teka nkarhi wo leha u tshame xitokisini fana na sweswiwa va nga ni khoma namuntlha mundoko ni apara court va vula ku ano i munhu ni assault GBH ni bemba na tindlela to vavisa sweswo ni nga kota ku kuma bail va ta yi veka ka schedule 1 offense
0: okay
1: kambe ku na ti-offense to karhi leti ti nga schedule 5 offense ku fana na va rape ku fana na va murder swa na ku swi ya hi ku hambana ku ri for example mahaxi rape rin'wana yi ta va schedule 5 nkarhi rin'wana yi ta va ku schedule 6 offense schedule 5 rape hiloko mi kuma ku ri component i ntanga ya mina above 17 years or above 18 years rape yin'wana yi nga va schedule 6 offense hi loko maybe complainant yi va a minor
0: un'wana
1: lontsongo which means i serious offense which means va ta yi veka ka ntlawa wa 6 u offense yin'wana wa very serious ku va u rape n'wana or complainant ku ri n'wana so fana na sweswo mahaxi so swi ya hi mixakaxaka ya ku complainant i va mani or i vanhu lavakulu or vanhu lavatsongo so fana na sweswo swi na ku na xiave or ku na swi ku tlanga xiave xin'wana xikulu ngopfu mahaxi hi ku ya hi ku ri offense ya wena loko u fika court bail ya wena yi ta va ka schedule 5 offense or schedule 6 offense so loko hi ku schedule 5 offense mahaxi hi vulavula hi ku miehleketeleriwa hi yena a tisaka vumbhoni ku ri wa fita ku huma hi bail a ya tenga a ri handle a hi muchuchisi or state but muhle ehleketeriwa a nyika ku vumbhoni a nyika ku court ku ri mina ku nga miehleketeriwa na fita ku ya tenga ni ra handle hi mhaka swona loko xin'wana va xi langutisaka va langutisa ku ri xana u na minandzu yin'wana leyi u yi fambelaka handle ka leyi u nga langutana na yona ni nga khomiwa hi yona ka siku ra namuntlha xin'wana va xi langutisaka va langutisa ku ri xana u khomite minandzu yin'wana or u ze u voniwa nandzu previous ka malembe ya ndzhaku naswona swa swi sweswo swa counta mahaxi loko se loko hi fika ka bail application a court laha swi nga swi va ku xiave xin'wana xa serious ya ku e bail ya wena e court inga yi ala ori inga yi ala himaka kuri wena ona ona mina ndzin'wana leyi fambelaka or uze u voniwa minandzu eka malembe ndzhaku. So hi swin'wana swi tlangaka xiave eka loko fika a loko apply-a bail ya wena a court mash.
0: A hi langutisele milandzu leyi nga ka category 6 leyi mi nga va ya mi hlayimisela hi xikombiso xa ku hi loyi munhu i pfinye n'wana mi kumaka n'wana luya i minor. Yi tika ku fika kwini kumbe yi olova ku fika kwini kumbe xana ti-possibilities ta bail ti va ti ri hansi swinene ngopfu kumbe xana hi langutisana leswi mi nga swi kombisa timhaka ta ku u tshama khomi ta yin'wana ya milandzu na?
1: Mahaxi one loko ku ri sweswo court yi ta langutisa ku ri ku na relationship ya yo karhi between n'wana waloye na mina. Xana hi tshama a ndhawu yin'we kumbe a hi tshama ndhawu yin'we xana ku na are we related i papa na n'wana i malume na na mzaya swo fana sweswo court ya check ya verify sweswo court ya verify ku ri loko u nyikiwa bail xana u ta va u tshame kwihi.
0: Okay.
1: Yi nga ka yi nga ku nyiki bail ku ve ni ta va ni tshame na ntukulu kwala ku ve ni ntukulu i complainant kwala andlwini. Swi dangerous court ya languta sweswo ku ri which means mina loko no huma ni ta n'wi chaviseta n'wana loyiwa. Se swin'wana i court yi langutisa ku ri n'wana wa ha ri xikolweni u endla yini xikolweni. Swo fana na sweswo u tshama aka environment yini xana loko u ehleketeleriwa o huma u ta a ya tshama kwihi which means xin'wana fane xi langutisa va xi langutisaka a court va langutisa ku ri loko sweswiwa wena o huma mi hleketeleriwa xana u na adress yin'wani beside leyi u tshamaka ka yona sweswi leyi hi nga ta ku kuma kona ke. Se hi swin'wana court yi swi langutaka swin'wana leswi swi langutaka court yi languta ku ri xana u ta chaviseta ti-weaknesses or timbhoni leti ti nga timbhoni ka nandzu lowu u nga khomiwa hi wona na. So if ku na vumbhoni byo karhi or ku na evidence ya ku wena u le ku chaviseteni or ta chaviseta ti-complainant kumbe timbhoni tin'wana ku ri case leyiwa yi nga hi mahlweni swi ta tlanga swiave either court yi ala na ku ri wena u ya tlanga u ri handle mahaxa. So hi swin'wana swa xiave leswi court yi swi langutaka mahaxa.
0: Loko munhu a va kha a tenga a ri handle a ri ka bail u va a ri hansi ka milawu yo karhi?
1: I ntiyiso mahaxa. Court yi ta n'wi nyika ti-condition or milawu yo karhi ku ri loko u hume hi bail ku na xin'wana ku ri yi nga n'wi nyika milawu yo hambanahambana ku ri Monday na Friday u kombela u ya ti vonakarisa police station u sayina ku ri wena u va u kona. Xin'wana nawu va nga ku byela ku ri u nga humi kwala Giyani or ka district ya kwala Giyani ku ri u nga tivisangi loyi a nga khoma nandzu wa wena wa phorisa. Un'wani na un'wani va nga ku byela ku ri hi kombela u suka andhawini leyi u tshamaka ka yona u ya tshama kun'wani u nga vi kusuhi na complainant u nga chaviseti ti-complainant swo fana na sweswo i minawu leyi va tala ku yi veka muhaxa.
0: Loko a hi nge kumbe mi kuma ku i nandzu wo mi kuma ku ni dlaye munhu na wo na le ka family va nyika nawu wa ku ni nga hindi maybe ni nga tshunele kusuhana family leyi ni nga yi vavisa.
1: Loko xiyimo swi ri tano muhaxi court ya vula ku ri u nga vulavuli na family yo karhi until nandzu lowu wu hela or unga yika family leyo or unga communicate na ta family leyo or unga communicate via someone else or njani mara unga zami ku communicate until nanzwalo wehela so sweswo swi kona muhaxi na walowo va nga veka ti-condition teto ma nga tiveka court muhaxi
0: hi ku ya hi experience ya n'wina ka loko hi kha ri langutisa ka police bail liya mi nga veya mi kombisa ku swandleka kumbexana i be munhu hi mpama i experience mi kuma ku munhu namuntlha wa khomiwa namuntlha se ya n'wi vona se i humile hi experience leyi ngoma kana vanhu valava mi talaka ku va vona va gwewini va u gwewiwini mara i nghene namuntlha a tlha a huma suka a nga ya a fika a pfaleliwa
1: muhaxi loko hi vulavula hi bail a swi vuli ku ri wena nandzu wa wena wu herile o va timfanelo ta munhu un'wana na un'wana ta ku wa swi kota ku u tenga nandzu wa yena a ri handle a swi vuli ku wena a wu na nandzu courting i hata ku vona nandzu hambi u kume e bail kana ku na vanhu vo tala va nga a va ri ka bail malembe yo tala kha yi tenga yi kha yi tenga va voni va nandzu va pfaleriwa xitokisini maxa so loko hi vulavula hi bail a hi vuli ku nandzu wa wena wu herile or a wu voniwaku nandzu ko va ku va wu nyika nkarhi wa ku u tenga nandzu wa wena u ri handle u kha u endla leswi u lavaka ku swi endla muhaxi
0: ka loko hi vulavula hi police bail swa endlaka hi kha hi vulavula hi timhaka letiya ta free bail
1: swo hambana muhaxi
0: mi nga mi hlamusela swona
1: loko hi vulavula hi police bail va nga n'wi nyika ntsengo wa nkarhi ku ri u hakela
0: i fine
1: fine no a fine
0: okay
1: u hakela bail kwa a xitokisini or va n'wi nyika free bail loko va n'wi nyika free bail va ku vona kunene ku ri u va kha u ya court muhaxi a wu ximisi kwalani a wu hakeli nchumu va n'wi nyika wonini ku ri va kuona ku each and every time nandzu wa wena loko u nghena court uva na wena u va u ri kona unless maybe u vabya loko u vabya which means hi kombela medical certificate laha i kombisaka ku wena siku ra so loko case ya wena yi nghena court a wu vabya
0: okay hi ku vona minkarhi yo tala mi kuma ku ni nga kombisa hi vanhu lava hi nga vulavula hi vanhu lava public drinking mi kuma ku i khomiwe namuntlha hi sodo hi loyi mvula se hi n'wi vona kwala handla ku hayi vani ni humesiwile
1: ya muhaxi lava hi fa hi swi tiva public drinking a yi khomeriwi wo nyikiwa fine u huma a va nge ku vo famba na wena exitokisini va ku nyika fine u huma u nge se u tlela a xitokisini u tlela until mundzuku
0: se loko ku ri hava fayini yaleyo ni ndlisa ku yini na tlela
1: va ta ku tika loko va ta n'wi nyika date ya ku hi siku ra cod u fa u nghena daya cod siku ra four loko u nga hakeli fayini yaleyo which means ka papila leri va nga ta n'wi nyika rona u ta va u ya va ta ku nyika date ya cod yaleyo so hi leswi swi endlekaka ka timhaka ta public drinking mash
0: okay imakume mbirhi wa timinetse mi ngiseri suke kahle ka waraya nongo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ku langutiseni kahle eka timhaka ta nawu leti vaka hi kha hi bula hi tona eka madyambu ya siku ra namuntlha laha vaka hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku va vanhu va tshuxiwa ngopfungopfu loko hi kha hi langutisa ka timhaka letiya ta bila vanhu va ku tala swinene ku hi vaka hi kha hi hlamarisa ku hambi hi dlaye munhu na u khomiwe wa vunharhu wa mitlhanu se hi jikajika na yena timfanelo ta munhu ti lehe ku fika kwini i 24 hours hi nga vulavula yini ku munhu a nga fanelangi a nge za a nghena court loko a khomiwini hi ku ya hi timfanelo ta yena
1: muhaxi timfanelo ta yena loko munhu a khomiwa ku nyikiwa 48 hours ku a nghena court loko munhu a va a khomiwini for example muhaxi a khomiwa hi Friday which means i ya nghena court hi Monday loko munhu a khomiwe for example a khomiwe hi Thursday a nga nghena court hi Monday because 48 hours ya yena yi ta va yi hele hi Monday so munhu loko a khomiwe ro sungula u fa a nghena court within 48 hours hi laha munhu a kota ku nghena court kona muhaxi.
0: Hi ku ya hi vutivi bya n'wina kumbexana express ya n'wina, i milandzu yihi leyi minkarhi yin'wana mi kumaka loko se hi ya khoto va fika va ku byela ka hayi famba kaya wena a hi ku voni nandzu mara va ku u nga hangeti swi swa ku fana swa muxaka lowu, i milandzu ya ku fana na yini kahle kahle yo rhuketela munhu patwini leswo munhu dakwini famba rhuketela hi switarata, i milandzu ya njhani? Va vona van'wani va ku hayi vete a va ni voni nandzu ni vuya kaya, ku va ku humelele yini?
1: Muhaxi swi ya hi khoti yaleyo. Khoti yin'wana na yin'wana yi hlela vumbhoni lebyi nga ta endleriwa hi muchuchisi na hi loyara ya ehleketeleriwa. Laha swi kumekaka ku loko va ndlala vumbhoni va hlela vumbhoni byebyo va kuma ku no muehleketeleriwa a nga zangi a endla nchumu or a ku na ku vumbhoni byo khomeka ku ri muehleketeleriwa u ze a ba complainant. So hi swin'wana khoti yi swi langutaka a yo switshuketana yi ku a no famba mara yi rhanga yi hlela vumbhoni. So ku na swin'wana muhaxi mi kuma ku ri munhu wa khomiwa namuntlha and then maybe ku nghena court namuntlha from nowhere a nga zangi a ya court a ya yima emahlweni ka magistrate.
0: Okay.
1: Va n'wi nyika leswaku va swi vitanaka warrant. Release warrant. Mi kuma ku ri muchuchisi u khome dokete wa yi hlela, loko a yi hlela a vona ku ri no muhehliwa a nga zangi a endla nchumu or ka yena loko a kha yi hlaya dokete liya a ku na vumbhoni byo kumeka ku ri muhehliwa a fa a yima mahlweni ka magistrate or ka court a va n'wi ehla hi nandzu wo karhi. So which means kwalano wa munhu wa releasiwa a nga zangi a yima mahlweni ka magistrate. Swa humelela muhaxi. Se hi laha vanhu va fa va swi twisisaka kona ku ri swi possible ku ni nga khomiwa namuntlha loko va ni fika khoto va nyika release warrant va ku a no ka ha va vumbhoni byo khomeka famba u ya kaya. A ku na nchumu lexi u nga tela xikona kwalawa.
0: So a va ha ri na mhaka no na complainant a va ha ri na mhaka na yona nkarhi lowu ku ri yi kota ku twisisa kumbe yi na right no yo ku ya ka mafokisi ku ya twisisa ku hikokwalaho ka yini munhu luya se a tshunxekile hi ndlela leyo loko u la ta twisisa timhaka ta case.
1: Complainant yi na right ya ku ya vutisa a vutisa hi case ya yena. A nga veja complain ku ri why mi tshike muhehliwa a famba va ta n'wi hlamuseta ku ri no hikwalo ka yini loko hi hlela i case leyiwa ni vone ku ri a yi muhehliwa a yi n'wi khumbi hela or va ku tisa vumbhoni byin'wana handle ka leswi byi nga ka la ka dokete hi ta vona ku ri vumbhoni byebyo leyi nga ta byi tisa xana byi ta va byi tiyini or byi ta va byi komba ku ri muhehliwa u na xiave xo karhi hi ke. So a swi vuli ku case yona yi lo hela mara swo vula ku ri for sweswiwa muhehliwa a ku na vumbhoni byo khomeka ku ri a nga yima mahlweni ka magistrate a hehliwa nandzu loyi a nga khomiwa rona.
0: I milandzu leyi nga ka category yini liya ya ku fika laha ka xiyimo xa ku no you pay 50,000 or you remain 12 months in custody.
1: Muhaxi baswani ku swi ta ya hi khoti yaleyo loko yi hlela vumbhoni ku ri offense leyi muhehliwa a nga hehliwa hi yona or a nga voniwa nandzu hi yona xana yi fita yini, xana yi fita ku ri munhu loyi a nga tshama a khotsweni malembe ntlhanu or ku tlula or a nga tshami a nyikiwa fine kumbe a nyikiwa suspended sentence. So ku na swibumabumelo laha muchuchisi na loyara ra muehleketeleriwa va vulaka ku no hi ku ya hi vumbhoni lebyiwa or hi ku ya hi offense lay hina hi vona ku ri murhehliwa a nyikiwe 50% I mean a nyikiwe 50,000 fine a nga ngheni a xitokisini or a nyikiwe sentence a nghena xitokisini for 5 years swo fana sweswo or a suspended sentence a nga ngheni a xitokisini so court hikwalaho yi ta hlela vumbhoni yi vona ku ri xana suspended sentence or fine ya fita ku ri murhehliwa a nyikiwa yona ke
0: ku tala ku humelela yini loko munhu a violate milawu ya ku ntshunxiwa ka yena kumbexana hi nga vulavula hi bail
1: loko munhu a violate i-condition ta bail mash swi hi kumbirhi munhu waloye a nga khomiwa if u hakele mali ya bail mi kuma ku u hakele 1,000 rand 1,000 rand liya yi ta forfeit-iwa ka state which means 1,000 rand liya a nge yi kumi u ta khomiwa a tlhela luza na mali leyi a nga hakela hi bail loko a tlula ti-condition leti a nga nyikiwa tona loko va n'wi nyika bail ku ri u nga yi u nga vala ku na complainant u nga yi kusuhi na complainant u nga chavise timbhoni swo fana sweswo loko u va na report ya ku no muehleketeleriwa u tlurini ti-condition ta yena ta bail bail leyi a nga hakela wa yi forfeita a nge yi kumi haxi
0: ku na xivutiso laha va nga ni tsalela ka WhatsApp laha
1: okay.
0: Va riperile na vaxumi jara valandza ni kombela ku vutisa ku swi endliwa yini ku loko munhu a khomise munhu a huma hi free bail swi teka na lembe ku munhu a tenga ku ve nandzu wa kona wu ri na vumbhoni i xikalavito
1: nakhensa muhaxi muhaxi loko swi nga endla ku ri swi khisa leyi yi teka malembe swi ya hi i ti-court ta kona ku ri ti tale ku fika kwihi because a ko tengiwa case ya yena ntsena ku na ti-case to hambanahambana ti tengaku muhaxi mi kuma ku ri tin'wani va ti-postponda nkarhi wun'wani ti-magistrate ti va ti nga ri kona swo fana sweswo swa teka malembe mambirhi manharhu munhu a va kha a va a ri handle hi bail a kha a ya tenga nkarhi yin'wani case yi postpondiwa swo fana sweswo mara a ku heteleleni hi ta heta yi hela muhaxi i ta va n'wi vona nandzu or va nga n'wi voni nandzu muhaxi so swo fana sweswo swa humelela muhaxi
0: na me ni na xivutiso nyana xin'wana lava ku na timhaka letiya ta mi kumaku ta mob squad ne mi kumaku hi lava vanhu va hise munhu va n'wi pumbe ku wa pfuka wa lawyer and then va hetelela va khoma vanhu va ku tala swinene ngopfu swa kotaka vanhu lava munhu un'wana na un'wana mi n'wi charge ku wa chargiwa hi khoto ku loyi mani na mani fanele huma hi bail ya mani munhu mi kumaku i groupu ya vanhu kumbexana va chargiwa xikan'we vanhu lava tanihi community
1: muhaxi sweswo va swi public violence loko ku ri public violence va ta va khoma hinkwavo va apply-a bail un'wana na un'wana fa apply-a bail ya yena and then va nyikiwa bail mi kuma ku van'wana va nyikiwi bail muhaxi so un'wana na un'wana fa apply-a bail a ti vonaka lesa a court a va nyikini hi ntlawa one on one individual va n'wi charge va charge hi 111 va ta ku access number 1 access number 2 nhleketelo wa mune swo fana sweswo
0: vanhu vo tala va khunguvanyisiwa ngopfu hikuva va vona vanhu va khomiwa mi kuma ku nga ri khale hi loyi munhu i rape munhu hi loyi munhu i dlaye munhu va n'wi vona munhu a khomiwa after 2 days nyana i humini mi kuma ku va twi nga ku milandzu leyi nga ku hlweleni mi nga va byela yini hi timhaka ta milandzu ku humelela yini hi munhu loko a khomiwini ku humelela yini hi loko munhu ku kha ku endliwa vulavisisi ku swi teka nkarhi swa teka nkarhi ku fika kwini mi nga va hlamusela hi ku vanhu vo tala va tshamaka ku a va tirhi mi nga va hlamusela hi timhaka hi process nyana liya ya khomiwa ka munhu loko andle criminal offense
1: Maashi loko mona a khumuwene minandzulo ya criminal offense swi na ku na swo tala leswi humelelaka ku na vulavisisi lebyi byi endlekaka maxi vulavisisi lebyi byi endla hi maphorisa ta nyika xikombiso hi minandzulo ya rape na or ya ku dlaya ku na vulavisisi lebyi bya vo DNA lebyi fa byi endliwa ti-results fa ti yisiwa Pitori Pitori ku teka nkarhi va kha va hlela ngati ya munhu ya vanhu valava ku ri ku humelele njhani swo fana sweswo xana DNA leyiwa ya mecha kumbe njhani na swo fana sweswo swi tekanyana nkarhi mi kuma ku swa teka vo 8 months DNA yi nge se vuya so swi i swin'wani leswi a ti-court ta hina swi tekaka ngopfu ku ri ti-case ta hatla ku hela hi mhaka swiyimo xin'wana na xin'wana hi leswi ni nga fa ni nga hlamuseta muhaxi nkarhi yin'wani mi kuma ku ti-witness tin'wani fa ti landziwa a kule fa ti endla statement swo fana na sweswo muhaxi that's why ti-case tin'wani ti teka nkarhi ku hela nkarhi yin'wani because a hi case yona leyiwani yi tengaku mara ku na ti-case to hlaya muhaxi leti fa ti twiwa and mi kuma ku ri i khale ti ri kona muhaxi se fa ti nyikana nkarhi hi 1-1 ti kota ku hatla ti hela muhaxi so that's why swin'wani swi endlaku ku ri ti-case tin'wani ti hlwela ku hela muhaxi
0: a ni ze na mhe ni hlangana na challenge yin'wana ni ze ni vutisa ku timhaka ta ti-fingerprint leswiya swo mi kuma ku munhu hi loyi ku fayiwe fastere ku gandle titiwu la kumaku va teka titiwu mi kuma ku swi heta swin'wana swo huma 3 years titiwu u tivuisa ku kahle kahle titiwu leti wa vo tekela ku la ta hi tsakisa se mara loko ni ya ni kha ni vutisisa ku humelela yini van'wani va xiphorisa oka mfumo swilo leswiwa hinkwaswi ni liwa Pitori vanhu lava va khomitaku crime a KwaZulu-Natal va yisa titiwu kwini leyi lava khomitaku Eastern Cape hinkwaswi ndhawu yin'we ende ku va kha ku ye swi swin'wana swo tala ngo se swi teka nkarhi vera ni hetelela ni hlamula timhaka ta ku a ni tshama ni hlangana na lava va nga ku e ivi ya khomiwa hi timhaka ya ti-fingerprint
1: a swo humelela muhaxi hi swin'wana swa swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona kwala ka i mhaka ya criminal offenses leswi humelelaka na South Africa laha swi teka nkarhi ku ri ti-case ta hina ti hatla ti hela hi swin'wana swa swivangelo ku ri hinkwaswo swi fa swi ya Pitori va swi hlela kona hi hava ti-branch tin'wani kwala Phulukwani kwikwihi laha maybe swi nga va easy hi swin'wana leswi swi hi karhataka muhaxi ku ri mi kuma ku case mi kuma ku ri a ku va ti-witness to tala mi kuma ti-witness tinharhu mara because va yimele ti-fingerprint va yimele ti-DNA case yi nge yi mahlweni muhaxi swo fana sweswo
0: ivi ya hi ku amiti na n'wina tanihi vayimeri vanhu lava mi hlangana na tona ti-challenge leti mi kumaka titlayenti ta n'wina ti busy ndzhaku ka n'wina kasi
1: hayi everyday muhaxi na namuntlha na sweswi a hlangana tona hi kuma ti-call to hambanahambana kasi a mi tekeli ti-case ta hina a nhlokweni hi va byela ku swi na nkarhi a hina hi khoma swi swo tala muhaxi mara hi mhaka institution ya leyi hlanganaka na yona kwala a hina ntsena hi nga khoma minandzu muhaxi mara swilo leswiwa swi broad mi kuma ku ti-case tin'wani to fana na tarafu swo tala swi endliwa Pitori ku na mi kuma kwala Phulukwani kwala Limpopo i malawyere ya ngani ma tlimaku timhaka ta rafu mara hinkwaswo swi ya kwihi swi ya Pitori so mi kuma ku i ri no a nga teki case ya hina siriya swo fana na sweswo
0: kumbe va dye mali ya hina kumbe se va dyini mali ya hina
1: va ku va dyini mali ya hina se hi swin'wana swi hi karhataka ku ri a hi se fikelela kwala Limpopo ku endla swilo swa hina muhaxi se mi kuma ku titlayenti ta hi karhata muhaxi
0: Advocate,
1: Logo up here on a month, but it's either way postponed for 7 days, right? And double lapses is one. Only apply one and a call. Caught in a right there, go postpone that case a layer for 7 days, right? And double lapses is one. So this one, the case is one, when survive in a favor, she lemo gakori. I go when get home, it paid Mara Kuna.
0: All right, I'm not saying the local of Amlaba, my cancer attorneys and

0: este moment. Ja, rumba lanza.
1: Khume kaye wa timinetse mixer suke kahle ka warahi yankaye ka madyambu ya suka ramu tlawara ku etelela yana ngona kom nzima ya vutomi eka madyambu ya suka ramu burisani wa kahle kusuka kahle eka makhensa mapope antennis la ibula kahle timaka tanawo eka madyambu ya suka ramu la nangu se kahle timaka ta bail processing na timaka ta bail application eva ka i don't understand ngopfu eka madyambu ya suka ramu kambe sweswi leka xenge xa mbiri leka xenge xa rihanyo kumbe xana eleka health eka madyambu ya suka ramu tlhava kona Dr. Chauke eka madyambu ya suka ramu kambe lenga ta kha ina ngusa ti issues kumbe xa timaka leti khumba ku khwiri la hi vulavula kahle timaka ta ti heartburn la hi nga vulavula kahle timaka ta xangulela la hi nga vulavula kahle timaka ta ti ulcer eka madyambu ya sikana namuntlha Dr. Chauke mhlengwe riperi na ku mamkela kana ngona ku ndzimba vutomi eka xenge xa rihanyo
2: persangwe na mlandza na persa vayingiseri va GCR mpfukile
1: pfuka swinene ngopfu na vayingiseri ni tshamba ku hayi kho va pfuke swinene ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha
2: no hi pfukile swinene mlandza namuntlha ni lava ku hi tsundzuxananyana hi timhaka ta swa le khwirini na timhaka ta ku dya kahle kahle lexi endlekaka mahaxi i timhaka ta ku vanhu a va fani ku na lava hi va vitanaka ku ri i vanhu va swimirhani lava vanhu va swimirhani lava ku hambi hi nga dya nhlayo ya ku ringana swakudya va nge pfuki va ve na miri wa ku va wu kula kasi ku na lava va ku va na miri leyi ya ku hi leyikulunyana kumbe va na miri yaleyo ya ku hi ta ku va wela ka ntlawa wa switulu vanhu lavambirhi mi kuma leswaku difference ya vona timhaka ta ku hinkwaswo leswi va swi vaku va swi dyile maxi swi ya hi ku swi gayeriwa na ku tirhisiwa hi xipidi xo fika kwihi so laha hi swona swi vangaku ku hambana ka ku un'wani mi kuma leswaku hambi a nga dya nchumu wihi na wihi a nga na problem ya nchumu a nga na problem ya swa ku va a va na heartburn kumbe swi swa tixangulela kasi un'wana mi kuma leswaku hambi a nga dyangi ngopfu kumbe mi kuma leswaku i dyile swa ku va swi ringanerile swa endleka mi kuma leswaku a va na challenge ya ku va a va na swilo swa ti-heartburn kahle kahle heartburn mash a swi fambelani helo na timhaka ta ku hi ta ku munhu i va a dye swa ku bava kumbe swa ku va swi ri swa ku va swi hisa hi ndlela yo yaleyo lexi endlekaka mahaxi timhaka ta ku a hi tsundzukeni ku ri loko munhu a dya swi nghena hi le non'wini swi famba hi pipe yaliya ya ku mindza yaliya swi fika swi hundza hi le ka valve yin'wana laha ku khomana ku khwiri ku khomaka na pipe liya ku na nchumu wo karhi lowu vitanaka sphincter kumbe i valve ya ku yi pfumelela e one way ku loko swakudya swi hundza swi ya khwirini a swi fambisi sweswo yi sala yi pfala loko yi fambisa leswi hi swona swi sivela ku ri swakudya swa le khwirini swi nga suki khwirini swi vuya eka chupu leriya kumbe ka nkolo wa hina so leswi endlekelaku loko munhu then a va na problem ya heartburn mash swi vula ku va ku ri na nkingha yo karhi ka valve yona liya laha mi kumaka leswaku swi yi pfumelela ku ku nga va mati ku nga va ku ri swakudya leswi va ku swi ri green swi pfuta swi tlhelela ndzhaku swi hundza hi le ka valve liya swi vuya hala nkolweni swi ya swa fika ni le non'wini ka van'wana so hi laha mi kumaka leswaku lexi endlekelaku akhwirini ka hisa akhwirini ku na acid hi ntumbuluko so kusuka enon'wini swi famba hi isofagus ya hina kumbe nkolo lowu wa hina wa ku mina ka titimela hala kun'wana ka titimela hi ntumbuluko ku endlisiwe xiswona sweswo so loko valve liya ya le ku hlangana ku khwiri na nkolo lowu wa hina kumbe chupu leyi ra ku va hi mita hi rona loko ko va na challenge ya leyi ya ku kaputa lama swi vula timhaka ta ku leswiya swa ku hisa swa kusuka khwirini swi back swi vuya back swi vuya hala henhla and loko swi vuya hala henhla swi vula yini na masi swi vula timhaka ta ku munhu u sungula ku va na sensation ya leyi ya ku a va a nga ri comfortable leswi tshamaku khwirini swa hisa content leyi tshamaku khwirini ya hisa na mati lama tshamaka khwirini ya hisa loko mo pfuta ma vuya hala henhla swi boha munhu na twa ku hisa loko ya maxa so hi timhaka ta ku i acid lexi endlekalaku swi vula timhaka ta ku kele luwa kumbe pipe yona yaliya kwalaya mi kumaka leswaku acid leya yi fika kona swi hi ku ya hisa maxi swi vula timhaka ta ku kwalandeni kwalaya ka nkololo wa ku mita ku hetelela ku va ku pfimbile nyana kumbe ku hela ku va ku ri leswi hi swi vitanaka va ku ri inflamed hi ndlela yo yaleyo swi endla leswaku hi minkarhi yo tala loko mi dya swa ku va swi ri leswi swi endlaka swa hisa kumbe swa hala loko swi hundza hi kona laha ka phati leyi munhu hetelela a va na problem ya ku vula ku ri yini a ku ni na problem ya ku ni twa ku mava kumbe ni twa ku hisa kumbe ni na problem ya xangu leyo hi swo sweswi endlekelaka hi minkarhi yo tala maxi that's why mi kuma leswaku swi fambisana ngopfu na hi timhaka ta loko hi kha hi ya hi kula the more munhu a kha malembe ya yena ma kha ma ngetelana hi laha ku cinca loku ya ku va ku ri kona that's why mi kuma leswaku ka vana lavantsanana do lebyi byi vitanaka hi infants swi va swi ri kona mara i topic ya siku rin'wana mara lexi endlekelaka ku eka vanhu lavakulu mi kuma leswaku munhu a va ri kahle a kula ri kahle swi nga n'wi hluphi mara ku fika ka malembe yo karhi a tshamela ku va na tendency yona yaliya ya ku swi pfa swi n'wi endla hi mukhwawo walowo hi laha mi kumaka leswaku minkarhi yin'wani swa endleka loko munhu a etlela a hetelelaku a geva ku kumati kumbe ku ta ku mati yan'wani ya ku hisa ma nga fika enon'wini kumbexani ma kuma hi tinhompfu ma vava mati lama swi boha loko munhu a pfuka a tshama kumbe loko swi n'wi endla hi ndlela hi yeleyo swa vavisa ene ka van'wani swi endla leswaku swi cinca na mavulavulelo swi affecta na hala hi ku vitanaku hi hala ka voice box kumbe laha ka ku vulavula hi minkarhi yo tala swi endla leswaku van'wani va twa ingaku ti-voice ta vona ta cinca ti cinca hi ndlela yaleyo ya ku swi endla ingaku voice ya yena yi tiyelerile kumbe ya munhu wa kwadza hi swin'wana swa ku va swi ri strong hi ndlela yo yaleyo maxi so lexi endlekelaku maxi timhaka ta ku tanihiloko ni hlamuserile ku lexi xi vangaku swo sweswa ku vanhu va va na nxangulelo timhaka ta ku pfuta ka content ya le khwirini yi vuya hala henhla leswi nga languteliwangiki so mi kuma leswaku swin'wana swi contributaku ka ku swi nga endla leswaku va na challenge yo yaleyo maxi i timhaka ta ku va mi kuma leswaku munhu a nga va a ri na munhu lowukulu leswi hi swi vitanaku i xidudla kumbe i obese ndlela yo yaleyo kasi van'wani swi va nga na hi ku dzaha maxi van'wani i timhaka tetiya ta ku va tirhisa ngopfu swakudya swa ku va swi tele mafurha kasi ka van'wani i timhaka te ta mitolovelo ya ku nwa xinuwanuwani kumbe titiya tetiya ta ku ti tele swa ti-caffeine kasi van'wani i timhaka ta ku swinuwana kumbe ku nga ti-cold drink to karhi leti va ti tirhisaka ti va ti telele ngopfu hi leswi swi vitanaku hi ti-beverages tetiya ta ku gevisa kumbe tetiya ta ku ti talele ngopfu hi leswi swi vitanaku ti na content ya ku va yi ri carbone yaleyo hambi ku ri byala a swi ta endla swa ku fana na swo sweswo kasi ka van'wani hambi ku ri maphilisi yanene swa endleka swi va hi ndlela yo yaleyo maxi so lexi xi humelelaku mi kuma leswaku loko swo tshama swi ri kona hi minkarhi yo tala swileswaku munhu tshama kha ku huma xa le khwirini swi vuyahalaka ka nkolo luwa wa ku mita. Ku va na switandzhaku, switandzhaku swa kona hi swihi na maxa swi vula timhaka ta ku ka pfimba laha ka nkolo luwa wa hina luwa le hansi hansi ndlela yo yaleyo. Kumbexani mi kuma leswaku loko se swi va kona swi va kona swi va kona nkarhi wa ku leha swi vula timhaka ta ku swa wu cinca enkeleliwa ku va ku fumeka structure xin'wana xa ku endla ingaku xa tiyelela hi ndlela yo yaleyo ku endlela timhaka ta ku lwisana na ku loko acid liya yi ta ku nga ha twati ku vava hinkwawo walowo. So swi hetelela swi endla leswaku enkeleliwa wu tsongahala ka van'wani vanhu laha mi kumaka leswaku minkarhi yin'wana loko munhu o va a minte xa ku va xi tiyerile swa endleka loko swi hundza laha swakudya a twa ku vava. Swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala maxi mara do a swi ni nge vuli ku swi tolovelekile mara swa endleka mi kuma leswaku loko swo va swi ri tano ku nga kumeki solution ya vutshunguri swi nga hetelela swi vange fukuzani ya patio ya le ya maxa mara ti-chances ta kona a to va henhla ngopfu ti le hansi hi minkarhi yo tala. So leswi endlekelaku hi swo sweswo maxa. So xin'wana i timhaka ta ku hi ri vanhu va swi tiva njhani a nga va na problem ya le ya ku i na problem ya xangulelo leyi ni yi dyondzisaka kumbe reflux yaleyo yi endlekaka hi leswi swi talaku munhu i hetelela a twa ingaku ku vuya swakudya swa le khwiri swi nga vuya enkolweni kona kwalaha kumbe swi vuya enon'weni. So hi minkarhi yin'wani swa endleka mi kuma leswaku ku va ku huma mati ya lawaya van'wani mi kuma leswaku swi va vangela problem ya ku ma nga wisa sweswo ma hetelela ma nghena hi nkolo wa rona luwa wa ku hefemula swi hetelela swi vangela munhu ku a khohlola swinene. Van'wani swi endla leswaku swi endla ku na mahefemulelo ya kona ma nga vi kahle. So hi swo sweswo hi minkarhi yo tala that's why mi kuma leswaku ka van'wani loko swo va swi ri ngopfu mahaxi swa endleka a va na problem ya ku kona ka phati liya ku vaviseka ku hetelela ku endla ingaku u na problem ya ku bleed-a kumbe ku huma ngati ka xiphatani xo xexiya. So mi kuma leswaku swi va swi ri kona hi minkarhi yo tala do mi kuma leswaku a hi ngati ya ku munhu a nga kota ku yi vona hi mahlo minkarhi yin'wani yi va yi tumberile mara kona kwalaho hi ku twa ku vava swa endleka swi va swi ri tano. So tanihiloko ni hlamusele ku loko swo ya mahlweni swi kha swi ya mahlweni swi hetelela swi endla leswaku loko munhu a minta swakudya a hetelela a va na problem ya ku twa ku vava kwalaha xifuveni kumbe kwala ingaku hi laha hansinyana ka xifuva xa yena ku ya hala khwirini swi tala ku va swi ri tano hi minkarhi yo tala. So mi kuma leswaku loko swi ri hi ndlela yo yaleyo swi nga endla leswaku munhu a avoid-a mukhova ma ku mixaka yo karhi ya swakudya laha mi kumaka leswaku na hi n'winyi wa swi tiva loko o va a nwe nchumu wa so swi hetelela swi n'wi vangela yo heart burn liya van'wani va ri i xangulelo van'wani va swi vitana hi mukhuva wo wina we mara i mhaka ya ku va ku ri na reflux leyi va ku yi ri kona hi minkarhi yo tala hi ndlela yo yaleyo. So swilo leswi swi tala ku minkarhi yin'wani vanhu va swi confuse hi swi vitanaku se munhu yaloye a nga va a ri na problem ya ti-ulcer. Swa ti-ulcer it's a different thing altogether mahaxi. So lexi endlekaku i timhaka ta ku ka heartburn i timhaka ta ku sphincter lexiya kumbe lexiya hi xi vitanaka ku ri i valve liya yi va yi kha yi pfuta yi pfutisa swakudya swivula. So mi kuma leswaku a hi i process nyana yin'wana yi va ku yi endlekile hi ntumbuluko swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala mara mi kuma leswaku swi va ri swi ri tano ku ya hi ku malembe ya munhu ya kha ya kurisa ku yini maxi. So namuntlha ta lava ku hi vulavula nakambe hi timhaka ta swilondza leswiya hi swi vitanaka i ti-alsa. Swilondza leswiya swa ti-alsa muhaxi a hi tiyisiseni ku hi minkarhi yo tala ni nga ku hlaya ya le henhla ya ku va na problem ya ku va yi ri na ti-alsa muhaxi. Mi kuma leswaku ku nga va ku nghenele timhaka ta maphilisi lama mi kuma leswaku munhu i ma tirhisa nkarhi wa ku leha hi minkarhi yo tala. Ma kona maphilisi ya muxaka luwa hi ngo i maphilisi lama ma ku sivelaka ka ku vava, mara maphilisi lawaya mi kuma leswaku that's why maphilisi ya ku hlaya vanhu va ku tala va byeriwa ku ri a va tirhise before va ma nwa kumbe va ma tirhisa a va sunguli va dya ku sungula emaxi. Hina maphilisi lama ma swi kota ku loko munhu a ya nwile loko ma fika le khwirini ri na layara liya ya ku hi yo yi humesaku acid, ku tlhela ku va ku ri na nchumu wun'wani wo karhi swi endlangaku vaseline kumbe swi endlangaku i layara ya marimile, swi sivela timhaka ta ku acid liya loko yi humile yi tshama ndzeni ka khwiri a yi hlangani na vaselina liya kumbe mucus liya ku endlela ku yi nga koti ku khumbanya liya ya le akhwirini ku hetelela ku va ku tshwile ku va ku hetelela ku va na swilondza mahaxi. So maphilisi lama ni vulavulaka wona ma swi kota ku dlaya leya ra leya ya ku va yi ri yo protective leya ya le khwirini riya hetelele ni kuma leswaku acid yi khumba hi ku olova nyama liya ya le ndzeni ka khwiri, part leyi hi ngo hi yo yi tala ku vona problem ya ku va na swilondza mahaxi hi le khwirini hi timhaka ta yini na hi timhaka ta khwiri hi rohi xo lexi Xikwembu xi nga xi endla xi ri na acid mahaxi. Acid a swi tiva ku loko laha yi khumbaku ya dya hi swo sweswo mahaxi. So nhlayo ya kona ya ku va vanhu va ku va va hetelela va khome hi ti-alsa hi timhaka ta maphilisi ta ku tirhisa maphilisi ti yi le hansinyana, mara vunyingi mahaxi mi kuma leswaku ku nghenelele xitsongwatsongwana xa kona hi lexiya xa ku loko xi fika laya xi fika xi cela nyama leyi xi tumbela hansi ka nyama, loko xi tumbela hansi ka leya ra liya swi endla leswaku kwalaha xi nga kona xi create environment ya ku hetelela ku va ku endla nga ka pfimbela nyana ku hetelela ku va ku ri xilondza hi ndlela yo yaleyo mahaxi. So mi kuma leswaku loko swi ri hi ndlela yo yaleyo hi laha munhu eku heteleleni a va na problem ya ku yini loko a nga dyangi nchumu kumbe na loko a dyile a hetelela a va na problem yaleyo ya ku i ta twa ku vava mahaxi. So lexi endlekelaka mahaxi timhaka ta ku ni lava ku hi swi tekela ngopfu enhlokweni timhaka ta ku va na swilondza ekhwirini. Loko hi kha hi kula hi laha swi talaka ku va swi endlekala ngopfu, do swa endleka mi kuma leswaku swa endlekala na hambi ku ri ka n'wana lontsana, but swi tele ngopfu ka vanhu lava hi va vitanaka ku ri se va tlharihi kumbe lava hi va vitanaka ku ri va le ka ti-middle age ta vona ta ku va vatswatsi kumbe va va ti-middle age adults hi ndlela yo yaleyo. So lexi endlekalaka mahaxi laha i timhaka ta ku hi ka age yaleyo ya ku se munhu yi tlharihi kumbe se munhu i jaha kumbe i papa kumbe i mhani va ta va ku va va swi sensa ngopfu kona, ene mi kuma leswaku sweswiya ni nga swi hlayaku nhlayo yo tala swi va swi vangiwa hi either maphilisi ya lawa ya ku loko ma fika le khwirini ma hlasela layara yaliya ya mafurha ya protector le henhla ka ma ka khwiri ku endlela ku ri acid yi nga khumbi nyama, kumbexana mi kuma leswaku ku nghenele xitsongwatsongwana xona xexiya xa ku va xi hlasela kwale ndzeni ka khwiri hi ndlela yo yaleyo. So mi kuma leswaku lexi endlekelaka mahaxi timhaka ta ku a hi lemukile loko hi fiki ka malembe hoya lawaya hi laha vanhu vo tala va sungulaka ku va na ti-complain ta ku ingaku va twa ku va va kwirile, ingaku va taleriwa, ingaku va tshama loko xin'wana na xin'wana lexi va xi dzaka xi va vangela ku va twa ingaku va va bloated khwiri ri kukumuka, and swi hetelela swi vanga timhaka ta ku va twa ingaku va nga hlanta van'wana, van'wana swi hetelela swi fika lava hetelelaka va hlantile maxa. So ka vanhu lavakulu maxa swa endleka mi kuma leswaku a ku na swikoweto swa ku komba ku ri ku nga ku ri na xilondza hikwini. A swi talangi vanhu lavakulu mi kuma leswaku va twa ku va va khwirini. Swa endleka va nga twi nchumu, va nga twi nchumu, va nga twi nchumu, va nga twi nchumu, kasi mi kuma leswaku xilondza xi kona. Ende hi mhaka ya mitolovelo na ti-diet kumbe madyele ya vona, mi kuma leswaku swi nyanya ku va swi vanga problem ya ku leyi ka xilondza lexiya xi tshama xi kha xi vaviseka hi ndlela yo yaliya maxa. Laha ka ti-cases to a swi talangi, swa endleka mi kuma leswaku van'wani ku hetelela xilondza lexiya xi boxekile, hi laha ku va ku na emergency yale ya ku yi lava i pulani-pulani yi lava ku hatla ku va na admission ka munhu ye yaloko ku lava ku repair-a ku ndhawu yo yaleyi pfariwa hi ndlela yo yaleyo maxa. So leswi swi endlekelaku hi timhaka ta swilondza kumbe ti-ulcer maxa i timhaka ta ku hina leswiya hi swi vitanaku swi promote swa ku endla leswaku munhu a nga va na ti-chances ta ku a va na swilondza. Xa ku sungula i timhaka teti ta ku abuse maphilisi yalawani ni madyondzisi vulavula ku hi nge vitani vito ra maphilisi because hi ta lona tikhampani tona tetiya ti ma endlaka maphilisi lawa. Xa vumbirhi i timhaka teti ta ku i vanhu lava mi kuma leswaku i xidzahi maswi. Ku dzaha swi vula ku swi sivela phati yaliya ya xilondza ku yi hlwela ku hola. Hi swo sweswo mi kuma leswaku munhu loyi a dzahaka loko o va na xilondza xa le khwirini kumbe a ri na ti-ulcer swa hlwela ku swi hetelela swi tikuma ingaku wa betela hi mhaka ya ku dzaha, because ku dzaha swi sivela timhaka ta ku xilondza lexiya xi nga hatli xi horile, ene swi langutana na yena swi langutana na timhaka ta ku munhu hi yaloye hi siku i dzaha mafulenga swa khawunta swa ku fana na swilo sweswo. Do swin'wana hi nga vulavula hi byo byala mara a ku ni ngo a hi ngo swi vula ku na byo byala byi byiya bya ku va byi hisa byi ri strong, vanhu va fanele va dyondza ku va careful ka byona because byi na xiaka naswona xiavi lexikulu ka ku tshama ku ri na xilondza le ekhwirini kumbe xi nga holi hi ndlela yo yaleyo maxa. So lexi endlekelaku hi minkarhi yo tala maxa i ku hi swi vona njhani ku munhu a nga va na ku i na nkingha ya ku i na ti-ulcer maxa. Swi ya hi ku xilondza lexiya maxa xi le kwihi. Swa xanguleyo ni swi dyondzisile ku i timhaka ta mati kumbe swakudya leswiya swi hisaka swi gonyaka swi vuya hala henhla. That's why hi tshama hi ri na ku twa ku hisa laha xifuveni, leswiya i timhaka ta reflux. So loko munhu a ri na xilondza kumbe ti-ulcer tona leti hi swi twa njhani, i swi twa hi timhaka ta ku i twa ku vava ku ngopfungopfu a khwirini. Van'wani hi lava ku swi vava ngopfu loko a nga dyangi, van'wani loko o swi twa ku swa sungula ku hi endla hi nga ku twa ku va a dya swakudya swo karhi swa endleka swi timela kumbe swi timula timhaka ta ku va va lokuya. So ku va va lokuya i ku va va loko ka ku endla ingaku munhu wa kona u khatluleriwa le ndzeni ka ku swa vava. Van'wani loko swi nga endli hi ndlela yo yaleyo swo endla ingaku u twa ingaku i na ndlala yin'wana leyikulu, a ni ndlala hi twa ngopfu a khwirini maxa sensation ya ko yi kwalaku. Hi laha mi kumaka leswaku swa endleka mi kuma leswaku munhu i twa ingaku ku vava i na ndlala ngopfu le khwini, kasi ku ri swikoti swo komba ku i problem ya ku na exilondza le khwirini. So hi laha mi kumaka leswaku hi minkarhi yo tala swilondza leswi swi ya hi ku naxona xi lehi hi kwini mahaxi, hi ku swa endleka xi va xi ri kwale akhwirini. Loko xi ri ekhwirini hi minkarhi yo tala hi laha mi kumaka leswaku ka van'wani ku dya swa endleka mi kuma leswaku swi nyanyisa pain-i. Loko a the more a twa swi nyanya ku a twa ku vava ka part yona yaleyo. Kasi van'wani mi kuma leswaku loko swi ri tano swi fambisana na yini, swi fambisana na timhaka ta ku wa taleriwa khwiri ra ku kumuka, wo hlamba timbilu, minkarhi yin'wani swi nga vanga problem yaliya ya ku a va na problem ya ku tshama a lava ku hlanta, a tshama ri ku hlanteni hi minkarhi yo tala. Tatswamani loko va tarisile va twanga ku swa va relief-a nyana ngopfungopfu ka lava lavaka ku yi nga va na tendency na challenge ya timhaka ta ku va na reflux. Mara mi kuma leswaku loko swi va swi ri hi ndlela leya ku xilondza lexiya xi va xi ri ngopfu, leswi a swi hlantaka munhu wa kona swi talele ngopfu hikuva swi talele ingaku swi endla ingaku swi na vubrownish byibyiya bya ku ingaku hi loko mi lo halata ma vona loko kofi yi ri concentrated mi halatela hansi khala yo yaliya lahi laha swi kombaka timhaka ta ku swi ri munhu yaloye yi na problem ya ku ka ku pfuta na ngati kumbe wa bleed le ndzeni ka khwiri ra yena. So tanihiloko ni hlamuserile muhaxi, tiphati leti mi kumaka leswaku ti hlangana na acid i khwiri na phati liya ya marhumbu lama mantsanana lama makuloko swakudya swi pfuxiwa swi suka ekhwirini swi fanele ku nghena ka marhumbu lama mantsanana. So phati liya ya ku sungula ya marhumbu lawaya hi yo yi talaka ku va na problem ya ku va na ku hi ku kuta swakudya leswiya swa ku swi na vu acid swa endleka swi endla xilondza ka a certain part leyi talaka ku khumbiwa hi acid liya. Hi laha mi kumaka leswaku ka van'wani loko swikoweto swa kona swi tikomba hi ndlela yihina maxa hileswaku loko a twa ku vava hileswaku pain liya yi va yi ri kona hi minkarhi yo karhi. Ka van'wani swa endleka mi kuma leswaku pain liya yi va yi nga ri kona loko a pfuka, swa endleka loko a pfuka loko ri xa nampundzu a nga twi ku vava va ri kahle, then loko ri ya ri kha ri jika ri endla ingaku ri lava ku lava ku ba ma-10-11 kweleniya a sungula ku twa ku vavanyana kona le ekhwirini. Hi laha hi minkarhi yo tala swi tala ku va swi va swi ri better ku vava lokuya loko u va a dye swakudya, mara loko u tshama etiawara timbirhi tinharhu a hete ku dya swa endleka swi tlhela swi sungula nakambe. Kasi ka van'wana i pain liya ya ku yi nga n'wi vangela ku a pfuka exikarhi ka vusiku maxa, ene hi leswi talaka ku va swi ri kona hi minkarhi yo tala. So loko swo fika ka ku ku na ku huma nkangani hi laha swi nga taliki ku swi vona hi ndlela yo yaleyo, mara mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala maxa. So mi kuma leswaku hi nge vuli ku vanhu a va balekele swakudya swa njhani for a hi langutiseni timhaka ta ku xivangi nkulu xa swona mahala ku va ku ri ku nga ku ri timhaka ta mitolovelo va hi abuse maphilisi yalawo ya ti-pay, ku nga ku ri timhaka ta ku hi ngheneliwe hi xitsongwatsongwani xexiya xa ku hi xo xi vanga problem ya ku tyeleka ka le ndzeni ka khwiri. Hi laha mi kumaka leswaku vutshunguri bya kona hi concentrate ngopfu ka ku twista swivanginkulu swa kona laha munhu a hetelelaka a va a ri kahle maxa. Swi tala ku va swi ri tani hi minkarhi yo tala. Ni nga tivi loko ku nkarhi wa hi nga nyika vayingiseri kumbe ni nga vulavula hi xiphisana xa topic ya ku hetelela.
1: Yeah, mi nga vulavula hi xiphisana xa ku hetelela. A ni vona marungula kusuka ka vayingiseri la ka WhatsApp la.
2: no, it's fine.
1: Okay.
2: So shaku yel tele try so swenenge ti ai vlambleng ti makata le khwiri. Itavulavula shaku yetela ti makata le swi vitana fimbela kumbe constipation ku munhu a tsandeka ku a ti rhuma kahle xiyindlwani.
1: Okay.
2: Kumbe loko munhu a fana na xiyindlwani a xaniseka mukuma leswaku wa kayakaya a ku humi nchumu. So leswi ni lava ku hi lemukisa vayingiseri va hina maxa a hi lemuka hi twisiseni ku loko swi ta ka timhaka ta ku ti rhuma exiyindlwanini munhu a ya endla number 2 a swi bohi ku swi va swa masiku hinkwawo. Va kona lava va ku wa ya ka mbirhi kumbe ka nharhu hi dyambu swi tolovelekile, kasi va kona lava ku swa endleka a vhikini a ya ka mbirhi ntsena kumbe a ya ka nharhu ntsena maxi a swi tolovelekile. So vanhu va ku tala especially va lava va ku i vanhu lavakulu va ta ku ni na problem ya ku na boheka khwirini ku nga ri timhaka ta ku va boheki system ya vona yi pfumela ku a vhikini va ya kan'we kumbe va ya ka mbirhi, and loko va ya ku ti pfuneni mi kuma leswaku a va ti kerini. So lako loko hi vulavula hi pfimbela mahaxi hi vulavula hi munhu loyi a swi twaku ku ni fane ni tirhuma xiyindlwani mara ni ta fika ni tshama ni tirhisa matimba hinkwawo ku ri khale hi ku ni pfunekaka, and loko ti huma thaka leriya ri va ri lire ra ri va ri tiri hetelela ri tlhela ri n'wi vavisana hi n'wini. So hi leswi endlekelaka mahaxi. So timhaka ta ta ku pfimbela mahaxi mi kuma leswaku tele leswi mi kumamaka leswaku swi nga va swivangi swa timhaka ta ku munhu a va na problem ya ku pfimbela hi ndlela yaliya. That's why hi n'wi vula ntsena ku van'wani loko va pfimberile kumbe loko va ri na constipation khwiri ra vanhu, van'wani mi kuma leswaku va tshama tindi, van'wani swi endla leswaku va tshama va karhi, van'wani swi endla leswaku va va va nga ri na appetite hi ndlela yaleyo. A hi lemukeni mahaxi swilo swa ku pfimbela mahaxi yes swi nga va swi ri kona swi vangiwa hi yini swi vangiwa ndo ni ta nyikanyana swivangi swa ku hi swihi swa ku swi nga vanga problem ya ku va na problem ya ku pfimbela kumbe constipation. So lexi endleka mahaxi do van'wani swi nga va swi vangiwa hi diet hi mitolovelo ya madyelo ku va munhu a dya swakudya swa ku va swi pfumala erafage kumbe a ni swi tivi hi xitsonga minkwa xa ka hina hi swi vitana na yini mara swakudya swi hi ndlela liya ya ku burafu lebyiya byi pfuna yini mahaxi, byi pfuna ku khwiri ri tirha hi matimba, byi pfuna ku ri na loko swi kha swi famba hi kwale marhumu endzeni ka marhumu marhumbu lama ma tirha hi matimba ene ma endla leswaku ma koka ku va na mati ya ku tala ndzeni ka swakudya leswi ma swi gayela. Hi swona swi endlaka leswaku munhu eku heteleleni a ti rhuma kahle a xiyindlwanini a nga pfimbelangi mahaxi. So mara va kona vanhu lava va ku hi ntumbuluko wa yena mahaxi i vanhu lava va ku va khoma ngopfu swilo kumbe ku khoma ngopfu ti-emotion ta vanhu va ku tihlayisa vanhu va ku tikhoma kumbe vanhu lava va ku a ni lavi ku tiveriwa xin'wana na xin'wana hambi a tekeriwa hi nchumu i swi khipa ka hina n'wini a nga byeli munhu hi vona va lavaku na vo va hlupha ngopfu hi timhaka ta constipation. And van'wana va hlupha ngopfu hi constipation mahaxi i vanhu lava va ku do va kona vanhu va swimirani hi constipation yi va hluphaka mara vanhu va ku va va ri na miri miri leyikulu sweswi ni nga swi vula ekusunguleni ku va kona vanhu va ku va na leswiya hi swi vitanaka metabolism ya vona yi le henhla kumbe yi fast hi ndlela yo yaleyo. So vunyingi bya vanhu lava ku va na miri metabolism ya vona a yi tsutsumi hi le ya ku famba hi pace ya le hansi kumbe va na slow metabolism hi ndlela yo yaleyo. That's why mi kuma leswaku ku tirha energy ntsana yi va yi tirhisiwa, the rest of energy ya convertiwa yi endliwa mafurha va tshama va ri swidudla hi ndlela yo yaleyo. i vanhu lava metabolism ya vona yi nga le hansi, ene vanhu lava hi vona va ku hlupha ngopfu hi timhaka ta yini maxa, va hlupha ngopfu hi timhaka ta constipation. Hi vo va kona vanhu va ku i swimirani va hlupha hi constipation. Mi kuma leswaku loko ho lavisisa ku na ti-character ta ku tala maxa, mi kuma leswaku swi fambelana na typology ya munhu, swi fambelana na timhaka ta ku mentality kumbe mental kumbe a ni swi tingita swi veka njhani. I vanhu va lava ku a hi voni lava ku they are free, they are open, loko va hlangana na challenges va byela un'wana na un'wana. Va lava ku tikhoma ku tihlayisa swin'wana na swin'wana, hambi va hlangana na challenge they keep it to themselves. Va tala ku va na problem ya constipation mahaxa, i ku energy yona liya va yi vuyisa ku yi khoma yi khoma na kwiri hinkwawo walowo. That's why mi kuma leswaku vanhu va ku tala lava nga na problem ya depression mahaxa va hlupha ngopfu hi timhaka ta constipation. Swi va swi ri tano hi minkarhi yo tala. That's why mi kuma leswaku va kona lava ku va fostela ku every time i fanele a tikuma a yi xindlwanini, masiku hinkwayo i fanele a ya xindlwanini. Hi lava mi kumaka leswaku se ku va disorder hi le ta ku va twa yi nga ku va na thyaka mirini wa vona, fanele ti rhuma exiyindlwanini ku huma thyaka leri fanaku heti na akalaka ndzeni ka mina. Hi vo lava va a ku hetisele va tirhisa switirhisiwani swa ku ringeta ku lava ku tisina maku laha swa ha tlhela swi contributa yini, swa ha contributa bad ka challenge ya timhaka ta constipation mahaxa. That's why mi kuma leswaku lexi hluphaku hi mhaka ya constipation mi kuma leswaku ku nghenelela timhaka ta ku hi ku loko munhu a ya ku tshameni a ya ri tirhisa matimba, hi laha loko a pfuxisa swilo leswiya swi hetela swi n'wi vangela yini ka van'wana. Hi ku tirhisa power u tirhisa matimba me u hetelela a ve na leswiya hi swi vitanaka ti-pies mash kumbe ti-hemorrhoids. Van'wana swi fika laha mi kumaka leswaku va hetelela va handzukile kwale ka part leyi va tirhumaka hi yona xiyindlwanini. Hi ku tirhisa matimba lamaya ma hetelela va ku rhumbu leriya ra ku tipfuna hi rona ri phohlile ri humele handle. Swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala. Kasi ka van'wani hi ku munhu hi tirhisa matimba loko swi fika ka part ya ku tipfuna mahaxa, van'wani swi nga va vangela problem ya ku collapse kumbe ku faint hi mhaka ya ku hi tirhisa matimba ngopfu mahaxa. So lexi swi ntsanana before nkarhi wo hisiya mahaxa a ni ta lava ku hlamusela timhaka ta ku yi kona constipation ya ku va yi vangiwa hi mixaka yo karhi ya maphilisi, kasi yi kona constipation ya ku va yi vangiwa hi timhaka ta ku i munhu loyi a nga na challenge ya ku va a be hi stroke kumbe i na munhu loyi a nga na problem ya matirhelo ya kwale byongweni bya yena, leswi swi hetelelaka swi endla leswaku matirhelo ya yena ma nga fambisani kahle na system kumbe na matirhelo ya miri wa yena. Ti kona ti-condition ta ku fana na to titiya ta ku kumbexana i munhu loyi mi kuma leswaku a nga va a hlangane na nghozi ya ku maybe i na problem ya ku nhlana wa yena kumbe spinal cord xa yena xi na problem yo karhi. Kasi van'wani ta ku swi fambelana na swakudya, swakudya sweswo ni nga swi vula ku i vanhu va ku tirhisa ngopfu ku titlina, i vanhu va ku tirhisa diet liya a ku na swakudya swa ku va lava ku tirhisa magwinya ngopfu, mavhansi, swinhu swo basa, swi swa ku fana na sweswo swo taniya, hi swo mi kuma leswaku swi hetelela swi va vangela problem ya timhaka ta constipation mahaxa. Ene xin'wana lexi a lava ahe
1: mahaxa
2: nkarhi wa ku hisi no it's fine mahaxa
1: no mi ngo nyika vuxokoxoko bya n'wina dokodela se va nga yiba na lava nghenaka.
2: Loko va lava ku hi kuma va nga hi kuma ka nambara leyi landzelaka mahaxa i
1: 0 7 8 0 7 8 9 0 0 9 0 0 2 1 2 7 2 1 2 7.
2: Ya va nga hi kuma ka tiqingho to tela timhaka ta madyelo na timhaka ta khwiri na timhaka ta xangulelo swi switele leswi swi a ni ta vulavula swo mara nkarhi wa hina wa hi vondloka mali
1: inkomo
2: hi ta kuma nkarhi
1: inkomo inkomo dokodela ni tshama ku mi ta hetisa kahle
2: hi ta kuma nkarhi
1: inkomo inkomo dokodela ni tshama ku mi ta hetisa kahle na xiluva vhiki leri taka na ntombi.

etele query leti vaka ti kha ti humelela a query ra munhu hi ndlela leyi mingiseti kambe ke hi ve na mburisano wa kahle swinene ngopfu hi ndlela se va yi kha yi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha mina wena mingiseri hlangana kahle ka youth talk ka madyambu ya siku ra mindzuku kambe ke nampundzu hlangana kahle ka nongonoko luwa wa matimba swinene ngopfu the big breakfast zone nongonoko wa mele wana jikijela khoma a wana tsevi ka fika le ka vankanti wa byan'wanitanyani wizi masuke va navela va ku chava ku veleka riperile DJ Mrex.

0: mani munazareta why swi ri so kahlekahle timhaka ta ku swixoko swi humelela mina loko ni zamanyana ku akanyana xigovani va ku hayi kona swi ni fanelangi na se ni fanele ndlisa ku yini nongonoko tala mbilwini mingisela wa mina ni tshame kahle vhele kwahala ka ridingu na xirhandza kwahala ka xitulo lexa ku rindzelekela loko a ri mina hi mina murakuza dijejale ri ya vhele ra ku bumbulanyana ra ku faneliwa kahle hi ntima waroho ku nga ri wani loko ka munu nga lowu tolaka na yena ni ri wana xithabana maxirhele vahlaya mina lava ni tivaka ni ri i jale ri ya ra ku ntima yi vuma hayi ku ma swi tiva ku no loko ze ku wa vunharhu vhele ra vunharhu va ni ka ri nation va ni ri na va xinawula va tiva va ri kona va sergeant Ragewell Ericos na va pro lava kona la va pro emastengobeni va koho ta va karhi hi burisana na vona hi toku namuntlha timhaka ta koho ti tshame njhani ti tshamise ku yini nakona hi nga pfuna njhani eka siku ra namuntlha ra vunharhu vhele ka siku ra namuntlha ta va kha ri famba swin'we mina vona mikiso ra mina mi nge hi twaku na vo va mixoweta ku kombeta ku hayikho a no ti vulavulela va koho kwala hi ta sungula ku hala xineneni xa mina
1: no a khensa swinene DJ Mrex siku a ri ri kahle swinene migingiriko ya hina yi tele hala xiporiseni a hi tshamangi hi milenge na mavoko ni
0: vona
1: hi mugivela lowu hi ya ka wona hi ta va hi ri na ntirho wukulu kuma ngopfu aka thomo se swi endla ku va sergeant Ragewell Ericos va nga vi kusuhani na van'wana ho tumbela hi ku vona ku ntirho wa kona wu tele mara hi rhandza ku khensa swinene va yingiseri va GCR FM aka awara ya 10 ya ra vunharhu rin'wana na rin'wana leri va swi tivaka ku ha hlangana hi va hi ri kona hambiloko mugingiriko yi tele hi kona ku hi ta fambisa nongonoko lowu seketeriwaka swinene hi xiphorisa xa Afrika-Dzonga ku ri ku lwisana na madzolonga ya le mindyangwini eka timhaka ta rirhandzu na rimbewu hileswaku swilo leswimbirhi va ngo i vukati na rirhandzu a swi fani ku na vukati ku tlhela ku va na rirhandzu mara na mixawota swinene vayingiseri va GCR FM a hi tshameni swin'we hi twa ku nhlokomhaka yimise ku yini mara hi nge se ya kwalano sergeant Ragewell va kona
2: riperile hinkwakwakwakwaku lava nga yingisela va ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha va nga yingisela nongonoko ta le mbilwini kwala ka GCR FM
0: ta le mbilwini kese swinene inaka hi nga tivi ku mi nge xikan'wekan'we hi nga ha zi hi hlwelahlwela hina hi namba hi tlanga kahle nhlokomhaka siku ra namuntlha hi ta twa ku hayi timhaka ta kona ti yime ka njhani na koho swi tshamise ku yini timhaka ta kona hi ta vona ku hi va pfunapfuna ka njhani vanhu lava va va ku va ri na tinkingha hi ndlela yaleyo ka siku ra namuntlha mi nge na ha longisa swimbenyana layawani ni lava ku xi kota ku xi connect-a lexi va hi ta kota ku hi twa ku xi timhaka ta kona ti ndlise ku yini
1: a titi DJ Mrex hi yimele tona i ta mbilu ya miyingiseri
0: i ta mbilu ya miyingiseri
1: na ho la ku hi pfuna ku hi khoma
0: polisha
1: lana laya hi redi aka vayingiseri va GCR FM a va ri hi tindleve va twa nhlokomhaka na hina hi koho ku va hi pfunana na voho na vona a va hi pfuni
0: hi swo sweswo
1: mihleketo loko yi tele yi endla ku hambana eka swin'wana na swin'wana kumbe ka ku tekeriwa miehleketo ka munhu un'wana na un'wanyana
0: ana vhele va ri munhu van'wani va
1: ma yi vona mhaka ya kona se a yi tinhlokomhaka
0: se hi nge ze hi sihalala hi ala ku pfuniwa loko hi ku pfuniwa ku ri koho a swo boha hi ku yinani mi nge endla xikan'we ka n'wina va hi yi tlanga hi ndlela leyi
3: riperile muhaxi na vuyindzi bya n'wina aka GCR FM hi khensa nkarhi lowu mi ti nyikaka wona wa ku hi pfuna hi miehleketo loko hi ri na swiphiqo hi rhandza ku khensa vayingiseri na hinkwavo lava va talaka ku nghena va hi pfuna na mina tanihi muyingiseri ni na xiphiqo lexi ndzi tsakelaka ku ri ni ndzi hindzisa kumbe ku ndzi pfuna eka xona ni sesi loyi a nga na 35 wa malembe hi vukhale loko ni ri na 23 wa malembe ndzi vuye ndzi ya ringeta swa vukati hikuva ndzi hungukile laha ni nga fika ni tshama aka vanuna wa mina hi tshama na nuna wa mina na vatswari va yena ndlela ya vukati a yi nga olovangi loko se ni ri na 30 wa malembe a ni karhele hi vukati nuna wa mina a pfa a heta masiku mambirhi kumbe manharhu a nga vuya kaya leswi a ri munhu wo khomakhomanyana ivile loko yo tshuka mali ya muholo yi nghenile ku ri ra vuntlhanu a ya vuya kaya hi ra vumbirhi. Hambiswiritano ni te mina hi mina na kondzelela no dina ni hela matimba ni tilongela leswi nga swa mina ni tlhelela aka rikwavu tanihileswi mina na yena hi humaka eka xitandi xin'we. Ku tlhela ka mina kaya swilo swi fike swi va kahle ni tikurisela n'wana loyi sweswi mina na n'wina hi vulavulaka a nga na 10 ra malembe. N'wana papa yena a va nga ri ku n'wi hlayiseni kusukela loko ni humini aka vona hambi hi nkarhi wo waluwa a ni ri ka vona a swi tika. Ni ve ni kuma papa lava va nga wa vona vona va na 40 wa malembe. Vulavula ntiyiso papa wa vanhu u ndzi pfunile swinene a ni vavisekile hambi direction ya vutomi a ni nga ha ri na yona. Va ndzi vumbetela ku kondza ni swi twisisa leswaku leswi swi nga ndzi humelela i part ya vutomi nakona a ni fanekele ku langutisana na vutomi ku ya emahlweni. Mina na bava lava a hi si tshama hi va na problem. Maybe imhaka ku na swi tiva leswaku va na ndyangu wa vona. Xilo xikulukumba lexi xi ringaka emiehleketweni ya mina xi nga suki imhaka ya leswaku va nge ndzi teki ndzi va nsati wa vona tanihileswi va nga na nsati and a vi si tshama va vulavula nchumu hi ku ndzi teka ni va nsati wa vona handle ka ku va ni swi tiva mina leswaku a ni na xiphiqo ni hlayisekile. Kusukela 25 nuna wa mina u sungule ku ndzi foyinela a ku pfuxela n'wana jikijiki a ku yena i lava ku vuya evuton'wini bya mina. Mhaka ya ku vuya ka yena evuton'wini bya mina ni yi bise hi makata kusukela loko a sungule ku fona hi February. Hi May a ndzi byela leswaku yena i lava ku rhumela vanhu va ta kombela ku khomeriwa na ku riha milandzu ya yena. Mina a ndzi pfumelangi. Lembe leri se swi hundze mpimo hikuva u rhumele vamalume wa yena va tsutsuma va ta kaya va ta koxa siku leri a nga taku na vona ku ta vulavuriwa. Exi loko ni hleketa leswi swi nga ndzi humelela loko na ha ri vukatini nuna wa mina na n'wi chava na chava leswaku na loko no pfumela ku tlhelela ka yena a nga tlhe a ya emahlweni a endla hi ndlela leyi a endla hi yona loko mina na yena ha ha tshama swin'we. Hambiswirita vukati ndza byi lava hikuva sweswi ni vulavulaka na n'wina na ha tshama aka mhani na bava ni tshama kona na vamakwenu wa mina papa mina na mhana mina na vana va vamakwenu wa mina ndzi pfuneni leswaku xana ndzi n'wi tshika tatana loyi a nga ni horisa mbilu ndzi ya aka nuna wa mina wa khale ke kambe ni le ku chavini ku tlhelela aka nuna wa mina inkomu
4: kala mbilwini 12 ni matambu la hi lebyile timhaka hi chukachukwa kona kala mbilwini.
0: Alright vele ni nga na ku tala mbileni mikiseri wa mina wu ta kahle xikarhini ka wu ta kahle misumbuno ku fika ra vumune xikarhini ka awara leya 10 na awara leya ya 12 vele hi ndlela leyo misumbuno ku fika ra vumune vele hi ndlela leyo. Right mi ngo yi ndla sweswiya swa ntolovele ku va yingiseri va kota ku yi twisisa kahle kahle ku kofela mini
1: hey mi nga fihlaya DJ man vutomi vilwa
0: i vilwa
1: rika kandya ko ku thakini ku vya ku basini loko se ri tlhelela hansi
0: mm lavanga henhla va hleka lava ringa va kandya la ha
1: maiwana makako mara hambi swi ri tano a hi summarize nhloko mhaka hi ta ka hlaya kuma vayingiseri
0: so
1: a ku vona leswaku muyingiseri loyi a nga tsha nhloko mhaka leyiwani namuntlha hi n'wi pfunisa ku yini nhloko mhaka ya namuntlha I think i straightforward xi lexi xi nga ku khatanyiseni ka vumhani lavawa ni mihleketo i xi xitsongo ngopfu mara i mhaka ku hi sweswiya va nga swi vula makumu vukati a ku na n'wansati laa nga byi laviku le so ku owniwa hi n'wanuna wa munhu va swi twisisa ku maybe va le ndzeni ka problem hambi swi ri tano va ri va na 35 wa malembe um va rhandzana na bava lava va nga na 40 wa malembe bava lavawani va na nsati so xiphiqo lexi nga kona i ku loko va ri na 23 wa malembe va tshame va ya vukatini byo hunguka leswi swi vulaku voyo kumisiwa khwiri ivi se
0: va tshovane minenge ivi va khegula va ku hayi i mani
1: ivi va vula va n'wi helekela
0: va teka swichalani va ku khumba rheta va heleketa va ku rhanga ndlela
1: danki manguva lama a swa ha ri kona DJ wo longa famba vona ta ta tshama ka voyi
2: u ta swi tenolela swikulu u ta swa yimeri kuma vuyimana
0: ndlela leyi nga kona i ku mfanelo
1: xo longalonga xifamba xi ta kwale ka n'wina i to pfuka nampundzu kuma xi tshame kwalaya
0: a ni kinga kinga i ku xa swi tiva ku loko no yimela ku va ze va swi thumba la ni ta rhangana ni biwa ku sungula
1: ya so va ngo a ku hungukeni ka mina ni vi ni famba ni ya le ka vajani ya tshama koho ja ara a tshama ka vona ri na vatswari va ri vambirhi ri tlhela ri va na makwavo lava va nga na vana ku tshamiwa ku muti wun'we so le mutini le vukatini vukati n'wana mhani byi n'wi katingeni va ri xiyisa lexiwani a xi ri munhu wo tifambela xi tivuyela hi nkarhi wa lowu xi vuyaka hi wona mara se se va

0: ndzi swa swi nga ri problem handle ka ku a xi heta 3 to 4 days xi nga ri kona va ra xipfa xi khomakhoma siku xi ngo yi katla mali a ku ri problem a xi ta heta munhu wa masiku xi nga loko xi famba a xi ya xi ya vuya hi wambirhi loko se xi chayisa ntirhweni na madyangu va ringa ta ku kondelela va ku 30 years va tlhela va swi vona ku ni ta fela vukatini va longalonga leswi nga swa vona va huma hi lava nga nghena hi kona va ya ka vona se loko va fika le kaya va titshamela tanihi n'wansati un'wana na un'wanyana va tikumela munhu loyi va hlekisanaka na yena sweswi ku nga nkulukumba luwa wa 40 wa malembe se timhaka leti ti nga ku biheni i ku michamichaviseki kusukela lembe leri nga hela yi swi hleketini ku yini na n'wana na nsati ene se swi va kombise swinene ku a ku nga ri ku hlayiseni ka n'wana miyisa loyiwani hambiseswi a na ri le mutini mi swi tivaka ku loko u tshama ka vanuna va ka nuna va ta ndla xin'wana na xin'wana so swi vula ku leswi a swi kha swi humelela se leswi se a nga kaya a nga kuma na xisati xi nga ku n'wi hlayiseni i lava na xiphiqo na bala va ya va 40 wa malembe hambi yi tshama va experience problem except ku yisa lexana a xi vulavula hi ku va teka mara xi le ku va hlayiseni kahle swinene
1: xi va wisise mbilu
0: mbilu va ri hayi rhule ku rhula loko a ku ri gaji ya movha a yi to yi tshamele hansi loko u tsala ku see a yi tshukunyuki ya so va ngo kulukumba lwa lembe leri nga hela i ringete ku fonafona pfuxela n'wana se i lava swi veke kahle se je se a kombela love back a ni va ngo ha va ringete ku swi bisa hi moya mara va swi vona ku a xi tlheli lembe leri se xi teke goza lerikulu emutini luwa wa ka ngovela na swi ta ka hina ku la vanhu va kahle xi ku famba le miyamiyaniva
1: ka n'wini a tati la
0: a no kombisa hayi vanhu vo rhula va fanele na vavanuna va koho
1: seiyimbeleai
0: na n'wana na nsati i laha siku leri a faneleke ku ta ta lunghisa timhaka se vongo va chava mani va chava swinene va kombela ku pfuniwa ku ri xana va ndlisa ku yini hi ku misa loyi a nga kombisi ku va teka hina nge va teki nuna va swi twisisa wa vona mara leswi a nga va ndla swona loko va ha ri avukatini swi endla ku va chava ku pfumela ku a va teka hi va pfuna
1: mao
0: va teka xiboho
1: nuna hi lweyi i rhuma vanhu vanhu ku va ta kombela ku rivaleliwa na ku ta kombela rho love back yeleyo se ka njhani nga chava ku tlhelela ka nuna wa n'wina swa chavisanyana
2: masukele ma ri njhani
1: masukele a ni va ri va chave ku fa va nga ze va fela vukatini
0: xi lexi va chavisaka i masukele sweswi xivutiso xa n'wina sejeni xi relevant ngopfu a va nga ta chava ku tlhelela ka nuna wa vona loko ku veni a va suke kahle ene swi na nkoka masukele
1: leswi vulaka ku hi voho va ka va nga sukangi kahle kumbe
2: DJ n'wansati wa biha mi nga swi n'wi teka
0: e-e a nge bihi hikuwahava n'wansati a nga tshama
2: bihina
0: hambi n'wanuna a nga
1: bihi
0: mara loko se hi ri le vukatini leyi ku na laha nga ta biha bii
2: gomo leri ya mi sungula ku ri vona loko mi ri na swihlangi swimbirhi loyi wani na gomonyana ra yena
0: va DJ hi vona kumtima
1: mintima leyiwani na va yi endeni
2: nga si ya tshama leswi hi swi pimapimaka a ni vulaka hi vavanuna hinkwenu ma swi twisisa na n'wina ku vona hi nda famba wa tiva
0: loko no teka loyi
1: right vo hi twela vo ku va tshama va hlangana hi n'wansati wo biha na
2: right
1: ahe mi le moyeni mikoo kwala
3: bamahori
1: bamahori ku na bamahori la
0: ku na munhu kwala hayi vile va hi fake ka hold
1: ni hlamala ni twa va vitana bamahori ni tivi
2: a ma ha kombisa DJ n'wansati a nge pfuka bihini mi nga swi n'wi teka swi beje hambi loko mo va byaleni ne nkarhi wa ha nwa byala a hi swi tiva ku loko tshama hi fika tavern va ma 6-7 a nga va bihi ngopfu a hi na mhaka na
1: xona okayvukeseximike mi le moyini
4: DJ Rex maphorisa na vayingiseri hi losi le ahobyeni
1: hayi hina ku losa hi losa n'wini
4: mi ri njhani hinkwenu
1: hi pfukile hi ngo vona
4: hayi na hina hi valava
1: hayi mabiyana hi n'wi vonangi
4: hawayi khensele hosi
1: i
4: nhloko mhaka ya sesi ya twala swinene ni twa ni tsakisiwa ngopfu

0: hi ku la ka papila leri a ku na laha ni nga twa sesi a ku i tshama tlhandlekiwa voko ku lo va na leswi a nga swi vona eka nuna wakwe ivi swi endla leswaku ri a decide ku tlhelela ka rikwavo loko ni languta nuna loyi na yena i tikomba sweswi a dyondze vutomi a ri machuwa deriti ra xilungu ende i tikomba nga ku nuna loyi loko a vule marito ya ku ri i lava ku rhumela vana a tlhela a va a va rhumerile ku ri va kombela ku rivaleriwa na ku va va pay for the damages swi komba kahle ku a nga ve na xihoxo ngopfu kumbe a nga vilerisiwi ngopfu kumbe a nga soli nsati wa yena ku va a n'wi sukerile hi marito man'wanyani boti i tikomba se a ri ready ku aka ndyangu na nsati wakwe so mina a nga ta vula marito lawa ni lava ku yi ringeta ku yi veka hi tindlela timbirhi yo sungula a ni ku sesi a va ringeti ku va va tekela nhlokweni mhaka ya ku ri va ha ri ntsongo vukati bya ha va fanela laha vukati bya vona byi nga kona hi le ka nuna loyi namuntlha a va koxaka back endyangwini wa vona vambirhi mina a ni ta ku sesi a swi bihi ku va va sukela papa lava a nge loko va hlayiseni sweswi ivi va tlhelela eka nuna wa vona va ya va ya hlayisana na nuna wa vona hi mhaka ku loko ni a ha vurile ekusunguleni a ku na laha nuna loyi va ngo i tlhandlekise swi lava evoko loko a va tlhandleke voko a hi ta vulavula ririmi rin'wanyana sweswi nkarhi lowu wa khale a ku va na behavior yo karhi loyi nkulukumba loyi a yi humelerisa mara sweswi hikuva hi yingisela papila DJ Mrex i twala papa loyi se a kurini a lava ku va na ndyangu so mina xo sungula a ni ta ku sesi a va tlheleli eka vukati bya vona va ringeta tindlela ta right ta ku va va hambana na papa loyi a nge loko va hlayiseni kambe loko va tlhelela eka nuna wa vona a va ringeti ku ri va ka ndyangu wa ka va sesi na va ba a va tivisi va ka ndyangu wa ka va boti mahanyelo lama ya boti a ma humelerisa ku a va ha tsakeli ku ma vona futhi xin'wanyani a va vi lava loko va tlhelela eka vukati lebyi bya nuna wa vona kumbe bya vona a va rhangi va hindza eka ti-blood test na yena boti a kamberiwa before swo tala swi va kona exikarhi ka vona xin'wanyana futhi va fanekele va tekela enhlokweni loko va ta va va tlhelela ndzhaku ka nuna wa vona i ku ri a va chekisisi ku ri vutomi bya yena byi stable xana a nga hangalakanga ke xin'wanyana futhi va fanekele va xi tekela enhlokweni i ku ri loko a va lava beke wu kona ntsonga lowu a nga wu establisha ku va a kota ku fihla nhloko yena na mhani loyi na n'wanaki loko vo kuma ku swilo leswi hinkwaka swa boti wa feyila se swi ya ka rhengu ra vumbirhi leri ni vonela ku va pfuna hi rona na rona va ro sungula a va tlheleli ka nuna wa vona kambe va chekisisa swilo leswi hinkwaswo ka swona leswi ku ri swi tshamisekile na loko vo identify ku ti-red flags ta ha ri kona hawa a swi bihanga ku va va n'wi tshika ivi va namarhela papa loyi va nge le ka yena sweswi
1: lowa munhu
0: lowa munhu mara se moni nghena ka yena ku ri ni va pfunisa kwini hi rhengu ra vumbirhi rhengu ra vumbirhi a ni ta ku loko ku ri ku va vona ku ka buti loyi a va tekile ro sungula a ka ha ri na future ende na connection liya a ya ha ri kona because mhaka nkulu mi fake mi connectana mi va mi kota ku nghenelana mi va xilo xin'we loko connection leyo va yi file hikwalaho ka nkarhi lowu va nga hambana for nkarhi wo leha a swi olovi ngopfu ku yi tlhe yi vuya loko vo twa ku a ya ha ri kona a va rivali hi buti liya kambe va stika eka papa loyi va nge le ka yena sweswi mara va ri karhi va swi tiva mihleketweni na vona ku ri a nge va teki mara vona va ri karhi va endla leswi landzelaka loko va ri karhi va ri na papa loyi wa ku va na ndyangu wakwe a karhi a va hlayisa swi nga va njhani va ringeta ku ti endlela xintsongana hi swimana switsongo leswi va hlayisaka hi swona va kota ku huma muti va ya tihlayisa kona emutini wa vona va hlekelela na papa loyi

0: ari u kwale mutini luwa swinwanyana swa fa kuva tlhela xi endla loko va karhi va ri na papa loyi va ri karhi va endla ntsonga i ku va va ri karhi va lava entirho va nga ayisa ti-CV tindhawu ta ku hambanahambana leswaku va kota ku va va na ntirho lowu nga ta endlaka leswaku va tihlayisa na n'wana wa vona ku ri na siku leri loko swi hela swa vona na papa loyi a nge loko va hlayiseni va ta va na phuphe leyi va nga ta sala va ti seketele hi yona evuton'wini bya vona ka xitambi lexiya va nga ta va ti endlerile xin'wanyana futhi ni vonaka ku xi ri xa nkoka i mhaka ya ku ri loko ku ri ku atleast grade 12 va na yona a swi bihanga ku va va rejistara na tin'wana ya tiyunivhesiti leti hi nge le ka ta a ni papa leyi i kona ku va seketela mara kambe loko a va seketerile va humelerile va nga kumeki va dunga xihlovo hi mhaka ku loko vo tshika va dunga xihlovo na leswi va nga ta va ti hlengeletele swona va ha ri na nuna loyi swi ta hangalaka ivi va tlhelela ka zero evuton'wini bya vona marito man'wana ri nga ta ku va kombisa leswaku va nga n'wi kholeli papa lani loko vo tshika xikombiso va katekisile a ha rhandzana na yena xin'wanyana ni vonaka i xa nkoka eka rhengulo ra vumbirhi ra ku va pfuna mara xi ta twala ongeti i rhengu ra vunharhu mina a ni ta ku eka sisi a swi antswi va hambana na papa loyi a va lavaka back va tlhela va hambana na papa loyi a nge loko va hlayiseni sweswi mara va hambana na papa loyi a nge loko va hlayiseni peacefully ivi va languta mhaka ya ku va vona va ti antswisa evuton'wini hi tindlela ta ku hambanahambana vantshwa vo tala sweswi va xisati a va ha dependi ngopfu ka vavanuna va ringeta kumbe hi matlhelo hinkwaka wona va ti antswisa leswaku va tiyimela hi voxe ka swiyimo hinkwaswo swa vutomi bya vona leswi swi ta endla leswaku ri mpingu wa hala ka nuna luya a va ri ka yena va huma ka wona ni le ka mpingu wa nuna loyi va nge le ka yena sweswi va huma eka wona because sweswi va le ka risk hi mhaka ku ri what if mhani nsati wa papa lava a nge le ku va hlayiseni a kuma xihundla kutani a endla swa ku swi endla because hi maAfrika n'wana wa vona i ta sala a kumani mhani n'wana wa vona i ta sala ku mutswari i kwini so a ni ta ku sesi a va swi tekele ngopfu enhlokweni swilo leswi ni nga ringeta ku swi paluxa leswaku vutomi bya vona byi kota ku va kahle byi tshamiseka va nga dependi eka munhu
1: right,
0: mavonelo ya mina walama
1: se loko nsati wa bavisaku u swi tiva eku hayiko a nge hundzuki wa ku faya muti wa vanhu loyi
0: swi ta va tani ene mhani luya a nge pfumeli ku sesi lava hi vulavulaka hi vona mutlhela va nga hi tsala papila va n'wi onhela muti hi maAfrika DJ Rex na vayingiseri ha swi twa switori lomu switandzini loko wansati a onheriwa muti hi wansati wun'wanyana va petsa vanhu lava va ta ku onhela vutomi hikwalaho ka ku va u ringete ku va u va onhela ndyangu leswaku vona va kota ku ya emahlweni va hlayisana na mindyangu ya vona mhani ta ku sesi a ringete ku va a ti antswisa tanihiloko ni vurile ku ri xi twala ongeti leswi a ni swi suggesta swi twala ongeti i rhengu ra vunharhu ra ku va pfuna ku ri a va ringeti ku huma ka masete hinkwawo va ringeta ku va va ti antswisa swinene evuton'wini bya vona ku ri va nga dependi eka munhu vukati va ta byi kuma va ha ri ntsongo
1: right
0: i makhelwani xitichi a xi vonisaka xisweswo
1: kesini makhelwani
0: kesile bankini
1: hi teto
2: ni to chava ku vutisa mina ku loko va ku a tlhelele leswi va nge ku phindaka mbirhi nghozi i xitsonga xexo loko a nga chavi kusuka a ka loyi a nga na yena a n'wi hlayisaka a tlhelela ka luya loko se a ri le loyi na yena swi nge n'wi veki ka xipesi xa ku na yena a tlhanga ku phela sese nga chavi ku tlhelela ka x that's why mina kokwani ngoveni xile xi x a swi khathaleki ku mi hambane kahle kumbe mi hambana kahle okay a hi languseni miyisa laa xavaku mugayi sweswi i one yini miyisa loyi a nga onhangi nchumu le ku n'wi hlayiseni wa swi tiva ku wa dya i hlayisa na n'wana wo ka nkarhi wa yena
1: leyi a nga kholeriwahambi sweswi a xavaku hi khona
3: ku xavi khona
2: phela sesi a nga na a nga byeriwangi munhu ku a nge tekiwi i lowu no swi vona hi ku i na nsati a nge tekiwi i mhani a nge te munhu loyi a nga na nsati a nga tekiwi
1: teka hambiri na vavasati
2: ene loyi a nga na yena sweswi a nga si tshama a n'wi kholela se a nge rhwali ntokoto luwa wo kholeriwa hi n'wanuna ni a ta na wona ka vutomi ka vukati lebyintshwa
3: ya i ta va yo joni yexe
1: kasi na loko ni khoata mina na mbili
2: swantswani ya kaya luya hi ku ni na n'wana na yena i ta vuyi
1: swantswani ya ka nsati wa mina

0: asati wa yena
1: because anga humesa no no ku humesa chuba ka humesa because it's only now at komba nga ku la ku hlangeleta swo hlangeleta
2: tshantshani ya ka tomhana vana va mina
0: mara maso twisisa why van'wana va vona loko a ku nuku tekile nuku lava na n'wana mara no swi lava ku communicate na ba wena hayi hi vulavula hi mhaka yan'we hayi loko mi zami hlangana
1: mi vulavula hi timhaka ta love bag. That is why Misa Luyani swivula ku defect ya ku i ku ya hi mhani lava a ni i nuna wa munhu loko xi nga ri kona swivula ku na communication hi kulukumba ngopfu ya mhani lava na n'wanuna luya.
2: Okay.
1: And na ku pfuleke room ya ku yize xi ku yini lava love back.
2: Alright.
0: Ku na Prince wa tiphala Prince wa tiphala ka nkuru i ri loko sesi vo phinda swivula ku phinda kambirhi
1: i nghozi
0: leswi swi vula ku va nga n'wi sukeli munhu loyi a va nga na yena.
2: Na kwele ka vanhu va phindikasa nuna wa munhu
1: a va phindanga nchumu levo
2: sungulava vumbirhi na vona
1: i mana vona
2: loyi i ya nga ta dyela ku hina mani wulu milemoyeni
3: DJ minjhani DJ mi rekisi hlengwe
2: i pfukile minjhani n'wina
3: hayi pfukile hlengwe
2: e
3: a mi hlangana mi hlengwe kuloni i Donald Mabasa kwala ka mavandla.
2: Oh, na mito ala kama vambela.
3: Hlengwe mina ndza tsakela ku hi veka hi ndlela leyi xikan'we no pfuxela evanhu va hina. A ni ta ku hi ku titsongahata timhaka ta rirhandzu na swa vukati i ntiyiso ku ri vanhu va fanele va vanhu lava nga vupela ku nghenela timhaka teto. Xa vumbirhi a ni ta ku ri swi kahle ku tiva tlhelo leri munhu kahlekahle a welaku ka rona hi ku vonani loko sweswi munhu a hendzile ka munhu loyi a ri na yena a kume wun'wanyana van'wani vo tala vhele va tipfumela ku ri xintu kumbe ndhavuko wa hina a ti tekela vavasati hambi ku ri khume se lexi xi nga kona i timhaka to ikhonomi hi yona hi vona mara loko tsutsumisa rirhandzu ra hina hi timhaka ta ikhonomi heyi i nga ku swi ta hi hlopha hi ku ni ta ku namutlhani na loyi ivi ni ta ku ni ya vona ndhawu wa mali na hina a kumela ni vheni ya ka lowa mali se a hi tivoneleni vanhu va ka hina na khensa nhlengwe wa mina
2: khensa swinene
3: thank you
2: thank you alright
1: hi va ku ri kuma simple the best yi ri la ku mi hlamula se jeni ku mana nge pfuka bengi se n'wi teka i vona ku biha siku se mi kha ma mi tshama swin'we
2: kasi ku biha ku vona ka kwihi
1: loko se mi kha mi tshama swin'we
0: ku sungula ku vona magomo na xigoma xa
2: kumbe mi bihini mi swi vonisa ku yini
1: loko se mi tshama swin'we hi laha nge mi voni loyi mi nga ta tekana na yena i ta hi byela ku mi bihise ku yini
0: imagine u no n'wi kuma a hi yeni loko a ri koha
2: a mavona ahe
4: ahe ke tiri ku ba pugile ba yene
2: eh
4: ho mrejo
2: kwani
4: wa hlongolile ba ba ba ri kona ku ba ri ba mali
2: eh
4: le ala ri kona ku ba ri ba mali ba hlongolile ba ba
2: eh
4: se ba hleke to ri ndhaku le ka ku se muri wa ke hanyela makuwa kana ba ba sa tinga ro tala ku la ku hlayisini so loko a kuma la hlayisiwaku hambi u ndlari ndlari a nge hambana makwana ku va swi tiva ku loko a tiva ndlala makwana a hlayisekile ene loko a valava ku hlayisiwa mhani i vula ku swin'wana na swin'wana hambi i rejistara xikolo hambi i rejistara makwana i le ku pfumeleni so loko i rhuma wari wena munhu se a ri miyimani o kambe leswi wenaku emiyimani eka pfumela ra khurileri ra yena loyi nga n'wi tika i ku tlhelele ndhaku
2: ani loko ndzeni n'wi landza na swi tiva ku obvious a ri na munhu
4: eta ku vuya ra khuriri ya so a ni a wa ha ri ku tirhisa swiwana
2: a ni na loko a famba kokwani
4: va vulile va ku loko Home Rex a khome mali na ku ku na n'wana la kaya a swi lava ku tiveka ku i kona ene na sweswiwana a wu ta za ku nga za ku rhumela vanhu kwa va tlhele kaya loko ku ri ku loko mali yi ri kona i tidibosela mali ka mhani luya i ku hlayisa n'wana wa wena. Loko u rhuma vanhu i ku va ku swi vulavuleri ku ku tlheleriwaka swi simple ngopfu swi vulavula swi hundzukile
2: mara a ni va ri xi landza sata a va hleki ka kokwana
4: se lava sweswiwana loko a swi lava va n'wina i tlulele kun'wana ri nge se tela se i rhandza ri lavan'wana n'wansati ene n'wansati la ka ti va a ri ku hlayisiweni munhu hambi mo ndla mindlayeri a nge he pfuka hambani na munhu yaloye ma swi vona

0: Yesu a humiteki laya ku tsama ku ri vona inkomu xayisekani swinene
1: Kristo swinene
2: no swa twala swa twala
1: se ni fanele ni ya na cheka sintsena
2: ya ya
1: ivi ni endla ka cheka siya mina a na ha vulavuli no fika ni veka chekasi

0: leyi n'wana na wa xikwembu
1: nuhoxambanga liya yikulu kumba tshama mamsekini mhani ma steve
2: kasi a swa nandziha ku vamhantsongo ni
1: kuva mhantsongo mi dya kahle phela nga kali nchumu sweswo loko mo ni akeli two room ka ta mina i to aka we mi nga tika dya kukoti yaleyo
2: akhawunti ya hola yi tirhi kahle ku tirha ya mina
1: pfukani matandzeni mhani mi byela baya loko mi ku ni akeli two room bavo ni ndleli security ve ni ku na xitivi xo tlinala ni ndleli ni ta kuwisisa nka ta mina mi ta vona swo endla swo endla mo nyuka lembitini le
2: ivi ya miendlela na n'wina mi n'wi tlhe mi n'wi tshika
1: a mu tshiki
2: a ni ta va mindlela i ta va mindlela hinkwaswo switifiketi leswi mi swi lavaka hinkwaswo na swo endzhaku ka nkarhi loko mi swi vona nga ri se ma nyuka se mi ya vona van'wana
1: a mi n'wi tshiki mi nyukela yena mi n'wi tshikela yini hi ku mi susela a hlomulweni
2: va n'wina
1: i mi swule mihloti la mbirhi la mi kha va xele
2: ni vula ku n'wina
1: miyo rivala
2: ntlhaku n'wina
1: mane dyela nkwala hlambanyani n'wana mani mane mi tsini munhu yaloye mi mi phuvise ngopfu mi ya mi dyela nkarhi ene ma ha ri fresh ma ha ri xihlangunyana phela
2: mara a ni yi tilunghizini i resetini mihleketo ya yena
1: na n'we se mi lunghekile mi dyondzini hi ku phuvisiwa phela xiganga lexi hambile lexi ma nga ta n'wi kuma ku hi ku swi mi
2: tsanahiriwa
1: a hi ye ku hi khale iini xin'wana xitimela
2: a ha dyondza vutomi
1: na n'we mi dyondze vutomi
2: mo swi dyondzela ka
1: na ye dyondze ka van'wana
2: sinkweni mi graduatini a swa ti mi ti tshamela ka ximutani xa n'wina na xin'wana
1: n'wanuna ke a nga mi hoxa mbanga ke hi ku ta pholisa mavholovholo
2: apolomihluvula
1: mi duvula
2: hi na boma vo to khoma va veka
1: mara n'we mi ta fini ma ta vuyi n'wana n'we ta sasayisa hi ma
2: a ti eyi ku kona leyi
1: a ti eyi ku kona mara n'wana ke hi ku mi swi tiva ku ya luya a nga ta mi duvurisini a nge tshama n'wi hlayisa na siku na rini i ta kota ku n'wi hlayisa loko n'we mi fini a tsandzeka ku n'wi hlayisa mahanya ka mani
2: a ni ba yena wa kho vuya nga ta mina
1: ba yena wa n'wi tiva ku wi kwini hi ku hadya swilovoloveleni a va thokozile
2: a ni swi
1: vona ku byi n'wi bini vika n'wini a ku dya tipitsa na tipaloni ta baya loyi a nga ku mi xaveleni
2: n'wina lava
1: khari yani manini hina hi le ku dyeleni lomu tizozeni loko mi hi vona hi tita a mi yivona le ku nyukeni ka mani inilomu ka sikhuneni va zoma nghera leyi yeni
2: kesini ndlomu ka sikhwini flipopo
0: la ka TikTok di namuntlha hi hlamurini di n'wana papantsongo wa mina sj i ri loko mo hambana mivuyelelana swilo sweswa swi tirhi mara hi minkarhi yo
2: tamara kasi wa a ni verixova
0: DJ wa mina i vutomi lebyi mi nga ta byi hanya swin'we forever se loko ku ve ni vutomi a byi nga yimangi byi kha byi famba bya n'wina na bya mina loko hi ya vuya hi ya vuya ku ri na ti-problem ti nga
2: kahlekahle vukati a byi sitere na rhengi yimbala wa ku hala ximatsini mo hi twala ahe hi pfukile minjhani n'we
3: mavayini va pfukile
0: hi pfukile hi ngo n'wina mingiseri
3: ya ti ta ri khozi na komisa ku show leyiwani hambi ku voniwa n'wina muhlayi va yi ri na vanhu vo tala ngopfu
0: okayyini
3: ku va nyiki ko
2: mele ku ntlakayini
3: a ni ku show leyiwa hambi ku voniwa va xikhorisa ku yi na ntshungu ngopfu namuntlha nga lesiku va taka ku yi va yi telelenge hi vanhu
2: hayi a hi tibuleleni
3: ni ti ya tanisa ku mhaka bigeti mono ku va ka manana a hi tiseni ku xikwembu a xi mi byelanga vukati hinkwenu
2: a xi ntlangini
3: a xi va mi byelanga vukati hinkwa vavasati
2: na njhani
3: i koho munhu wo xikwembu xi handzela ku a va na muti wa yehe a hlayisiwa ri muti wa yehe na vana va yehe amara a nga ri na vukati tiko rin'wana rin'wana va kuhoa mhani vo fana va lava nga na miminti ya voho mara ku nan'wanyana laha mutini vo yi hlayisiwini va ka mana a hi xitiseni ku xikwembu kata hi lavala vuzota se lebyiwani xikwembu xi va kombisisi vukati va hava munhu wa vona ku ta va yi hlayiseni ta va vona fela yini mara hikuva nge tshamandla miseki
2: mara hi loyi wa papa ku yini
3: andzhaku malembe mangani
2: a swi ya ku mbilu ya yena na miehleketo ya yena leswi swi lunghe hi nkarhi muni
3: ije me ni zama ku kombisa sesi ku sesi la mi nga disturb-iwa me ni twa ku mhari vukatini kwala mi nga kona munhu wo mi hlayisa lowo a tlhela kwalomo a nga vuyi masiku mambirhi manharhu loko a twa horini sweswo eka swikota.

0: njaniso
1: se loko nsati wa lwani o swito ku baba ku bona kuna munhu hala kuna tsakana hala evese akuri gay card a yana kwili a tira kona a tivisa timhaka ku no no mina ndla so a thaya kwele tikepisini a n'wi fahlekisa a nga ha kumi nchumu na yelo wa xiganga ku yandleka yini
0: a
1: ni veri ku a ku na xihundla laha ka leyi misava hambi mo famba digobeni do endlisa ku leri tava a ta vinkulu va ri hi ta ri vo lundha mi vula ku hlota yini
0: sesi luyani i tshamisekile hambi a ni ta ku a nga yengiwi loko ku vela ku hlaviwa kwala ka radio a va hi rilela a tlhelele hina mina ni nga advisa ku i tshamisekile loko va pfula ku n'wi xanisa hi ta ku a tlhele se i rila yini ku i hlayisekile
1: a ni papa n'wana i ri wa vuya i la ku rhumela vanhu va lovola le ka ka voli i lunghizini timhaka ta yena na miehleketo ya yena se wa swi tiva ku onhini se qinga yena i yi lunghizini hambi n'wana wa sofa va n'wi rivaleleni ba yena va n'wi dlayela xinyipfani xo nona na xirhodyani xa ku nona
0: DJ khamba ri bua namuntlha mindi ku ri tlhelela munhu loko a hloko yika upfang a yi upfangi hi vukazi a ku vile tshama zezini na sesi a va n'wi a tshama ni n'wana ya nhlayiso ya mahlweni.

0: ndlela leyi ta hete timhaka ve ri a ti lavele xitsongani a hambana timhaka ta balwi
1: mara loko vanhu vambirhi loko va vuyelelana ntsako luwa
0: a wa ha ri kona kahle
1: i ti lavela swilo leswi nga tavisaka ro ra vumbirhi i ta va nyanyuke en'wani vanhu va nga n'wi khuzi va ku a nga tlheli mi kuma ku se yi nyanyuke ku hindza mpimo
0: so lavawani va lave nuna wa munhu a va lavangi ntirho
2: a vula a hi vona no nakona a hi vona va nga lava n'wanuna wa munhu
1: i
2: n'wanuna wa munhu a nga lava vona
0: ivi vona va ku va na mina na ku lava
2: wena wa munhu so a hi vona va nga lava hi vona va nga laviwa
0: ku na ku lavalava kahle
1: ene kokwani ngoveni na va lava nga tekangiku va ha famba va hemba ivi va yenga timbirhi ta vanhu va tiva ku
0: va ta ho hemba na ho hemba
1: phela ngwenda hi muhaxi ngwenda ma swi tiva ku ngwenda yi sukela ka malembe wayo a wu va hi ku munhu ngwenda mi nga vuli munhu wa 19 years hlamba sweswo hilekoloyes ku hlaya kokokwani cauku a nga ri na nsati mivula yi a nga tshikiwangi number one
2: a fana ri na vana vangani
1: 35 years 35 cako maseve phela luya a nga na
2: a nga lasa
1: a ri na 35 years 34 years laha nga yaka vamutini ku na swin'wana mirini wa munhu swa ku byela ku ha hindoda a yi kona a yi kona i manager njhani situation yeleyo i kha yi miziku 35 years
0: xi ni kumile ve ri ku na xi kumakuna
1: vingiseri a yi kuma hi twayela
0: a yi se mi kuma n'we boti xitereka mpfukile
3: Ma,
0: ni teme man. Oh, ku mpfukile na.
3: Hawa, a se tsale ke sikaka. Ni jere ke ntana huku loko e diro matanga manga heli. Ta je la nwana yona.
0: Oh, ya la nwana.
3: Ndo ku fazi zwale azuzeni aba ba tsola a tike tike ke kata ka o paketela ku awa. A u tsare na u tsane u khanda ganga u khanda kiri manjaro ka fika makumu ka kiri manjaro ganga yisa
0: kasi loko va ze ku vulavula va malume va kokwani va hahara ku lunghisiwa timhaka leti to ka ti nga lunghiseki leti hi ku hi lowo munhu i ri seni right ni lunghisini ta mina na mbilu ya mina
3: mara impela wo pfututa heti
0: A hetini lowu n'wanuna ku phuta se swi le ka lowu nga sati ku wa pfumela ku papa se va tlhari va pfumela ku papa se va tlhari hi liki
3: swixokoxoko luya hi le ku tsandzekile ku vuya a ri hlahlandzele hi mhaka leswi kumbekaka swi na ku tene kahle masiku wa kuse ku tsandzeni
0: a va lami
3: ndawu
0: liyakesini
3: magota lokuya hala ku nghene kumbe loveleka mapapile bye bye rek
0: kesini vuxokoxoko
3: swixokoxoko swiwe yo i ni kumi kari dake rek
0: dango
2: ndaku ya sejan records leyi yi ngo loyi a nga na nsati a hanyaku na vona i lava ku tshikeriwa yini ma vona nkarhi wun'wanyani ku endliwa xihoxo hi mhaka ku ni vavisiwini se luya a nga ni vavisa i ta a khome xibandichani ku ve mina ni khomeriwe tibandichi tinharhu hala ri ka kona se ni na ku tshika tibandichi tinharhu ni landza xibandichani lexi munhu a xi khome kusukela malembe a nga ni vekeli la ni nga ku vavisekeni kona
0: se mara kwale va ngo va khomiwe kahle ko loko se phela a swi kota tshama swikha swi khuluka loko se swi ya dzunga a va nga swi hleketi ku
2: a swi se dzunga
0: a swi se dzunga yes
2: a swi dzunga no loko ku ve ni swi nge siza swi dzunga a swi se dzunga
0: mi yimela ku dzunga ku sungula
2: swi right a hi na yi nga a nga fambangi i tshamela kha ku kondzelela a ze a swi twisisa ku se ni fanele ni famba a kha a spenda a kha u hakela trip hlaya ka van'wana
0: mi vula kuiku
1: hi hlayisekile kokwani dala hina hi hlayiseke swinene
0: ahe
4: ma yi tiva nghoma ya xinyori leyo enkateko lowu nga tlangi hi wona
1: gonga n'wanuna yaloye
0: o va yi tiva va yi tiva
4: va ku khunga n'wanuna yaloye
0: se mi khungasa nuna wa munhu xana

0: Ee.
1: Ikumela ku khonga wa mbotike.
0: Ah, leswi vulaka ku leswi loyi ango ni lava wa mina mina ti khongela nsati wa mina i right vela so.
1: Ma vona xichangane paramureka ne.
0: Ee.
1: Hina hi kule hi tiva ku ri veri phindaka mbirhi i nghozi.
0: Leswiya swa ku xilandza nsati a va hleki a mi swi tivi swona.
1: A va hi byerisa swi va ku phindaka mbirhi nghozi.
0: Ee.
1: Sesi va nga xisiwi va nga kapudziwi ni mukapu va va ha ri munhu wo kapudziwa i ntswatsi.
0: Mara ko kumbe se ku foni yindle swa marengo. Oh.
2: Yindle swa marengo.
0: Marengo.
2: Si marengo. Xisa lexi xi nga gungula kambe ku. Why i fane i ala ku ri ku na n'wana na wena. N'wana i certificate xo.
3: Hi leswi ni nga ta ku vula swona. Xiyimo lo vole hi n'wana a xi humesa ku mali.
0: I xigandlo
3: xa. Mara nkarhi wun'wanyana na ku ku humesa mali swi hi koma ku swi na nkoka. Hela va muti lwani wa kasisi a va tsandzeka no ya xi vutisa ku
0: i yena yini. Mara hi sweswiwani i ri i la ku yisa
3: vu. Hela ka lovola after malembe mangani a hi hlayeleni malembe.
0: Kasi ku lovola swi khava ta malembe. A leswi ya ku
3: mali. Phela laha hambiloko ku ve ni vukati a hi mali.
0: Loko ku ve
3: ku ve munhu a tshame kahle vukatini.
0: Se loko ku ve loko ku ve hi ku mali a ndzi yi kuma ni fanele ni endlisa ku yini. A ni mali.
3: Tshama kahle na n'wana wa vanhu. Mina se swome va na 30 years va ri vukatini a va ndzi ku huma na churhana.
0: Hela ku na leswiya swi nga hi tumbelela a hi swi twisisi kahle ku. Ku humelele yini xikarhi ka voho vambirhi?
2: Ya londa. Se
3: swa mina vele vukatini bya 30 years a ku za ku humesiwa na peni.
2: Se mavula ku
3: mara na ku kombisa ku na va kombisa ku na hambiloko ku ve ni nga vulavulanga hi mali. The fact ya ku vona va twa va hlayisekile vukatini bya vona. A ku na problem.
0: Mara mi fanele
2: mi byela. A ku na mali yo lovola a yi kona.
3: E-e.
2: Hileswo a va langusanga mali
3: va langutise ntsako lowu vona va nga na wona.
0: All right. Mo byerisa hi siku ku ta va na vayeni mindumu.
3: Se that's why na ku ringeta ku kombisa vukati lebyimbirhi ku sesi tsandzeke ku tshama 7 years. My one, why hi mhaka a ku na ntsako laha mutini na mbilu ku ve ni nga lovoriwanga.
0: So okay, all right. Mile vuyile.
1: Hey, ndzi jam rags ni vuyile ma.
0: Foni ya n'wina a ni tiku hambi yi lava mahlanganisi ku tshoveliwa a ni tivi.
1: Rengo yi tekele mhen'wini wa yona.
0: Ee.
1: DJM rap i mani mhe ni byela sweswa. Sesi loko vona vanhu van'wanyana swi vuya kuloni swi ka swi vuya a Joni. Swi ka swi vuya a xiteta leswi nga na swi dya vo vanuna ngulerero. A va ti dyeli.
0: Va ya huva swilamulomo.
1: Mara lexi ni va tsundzuxaka swona ne. Va tisule minomo va karhi va kombela ku akeriwa 2 room kumbe 3 room.
3: Ya.
0: Se
1: kwalana ni vona vinyi va ta tibela mavoko loko to va rero tava ri haha. Va ta va se va kume ndhawu yo tshama na n'wana wa vona.
0: Ivi mhani luya wanuna loyi wani a vana va yena va dlaya hi ndlala va ha aka 2 room.
1: Bava lava nga ku va ti kota. A va ta va complain khale ngamu ya kona swi vula ku.
0: A ni ha vengi se va ta complain njhani va nga se sungula muragaki.
1: Ni vula ku lava ya vona swi ti byela munhu a va swi byela tsolo.
0: Va humelelini.
1: Xinyori swo loyi nga wona.
0: Ni
1: va ku gonga n'wanuna u nge tshama na yena. A kombela ku hala kaya laha papa mi nge ti mi ta ni vona kaya. Ami nga ta ku loko mi ni hleketiri mi ta mi ta ni.
0: Na hina hi nga ta khomela swichekesa.
1: Sesi lava i misamariya wa musa. Ali le nchavala la ku halu vumbuluri ri karhi ku tshege. A va nga tlangi hi rona. Sesi va nga le a vukatini lebyiya va nga ha tlheleli. Nyoka ya yi vona a yi dlayi leswi va nga swi vona a va tsaki ku va vuye va nga ri bokisi.
0: Swiphindini swa marengo.
2: Okay.
1: A nga ta endle ti huku loko va lava ku ta yi dlaya va n'wi cheletela mavele va za va ya va nghena ndzeni yo yi ta yi nga ku jovotela hi zaya loko va va pfala rivandla va kota ku yi tsimba kahle ndzeni. Mina sweswi ani ha the original n'winyi wa vito i ri mi nga tlangi hi rona ka lava tareka. La boti va ku hali rhumu le mi ta kama un'wana na un'wana lomu na vanhu. Mina ni va byela sweswo i the original n'winyi wa vito i byela James Mtileni la tshemaka majambani.
0: Khesa swinene.
1: Hi xona xo boyiwa xi

0: Sin brother. Nah, Sean.
1: Que sí.
0: No, no sé, sí.
1: Dango. Alright. Makumembirin kait, mnesi kongumagasika orlia. Ya kumembir ina ngono kuhata lembilin mingsurami na mshumbuno kufika arabu mune shikarini ka wara kume na awarlia ya kumembir na mwote hirabu na aru tiba arna wa sijin la nuwani jala ila iwa kare bursara na bo ita ita tumak viri viri katekulu ngatlangi uo ngatekulu
2: ngateko
1: wateka nuna wa munu
2: angateka nuna wa munu
1: Yo
2: gangzi wa sasa
3: ela garanti anjani elo ya
1: ngatekulu kasi kasi li nuna hi loko swi ndzi sekuyile
2: a vitsa mla kumbe
1: a swi loko entekele nuna hi loko swi ndzi sekuyile
3: hi loko na nuna wa yena vakha va tshama moto
2: wun'we
3: va fika susiwa ku nghena luya
2: exactly
3: se loko a nga susiwanga a nga tekeriwa
2: nuna
3: se loko yena o rhandzana na wun'wana
1: munhu lavambirhi a swi tivi ku swi ya helela kwini se loko lava hi vulavulaka hi vona swa endleka luya a nga leyisati wa luya a n'wi hlayisaka sweswiwana va hela va hambana va hambanisa hi yena
2: Nuna wa yena a famba ko eka nuna wa yena na kwalomu a ya ko loko ni ri ndyangu lowa nsati wa mina a tshamaka kona wa mina na nsati wa mina loko mumhe ni fambaka kona eka mina na valava ni fambaka na vona se nsati wa mina loko velakhelela swilo swa
1: kuni
2: ya ka va rijuwele
1: ala
2: problem
1: nsati wa mina laha ka movheni laha movheni laha xitulu lexiya xi na vito
2: laha
1: va tele vito
3: ka mova
1: lexi le fambi lexiya
3: loko layicha mhani
1: gatisani hayi ka mhani swa ti a ni mhani va nge tshami fambini va tshama laha va mi languta laha xikosini mi le moyeni hi ta vuya hi ta vuyela ka leta mova mi le
4: moyeni ni hlayisekile
1: hlayisekile ngopfu
4: mlandza ku nyela
2: masayi govele govela vure
3: xivongo lexi
4: hayi na khotseni ma kula nkombo
2: hi twa n'wina barcode
3: e va baro
4: hayi mara ya twala mara loko mi nga ri mixa loyi i lava u ta onela lowu wa khale loyi leha a ri kwihi
2: ya
1: a lunghisa timhaka yaku
4: ya ku ari yexe a nga
1: hlumanga a ni mbilu leyi a yi yena ri yexe
4: a leyin'wana a ri wuyi onena a nga ri na mhaka na yona
1: liyana yi nga onhekanga a yo onhiwa ni se loyiwa a ya yena hi ya yi vavisekile a yi nga ri kahle
4: i wihi loyi a vavisekile mahaxi ka sweswi
1: ni vula lowu wa n'wanuna mbilu ya yena yi nga tshamisekanga a yi nga basanga
4: ya onha ya kun'wanyana
1: loko luyani a ni sweswiwani papa va ri va lunghizini timhaka ta vona
4: a va lunghisa na mani
1: va lunghisa va ri voxe hikuva a ti onheki va ri voxe
4: se va onha ya wun'wanyana se luya i lunghise ya yena a muva ona
1: a ngo yo n'wetla a lan'wa
4: kambe munhu loko a hatla a lan'wa hi loko a te nkarhi wo leha ku fika kwihi mahaxi
1: swi ya hi ku n'wi hemi swi ndlisa ku yina ni i phela va ri mi nga teki xiboho mbilu ya n'wina ya ha tele
2: se mi yima 5 years
4: sesi ya vona yi tele hi ku ya hi ku twisisa ka mina a nge vuli ku i vuya ka sesi i vuyela ku ta va hlayisa a ri ku tsandzekeli sweswi a nga se ta a sungula na nchumu lexi kumbetaka ku ri a nga swi kota ku hlayisa ku tsandzeka na ku hlayisa n'wana loyi a nga wa yena
1: i ri ni la ku rhumela vanhu va ta le ka n'wina before a tlakuka leyi a vuya vukatini i fane a tlakuka hi ku va ku nghene xumu leswi vulaku se i ready na ku endla timfanelo hinkwa ta vununa ehenhleni ka yena
2: he DJ
4: Mr. Makwani
2: xiyisa lexiwani xi ta ku

0: Vanhu va swi lava ku ya famba na swiachana.
1: No, ashi. Loko ho landzelela ntiyiso wa mhaka lowu sweswi.
0: Va tele.
1: Ni ngo khu xixi na ku lava va nga twa ku vava va lava nga vaxati va hina ku va nga swi twi swi lava ku sungula.
2: Swi boxeni va nge swi.
1: Ah, vavanuna vo tala a vangani va nga tsaka ku va va ri na nsati wun'we. Mara no pfumela nganaka ni ku ka situation yo sungula sweswi a ta ha va dyondzini ku munhu loyi u humaka na yena kwala tikweni a hi munhu loyi mi nga ya ku yelo na yena. Munhu un'wana na un'wana loyi i tshamaka na yena tikweni ra leri i tshamaka ka rona loko a ringana na buti wa wena i buti ka wena swi nga ri na mhaka ku i n'wana wa mani kumbe mina mixaka munhu mara loko mi tshama tiko rin'we
0: masiku malama
2: ma ku tivaka mahlati.
0: Masuku malama.
2: Ka
0: mahlati ku na nghonyama.
1: Ka mahlati na u. A ku ri xitsundzuxo. A ku ri xitsundzuxo ku a ni ta tsundzuxa na vasesi lavan'wanyana ku kondzo ra le kaya ri dyiwe.
2: Ya.
1: Ixa sweswo.
0: Loko ku ri ku ri suka ri tinga.
1: Ri swona kona. Mina a ni ta va nga tlheleli. Misa kahle ila kuva onisela futhi ku yena lomu a ri kona obvious i na vanhu va yena lomu a hanya na a hanya kona so sesi a va defosteleli ku ya bot papa lava nga ku va hlayiseni sweswi va nga ku va tekeleni va hlayisaka i ku a va va byelanga va give a tik kumbe va hela ku vona ku va hanya va ya tlhelorii va tshembisa ku va nga tekiwa va va luya mina ni nga vula yena ku un'wana na un'wana na un'wana wa swi navela leswi mi ta kuma ku papa va le ndleleni ya swona swilo sweswo boti loyi i ta fika loko a nghena a va a swi onhini sweswi va va onhekeriwile
0: mara yona vo sesi valava va ri na swi twisisa ku a nge ni teki hi ku i na nsati
1: a va byeriwangi hi yena a va byeriwangi hi yena sweswo hi leswi vona va swi hleketa ni nga ri mahi va ka mhani nhleketonyana ya vona ingaku yi komile nyana hi yo mhaka va lava ku tsundzuxiwa va tsalela na kwala ku hi va tsundzuxa hi ku hina hi hanya na vona ha va tiva ha va vona a nga ni nga n'wi nyika mali namuntlha mahaxi loko mindzuku mi holovile a wu n'wi pfuni nchumu na mali a wu nyiki
0: mara mi tshame mi holova na lava ka n'wina ivi mi tlhela mi n'we mi ya xavelela
1: swa humela lava mi tshamaka na vona
0: loyi a xavelelaka yehe loyi a hi nga languti ku teke nkarhi wo leha ku fika kwini mara

0: abana le ka bona.
1: Exactly.
2: Ali
0: so wa ngurwala ngu tlerisela ku le masubini.
2: Ali va ta suka swin'we pusha bara na mabanga va tshetsa le va ri two.
1: Pela swi leswi swa swindzakunwasa ti loyi a na pfumala na matimbo wina nyimpi i ku xisa lexi a xi le ka vona loko a ku tokolo va ri tshika n'wana mhaa
2: swo fana na hesi swi leyiwa i le ka vona
1: a nga lavanga
0: kukatiela loyi a kukatini wasati
2: a vuya hi taka ka muti
0: muhaxi ko va ku ntsene a nga boxeketangi hi ntalo se swi na ndleka mi kuma ku yena mihleketo ya yena na ku navela ka yena u a va na ximundzani xa yena swi nga ri na mhaka ku i tshama na papa lava n'wi hlayisaka kumbe i tshama na n'wana wa yena na ene papa lava va n'wi hlayisaka loko a va ri kona ku hlamulela na vona maybe a va ta tela mina munhu loyi se ni fike laha hi mihleketo ni lava ku n'wi tela avasati wa vumbirhi sweswo swi khontroliwa hi mahanyelo ma yena se swi loyi kamba va lava a hanyaka na vona a nga va khondzisa ku va ze va va na nsati wa vumbirhi hambiloko ku ri vona hi ku navela ka vona a va nga swi lavi e hikuva sweswi loko mo langutisa nkarhi lowu va nga hanya wona wu lehindle
2: allright
0: leswi vulaka va hanyisana kahle
2: hayi ni mi twile
0: ni khese ngopfu maxi
2: khese swinene
3: mara va ka mani maxi a hi dyondzeni ku hanya kahle a hi ku va na n'wanuna
2: ey
3: bishop va ri bishop mani lava va nga tshama vaku vavanuna ha hemba
1: bishop malunga
3: nkarhi wun'wani maxi ne tinhlayihlayi leti mi ta tsundzuka ku tshama khe hi vulavula hi tona ti ri 1:8 n'wanuna wun'we i fanekele a va na vavasati va 8 se loyiwani wo suka a landza n'wansati loyi a nga hambana na yena swi vula ku na swin'wana swo ka swi nga fambangi kahle evuton'wini leswi a nga vuya a swi vona hikuva loko ku ri ku tinhlayihlayi ti vula sweswo ku n'wanuna wun'we i fanele a va na vavasati va 8 and a ku nge vi 8 ntsena hi ku na laha nga tshama matachi ma swi twisisa famba ni xibedhlele xa nkhesari sweswi mi ya languta ku beburiwa vona vangani loko va na 10 wa swihlangi va fanele vambirhi
2: ene swa ndzeka ka 10 yaleyo ku ri na wun'we leswin'wana swi chara ntsena ekokwani
4: wansati loko xi yo hambana sweswona loko a vuya ni khi ni titirhela ni nge ku tsandzeki loko n'hweti yi hela ti humasa mali ya n'wana u humasa na mali ya yena yo tlhelaya liya un'wana ku va n'wi hlayisa a humesa kona ku va xefuranga yena ku a kasi ni nga tiku mi ta va ni heta vulavula ku ni vuya ka makuwana ka vavasati vona ku hlayisiwa hombre ene leswo tshama mi nga ri na swi tela ni vana mi fanele swi tivaku vana va gripe hi mhana vona loko se malembe va fambile olova mhana vona ni u ta ya dadasbilo ta vuhlongolo va ve ri dle mhana vona swi njhelani leswiwa hi swi makelaku swimiti leswi swi le ku hi pfuneni ngopfu hikuva loko se nhlongoliwa le ku lotatinyatsana va ku va ku hi suka kwini na swi va ku yi hlayisa na xi xa ku hlayisa kala vakhazela va khala vo ngo ku nga hlayi minyama
2: ngaya ku ri half kuruni
4: se loko i lava ku tlheleriwa marhumbini leyi wo hlayisa ni ri tshama na vona vavanuna ha va tiva loko se munhu a buva wangu ta tlhelelana i ta n'wi hlayisi yini se pfuniwa sesi loko ma kuwa mali xitandi sweswi ti stiff kidi ntirhisa kota ku hlayisa n'wana wa yena loko mo famba milandzo wa mi ku veri a vuni ya ku dlaweni va swi tiva varhumbini va kha va tlanga ti-case yo tala se ku dlayiwa munhu se a va vuya ku i helelile a ri kona leyi mihleketo ya yena kimbakunene mihlayeleli ma tshama ka ku dlayiwa vanhu mhaka swi fana sweswi hi vulavulaka swo kwana se ti lavele mitirho loko mi ku ku tela xikwembu a ve ri xitati xona mi byelile ku sungula loko a ve ri a xi nyike mavoko aya ku xitati a hi xoxa xo rhuma munhu a ku kambe ndlela swo karhi yaloyo loko mi ku mi lava ku ya vawa byekudyeku loko mi lava ku ya va khakala a holesa mali i xitandi futhi na ku mi lava ndza xitandi ya mali ya mi nga n'wi byeli mo a ni lava mali leta hi tirhisa swin'wana leta tindlela tikhoso tin'wana ta mina loko a mi fumbela mali mi famba mi ya xava switini hikuva loko se na hela make muti a ma ha suki a ma ha tshukunyuki na le kusuhani na yena
5: lahilebyele timhaka hi chukachukiwa kona tala mbilwini
2: hi sweswo swi swa kona
3: ene n'wansati loko mi nga tshama mi n'wi solovisa timhaka ta mugangu ta vugangu hi delela ngopfu
2: loko hi nga se tshama hi tenga ni
3: loko mi nga tshama mi komba ku
2: mi nga ku
3: wena ma ha swi kota ku gangisa hambiloko mi teka yena awasati ta muxaka ku za ku va leti
2: se hi fanele kahle hi fanele hi pfa hi practice nyana ku
3: mi nga swi sungula ku mi nga tshama mi n'wi solovisa
2: a ni mi ta

0: singa mbali na ntangu ya Nike. Tolo shimbali ya pumu. Avile na wakubu ya kaya. Ata ndaka kutisa ifeile kuenda sili sa raite. Nkari lo awa mfaniri.
1: Mara, sesu wa tandekini. Vere yiri shilu.
0: Kore, kifaa. Kifaa njwa ini. Sesu na vinyi.
1: Vinyi. Kasi vunwenyi jwa nsati ni juyenda jalmi.
0: Ejubwane loko rina ye. Naru wa
1: weka. Nivela kuloko mina. Nilata ku sati. Awa wame. Nasa wame pela. Misuti wagu luwa insati wa mina. Naleka wabashuti wagu insati wa mina. Nifane nilata jali.
0: Loko ni ania nguteka. Nijuala waka wana kuna mlaba wani. Loko wala wala kuna umesa malu. Wala kuna umesa malu.
1: Ilo. Ila ku umesa malu.
0: Anga shlav loko sa.
1: Anga shlav loko wa eri. Alishuti wu nilata jali. Nitika luwa. Evinu no ye. Awana unwani ngosa da hansi.
0: Aso o sheke.
1: Sheke ti magata ku logo luya o shiti. Vovo a olova kungdevi.
2: Wanuna anga landi la umeleleki. Loko ngosa da sunga. Anga tabu ya misa lo iwana. Ata baran duwano. Sheswa wabla kuswana kukwani govini kuluka. Ata mine iwana shikorola ni shi imana pizza. Now. The carefully thing that we only command to look at farmer. It's so good that we want to see
0: him. We just look at farmer for days. 4 days. I like it.
1: Hi, Malego.
0: Yale, are you all right?
2: I'm looking for you. Say,
0: Suan, Kunai Samuti.
2: Move on in our cause.
0: Exactly.
2: Now look at you.
1: So far, finally. Nami, hello, off farm at Sigamina farm by for the now Kalaga was quiz. But I'm going to have it in.
0: Intumblu.
1: Mara ina ya ba intumblu ko ina fe.
0: Ah na ba nuna ba en.
1: Intumblu ko na endin bo tila. Mina ni ba send ba ni ra shingwa yana intumblu.
0: Shumula kuphela zwe swa chi fanele ku humela iku mhala a teka decision. Mina le xilinga xivula ku muhashi iku rirhandu risuka a hansi ri ta ri akela hi randana swa. Loko ri fika makumu ri hela na vutomi.
1: Mara ro rirhandu ri ko.
0: Na ba lava randani ndi yo cha.
1: Ni vula ku mara ri kona vhele.
0: A ri kona ni ka valava mbili. Ri yo chaya. Se a kuma un'wana ya rirhandu.
1: Ni vula ku a ku hanyeni.
0: Se va mahlweni na
2: byona.
1: Laha ku hanyeni. Vhele van'wana ve ri karhi hava rirhandu.
0: Nah, swi nge endleki
2: rirhandu. Vana va nga na stress.
0: Rirhandu ri tele ngopfu rirhandu.
2: Vana va nga na stress. Loko munhu a ku hava rirhandu swi vula ku hi n'winyi i pfumela ku hava rirhandu ene ka switiko. I lava yini.
0: Rirhandu ri kona loko mi vona loyi n'wisesi loyi a kha a nyuhela loko ku rhandu wihi wa kha wa vula na sweswi ku a le kunikweni ka ti-problem hi munhu rhandu wihi
1: okay moto loyi
3: a yi kasi matonsi
1: okay moto la
3: riperini ti-jam racks hi mpfukeni na ha hina hi pfukeni mina hi ku vona ka mina a ni voni nga ku sesi nuna yaloye loko vupfumela sesi valava loko sesi a va a swi tiki nuna yaloye lexi a nga xihleketa ini se mina hi ndlela yin'wana ku pfuna sesi a ni ta ku sesi va nga pfumeli a mi kota va malume wa kona ku endleka yini a va nga pfumeli a va ti tshameli na nuna yaloye a nga fika va horisa mbilu loko vupfumela va tlhelela le kaya a va swi tiki buti luya se i ta va hlupha nkarhi wo fika kwini the way leswi a nga va hluphisa swona nkarhi luya swi tikomba ngaku a nga se cinca i vone ku laha a yaka kona a handle munhu wo fana sesi a nga ha ri kona se a ku endla yini a ku i n'wana ni tlhelela ka sesi ende sesi o ta va hlupha more ku tlula laha a va hluphisa swona se mina hi ku pfuna sesi a ni ta ku sesi va nga pfumeli vangapfumeli sesi a va voni tin'wana vutomi kumbe va ti hanyela na baya luya sweswi va nga ta hanyisa swona kumbe sesi kumbe baya luya nkarhi wun'wanyana a nga tshika a tivisa nsati wa yena le kaya ku mhala swi hlangi ku na n'wansati le handle leyi ni nga phungela njhani a tshama hansi a valavula na nsati wa yena kumbe a nga va na vasati vambirhi baya luya mara ka luya wa papa n'wana wa yena ha a nga pfumeli loko pfumela swi ta va ku ri swin'wana swo xiproblem yin'wana yi kulukumba ngopfu loko sesi a swa ha tiveki ta ni ta yini nkarhi wun'wana na wun'wana a ngo endla swo tlula leswiya a swi ndlile lama a ku ri mavonelo ya Ivy Ncuma ka ndindana inkomu tijemeleswi
1: swinene bota Ivyn la vona va ku minjhani mihaxi na sejetrajuet rikhoto sesi loko a ko wa mina a ni nga ta tlhelela hi mhaka ya ku kuze a lava ku tlhelela ka sesi i mhaka ya ku i twe ku va na

0: awa hlayisaka ulava ku va onela u ta va xanisa munhu a nge tshiki leswi a swi endla munhu u tshika xo khoma hi voko xa le mbilwini ve ri a va tshiki hikuze va nga tshiki i ku a xi na voko enqumalo kuma nqumalo la section F communication swinene va ri xa le mbilwini lava a ku xi tshikiwi
1: a nga swi voni
2: a hi mabulu
0: sirki zimbilwini mo twela
3: Minjani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka na vayeni va hina lava nga kona kwala xitichini mina ni nga ku aka mhani a va ringeti ku byela n'wanuna luya va nga na yena sweswi va hlayisanaku a va kumela xitandi ivi a tlhela a va endlela switifiketi swa mintirho lani va nga ta hetelela va kume ntirho va nga ta kota ku tirha va kota ku hlayisa n'wana loyi va nga na yena na vona va kha va ti hlayisa ka luya sweswi a ti vuyisaka hayi mina a ni ta ku no a va rivali hi yena nkhavi wo sungula a wu vavi wa mbirhi hi wona wu vavaku nkarhi luwa wun'wani yena loko a za va hlongola kumbe va holova a nga ha va lavi laha a ye kona i ncini lexi ndlaku sweswi a ku ya a ni taku sweswi loko munhu loyi va hlayisanaku va ti ivi loko va kha va tirha va ta kota ku ti hleketelela na vona va ka mali ya n'wanuna ku ri mavonelo ya Billy Ocean nyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18
4: hayi ya twala nhlokomhaka DJ twala nhlokomhaka ya mhani leyi va yi tisaka se lexi nga koho hi mavonelo ya mina mhani hayi lexi mi a ni vona xona mhani a fanele va hlamula n'wanuna luyani ku ri no a swi nge hi koteki swi nge hi koteki kwala va nga va n'wi hlamulaka ku swi nge hi koteki lava nga koho sweswiwana vona hawa se va right hi ku loko hi languta DGM Rex ka vula i ntiyiso loko hi vula minkarhi yo tala ya ku no ka vanhu vambirhi ku hambana ka vanhu vambirhi un'wana a kholela wun'wanyana i ti pfalela mukateko lowun'wanyana ku n'wi pfulela mukateko loyi a kholeriwaka u pfuleriwa laha a kholaka u ti pfalela mukateko se nkulukumba loyi o ka a nga swi vekaka hayi swi n'wi cicerini swilo swi n'wi cicerini swilo se lexi nga kona Mr. Rex hayi mhani valava a na loyi

0: kuri kumbano yaba umuka yena sumutsanze bangujela ku sungini sumani yivonisa swona Mr. DJ Mdeke samhlangeri neri la sadana lonje mpiri la aleka nsavula block 25 le muganga wa tana kahle ahi DJ Mdeke na wuyeni bya n'wina mo hi twan'wana va yi vonisa kwini hi ta va na n'wina until kwale ka 12 o'clock
1: monsongo se swi va ni kwini advice hi vona xixima mbela vo tala va vona xixima ku DJ tala va nga swi
2: voni
1: bibele aka buku ya va Efesa 5 verse 15 and 16 swi ri tano xiyani swinene n'wina nga hanyi tanihi vanhu lava va nga twisisiki nchumu kambe hanyani tanihi lavo tlhariha londzo votani nkarhi lowu mi nga na wona hikuva masiku lawa hi nga ka wona ma bihile sesi lavawani a swi vi ka vona ku va teka decision mara a va swi tivi nkarhi lowu hi nga ka wona wu bihi a ku na munhu a lava ku vona munhu un'wanyana swilo swi kha swi tshamiseka hi ku olova and a va swi twisisi ku leswi va nga tshama va swi endla swa ku tekiwa xitandini lexi va nga ka xona swi va khosela problem hi kulukumba njhani cause mi ngo vona kuma ku yo twa ku xitandini xin'we mi kuma ku ho jampa mitimbirhi hi le vukatini bya vona ande na u swi vula ku loko xikhorelani xiyima va nghena movheni yo swi nhuyimisa luya nkarhi walowo i John Walker se mbilu ya vava mara hambi swi ri tano ku tlhelela ndzhaku swi ta va tlherisela ndzhaku ku tlhelela ndzhaku swi ta va tlherisela ndzhaku a va xiyaxiyima hanyele fana na votlharini sweswi yana a nga va khomisa swona na wa vona I don't think i ta cinca hi ku olova sweswi sweswi ko va i xiya ku mbilu yi le ku vaveni a va tlhaveli magoza mahlweni katiko lowu va nga ka wona sweswi a va twisisi ku evukati bya vona bya sweswi loko ku ve ni swi nga yi mahlweni lembe rero swi ta va swi nga yangi mahlweni lembe rero mara for now hi mhaka ku va ri ku ri kumba lwa nange tshama va ni ka probleme vo vula kunene ku bava ka hina a ni kombela leswi n'wana leswi swi humelela a va tshami na yena va phuxa ku sweswi van'wani va vulaka swona ve ni va nge za va na xitandi xa vona ixi i nga teka khombo a va vulavuli na mukhalabye va kumeriwa xitandi va va ya tshama kona va va na muti wa vona hi mhaka ku swi ngo landzeka swi va kahle siku rin'wanyana xikwembu xi teka nkulukumba lwa va ha ri kwale ka vona swi vula ku va ta va ri ka disadvantage mara loko vo vula sweswi va ku hi bava a ni hleketa ku mpfa mina velanyana xitandi va va xitandini a swi ta basa swi
2: right
3: swa khenseka swinene mina ku na lava a va ri Joni va sendele nkuzi Muchangani xin'wana xa muzayi wa mina va sesi mbuyele Sharon Hakensa swinene Sejeni Tlangelani Dolens Balo ka malamulelo no hleketa ku ve le ntirhweni na vamaboti va ri va halaya va Protea va Thomas Xivambu Alanesia sesi Patience Nyiko na vona a swi tivi ku a va yimisa va ri kwini na tatana Baloyi Vongani a hi tshama swin'we nkulukumba leyi a jarateni rin'we a mi swi tiva yimaa xi ku ni tshameni va gayisa Joni ya mina na ya vona loko ni pfula ni hala va humaka miswana se ni swi hleketeni loko ni tshani va ni ri ka radio va vhe va sungula kwala mara ni nga ku va tirhela kun'wana ku halaya va bara
2: lava
3: mathevula u nati
2: va ri vona mani la bara
3: mari
2: i mani
3: Chauke
2: lava le bara
3: i Vongani Baloyi mara va humaka miswana na hinkwavo vayingiseri va Giyani Community Radio hi ya hlangana futhi hi ra vunharhu vhiki leri taka loko va ri tlhokomhaka
1: misaka
3: n'wina ku tiva tihlayile ivi hi kota ku hi ya chukachukana nongonoko lowu wu ve kona hikokwalaho ka Community Policing Forum South African Police Services Giyani Community Radio ku ri ku langusa timhaka ta ku hunguta madzolonga ku ya hi rimbewu a byi ve byan'wana ntenyana hinkwakokwaku lava nga kona hi ta hlangana ka thomo hi mugivela aka imbizo ya minister Cassel Matanse vaakatiko hinkwavo va rhambiwa hlayisekani mahaxi na vayingiseri
2: hayiko na hina hi khese swinene ivi na yona bibona hi laha tshikaka nsati wa yena a ya teka wun'wanyana ka yena
1: phela loyi a nga tshikaka nsati
2: khese swinene right hi le kuseni fambeni va hlangana futhi ka siku ra mundzuku nongonoko ta le mbeleni Dr. Thomas Chavuke nsati wa mina